0: yo kag may tisi. Kun wala-wala, gid, pwede mo mabulos-bulos. DTX 500 or my TC or D3 Bio, mga ka-K5. But if I were you, power trio nga suplemento, magastos kon paminsaron. Pero imo sumahon kung pilang makinot mo, kumparar naman nga magluko ka sa banig sa Balatian. Mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kagbabakal man sa sentro sa Balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center namtang sa Dallin McKinley sa tabok sang PLDT Building, mga ka-K5. Tandaan, ikayong lawas ang ligan. Yara mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, inyo gid masaligan, mga ka-K5. 5 minutos sa nagaligad sa takna nga las 8 sa gyapon diri sa Foro de los Pueblos. Halin kay Ma'am Elma Dordas manalansan sa Roldan, manami gid ina ang DTX 500 tapos parisan mo D3 Bio. Manami gid indi mo mabatsagan ang kapoy amo nang ginagamit ko. Thank you gid Ma'am Elma Dordas manalansan, no? Si testimonya ini sa isa naton kautod nga aktibo nga nagagamit sang DTX 500 kag D3 Bio. Thank you gid sa paggamit Ma'am Elma Dordas manalansan. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado naga-monitor na maing aga. Jo Marie Rafael, good morning kuno sa family Rafael sa Washington Street sa Barangay 7. Nagapamati na da no ang family Rafael. Halin kay Jo Marie Rafael sa Barangay Kupang, Antipolo City, Rizal. Salamat. Kay Ma'am Maylin Alcaldea. Thank you gid Ma'am Maylin Alcaldea, naga-monitor na diri sa aton sinigapag pangalagad sa K5 News FM. Pagbaligtad diri sa Foro de los Pueblos. Ay, good morning kay Toto Joan Belvis dere sa may barangay Malagit, Pontevedra, no? Hindi dere sa gali sa may Takas ang Malagit, tabok dere sa may barangay Takas, Pontevedra. Actually sang Sabado nalabayan ko da, tuntol ko na stubang lang gali sang do hotel dao sa may Pontevedra. Unhan lang sang tulay kun halin ka sa Malagit, mga ka K5. Kung gusto mo matilawan ang impyerno sa kainit, pero do sa langit kanamit nga batsoy, ara daw sa Tuto Batsoyan sa may barangay Takas, Pontevedra. Good morning lang sa mga suki naton sa H2Oville. H2Oville dira sa Costa Verde Avenue, tubang lang sang Villa de San Lorenzo, Ruiz Subdivision sa barangay Cagay, ga-monitor sila da. Kung gusto yung magpa-deliver sang tubig sa H2Oville, contact lang kamo sa numero ng 0939-799-8376. 0939-799-8376. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, dugang ang mga balita. Istoryanta diri sa aton sininga pagpangalagad, presyo sang gatong. Ang gasolina kag krudo nagsaka na naman. O, pila balang ginsaka, mga ka-K5, kagreaksyon sa mga motorista angot sini. Ina, kagiban pa nga mga balita, balikanta pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Q7 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
3: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kun nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan diyan na nato may TC or Pure-C. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Kagini ang water soluble.
4: Wow. Perfect
5: kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man.
4: Gusto. So, nadumduman ko doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Mm, correct, Sir GP. Amo na nga, na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
4: Mm.
5: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakosang cancer sa panit.
5: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
4: Mahusto.
5: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
4: Mm.
5: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
4: Mm.
5: So amo na ka importante nga mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
4: Cancer.
5: Balikanta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
4: Gusto
5: ano, na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta
4: gapasilong. Gapasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
4: Kabulan sa adlaw?
5: Oo. Di ba?
3: Pagkatambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti ka tiga?
3: Gasiri.
5: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
4: Gusto.
5: Di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
4: sa panit niya gid mismo. DTX
1: 500. Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab.
1: Yun
2: sa manyo pag-inom.
1: Multag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taw, kaluis Ginoo. DTX
5: 500. DTX 500. Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal, ang amutong unod. Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa DTX 500. No? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
4: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
5: Oo, muna ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
4: Nga nagaprotekta sa tubo.
5: Yes, so sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo. Daog na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
4: Sa 14 lang ano?
5: Imagine lang. So, amo na, gusto niyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara nang damo man nga kwan mo oxidation.
4: Gusto.
5: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
4: And the brain.
5: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawid ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, bag-o pa man mangin ulihi ang tanan. DTX 500 Health Alert
6: with Dr. Ramil Uy. E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
12: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
12: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
10: confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
9: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
3: Garantisado!
9: Epektibo!
3: Aramis!
9: DTX 500!
3: DTX 500!
13: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
15: Sa isa ka adlaw.
14: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
15: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
14: Okay, namin nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500! Mighty C!
16: Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C!
18: Mabaka sa mga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo naginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
18: Sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
21: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix.
18: Magabutika.
21: Food supplement for men.
25: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
21: DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Foro de los Pueblos,
5: Roldan, Besana, Villarreal,
4: Palasan. Foro de los Pueblos,
5: Foro de los Pueblos.
6: 18 minutos sa nagkaligid sa takna nga lasa 8, pabalik na rin sa Foro de los Pueblos.
4: Foro.
6: Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ano yung sining mga minsahe mga ka-K5. Good morning sa kay Joven Duga Bisorio. Good morning, K5 Roldan. Always kami nagatutok diri sa may Barangay Badjangon sa President Rojas. Kay Joven Duga Bisorio sa Barangay Badjangon, President Rojas. Thank you good sir Joven ha. Salamat gid sa pagtutok. Da pala nugal na da permi mo radyo. Ah. Sakpad ang mga kasimaryo tam sa may barangay Badjangon. Dudugay naman ta daway kasaka sa Badjangon. No? So una ti permita na dagin nasaka ang Badjangon. Mga ka-K5. Dako na gid man ang ginbag-o kagin gwapo sa kuna, barangay Badjangon sa President Rojas. Margie Luda Bayot, maing aga. Margie Luda Bayot, salamat gid sa pagtutok. Sir Reynante Cam, nag-monitor na siya sining wife sa kay Ma'am Bebe, sila bata kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, dira sa may barangay Dayaw, Galanog na ila radyo. Salamat gid sa pag-monitor. Kag kay Doy Arthur, nag-pamati na sa West Villa Flores maayon. Genevieve Incong Rosales, maing aga Ma'am Jenny. Kay Louis J. Dimo, nag-monitor na. Madamo nga salamat, Louis J. Dimo. Liwayway Bartiso, maing aga Liwayway Bartiso. Kag kay Toto Joanne Belvis, dira sa Takas Pontevedra, makon mo yung cellphone o nakakonek sa dua ka mga Bluetooth speaker, gapamati sa K5 News FM. Thank you gidan sa pag-monitor sa Toto Batsoyan sa Barangay Takas Pontevedra. Hindi pakabot sa tulay ara na nadang iyang kwan Batsoyan, tubang landasang hotel mga ka-K5. Check ta na ipinakalatest update sa presyo sang gatong mga ka-K5. Dagligad, gimpatilaw kamo, gimpatilaw ang mga motorista sang rollback sa presyo sang gatong. Pero subong, tapos ang rollback, ari naman no? Dua na kasimana na nagasaka ang presyo sang gasolina magkasunod. While ang kurudo, nagulag man ang presyo mga ka-K5. Balon tabing latest update sa presyo sang gatong, pilang ginsaka, kagpilang latest pump price subong mga ka-K5. May detalye sa line number 3 na kasanbay, K5 Rodney the Bandalanon.
7: K5 News FM Live Report.
8: Kay Febrol Dan, epektibo na subong adlaw ang mixed movement sa presyo sang gatong. Matapos yan ining serye man sang pagtimbu o kumalin sang nagumpisa ang tensyon na sa Maya Middle East sang tinalikdan nga bulan sang Pebrero. No? So, sa subong, sandig diri sa datos man nga ginpagwa sang Department of Energy, ang diesel nagtaas sa 2 pesos kag 61 centimos sa kada litro. Nga kung sa din last week, ang iyas ni man nga presyo na nagnubo ini siya yes, sa 12 pesos kag 94 centimos kada litro sa tinalikdan nga semana. Kag ang sa gasolina naman subong, no, liwat ini siya nagtaas, bali ikaduha ini naman nga pagtaas. Kung sa diin gani sa subong, nagtaas ini siya sang 2 pesos kag 21 centimos sa kada litro, kag sa tinalikdan man nga semana nagtaas ini siya sang 53 centimos sa kada litro. Kag ang kerosene liwat nga nagnubo ka K5 Roldan, no, sa subong nagnubo ini siya sang 3 pesos man kag 53 centimos sa kada litro kon sa diin sang tinalikdan nga semana nagnubo ini siya sang 15 pesos kag 71 centimos sa kada litro. So, sa aton diri paglibot man sa pila ka mga gas stations diri sa may siyudad sang Rojas kag K5 Baroldan no diri sa Shell ang updated price yan da sang aton siniman nga gatong no para sa fuel save diesel nagabalo ini siya sa subong sang 83 pesos kag 50 centimos kag sa tong tinalikdan nga semana ya ang balor niya sini 80 pesos kag 90 centimos samtang diri naman sa may V Power diesel ang presyo subong sa kada litro 96 pesos kag 10 centimos sang tinalikdan nga semana 93 pesos kag 50 centimos ini siya. Kag ini naman ang fuel save gasoline 87 pesos kag 60 centavos subong kag sang tinalikdan niya nga semana 85 pesos kag 40 centavos kag ang V-Power gasoline nagabalor ini siya sa subong sang 89 pesos and 50 centavos sang tinalikdan niya semana 87 pesos and 30 centavos ini siya ka K5 Roldan. Kag ang takwa naman, diri sa may Petron, sa subong pinakalatest nila, diri nga pang price, ang diesel max nagabalor sang 80 pesos kag 60 centavos sa kada litro. Ang extra advance. Sa 8 pesos kag 20 centavos kada litro. Kaya nga, ito naman, ang XCS nagabalo rin siya sang 81 pesos kag 70 centavos. Kag ining turbo diesel nagabalo naman din siya sang 83 pesos kag 60 centavos sa kada litro. Kag ilo kita diri naman sa pihak naman nga bahin ka K5 Roldan sa may kwan kita sa may Caltex ang diesel 100 pesos kag 90 centavos sa kada litro. Kag ini naman ang silver 95 pesos and 7 centavos kada litro kag ang platinum 96 pesos kag 80 centavos sa mining pinaka latest diring fuel pump price man sa aton sining mga gasoline stations diri sa siyudad sang Rojas epektibo subong nga adlaw ka K5 Roldan kag sa subong no amangin topod naton ang isa man diri sa mga tricycle driver kon sa diin aton diri nga hibaluon ka K5 Roldan kon ano naman bala ang reaction sini bangod nga ikaduha naman inigat nga hugnat sang pagsaka sang presyo sang gasolina. So sige ari ikaw pod nato no sir good morning. Kamusta ano ang imo sini nga reaction sa subong nga adlaw naman kay panibag-o ba ni gani nga hugnat sang mixed movement sa produktong petrolyo no particular ang gasolina liwat na naman nga nagsaka. Kamusta anong mahambal mo sa sini nga sitwasyon sir?
9: Subong no, nakibot lang ko kay siyempre kagapon, coding ko. Nakibot ko nga sumaka, golpe naman ang gasolina. Mm-hmm. Sang almost 2 pesos. Mm-hmm. Why kita may mo, matugong na lang kita Okay. Na, ang imo konsumo naman, magalabot naman na siya almost 300 naman na isa kadlaw.
8: Para sa gasolina.
9: Sa gasolina, oo.
8: Pinaka litrong ginatugong mo, hao?
9: Bali, tatlo ka, bali apat na sakat litro.
8: Apat ka litro. Oo. Ang imo nga ruta, sir.
9: Rubing ako. Why ko pila. Bisan din lang ko, gadulong ko.
8: Okay. Kaya sa subong na sitwasyon, kito mo nagsaka ang presyo sang gatong ito, ikamusta ang umos niya pamasada?
9: Ay, may harap man sa gabayad sang 15 pesos, may harap 20. Why ka pareho, may harap man niya pasahero, abi nga galante, bala-bala maghatag. At dira na lang kami gabawi-bawi, may harap man niya pasahero, nga naintindihan man namon nga amula na ilapliti, minimum lang. Why man kami gareklam mo, pero may harap man niya pasahero, nga maayo man niya. Hindi man tanan.
8: Okay. Kagati mo na gano'n, pero kusog man ang nagasakay sa
9: may harap man maayo, may harap man pa...
8: Kamo ang pasahero yan da, sir?
9: Subong nga agad o... Malaka-laka.
8: Malaka. Oo. O kada pamasada mo yung kamusta?
9: Nang gali, pila kalibot, ano yan da, sa Roa City o tatlo kalibot. O sa kono, wagid pasahero, isa-isa.
8: Okay, so bali do malaka agad.
9: Malaka agad.
8: Pero, te ang adlaw ni mo? O kamusta sir, ang adlaw ni mo, diri nga income, bastante o kon hindi na rin?
9: Do bastante man nga do hindi man maintindihan kay do hindi man da masahan ang biyahe. Kapag ba kung may ginabayaran ka, do hindi gid ma-catch up bala. Ay tapos malakap ang pasahero.
8: Imo ni tricycle or naga boundary ka?
9: Naga boundary lang ako. So bali 200 ang boundary.
8: Kada adlaw.
9: Ay plus ang gasolina, bi nga mga 300 500 tong itaon mo gid yan 500. Antes mo makuha imo ginansya.
8: Aba, kahit sa sulod sa isa ka adlaw, dabi sir, pilagi diyang bilog mo nga income.
9: Ay paswertehan ay ang biyahe sa subong kay damo-damo man ang biyahe. Oo, damo-damo man, hindi man kita sang humble naton nga fix naton kita, adlaw-adlaw.
8: Pero may...
9: May ginansya, oh. may ginansya ka, pero mga 500.
8: Oo, pero. 500, bastante na.
9: Ay, kung ang 500 sa subo nga chimpo, hindi naging na yan. Isa lang na lang na yaka igma. Isa naging lang na yaka timo ni mo, si mo pamilya, why na na.
8: Pero pila ka nakatuig sa gabiyahe, sir?
9: Madugay naman. Mga baliga year, ano nga, hindi ko nag-umpat. Nag-umpisa daw, 14 bala? 15,
8: okay.
9: Oo. Madugay na.
8: Eh, kamusta to ang income dabi sa itong tinarikdan kung ipaanggid mo sa subong?
9: Okay, subo. Ang sa una, barato man ang gasolina, pero barato man ang plite. Tapos, kung sa una, malaka man yung tricycle mo. Do tayo taya mga gabiyahe sang una. Amo na do pero mas maayo gid man nya bi subong.
8: Okay.
9: Kaysa ang plite bala way gaplo pareho.
8: Oo.
9: Naga may dako ang plite may ara man nga gamay.
8: Okay.
9: Pero naintindihan naman na kay sa kapigaduhon bala ang pangabuhi subong.
8: Okay. Pero nakabato ikaw sang ayuda sir.
9: Oo, nakabaton ako sa ayuda ko.
8: Wala so,
9: bali 5,000 ni nasa, baligin tunga manamon sa amon nga operator.
8: Okay, pero kamusta to ang hambal sa nabaton ninyo nga ayuda?
9: Nakabulig man na to. Kabulig man to sa mga saton mga pangabayanan.
8: Okay, pero nagalaon ka nga madugangan pa ang ininga
9: pa. Oo, sana tani madugangan pa ina kay do... Do hindi lang isa kaagi ang ayuda pero ang gasolina every week nag-iba-iba ang kwan ang pagsaka sa gatong. Amo na nga

0: dyan sa Rojas. Kaya amo na gani no kasi kay Roldan no nagalaom siya nga madugangan pa ang paayuda gani nga ginahatag sa gobyerno no hindi lamang kay isa lang niya kabesa kundi kun tani madugangan pa kay tungod gani ang presyo sa aton siniman nga produktong petrolyo no padayon man nga nagasinaka kaga syempre ang sa transport sector gid ang pinaka naapektuhan na kasi February that labi na subong gani naman na kanibago na naman nga pagsaka sa presyo sa gasolina.
1: Okay, so subong kamusta ang situation sa mga gasoline stations? May gapila pa, damo ibang gapila or base kag kapon or kagabi nagingagaw na patugong ang mga kautoranta?
0: Kakita bro, dan sa subong daw gamay na lang yang nagapalagas kay kagab. Ito ya ang ambal kaya damo gid yang nagingagaw no sa aton sinima na ng mga gas station sa kagamo na gani di gahin nga kung buot daw makambal na lang gidbutok gid kagab ang aton sinima ng mga gasoline stations kay tungod gani daw kadako naman sang ginta at sa subong sang sa gasolina gani kag diesel kakita bro dan.
1: Okay.
0: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, inisika K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong balita. Presyo sang gatong mga ka-K5 so far sa tatlo ka mga gasoline stations nga na-check sa aton sinige patrol, ang Shell, Petron kag Caltex. Ang Petron ang nagapabilin nga barato, but of course, ang iban nga mga gasolinahan, mga ka-K5, may barato pagidre kumpara sa Petron, no? May mga bulo barato pagid. Depende na lang na kung mayad ka mo mangita, no? Dira sa may, ang mahal, abidi sa may Ligaspi, why na kung na nagliwat-liwat kay kamahal, no? Kamahal na mga ka-K5, sa ila sininga gatong, ang barato, kwan eh, ang Petrogas, bulo barato lately. I don't know kung sumong barato man sila sa Gyapon, pero nagligat, medyo bulo barato sila, 70 plus lang. May araman gasoline station sa area sang Bolo, do 70 plus lang, kulang-kulang 80 sila nagligat. So plus ang increase subong, so base magtapak na sila sa 80 o kung 79 mga ka-K5. So, diskarte na lang mga kautoranta ng mga motorista, pangita, sa bulo barato ng mga gasoline stations. Diri sa may San Roque extension, no? Alagyan malang na da, I believe bulo barato man na da, kay damo na da kita nakitaan nga nagapatughong mga ka-K5, kay medyo barato ang ilang sinige presyo. Balan nyo nagamater ini ang sinintimos, no? Ang sinintimos mga ka-K5, nga diferensya sa presyo. Ang perte kamahal sa bongong Caltex, may card kita sini pero wag kita to nagapatughong, kay man do kamal-mahal, gidiya. Ang diesel, 100 pesos and 90 centavos. Ang silver, 95 pesos and 7 centavos. Ang platinum, 96 pesos and 80 centavos. Perti kamahal ang Caltex. Segunda man ang Shell, pero kahit papano, medyo bulo barato pang Shell. Mga ka-K5, ang lowest sa tatlo ang Petron mga ka-K5. Pero sana siling tanamay iban pagid ng mga gasoline stations na mas barato compared sa Petron mga ka-K5. Pangitaan nyo na lang, no? Pamayad-mayad na lang ni Pangita sa aton sining mga ka-K5. Pero pagkabalota, dira sa San Roque, may barato da. Sa Bolo, may barato man da ang gasolinahan. Sa Sibagwan, sa Maybanica, may barato man da ang gasolinahan mga ka-K5. 27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 9. Ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Sporbiotics. Ang spore-based probiotics, mayra sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, mag-Klinika Complete Sporbiotics mga ka-K5. Tandaan ta, Klinika Complete Sporbiotics, ang spore-based probiotics gabagabulig sa pag-detoxify sa aton sinigalawas. Ang Klinika Complete Sporbiotics magabulig sa pagbalik-balanse sa good bacteria sa aton sinigalawas. Magabulig likaw sa constipation, diarrhea, toxin accumulation. Magabulig sa pag-cleanse sa aton sinigakolon. Ang sikreto, Klinika Complete Sporbiotics mga ka-K5. Tandaan, Klinika Complete Sporbiotics. The only spore-based probiotics, mayroon sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Kaupod sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, ang hamot kag manami nga sabon sa paneto, DTX Beauty Soap, kag para naman sa hamot kag puti nga ilok, Klinika Deo Fresh, kag sa sikreto sa mga mister, para sa do hindi malipatan mga performance, Extend Food Supplement for Men. ini nga mga

0: produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man sa sentro sa balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sa PLDT mga ka-K5. Tanda na ikang lawas ang ligan. Yara mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, makabuligid mga ka-K5. Good morning kay Toto Charlie Villaruel. Nag-monitor na. Thank you again, Toto Charlie Villaruel. Salamat sa pagtutok sa Facebook Live sang K5 News FM, no. Salamat gid sa pag upod diri sa aton sininga pag pangalagad. No, sa aton sininga mga suki nga mga ka K5 kay Ma'am Aisa Tonggala dira sa may barangay Blasco Pilar sa Tonggala family da sa Blasco Pilar. Salamat gid sa pag monitor diri sa K5 News FM. Kag balantayan manigali mga ka K5 ang aktibidad, no, dira sa may Banwa sang Pilar ining first K5 Radyo Tagbuan ay Battle of Mini Sounds and Sound Show. Sa maabot na ninga Mayo 31, alauna sa pondera sa may barangay Poblacion sa Banwa sang Pilar. First, si Gabong sa Tagbuan ay 2026, a Battle of the Sound. No? Battle of the Mini Sounds ay Sound Show. Dira sa, kuano, sa Banwa sang Pilar, iya ini sang local government, sang Banwa sang Pilar, kabahin sang Tagbuan Festival 2026, kag syempre K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Ibalantayan naman yung pagnilago, boda sa mga kono, mini sound mga ka-K5, syempre anong batian mo, budots eh. Budots kag hawak mo ang beat. Patunog-tunog kag panami-inami naman ito. Balantayan niya sa mabot na ninga kono, sininga bulan sang Mayo mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5
1: News FM. News FM. Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Kasi
7: kumasun sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog.
7: DTX 500.
8: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, desugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Extend Food Superman for men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
18: Extend Food Superman for men.
20: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
18: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
25: Foro de los Pueblos.
26: Hold on, Besara Villarreal.
27: Para sa Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
0: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Sa mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Power 3 yung suplemento ng epektibo sa pagtapna sa naglain-lain ng mga balatian sa buong panahon. Nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Invest sa iaton sinikeng lawas, mag DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Check the report sa iaton sinikeng patrol nagikan sa Rusty Police Station. Ano na ning update sining isa ka ginapayag karon ni Gusante nga ginaligar na biktima sang pagpanunto adira sa ila sining meeting place sa Teodoro Arcedas Trade Center. Na-identify na bala ning ginatomo diri nga persona mga ka-K5. Nabalik na gidman ang masobra 50,000 pesos nga kwarta sang negosyante kung komprador sang isda. May detalye sa balita sa number 3 si K5 Myla Fuentes.
18: K5 News FM Live Report.
29: Mag-request sang closed circuit television footage ang katapo sang Rojas City PNP kag si Febroldan agod nga makakuha sang nagkalain-lain nga angulo kag makilala ang suspect, giratudlo nga suspect sa pagpangtunto sa isa ka komprador sang iska diri sa nga natabo sa Chudor Arsenal Trade Center sa tong Mayo 3. Sa atin sini nga pagpakigangot kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles ang tagpamaba sang Roa City Penti. Iyani nga ginpayag nga dako ini nga bulig para sa ila agod nga mabuligan kag mapadasig ng dalagan sa kaso nga matapos ni na biktima si alias Bert, 41 anyos, presidente ni sang Linabuan Surba nga Aklan nga naganegosyo bilang komprador kag supplier man sang isda sa naglain-lain nga talipapa. Sunod diri sandig sa panay sayon sang biktima sa natabo to, kinapayag ngadto sa natabong insidente una silang naghinala kag nagkasugot nga magkitaay sa isa ka convenience store diraya sa may Aklan kag dito na hinalaan ang transaksyon ni nga pagbakal sang isda. Apang pala magkutanon nga una ni na transaksyon nila nga magkita ay diri sa may banwasang ibisan kag matapos to makapila lang to ang oras no nagbag-o gilayon ang lokasyon kay ginhalin diri sa TATC. Pala magkutanon sa kapulisan kun nga man nga magkapila na ni igali sila ka beses nga nagkita ay wala gid ni na pamangkot sang biktima kun ano ni ang pangalan sang suspect subong man wala man isang may napakita nga mga conversation dabi nila kay suno to sa panaysayon sang biktima nag-istoryahan na ini sila pinaagi man sa messenger kag amuto no nga natigayon ining transaksyon kag pagduhol ni sang kwarta sang ari na sila diri sa TTC no wala man ni nagupod ang biktima but sa merkado agud kun tani nga lantawan kag makapili ni saya sang isda nga iya nga pagkuhaon. Habang sa piyak sini, padayon mani ang nag-coordinate ang Roa City PNP sa Aklan, no? Police station, kay posible nga may kuha man dito sa CCTV footage sa convenience store kung sa diin na ginala ang biktima kag ang suspect. Yari ang kabahin sa atong interview kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles ang tagmamaba sa Roa City PNP.
1: Mayong adlaw, kamusta ang update sa pag-imbestiga regarding to sa natabo nga pagpang-scam sa isa ka komprador sa TTC, sir?
2: Kagainda sinaga, nag-hatag siya nga order ang ato siyong hepe sa Roma City PNP, Police Lieutenant Colonel Dumil Priori sa ato siyong investigador na pagpili mapadulungan ang area sa TTC. Dahil i-check nila ang area na kung sabihin na natabo ang paggawos ang kwarta sa biktima no? Sa sining suspect para man nga makita dito kag ma-review ang itsurahon kahit yung sumunang pinagka mga CCTV video footages kung paano nagdutan ang insidente. Kaya bangod nila ang atong sining biktima na kuha naman atong sa pinagka mga information na wala niya makilala o nakapresent ang isang ID ang inyong suspect saan inisilaya ang mag-istoryahan ay pag-burn it up. Kahit dito nang kita kahapon niya daw na tigayon na matabok inyong pagkatagos ang kwarta in-exchase na niya saan itakong ang bunyon sa isga na iga-atag sa iya pero nangin dulaan na inyong suspect niya.
1: May mga anggulo na dabi kita, sir, nga ginasundan angot sa sining insidente, sir?
2: Kikon basiyan natin, 35 mile, iningadaan ang inasininga pag-transaksyon way back pa sa minto sa mga nagbibigan na adlaw, no? Which is dito niya natagot sa may bahay na niya sa barangay Linabuan, Surbang, Aklan na considered sa matun niya ganit katinawo o katilalaman ang nagpakatigay na makilala ang inyong suspect na ini. Siguro posible may mga demand na nakong apulyo o stocks na silang iska nagsulungan na nag-intrama ng inyong suspect na ini na nagpalapos sa inyas ng interest na mag-supply sa nakong bulyong sa inyong isda para mag-negosyo sa sinong biktima. So, naghatag ang biktima sa mga amounting to 51,500 abi na amount sa isda. Kaya dito ang ilas ng plano na sa area sa ibusan magkuha sa isda. Apang sa report niya sa sinong atun sa biktima na paralin sa ibusan, nag-dulog siya isa sa may bahay niya sa KDC. Kaya dito ginambalan sila sa suspect nga dali sila magkakuha sa isda sa mabahin sa TTC. So dapat ihatag mo ang bayad na pituwata sa pipandit sa sinususpect kaya siya to ang masulod. So natingnan lang kita na ihatag siya sa dako niya na pagsalig sa sining suspect kaya mas common sa aton, diba? Kung magkuha kita sa mga dalagang bulyon sa isda dito kita yung nakatapos ng Bansan na Libas Fishing Port. Kaya muna dito ya ang lugar ko sa din. At dito ya ang mga broker, ang sakayang pandagat, ngayon nagpundok, ganyan mga papanawag sa nila, siniya ng mga panguwang isda. So dito, na wala mo siya nagkupot sa sulod sa TETC. So dito yan ang ikinatag, possibly sa may parkingan, ang hining hiyasin ng kwarta. Kaya siyempre, nintindihan ka, may arasang parkingan ang ating siniya ang mga bumalakad sa may TETC. Hindi ka mapwede ka parsikil sa kalsada, especially kahapon na daw, tienda. May bayan sa TETC. So, umutugin na atagya ang kwarta, kaya wala na nagbalik atong suspect na ito. So, muna ganyan na kinahanggan si Bong sa ating sinin yung mga investigador na makahinyo sa pinagka mga anggol sa CCTV camera na nasituate maa sa ang area. Kaya para lang na ma-view na ito, ma-review, kaya kung may mga pangitsura kita na nakuha, kaya kung kinahanggan tanggulin sa ating sinin na cybercrime unit surgeons in order to enhance sa sinin mga picture or picture na hindi na makuha na ito sa mamanyang area.
29: Masiling tabala, sir, ini naman nga natabo, isa naman ni ka modus diri sa Papis.
2: Well, may possibility nga ang atong sinya dito na ito diri na naghatag sa some trust and confidence sa tao nga hindi pa niya kilala niya sa tulid. Pero nabis dito pa lang sa first day niya pagkilala, pag-istoryahan nila, dapat nakahinyuin siya sa proper identification ng mga IDs, no? Or anong mga na mga valid IDs, nga magpapamatuhod nga ang hindi nga tao aarap din man sa atong sumipulan ka mga nagkuha nga hindi siya sa tundasan ng galing sa ID, no? Dagang isa pag ito dapat, kaliwaan ang pag-abayan niya, no? Ang items dapat ara ang bidan niya ng mga isda, kagang taon niya pa ang mga tamanyo, gusto niya. Ako na yan, worth it man ang paang kwartang ginabayad niya. So, ginilang tao, this is the first time na tabo dahil sa mabayan sa KDC. Kaman, as I've said, wala na niya nagkakuha sa isda o nagkakumpra ng atin sa imakotoran, kundi dito niya sa may bakin man niya sa port sa libas na ito.
29: Kita, sir, sa Roa City PNP, ang aton nga panugyan sa mga negosyante, labi na sa subong paniyempo nga tuman kabudlay sang panahon.
2: Well, part na daan subong sa ato sa pagpumagwi ang krisis na napagsaga nato, no? So dapat magdubli halong kita, no? Sigurado kong tigit niya ang atong mga katransaksyon legit grid kung pwede nga makanta-kanta na isang background investigation tunayhan tuwod din man siya ng broker o tuwod din man siya ng tao or like for example, sigurado kong man ang mga identification na ginapresent sa aton. Hindi kita magsabi na kung picture lang ina sa atong sinin ng mga cellphone, sense mo through messenger, siguro doon, manay, kung ina yung tao, ina yung mga picture o yung mga pangitsura ko, ang mag-imanihan ang tao ang historyan niyo mo. Kaya kailangan kita ang ganyan sang proof. So that in order niya, at least mahibalaan din mo kung ayan yung tao ang historyan niyo mo, matarong o hindi. Kaya mo yung pinaka-important is mo. Kaya kung dapat, kung once nga nagahin nyo ikaw or may katransaksyon ikaw, dapat kaliwaan. Kung once nga ara ang items, kaging sakto na sa imo, kung satisfied ka na sa items ng pagkabaklo ni mo, hindi mas mahal at isa kita sa imo duwa sa niya kamata na ara ang items ng pagkabaklo ni mo, prefer ikaw magbayad. Kaya ang imo man ginabayad, eksakto man eh. So dapat man ang ginabakali mo, eksakto man, which is para man niya sa tao na mabakal, satisfied man siya sa items niya sa pagkabaklo. So dapat maghalong kita. Kaya if ever kung anong gimbal ang matabo, well, of course, itong sinigatalatapan sa Roma City PNP, bukas para man sa pag-assister sa itong sinig ng mga kotunan. Mas mayon makareport kita as early, as soon as possible, para matagal-tagal rin sa aksyon ang anong man nga sa request or needed sa itong sinig ng mga kotunan.
29: Si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, ang tagpamaba sa Roma City PNP, Kipay Broldan, angot ni sa natabo nga pagpangtunto sa isa ka manugkumpra sang isda. So, sa karon kinaulat na lang nila ang resulta man or ang makuha ni nila basta istorya sa TTC. Agad nga makilala at matumod ining lalaki kung tala may mga kaupdanan pa ini siya, no, sa sining pagpangtunto kay Fiber Roldan.
0: Okay.
29: report sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa gabi sa K5 News FM.
27: Foro de los Pueblos.
0: Maraming salamat sa gindulong nga balita ni K5 Myla Fuentes, mga K5. So, update, huwag yapon ma-identify kung sino ni nga persona, no? Ining ginaligar nagtunto sa negosyante nga ni mga K5 kagdataban gito masobra 50 mil pesos. No, nga kantidad kabaylo kun tani isang kaon-kaon nga isda ti ang isda ya ah why may nagtupa nga isda bisan sa kakilo mga kag-K5 why sa may nagtupa ang problema lang kay magkapila na manggalito na sugilanon sang biktimang suspek wa niya gid makilala gimpiyar niya pang dako nga kwarta mga kag-K5

0: Ang dugang nga mga balita isus kag impormasyon nga wala tamatagan ligwa diri sa aton siriga pagpangalagad. Tutukan nyo sa iban nga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. 55 ang nagpirma nga miyembro sang House Committee on Justice sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang House of Representatives may 318 ka mga miyembro. Kinanglan lang sang 1/3 ga boto sa plenaryo masaka ang Articles of Impeachment sa Senado. Subong, ang pila ka botong kinanglan sa 318 ang 1/3 sini 106 ang pamangkot. Makatipon bala sang 106 votes ang kamara sa plenaryo para magsakang impeachment batok sa Vice Presidente sa Senado that will serve as an impeachment court. Amo nang balantayan mga kakaypay. Likewise, ang mga updates diri sa iban nga mga balita nga wala tamatagan ligwa, tutukan nyo lang mga kakaypay karon sa udto sa 11 Mbps kag pagkapon syempre sa El Castigador program. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikayong lawas diri sa K5 News FM Rojas. Nangin kaupod naton ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimos ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh kag Extend Food Supplement for Men. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, salamat sa pag-monitor. Ma'am Aisa Tonggala, thank you, Gedda. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Amy Virondo. Ini naman si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
1: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
8: Zinc. Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
11: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
12: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.
19: isang bala ka lang.
18: Ako, ang linya ko,
19: isang kapsula ka na.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
19: Extend.
18: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
18: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
18: Extend. Supplement for men.
20: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
26: Di ba kaura?
0: oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever. Ara gyud pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
8: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gyud carrots.
8: Oh, hindi lang carrots mga kadura.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health expert.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, kalingin tayo ang ako nulos.
0: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Sili nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
2: Mas hapon.
0: Ano tayo yung engineer man?
14: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw kag kun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
25: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga silulahalin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag MyTC or PureC is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gidhalin sa imo nga genes. Kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC or PureC agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
14: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
2: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
25: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kung mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid la, Sir GP, nga may FDA approved. Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag MyTC or PureC ang lunsay safe kag effective kag FDA approved. Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells sang kidneys. Nga mo ang nagahimo sang gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP. Amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kun may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
2: Ustugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagkita ang kidney mo.
25: Vice versa.
2: Oo. Kag ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
25: Pero damo na subo maintenance nga hindi na gitawa.
2: Mas milder,
25: o,
2: no?
25: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone. Nga muna ang nagasignal sa lawa na maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
2: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nag-apekto sa mga lapsag.
25: Genetic mutation ang kusi sa ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imong mga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500, kag MITC or Pure C Bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic, may ara siya Sir GP, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
2: Grabe pala doon kasakit ang kungahubag kidney mo.
25: Oo, labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kayo sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
2: Ay, yan muna daya.
25: Kaya kung madialysis ka, bili, mag-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
2: literal? Ay, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada simana doon ka, no?
25: Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
1: 22 pesos lang.
25: DTX 500 kag may TC. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
1: 7,000 a week.
25: So, DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag may TC ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
4: Information tayong gawa.
2: Para sa mga dugang health benefits, kapag inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tao sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw, nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayong diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag may TC, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag may TC, ang imo buyon.
25: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concerns or GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagkakang kinanglan, hindi natin makaukanon. Kabalabala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laud-laud, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag siyempre ang may tisisar GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agod hindi magtiga magpabilin ini nga elastic ang
2: ugat
25: nag-inat, no? Kay kung hindi, ini ang maresulta sa gitwag aneurysm, no? Or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gidya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC servo.
2: Wow. Mega dose, no?
25: Lama kapag-uba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinin, normal. Awan si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
1: Anong sikreto niya?
2: Milig siya tagoay?
25: Wag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
1: DC, ano?
2: Ang 8 na, 19 ako nung kailis. Last year, 18 pala ito mo. O, 19 na.
1: Kampiyon ni
25: Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasahi ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakantugin na di kayo Merkulis, kay ang tagaran di bandira kapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
1: Oh, maligo. Basic.
25: Ang paligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, momot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya't naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kuntik to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amarkoso ka compounds. Yan agapanubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protection ang imo mata. Mark DTX 500 kala. Ano pang ginahulat nyo? Mark DTX 500 na kita. DTX 500.
6: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
25: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligan, doksa.
7: Mm-hmm.
25: E nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
7: Correct.
25: May nasakyan ko nga taxi, sa lain gidya kong nakasuplimento.
7: Mm-hmm.
25: Siling niya. Kaysa kung na kuno ay saga suplemento, luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
9: Amo man ang blabal engineer, lain gidya kuno nag-extend siya.
7: Pasik engineer.
9: Pasik siya.
1: Extended na.
9: Driver man pala. Doksa?
7: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP ini nga tag mortality ukon kiprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan, no, sa aton nga lawas, no? Kag dela gina kun naka DTX 500 kag MyTC ka, malikawan man, no, ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon, no, sang ginatawag karne, Sir JP.
1: For me, yan ang pinakaimportante nga role sa DTX 500 kag MyTC, no, is during after ka nagmasakit. Because during kang masakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells grabe ni mag-produce sang ginatawag free radicals pang kontra, pang patay sa ginang mga mikrobyo. Amak mo amo na effective sang kang free radicals kaya patyo ng mikrobyo, no? So ang ginahimo sang aton white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni ginapatay mani pati mga normal mga cells. That's why tapos mo katarok kag ubo kag sipon kag ditribayo mo mag DTX 500 gid no. Isa sa mga health benefits sa DTX 500 kag mighty C amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain no, makabig mga chemical armament sang immune system ang gitawag nga free radicals. Pero kung ini magsobra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit kay amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
25: Namigid ya kung adlaw-adlaw kag inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga-healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Galing ang may limitasyon ang kwan power ni DTX pang intracellular siya, sir boy. Ang outside ya dapat ya tinluan gid sir boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya sir boy, kag skin cleaner.
1: Dapat ha
25: naka-klinika Biofresh.
1: Kung ginatap na gid ang mikrobyo, nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo. Kung gusto kaya kape, ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo silula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi, kung aga, habang gapangapi ka, may antioxidant, nga gatinlo sa imo cells, punta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget,
2: a premium.
1: May bisita.
25: Premium.
1: DTX premium. Kay mas champion.
25: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May Ganoderma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
7: Or stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
1: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami giniya, kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pag ginsan duwa ka D3Bio, magigatawag ka nga Bulletproof Coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga Bulletproof Coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
25: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, nga hindi na sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasage gid siya sa mga hubin kada semana.
7: Once a week ang gapamasage si Engineer.
25: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pala bayad.
2: Pero kung may permanente ka,
25: kung halimbawa bit 3,000, 5,000 biya
7: ang pamasage. Makayo ka ba sa permanente?
25: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
2: Oy, mag-extend na lang ko.
25: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasage, tag 10,000 lang.
1: 10,000 lang.
25: 50% ang discount. Alam niya, law pa. Oh, hindi lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
2: Wanted massage.
25: Manog ano, manog kuta pa kape.
1: Ha? Kuta pa
7: kape. Nothing black kape.
1: Amo ni ang sekreto ni Engineer.
25: Siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
2: Ang kay ang inyo na sir boy kay kit, ang pahamot tabla. Ang kay Engineer ya. Kakay kit.
25: Kikoy kit.
2: Ting-ting.
1: Ako keto coffee. Pero muna si Clayton, Engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan, kinaka-extend. Anyway, ang atos to yung Hans Bong, no? Sir DP?
2: Sa D3Bio. Sabi niyong D3Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
25: sa, phase. Sa antibacterial pala kag antiviral.
2: Daugan na.
25: So, sa lagig ka kung way kagay ng adlaw-adlaw sa D3Bio.
2: Plain D3 ka lang.
25: Plain D3 ako lang. Lantaw mo lang nanay mo. Hasta lang yag pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
2: Ulang.
25: Ginapatiti pa.
7: Gatiti ng bata.
2: Kombinasyon.
25: Kombinasyon. Hindi lang yag pabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patitiyon pag init nanay.
2: Amo na si General Way labot gabulad sa init. Gatiti pa ka D3 bio siya.
7: Kainom D3 bio.
2: Sa Talk ni Doc with your boy Solweta.
10: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno sa antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subo nga adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
25: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, ti piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
10: Uy,
25: which is powerful na, antioxidant nga ara dira. So adlaw-adlaw yang masilula na to niya gatubang isang ano sang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing ganyan ka dito bayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
10: anaman?
25: May araman. Amo lang nakanami sa ditribayo. So from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa batna ditribayo.
11: Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Makal sa mga butika.
12: D3 Bio.
25: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektohan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Ti kung ga-accumulating mga free radicals, gaamo nang kabangdanan nga may oxidative stress boy.
10: Correct.
25: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
10: Kampyon, kompleto.
25: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo ng mga benepisyo, Doc Sam.
7: Kung nagatumar ka gilis, sir, boys, ang vitamin C, no? Kaya nga isang mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumar, kinanglan panisan mo gandiyan asang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, gina-stabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, sir boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin, sir boy,
10: sa imong
7: skin tungod nga naka D3 Bio. Ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa, sir boy, sang
10: caffeic acid.
7: Oo, nga ginaprevent niya nga mag bag ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis, sir boy, inom ka blasang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may arasang ginatawag anti-inflammatory effect, no? Nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
1: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyo skin, mag D3 Bio kamo, no? Kaya may antioxidant ka caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulit si D3 Bio? During nga masakit ka, mo ginagambalin ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why D3 Bio is really important, kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infecta sang virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen, no? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
25: Damo oxidation nga katabo.
1: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 Bio, through all of its antioxidant, from cumeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga masakit ka, waay ni tanan ga overreact kay may MCTs ang imo D3 Bio nga ga suporta sa imo immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 Bio makabulig sa imo da.
25: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa, no? sa ano, that's all our sources sa gitawag free radicals which hasten formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatabo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang. Lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
10: Correct.
25: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imuatay, guba na. Imo kidney, guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang.

0: anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali di tribayo, mas dugay ka mapatay.
1: That's the benefit, no, of D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 Bio. So hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati sa premature aging, pati sa ginatawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 Bio.
2: Talk ni Doc.
3: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 Bio, Doc Ramil.
0: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 Bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 Bio sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 Bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
1: Ischemia.
0: Gusto ka layo sa stroke? D3 Bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
4: D3 Bio. Ang aton nga skin, sir boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw, sir boy. So kun naka D3 Bio ka, sana silingtan na meras ang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
0: lawas.
4: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na, sir boy.
0: Kaya nung pag-init ka vitamin E?
4: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin nga panit, sir boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw kon virus kon naka-D3 Bio ka.
3: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, though abi ko cancer of the lungs lang, may ara pagigil sa kidney, may ara pagigil sa liver, may ara pagigil sa utok. Te ang D3 Bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya ginapromote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancerous cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 mo na, wa ay na picumaric acid.
0: Nami mamili ang D3 Bio, no? But yun niya, ang cancer cells, amligan niya ang healthy cells.
3: Oo. Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 Bio, tap na on niya itong para hindi maglapta.
0: Eh? Oh. Saan o kaya may inom D3
3: so,
0: Bio?
3: So, wala ko cancer.
0: Naglapta na?
3: Naglapta na yan.
0: Wala pa cancer.
3: Subong. Oo, sir boy.
1: D3 Bio, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3 Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer, gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cells, so it stopped growing kaya wala siya pagkaon. Amo ni ginaubras ang ginatawag ng D3 Bio, but the best effect of D3 Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3 Bio, amo ni pinakakampiyon gid, no? Why niya nga biskan diabetic ko ka hypertensive kanubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa D3 Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa D3 Bio.
0: Ibagin man, sir boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
1: Oh,
0: that's D3 Bio.
5: D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabalat, sumagabot ka.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tundanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo, sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon!

0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Mags 4 Biotics.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Gagkaroon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
5: Aga pa tayo maligo, ta?
6: Hindi! Aga pa! Wala na ligo-ligo! Rikta na to sa school!
5: Hala!
6: Para kita ang unabot sa school.
5: Bisan wala pa ka paliga.
6: Oo, importante kita gani una sa school.
5: Hala.
6: Hindi man ko ramamangkot si ma'am kung sino wala ka paligo.
5: Ambot lang?
6: Kat hindi man tadyapon mag-ako nga wala ta ka paligo.
5: Hala, sadya-sadya ina.

0: Ano ang latest, Boy Ramon?
1: Boss, damo ang latest eh.
0: Ano gani ang latest?
1: Natural, amo man Japon eh. Sadya Japon ang away sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
0: Amo na Japon?
1: Oo, boss. Kay para sa ila, amo nang solusyon sa krisis subong. Kung ma-impeach VP Sara, manami na kunong lakat sang ekonomiya sang Pilipinas, boss.
0: Sino nagambal?
1: Sino pa? Ang mga supporters ni BBM eh.
0: Why?
1: Kag sila mo nang kapalapta, nga amuna, kay ti ang hambal nila, ang uto ko sining isyo sa flood control, boss, amo ang mga Duterte.
0: Ano?
1: Oo, boss, amuna.
0: Kag ano lang labot sa mga Duterte kay tapos man ang nila term? Ang kinawatay daw sa panahon naman na ni BBM.
1: Eh, umbot ah. Amo mo nang ilambal?
0: Hoa! Mga sutab, kid.
1: Nahan, amugin na, boss. Man si Gubanay man lang na sila.
0: Kung sa DDS, gasinggit sila nga ang korap si BBM.
1: Pero kung sa mga supporters naman ni BBM, ang mga Duterte naman ang korap.
0: Hoa! Amo na nga wala gauswag ang Pilipinas kay sila-sila lang gainaway.
1: Ha! Kay gaaway sila sang kaban, guro, boss, eh.
0: Ha?
1: Man kita ya boss nga mga pigado daw nagapigado pagid
0: amo gid eh kay ti wala man taga salig sa gobyerno
1: kag ang gobyerno boss daw wala man sang salig sa aton
0: oh. Kag wala man ta salig sa ila
1: nga man abi boss
0: kay ti kada palapaw na nila sila man ng katilaw
1: eh ay di tagani katilaw kay wala sila sang salig sa aton
0: at ti sadya sadya ina oh.

animal. Nagsurvey na kusang 100 katao. Kagang matuduon nga resulta, amo nga 95 gid ang inday saray. Kag lima lang ang kay baby ing. Takilid gid ang migo kong si Migo Bingbong ba? Pero sa resulta sang survey, konsuliun ko ni? Suliun ko guro. Para hindi man madismaya si Bibiing. Mag-amunigali nga dawala nagidsalig ang mga Pilipino sa iya. Bisan anhon niya pa. Bao. Ano abi kay halit mani ang mga ido-ido yaho? Nga mo ang nagapamuder kundi ang presidente iyang kakapiktuhan? Dugangan pa sang pakaisaya. Kagkaalyado ya. Daw sa mga piho? Drawingon ko na lang ni ang survey ah. Kay kun i-base gid sa tuntuod nga resulta, daw alaos gid tiyansa si Baby Eng. Ay nako, are, suguran ko na ang pag-drawing ko ring sang survey. Pagwaon ko nga magdaog si Baby Eng samtang pierdi naman si Inday Saray. Dito ako maplastar sa puno sang bayabas. Kay suguran ko na ang kampiyon nga survey. Sadya-sadya ino.

0: May gabang kay?
1: Ta naman may kukula toy.
0: Matulog ta karon timprano pa.
1: Naman magaw?
0: Para gaaga patablabog tao magaw kag makadto sa aton Sunday school nga Lunes ang klase. Agahan ta pa Meg. Para kondisyon kita balaw.
1: Sige Meg. Ikaw balaw.
0: Karon sa gabi Meg. Ma, patubo na tanga daan sa cry motor para kapasupot na tubig inog paligo.
1: Ate, oo, Mika.
0: Oo, kay Kunbuas. Ah, buwas ba tama salad? Abasi, wala naman bala tubod ang sutab nga cry motor, blao. Tapat si Meg, preparahan tang unang adlaw sa ngaton Sunday school.
1: Okay, Mika.
0: Dapat, Meg, sa una palang adlaw, mapasikat na tayo na dayon niya. Dapat makita nila sa atong nga jinjos kita ya. Kay para bala, dayawan kita nila blaw. Ako bala, buwas, Mika. Sunod-sunod ka lang sa ako na. Mapa-impress na todo, buwas ha.
1: Ito sige, Mika.
0: Follow the leader lang, Mika.
1: Sige, sige, you know.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kusog!

0: Wala tupang ang programa sa radyo. Wala gitupa.
1: Dede, ano ka?
0: Ay, itlog mo!
1: Wow!
0: Ano ko man yung mga ilyan na balaba, ma'am? Gapang ibot kaya, ha?
1: Wala, tay, ah. Nakita talang gabi nga. Gapalibog ka lang, eh. Gingulpit na ka, tay. Kay siling ko, basi bandalman ka balahaw kag magbuang ka? Hindi, kuya Dan, gusto nga magbuang ka, tay.
0: Iya ba?
1: Kay kalaway, daan daw gun nga. Digoy buang. Doho kalaway, pamatian, tay?
0: Marami ka man yung mga ilyan na balaba, ba? Amo, naging napanulak mo sa akon?
1: Hindi man, tay, ah. Kakilain lang ni Tulukon nga kumud-kumud ka, tapos ikaw man lang isa?
0: Kuha na. Got talk to myself, kuya.
1: Wow!
0: Ha? Hindi pwede mag-istorya sa akon, kaglingon, ah?
1: Pwede man, eh. Kaso kalaway lang ang mag-istorya ka nga ikaw lang isa, tapos may galantaw sa imo?
0: Wow! Ito, wala man kong kabalo nga, may galantaw nga. Ara ka kali, galantaw da?
1: Ginapanilagan talang kaganyi, tay.
0: O te, anong pagpanilag mo?
1: Amo na eh. Ang pagpanilag ko sa imo, dubuan ka na. Patay ka pamati sa mga sutab ng radyo tapos, kasigi kayo mo yaugtas.
0: Gakalingaw lang ko sa ina.
1: Gakalingaw gani, pero daw sigi ka man ugtas ya.
0: Hungot ko na ya.
1: Sedya, no?
0: Wow!

0: Jupiter. Bah, nanoka Jupiter, gas ka dan tutunlan mo.
1: Oh, dadah. Napaos ko biligad adlaw eh.
0: Tingala ko madagligad ng adlaw ang tingog mo daw si Tantan kay. Tesobong, okay ka na ha?
1: Medyo okay-okay na dada.
0: Nagkalapaos ka naman siguro sang kinananay pinipig. Hindi bala pagpatamida son kaon kay basi madula na ginang tingog mo kag taugunta na lang ka nga si Tantan.
1: Hindi dada. Nakulangan ko gani kaon pinipig dad. Amo na nga nagkalapaos ako.
0: Amo na gani nga hindi ka magpatama kaon sa pinipig. Kay basibla, hindi ka nakatingog dugay-dugay hao.
1: Ayos dada. Kay subong naman dad. Hindi naman chicks ang pukusan ko subong.
0: Mm-hmm. Kagano naman.
1: Napaminsar ko dad daw. Mm-hmm. Gusto ko man mag-intra sa politika.
0: Ano siling mo?
1: Kay para paldo ko blao.
0: Paldo sa ano?
1: Paldo dad. Pareho daw sa mga official sa barangay. Nga grabe ang pinalapaway.
0: Ay, apa!
1: Tanawa pala dado. Ang iba na dad ya. Sa una nag-bike-bike lang service nila. Subong ya dad. Di-pick up na yung mga animal nila.
0: Wow. Mayo ginagani kun mag-amo sina. Ha? Kunara kas politika. Galing ang pamangkot da. Paano ka magdaog sa eleksyon? Para makapangawat ka kung magdaog ka na.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Nurse!
1: Ano man siya na muskol?
0: May nabatsyagan ako.
1: Tagano naman ina!
0: Daw pamatsyag ko, may pasyente nga manugsulo dire.
1: Ay!
0: Kagsabanta ko, nurse.
1: O, ano banta mo?
0: Magkilalahaygit kami nga doha.
1: Ay, abaw! Ay, paano mo yung nabalansar dyan? Wala muskol?
0: Mabatsyagan ko lang ha. Sa power of energy nga nagalibot sa akon.
1: Ay! Eh, di wow!
0: Kagkabay pa!
1: O ano?
0: May ara lang ma-admit dire. Agod may upot man ko dire ah.
1: Baw kon matabwa! Dugang naman ang balantayan ko di eh.
0: Oo ah! Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
1: Ay, ano nga dugang man?
0: Oo eh!
1: Ay, dugang naman nga trabaho, kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani kuya kaarapal, kag ginagwanta ko lang sang paugtas o di. Ay, may maabot naman. Ay, base una, pakumapatay sa inyo nga mga pasinti ugtas.
0: Sadya-sadya, ino.

0: ito ang skabal.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio. When you're

0: sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Ako yan!
2: Pag hinugay ka da ganit, day ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Hi! Galing na one time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
12: Sa DGX 500.
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
12: Subong, kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
5: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit hindi ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
0: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
20: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement.

0: Para sang aton kabataan, nagabulik kayo sang neurological disorder, nagabulik improve sang ila pangunauna, nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, e-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakat sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: lang siyang abot pagkaon sa balay.
1: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw galik kong...
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat gid kong ha!
1: O sige, dira ka raanay ha? May katuan pa ako.
0: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang nagtupa sa akon, 50! May buhi na!
2: Kampyon, kampyon, kampyon!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: O sige. Kaya dito sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
7: Ari Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing. Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting yan aton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makayas ang plain D3.
6: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
7: Para una ya gamiton ni.
6: At least maka-extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Miska na launa pa ko manyaga ya. Kay may energy ko, pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
8: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government-powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo, suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio ka.
7: Basta, Megid Sir Boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung adahan.
6: Correct.
7: No?
6: Protect yourself.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa akon nga lawas.
6: Housekeeper naman?
10: Housekeeper.
6: Di naman pharmacy?
10: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
6: May housekeeper siya sa imo brain.
10: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
6: sa
10: system.
6: Kaugatan?
10: Sa bilugid nga lawas.
7: Namin, no? Ay, ipikto mo sa housekeeper sa real life. Tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung maubra para sa imo.
6: Para sa kublaw, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag maigda kang matulog, kay may nagdapanin
7: doon na ito. Hindi mo ng ditribayo, no?
6: Oo, ah. No? Si kung nakaditribayo ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung nakaditribayo ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo, imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
7: Oo, no?
6: Why?
7: So that is the...
6: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos ayan. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka importante, nga adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman na ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo every 8 hours kung
7: every
6: gusto ka, protektado ka.
3: Ditribayo!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: Ditribayo! Ang Ditri! Yung may BCO! BCO! Yung may Ditri! Ditribayo! Health! News Ditribayo with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditri.
14: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
15: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: 27 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood git ko?
18: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure.
17: 180 over 100.
18: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
20: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
23: Gaan. Mag-joy ride man tabi ga.
24: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
23: Tiga, ma-joyride na ta.
24: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
23: Sakay ka kidya!
24: Siyempre! Naka-extend ko ya!
23: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio campione radio
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 14 minutos na nakaligad sa takna, ng alas 11, sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
1: Darren Salomeo Hanson.

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas, Probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Martes, petsa 5 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Good morning man sa aton sini mga Facebook live viewers. Mga K5 supporters na ton nga naga-monitor na sa aton sini official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong nga adlaw, sa aton sini pagpangalagad, liwat naman kita nga magatalakay sang mga balita nga nagkahinabo diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Sa bugos nga pungsod Pilipinas, subong man sa iban nga lugar kag kapungsuran. Ganit tutok mga ka K5, op dinyo ako tubto balauna sang hapon diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Kaupod nyo karon ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga headlines.

0: antes man kita magpadulong no sa pila naton ka mga pag-istoryahan nga mga topiko kag subungan balita kag impormasyon. Check tanay ang lakat sang aton sininga tiempo. Okay, may ara sang ginamonitor ang aton sininga pag-asa nga duha ka low pressure area mga kaki-5.
1: Kula panahon.
0: Sa aton sininga ulat panahon. Suno sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa. Duha karon ka low pressure area ang ginamonitor sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Isa diring may mataas nga chance o kontsansa nga mangin bagyo o kon tropical depression. Mga Haki 5, no, ang isa no ka low pressure area, mga Haki 5 ang yasini nga location ara sa 1100 km east o kon nasidlangan sang naaminhan na sidlangan sang Mindanao, mga Kaki 5. Ang isa naman ka low pressure area ang iya sininga location ara sa 2595 km east of northeastern Mindanao, mga Kaki 5. So amo ning gina-monitor karon sa aton sininga pag-asa, mga kaki-5. Kagang isa diri no ginpahayag sang pag-asa mo ning may mataas nga tsansa nga mangin tropical depression. O gani no monitor lang para sa sininga dugang man no nga updates no sa hulag sininga duha ka LPA, mga kaki-5. Sagwa pa man ni siya sa aton sininga Philippine Area of Responsibility, malayo-layo pa mga kaki-5. Samtang diri sa Western Visayas, apisar nga magapabilin nga mainit ang aton sininga tiempo, mga kaki-5, magpreparar gihapon kita no kay posible mangin magalumo ng iban nga bahin sa Western Visayas, mga kaki-5. Bangod sang Esterlis, o mga Haki-5, nga muning mabatsagan aton diri sa aton sininga pungsod Pilipinas, diri man sa Western Visayas, kung kaisa makaangkon sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, pangilat may dala nga pagpanaguob, mga Haki-5. Pero sa pangkabilugan, mapaang gihapon, mainit ang aton sininga tiempo. Mahina, tubtob makasarangan, ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadalaman sang Makanay, tubtob makasarangan man nga pagbalod sa aton sininga kadagatan.
1: Ulat panahon.
0: Nabatian mga Haki-5 ang aton sininga ulat panahon. Ang mga Haki-5, importante gid nga mahibaluan naton no sa adlaw-adlaw alakat sang aton sininga panahon para makapreparar kita. Ang aton sinibalita ulat panahon, kagang ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix, mga kaki-5. No, umpisahi ang inyo sininga adlaw. Pinagi sa pag-inom sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Mayara sinini sang ampalaya chia seeds, no, kag di-sugar-sugar cane extract powder, mga ingrediente makabulig gid no makahatag sang benepisyo sa inyo sini kayong lawas nga inyo sini ginapangita, mga kaki-5. Sa DTX Coffee Mix ginadetoxify no kun ginapagwa ang mga toxins nga indi gid manami no nga magpabilin sa aton sini nga lawas, gani mga kaki-5, para mangin healthy kag mangin mapagsik kita everyday. Every morning bala umpisahin nyo ang inyo sininga adlaw sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available ini sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5. Kaga ang clinic diri sa Roja City. Diri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Kag online na available man sa Shopee, Lazada, kag TikTok shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: 25 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga.

0: Good morning na, no? Saton sini nga mga kaka-K5 nga nagatutok subong saton sini nga pagpangalagad. Okay, Sergeant Ray, no? Kay Boss Echo. Dira sa may 3rd Infantry Division, Philippine Army sa Hamindan. Good morning, Sir Darren. Present na, Sergeant Ray. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Matthew chapter 5, verse 16. Thank you, Gida, sa masamino nga pagpadala no, sa mga inspiring mga mensahe no, kay Sergeant Ray ng 3rd Infantry Division na Philippine Army. Good morning lang din no, sa aton sini nga mga friends sa Team RBS, Sergeant Ray, Sergeant John, Sergeant Tim, ay kay Kaki 5 Jomar. Ma'am Vienna Villaruel, mayong udto. Kay Mary Jean Biaco Tianchon, good noon man. Kay Jojo Sibilieno, mayong udto man, no? Dira sa may sinunduhan sa Mambusawa. Sir Darrell, no, nakatutok na ako sa Facebook Live sa imo nga programa. Madamugin nga salamat. Ma'am LC Aconia, mayong udto man, dira sa may Kapagaw Panitan, gina-shoutout ya si Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., nag-monitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Ma'am Nika Christine Deseo, Sir Leo John Billiones, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Roda Donato Amago, no, gina-shoutout ni Ma'am Vienna Villaruel. Kay Sir Mike De La Torre, huwag ba mayad-ayad man nga pagpamati, dira sa sini nga pamilya sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, sa Barangay Indayagan, maayon kag sa family Sirado sa Barangay Liong specially. Kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado, kaya pakaisa kag sa family, abig sa Barangay Buntod Panay, kag kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang family, kay Pakas Richel Maricel. Sir, mayad lang ang pagpamati sa taga CVM Pawn Shop sa Uyo Torong Street, Kalibo Branch, sanglaan ng cellphone, gadgets, alahas, kag sa Binliro Store sa Nagabaligya at mga karne, kag baboy, kag kay Auntie Daday De La Torre, Binliro, kag kay Uncle Bitit Binlero, sa Barangay Tuburan, sa Banwasang Maayon. Kag sa Lambarte Sari-Sari Store, sa Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zaldi Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Zaldi. No? Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Kay Sir Lonald Silvestre Dolor, no? Mayong udto man, dira sa Barangay 2, kaupod ang miyembro sang Tribudos Tribe. Thank you, Gina. Kay Sir Lonald Silvestre Dolor, kag may ayad man dira nga udto, no, kay Abianaton Lodi Dolora. Kay Tyro Dicata, no, mayong aga man dira nagatutok na sa Barangay Nagba, no, always gid nagasigabong ang iya sini nga radyo sa Kata family. Madira sa Barangay Nagba kay Tyro Di, no, kag kay Dudoy Warren dira, no, always man nga nagasigabong ang iya sini nga radyo dira sa may sitio proper. Kay Nini Camille, no, kay La Alice, kay La Merli, kay Nung Undot, good morning. Kag sa aton dira nga mga listeners sa Banwasang Kwartero, may ayad gid nga pagpamati. 29 minutos ang kon 30 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaka-K5. Ang detalye na sa aton sini nga mga balita aton nga tutukan sa aton sini nga pagbalik, magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. D3 Bio. O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3.

0: Sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500.
2: Pasami ka bala ang nagaugtas?
1: Kapoy sa trabaho?
2: Kag stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan?
2: Kalaman ang kabiyan?
1: Mag GTX 500 ka!
2: Kaysa GTX 500,
1: ang stress malikawan.
2: Pagkamurigon, malimtan.
1: GTX 500!
3: GTX 500!
4: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid
3: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
3: GTX Beauty Cell.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Kode, magid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
3: GTX Beauty Cell.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
12: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
12: Muling buhayin mo.
3: Extend.
12: Food supplement for men.
3: May maca.
12: Kag flavawaska.
3: Mga natural herbs.
12: Nga nagahatag sang gana.
3: Extend.
12: Supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
16: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
17: sa nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500.
1: Mahal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
3: K5, Darren Salomeo Hanson sa Ilocos.

0: 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Kay Sir Richie Pinalba, no, ginatamyaw man aton. Dira nagatutok man sa may kudyan sa banwasang Ivisa na. Thank you, good sir. Alin diri sa K5 News FM Rojas. Kay Nung Noven, Herosa, no, mayong odto ka K5 dar. Ari ko subong sa Changi ni La Alice. Ako ni Auntie Alice nagatambay. Thank you, good sa Herosa and the Tibor family. Dira sa may nagba sa kwartero. Sige, no, dugang nyo nga mga mensahe, balikan nato nina mga kaki-5. Padulong na kita sa aton sini nga mga balita na ibaluan naton gani, no, kada adlaw sang Martes may ara sang oil price adjustment, no, may ara sang pagbago sa presyo sang gatong. Sang nagligad nga semana, mga kaki-5, no, may rollback sa presyo sang diesel o kon krudo kag may gamay nga increase sa gasolina. Sa mga nagliligad pagid daw nalipay na nga aton sini nga mga motorista kay amat-amat nga naga dobo, no, may rollback sa presyo sang gatong. Pero subong nga semana, mga kaki-5, no, magasaka na naman ang presyo sang krudo kag gasolina. Kerosene lang ang may rollback subong. Ato ni baloon kon pila, no, ang ginsaka sang krudo kag gasolina. Kag ano ang reaksyon sa mga motorista diri sa siyudad sang Rojas, mga kaki-5. Sa line number 2 naga standby na si kaki-5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please proceed.
1: K5 News FM live report.
2: Liwat na naman nga nagapangakroy ang mga motorista sa liwat na pagsaka sang presyo sang gasolina. At sa ato nga, sisi nga napagyag ang utan na si George Banyares Kasifad Darren, isa ini siya ka-tricycle driver, iya dirigin payag nga nadugangan naman na ang kabugat sang iya sa nga galas tusan sa masobra duha ka piso gani nga dugang sa presyo sang nasambit nga gatong. Kaga sunod pa dirigin kay Banyares, nagapabilin nga matumal ang ila sa nga pagbiyahe, hilabi na kagwala na sang klase subong. So dugang pa din niya ka K5 Darren na gamay na lang gid ang income nga iya diri nga nagakadala pa uli sa iya siniman nga pamilya bangod gani sa siniman nga kat ambadala ka mahal sang mga balaklon kag gilabi pa kay sa subong gani nagdugang na naman ang presyo sang gasolina. Kag kun sang una ko, no, nag-abyo pa yun siya sang 700 pesos pataas. Sa subong niya, yara na lang gid sa 300 pesos ang iya siniman nga income. Insakto lang kung nung ibakal niya sang bugas kagasudan, kaki-5 Darren. Kag naibaluan gani nga subong man nga adlaw, epektibo ining panibag o nga dugang presyo sang gasolina nga nagabalor sang 2 pesos kag 21 sentimo. So nagalaom ini ang natungdan, kaki-5 Darren, nga mahatagan na sa nagakaigo man nga aksyon sang gobyerno ang nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. So yari kag aton nga pamatian ang kabahin sa aton siniman nga interview kay George Banyares, isa ka tricycle driver.
3: Eh, kung sa biyahe lang, maiwat din yung biyahe namong, tungkol nga magsaka naman subong ang presyo sang gasolina.
4: Mm-hmm.
3: Ay, may ala, pasalamat na kami ng mga driver, may tanong kami nga bugas lang katsudan. Why na pang safety belt sa amon panimalay?
4: Mm-hmm.
3: Amula na ako mambal.
4: Mm-hmm.
3: Pero ang tricycle nga ginamaneho ni mo, imo gito na ako nag-boundary ka.
4: Nag-boundary?
3: Pila ang boundary mo kadat?
4: 200 a day.
3: 200 a day. Mm-hmm. Tapos pila ang ginatubong mga gasolina kadat lang?
4: 400 plus a day.
3: Plus. Mm-hmm. Okay, sa amin yung ginatugong gini mo kada daw. Teka mo, sa ang income ni mo, kung ipangkit mo sa imos ni man yung mga ginabayanan ka sa apa rin sa boundary kag sa ginatugong mga gasolina, may ginansya ka pa?
4: May ginansya man, gamay lang, mga 300. Ang kisa, may kung maayo-ayo ang biyahe, ano to, 300 man.
3: Amo na nang limpyo ni mo, sir, ang 300. To 400. Okay, pero
4: ang... Ay, kung sira klase na. Sira klase pa, ay, way, di ka, kwaon nga. O sa hero.
3: Okay, pero... Kwan ganyan maluya, hindi agali ang kwan yan da. Ang pasahero, tama.
4: Oo. Okay.
3: Pero kailan ka nakatuig nga nag-pansag, pamasada?
4: Oh, kadugayo na yan, 1997 pa yan.
3: So, madugi-dugi na kitman to. Oh, ay, ate, kung ipaanggit mo yan da, ang kabal natin. Ay, income. Kamusta?
4: Okay, patuya sa mga nagliligan, yung mga tinuig yan, kaya bisan nubo itong pamasahe. Makakuwagin kami yan, makatipon-tipon kami sa amon nga, sa amon mga panimalay, maka, isa gani, oh. Ako to gani bill sa kurinti o saka pilto ay pagani mo bayaran tungkol sa mong biyahe subong.
3: Kabod lagi man gali ang dano. Pero ano ni sir, nakabaton ikaw ayuda sa itong din panagdag ng tigyan din.
4: Oo, nakabaton gusto ayuda.
3: Ay, teka, musta man ang...
4: Ay, nakapiyan-pihan man to. Nakabakal ko ito nga sako nga bukas. Sudaan, kagang mga... Kwan sa mga bata, gatas. Amo man to.
3: Okay. Pero nagalaom ikaw nga madugangan pa ang ini nga paayuda.
4: Ayo, eh kay mo na man ang balila nga may ayuda kuno sa sunod pagit niyo. Ay naki ganito ang operator sa akon kay nang buhay ko sa kitagaan.
3: No. Okay.
4: Naki pero gani sa
3: pero may luyag ikaw dabi nga ipanawagan sir regarding sa sining nagapadayon nga pagsaka man sa presyos ng gatong.
4: Ay, daway na naguro ya pagnubo masaka no masaka yang katong
3: oh, sa piyaksang pagsaka tugkong na lang gid gaw why ka na gid sang kong nano pa kundi sunod na lang
4: why na
3: sige
4: okay atong dati nga tagiya to
0: K5 road K5
5: may nagyan aton ka K5 Darren ang kabayan sang aton siniman nga pagpakigangot kay George Banyares no so ni amag budlay kag nagapanghakroy gid sila ang kag hindi lang ya sister George Banyares dala ka K5 Darren ang iban man tong mga tricycle driver oh nagapanghakroy gid kag managa ni
0: K5 road do gina
5: magluwas nga mataas gani ni ang presyo sang produkto nga petrolyo ay wain na yung klase, no? Sumatumal ang ilas ni ba niya nga pamasada kahit tungod niya wala namang estudyante, wala ka nagasakay sa ilas ni Kakifad Darren. Nagaman na, ang abal nila to, wala man sila sang may mahimo, kundi magsunod na lang man. Ito nga gani, ang mga iniang gintala na man nga presyana, isang mga natungda na ito, hindi nga ahensya, ilabi na sang sining nga mga oil companies. Kag nagalaom ini siya nga punta ni Balaya, hindi lang sa paayuda, bala Kakifad Darren ang solusyon nga ihatag sang gobyerno, kundi ning long-term solusyon niya kay ang paayuda ginalantaw nila kakaangay band-aid solution lang so pagkatapos kuno gani sa amo tong ayuda sa gyapon ang presyo ya sang gatong nagapabilin nga nagataas kag nagataas ang ya ka K5 Darren.
0: So do ginakulokadlaw na lang ni Manong ni ang ginapangatubang sininga palasaan noon man sa pagsinaka sang gatong K5 Road.
5: Mugid ka K5 Darren kay ti karon kung mag-uingoy ni Highway Man Gapon sila ni mahimo no kay ara na mo na ng presyo eh so kadlaw na lang kag bakas na lang kuno galing ah sa K5 Darren.
0: Oh, anong latest nga presyo subong sa pilaman ka mga gasolinahan diri sa siyudad sang Rojas K5 Road?
5: Sa subong ka K5 Darren no ang aton siniyang pila diri ka mga gasoline stations sa napadulungan ta particular diri danay kita sa My Shell ang fuel save diesel nga gatong nagabalor ini siya sa 83 pesos kag 50 centimos samtang ini naman ang V-Power diesel nagabalor ini siya sa 91 pesos kag 10 centimos kag ini nga fuel save gasoline nagabalor naman ini siya sa 87 pesos kag 60 centimos kag ini V-Power gasoline nagabalor naman sa 89 pesos kag 50 centimos samtang diri kita sa may bahin naman sang Petron ang diesel max nagabalor ini siya sa 80 pesos kag 60 centimos. Ang extra advance, nagabalor ini siya sa 80 pesos kag 70 centimos. Ang XCS, nagabalor naman sa 81 centimos kag 81 pesos kag 70 centimos. Kag ini nga turbo diesel, nagabalor sa 83 pesos kag 60 centimos. Kag ang sa Caltex ka K5 da ren, ang diesel nagabalor ini siya sang 100 pesos kag 90 centimos. Ang silver 95 pesos kag 70 centimos. Ang platinum naman 96 pesos kag 80 centimos. Kag amo na gani na sandig diri sa datos nga ginpagwa man sang Department of Energy ka K5 da ren, ang aton sinibala nga oil price update sa subong nga adlaw epektibo Mayo 5, 2026, mixed movement ini. Ang gasolina gani nagsaka sang 2 pesos kag 21 sentimo sa kada litro. Ang diesel nagsaka man sang 2 pesos kag 61 sentimo sa kada litro, samtang ang kerosene niya nagnubo ini sang 3 pesos kag 53 sentimo sa kada litro ka K5 daren.
0: So bali ano gino ang masami gid nga ginagamit bala sang aton sini nga mga motorista, no, muning ginapanguna gid la nga ginagamit sa transportation ang gasolina kag diesel, amo pa ang nagsaka K5 Rodney.
5: In fact gid no ka K5 daren sa muni ang nagsalalaka ya, yeah, pero kay sang nagligad to bala si Manda ka K5 daren nagnubo iniya ang diesel man, no, may pinagnubo ini siya kun sa diin gani. Nagnubo ini siya sang tinalikdan niya si Manda sang 12 pesos kag 94 centimos sa kada litro. Pero subong, nagtaas ini siya sang 2 pesos man kag 61 centimos sa kada litro.
0: Okay, sige. Madam, maging salamat kay K5 Rodney.
5: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, inisika K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. 11 Mbps.
0: Nabatian, no, mga ka-K5, ang gindulong report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa panibago nga pagsaka sa presyo sang gatong kag ang reaksyon, no, sang aton sini nga mga motorista, ilabi na mga tricycle drivers naton diri sa siyudad sang Rojas. Duhalos tada nagapanghakroy naman. O ginakadlaw na lang nilang ila sini nga libog mga ka-K5 bangod sa sining pagsaka sa presyo sang gatong. Tikayway man tagyapon mahimo abi mga ka-K5. Ligad to doon na buhin-buhinan, no, na lipay man gamay ang aton sini nga mga motorista sa pag asod-asod nga rollback. Tapos subong og saka naman, no, sa liwat, no, sa aton ning sini nga mga ka-K5. 2 pesos and 21 centavos ang ginsaka sa gasolina. 3 pesos naman o kon 2 pesos and 66 centavos sa diesel o kon krudo. May ginhawa gamay sa kerosene, may rollback o kon may pagnubo nga 3 pesos kag 53 centimos ang mga ka-K5. Di ang gasolina kag krudo ang magining nagapanguna nga ginagamit sa transportation mga ka-K5, no, halin sa mga private vehicle, alin sa jeepney, sa tricycle, mga delivery trucks. Tikon magtaas ini, ratman ang mga epekto, no, domino effect ang masunod sini, no, mga ka-K5. Presyosang balaklon, di siyempre, may mga transportation cost man sa pila ka mga produkto, kag pila pa ka mga nagapanguna nga balaklon. No, sa gihapon, no, inigihapon ang bangod sa hulag man usang presyo sa pangkalibutanon nga merkado kon sa world market kag ang wala pagyapon masulbar nga tension man sa may Middle East sa ka factor man ng mga ka-K5 nga nagapahulag sang presyo sang gatong sa merkado nga pangkalibutanon mga ka-K5. Oras naton sa aton sinapagpangalagad 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Ining abahin mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. O sa mga nagapalang luya dira, kulang sa energy. Tilawi ang Mighty C alkaline vitamin C. Kay balo bala ka mga ang Mighty C alkaline vitamin C, hindi lang niya para sa immune system. Ang alkaline vitamin C nga ara sa Mighty C, may importante man nga papel sa pagpataas ang energy levels. Ang antioxidant gani nagabulig sa lawas nga mas mangin na maayo pagino nga mag-absorb sang iron halin sa aton sini mga ginakaon nga nagaresulta sa mas mataas nga energy levels kag mas manubo ang tsansa nga kapuyon kita mga hakifay. So dapat bastante ang aton sini nga vitamin C para bastante man ang aton sini nga energy levels. Sa adlaw-adlaw kapag inom sang Mighty C alkaline vitamin C, mas mangin ma-uptake ka, alerto kag energize kita sa bugos nga adlaw. Agani likawan ang kakapoy, no? Mga Haki 5. Dapat likawan man ang mga pagkaon nga makapaluya sa aton. Dapat ang mga kanon aton, mga prutas, mga utanon nga manggaranon sa vitamin C. Ay kung hindi ka pala kaon na utan kag prutas, mga ka-K5 ari, oh, tilawi bala ang Mighty C alkaline vitamin C kay ara na dira tanan para maangkon mo ang bastante nga vitamin C level. Ha mga ka-K5, kag para mangin mataas ang imong sini nga energy levels, mga ka-K5, take Mighty C alkaline vitamin C every day. Mabakal ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat na ang clinic diri sa Roja City, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri lamang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Available man ini online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Oras na ton, 7 minutos. Ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Siling ni Ma'am Melanie Arbis Gaba na ina siguro sang iban nga mga tunto nga mga tricycle drivers nga pangsukot sila sang sobra-sobra kagway sila ga pasakay kay indi sang ano ni? Kay indi sang sobra ang ginahatag sila nga plete. Ang iban pa nga mga tricycle drivers nga mga arrogante ari pagani diri ang numero nila ginahaboy pa nilang 15 pesos duha ka kilometro hindi sila nga magpasugot. Why pa yan nagsaka ang gasolina? Okay. O to kay may ara giman abi kung kaisa man na hindi man tanan, no, Ma'am Melanie. Hindi man tanan. So may mga maayo gidyagyapon kita nga mga tricycle drivers man. O kag ining gakatabo subong na pagsaka sang presyo sang gatong hindi man sila silingid nga sila lang apektado. Kita man tanan, no, kay bangod man gani mga ka-K5, no, ga sakay man kita, no, kung may damo man kita ginagamitan sa transportation. 5 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Iban pa naton diri nga mga balita. Mga ka-K5, kag inyo sini nga mga mensahe aton nga balikan. Standby na mga Haki5 sa programa nga Mighty C Network News ng mga dalagkuan nga balita nasyonal, international kag iban pa. Masunod na mga Haki5.
6: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka,
7: DTX 500.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500.
8: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO
0: Dok Ramil. Uy,
9: now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility. Gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
10: TTX 500.
11: Juseven lot, 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sa una?
11: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
11: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
11: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
11: 120 over 90.
10: TTX 500.
9: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isuresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
12: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ang init ka, gaka-cause din na sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga siman nga na-sign sa engine room,
0: kusina,
12: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presyo nga prutas yan.
0: Correct.
12: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya wagin mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka, pala inom ka, pala kaong katamis, mugi na nga batuan. Hindi mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid ma-untatan mo yung sigarilyo, ti balbali man kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginarisita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
0: Nga ara sa DTX 500?
9: Nga ara
12: sa DTX 500.
10: DTX 500!
13: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.
16: Pionesto Show.
15: K5 News Philippines.
16: Sumasayo ang MyGC Network News.
15: MyGC Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
17: At sa ulat ng mga nagbabagang balita, Pangulo Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award at public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes. Babae kampiyon sa Sunrise Sprint sa 5150 Triathlon sa Isla ng Camiguin. Samantala, mga residente sa sitio Tagbarungi sa Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ng prayer vigil bilang pagtuto sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Mahigit 300 menor de edad sa Antique na huli ng autoridad dahil sa paglabag sa curfew hours sa nitong Abril. At mahigit 8 million halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police Office nitong buwan ng Abril.
16: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulo Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award. Public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Kabuang detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5, Leonard Viray.
18: Ikinagulat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-award sa Katiklan Boracay Bridge Project dahil umano sa kawalan ng konsultasyon. Ayon kay 2nd District Congressman Joben Miraflores, inatasan siya ng Pangulo na magsagawa ng public hearing sa malay upang marinig ang panig ng mga residente at apektadong sektor. Sinabi ni Miraflores na maraming maapektuhan sa proyekto, kabilang ang mga boatman and transport operators, pati na ang kita ng probinsya. Nauna nang naglabas ng notice of award ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 7.78 billion pesos na proyekto na iginawad sa San Miguel Holdings Corporation. Samantala, nagpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan ng Malay at probinsya ng Aklan na tumututol sa nasabing proyekto. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
17: Samantala, magnitude 6 na lindol niyanig ang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
19: Niyanig ng malakas na magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas kahapon ng alas 2:09 ng hapon, Mayo 4, 2026. Ang pagyanig ay nagdulot ng pangamba at pinsala sa ilang mga gusali at infrastruktura sa rehiyon. Ayon sa FIBOX, ang epicenter ng lindol ay naitala 10 kilometro sa hilagang kanluran ng San Julian Eastern na Samar sa Tacloban City. Nauwi sa matinding takot at kaguluhan ang mga nasa loob ng mga mall at mataas na gusali nang maramdaman ang lakas ng lindol. Sa Leyte Provincial Capital naman, sa Palo Leyte, mabilis na nagsagawa ng evacuation ang mga empleyado patungo sa open spaces para sa kanilang kaligtasan. Sa mga hospitals naman, naglabasa ng mga pasyente at mga staffs upang pansamantalang mag-evacuate sa mas ligtas na lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan kung saan nagpanik ang mga estudyante. Sa bayan ng Oras Eastern Samar, naitala ang pinsala sa isang simbahan matapos mahulog matulog at mawasak ang isang malaking krus nito. Isang malungkot na insidente naman ang naitala sa Dolores Eastern Samara, kung saan isang bata ang nagtamo ng sugat sa ulo matapos mabagsakan ng isang imahe ng santo. Samantala sa Hiabong Samara, isang bahay ang tuluyang gumuho dahil sa tindi ng pag-alog ng lupa. Sunod-sunod na aftershocks hanggang kaninang madaling araw ang naramdaman ng mga residente sa Eastern Samara, kaya agad na nagkansila ng klase at trabaho ang ilang mga bayan, hindi lang sa Eastern Samara kundi sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy nang isinasagawang monitoring ng Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala at matiyak ang seguridad ng mga mamamayan sa mga apektadong lugar.
20: Para sa Mighty Sin Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
21: MTC Network News.
22: MTC Network News.
17: At pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes, ang kampiyon na balita niya at hatid sa atin ni K5, Mary Loriduque.
23: Isinusulong ngayon ng pamahalaang panalawigan ng Batanes ang pagpapalakas ng produksyon ng bawang sa bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na magsasaka. Sa isinagawang pagpupulong ni na Governor Ronald B. Aguto Jr. at Vice Governor Jonathan Enrique V. Nano Jr., tinalakay ng mga opisyal ang tuloy-tuloy na suporta sa mga ani ng mga magsasaka at ang karagdagang pondo para sa marketing upang matulungan ang mga local producer ng bawang na mas tangkilikin ang kanilang produkto. Bukod dito, layunin rin ng pamahalaang panalawigan ng Batanes na mapanatili ang kalidad ng nasabing produkto at mapalakas ang kabuhayan sa probinsya. Samantala, personal na binisita ng dalawang opisyal ang isang bodega ng bawang sa bayan ng Itbayat upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka. Para sa MTC Network News, ako si KK5 Mary Loriduque. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM.
21: MTC Network News.
22: MTC Network News.
17: Samantala, babae, kampiyon sa Sunrise Sprint sa 51-50 Triathlon sa Isla ng Camigin. Kabuang detalye ng balitan yan, atin ni K5K Buscaino.
24: Isang babae ang nagwagi sa Sunrise Sprint Triathlon sa Isla ng Camigin, Northern Mindanao, na kumpleto ni Patricia Cruz Bautista ang karera sa loob ng isang oras, 32 minutes, at 15 seconds sa 5150 Triathlon Camigin. Itinanghal na kampiyon si Bea Marie Quiambao sa loob ng 2 oras, 44 minutes at 17 seconds. Unang tumapos at kampiyon din si Kenneth Bonda sa loob ng 2 oras at 20 minutos. Samantala, si Ewen Verbruggen ang overall champion sa Sunrise Sprint matapos makumpleto ang rota sa 1 oras, 17 minutes at 40 seconds. Mahigit 300 na mga atleta mula sa 15 bansa ang nagtipon sa isla para sa Ironman 5150 Camigin nitong Mayo 3. Bukod sa paligsahan, tampok din ang natural, kultural na yaman ng Mindanao na nagbigay ng international standard triathlon na hindi na kailangang bumiyahe sa malalayong lugar. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
21: MTC Network News.
22: MTC Network News.
17: At mga residente sa sityo Tagbarungis, Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ang prayer vigil bilang pagtutol sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
25: Isang prayer vigil ang isinagawa ng ilang mga residente, partikular na mga magsasaka sa sityo Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, sa lungsod ng Puerto Princesa noong araw ng Linggo, May 3, sa harap ng lugar kung saan pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bureau of Corrections. Ayon sa mga residente, ang nasabing lupa ay hindi pagmamay-ari ninuman dahil mula ito sa Panginoon. Matatanda ang tutol ang mga residente na magsagawa ng prison facility sa nasabing lugar dahil sa dulot na panganib sa kanilang buhay, dahil posible o maaari umanong makatakas ang mga persons deprived of liberty o PDL na ilalagay sa nasabing pasilidad na napapaulat na aabot sa 3,000 na mga PDL. Liban pa dito ay maapektuhan ang mga taniman ng mga magsasaka dahil sa itatayong pasilidad. Samantala, kahapon araw ng Lunes ay idinulog na ng mga residente ang kanilang problema sa sangguniang panlungsod upang pigilan ang Bucor sa kanilang proyekto sa lugar. Para sa Mighty C Network News, ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose arestado ng pulisya. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
1: Arestado ang suspek sa insidente ng pananaksak na ganap alas 10:40 kagabi sa Proc 3, Barangay Siacion, San Jose Negros Oriental. Nagdamo ng maraming saksak ang biktima na isang 31-anyos na lalaki at residente ng Karatig Barangay. Agad siyang tinulungan ng mga responding tauhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Lumarabas sa lesyon na imbisigasyon na nakatanggap ng report ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang concierge sen hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad namang nagtungo sa pinangyarihan ang mga responding tauhan upang imbisigahan ang ulat at tatagpuan ng biktima na nakandusay sa lupa. Pagkatapos ito, isigawa ang hot pursuit operation na naging dahilan ng matagumpay na pagkakadakip sa suspect na residente ng parehong barangay kung saan nangyari ang insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Network News.
22: YTC Network News.
17: Samantala, sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Sunshine Lacson.
2: Matapos ang madugong inkwentro sa pagitan ng New People's Army o NPA at militar sa bayan ng Tumoso sa Negros Occidental, isa na namang inkwentro ang naganap sa Southern Negros Occidental sa pagitan ng dalawang grupo. Naganap ang naturang sagupaan noong Mayo 4, araw ng Lunes, sa Barangay Masaling sa bayan ng Kawayan. Ayon sa militar, walang naitalang namatay sa insidente pero may mga patak ng dugo na nadiskubre ang mga tropa ng sundalo sa encounter site na posibleng mula sa mga miyembro ng New People's Army. Kasunod ng insidente, isang 35-anyos na babae ang nanawagan sa militar na ibalik ang kanyang asawa dahil kinuha umano ito ng mga armadong militar mula sa lugar ng inkwentro sa Sitio Pulo, Purok 1, Barangay Masaling. Iginiit ng babae na hindi rebelde ang kanyang asawa na si Jose at nagkataon lamang na nasa lugar ang lalaki noong naganap ang inkwentro. Matapos ang ilang oras, nakabalik na sa kanyang pamilya si Jose. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
21: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
17: Samantala, mahigit 300 minor de edad sa Antique na huli ng motoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. Balitang hatid ni K5 Chojan Morillo.
3: May kabuuang 381 na minor de edad sa lalawigan ng Antique ang nahuli at pinauwi sa kanilang mga tahanan ng Antique Police Provincial Office dahil sa paglabag sa curfew hours mula Abril 7 hanggang 27 ngayong taon. Ayon sa datos ng APPO, ang bayan ng Tibiyaw ang nangunguna sa listahan na may 60 na record: Aninii 52, Hamtik 41, Belison 31 at Libertad na 30. Bukod dito, inaresto rin ng APPO ang 10 katao na walang pangtaas na damit sa mapampublikong lugar. Sa nasabing datos, tig 3 ang nagmula sa Sebaste at Tibiyaw, 2 sa Culacia, tig 1 sa Sibalom at Valderrama. 443 din ang nahuling umiinom at naninigarilyo sa pampublikong lugar kung saan 59 ay mula sa Hamtik, 50 sa Tibiyaw, 45 sa Libertad, 41 sa Culacy at 35 sa Aninii. Nabatid na mahigpit na ipinapatupad ang nasabing ordinansa batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG kung saan may multang 500 hanggang 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 o community service ang parusa sa mahuhuling lalabag. Para sa Mighty C Network News, K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
21: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
17: at mahigit 8 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police sa office nitong buwan ng Abril. Balita hatid, DKK5 Kim Kaluyo.
4: Umabot na sa 8.5 milyon pesos ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng Iloilo City Police Office o ICPO mula Abril 1 hanggang Abril 30 taong 2026. Ayon pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, na 69 na operasyon ang naisagawa kung saan 84 na mga sospek ang naaresto. Sa nasabing numero, 16 ang high value individuals o HVIs at 68 naman ang street level individuals o SLI. Nasa mahigit 1 kilong suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 8.5 million pesos at 3 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360 pesos ang nasabat ng mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
17: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag na ilang Iranian news agencies na umano'y may inatakeng barko malapit sa isang port sa timog silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabaga umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gate ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kaugnay nito, inihayag ng U.S. military ang bagong inisyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air access para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit pa rin dahil sa tensyon.
6: YTC Network News.
7: YTC Network News.
17: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Calibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Romy Cahiling at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Isasyon, K5 News FM Philippines.
6: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.

0: 18 minutos sa nakaligad sa takna, alas 12 ang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sa 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Medayad gin nga pagpamati kay Ma'am Giselle Marco. Mayong udto Sir Darren from Giselle Marco sa Barangay Lunoy, Sapian. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka-K5 Sir Darren, nakatutok na kami sa mga balita mo. Sir Darrell Parcon Ferte, no, dira sa may sitio na bayi sa Barangay Duran, Dumalag. Ma'am Melanie Arbis, mayong udto sa mga taga ka-K5 News FM. Dapat ang gasoline card ang ihatag sa mga tricycle drivers para sigurado nga ginbakal nila sang gasolina. Kay Dudoy Rain Samson, good morning K5 News FM Rojas. Ka-K5 Darren, pakitamyaw kami diri sa Panabo City, Davao del Norte. Nagamonitor kami live sa inyo programa samtang kami nagabiyahe. Thank you gid. Okay, Dudoy Rain Samson, kay Ate Analo, no, dira sa may Panabo City sa Davao del Norte, kag keep safe, no, halong sa inyo sinigabiyahe. Kay Edwin Alimonsurin de la Cruz, mayong udto ka-K5 Darren, greet man kami diri sa Tisa sa de la Cruz family. Mary Mar Agupitan Alpeche, good morning, watching live La Corte Machine Shop, Pastillas Candy, dira sa may Tanzagua, Rojas City. Thank you. Ma'am Dolores Avilarde, no, dira sa may Kilometer 2, Barangay Lawaan, mayong udto man. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, dira sa Vizcaya, President Rojas. Nagamonitor naman sa atong sinipagpangalagad kay Patrick Matias Robles sa Robles family sa Rosario Lantangan sa Pontevedra. Oras mga ka-K5, 20 minuto sa nakaligad sa takna, alas 12 sang udto. Check tang aton sining nga patrol. Update sa sining nadakpan ba lang a tricycle driver bangod sa pagduso sang illegal nga droga. No, na dakpan ini sa bypass operation sang tinalikdan nga adlaw sang Sabado. Kumusta ba na ang resulta sang drug test? Naka-standby sa line number 2 si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Positibo ka-K5 Darren nga nagagamit sa illegal nga droga ang subject person nga tricycle driver sa kimpatigayon nga drug bust operation nga natabo sa tung Mayo 2 sa Barangay Punta Tabok, Rojas City. Ini ang base man sa resulta sang drug test nga ginpatigayon kung sa din matandaan din kilala diri ang nadakpan kay alias Edmonel, 45 anyos, residente ni sa Barangay 9, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Punta Tabok sining siyudad. Kung sa din nakuha ni siya nga paginakop ang droga nga nagabugat 1 gramo, tagmayara sang standard drug price nga 6,800 pesos, tag 5,000 pesos nga bypass money. Sa ito sining interview kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, ang tagpamaba sa Rojas City PNP, ginpayag sining nga madugay na nga ginamonitor ang mga persona kung sa diin yara ini sa ilang konsalistahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o ng Badak, hagkalakip man sa Provincial Priority Target List. Napasaka naman kahapon sang aga ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa akusado. Sinodri bangod sa obra sang akusado nga bilang isa ka tricycle driver madasig kag masupos para sa iyang pagtransaksyon sang illegal nga droga. Kag ipasiguro man sang Police Chief Master Sergeant nga sila sa Rojas City PNP hindi magauntad sa pagpasangkad kag pagpangdakop sa padayon nga nagaduso pag nagapalaptas ang illegal nga droga hindi lamang sa siyudad sang Rojas kundi sa bugos nga probinsya sang Capiz. Yari ang kabayan sang payag ni Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles ang tagpamawa sang Rojas City PNP sa aton nga ma-interview.
3: Ang naging resulta sa inyong guard purpose operation na K5 by sa inagbigad nga inadlaw nagawa na kahapon ang resulta sa mga atensyon nga drug laboratory test, no? Especially ang atensyon nga subject na si Munmun yun po undergoan sa drug test, no? Kaya positibo na inisya ang itinagamit sa inyong na droga nakikman ang nabakal na item sa iya, no? gin-hatagman sa atong sining drug laboratory ang results sa sining drug items na nakuha sa iya. Lakip man ang iya sining drug test na inisayhan ang nagagamit sa iya illegal diabetes droga. Kagaina, sa aga, gin-file na ang kaso sa pagbila sa RA9165. In connection sa ESMIN Section 5, amo ang ceiling kagsumon Section 15, which is using of illegal drugs.
2: Based sa itong nga investigation, sir, may possible kung din ni siya nagkuha, kung din nga lugar niya ginadala ang illegal drugs, sir?
3: Actually, kag-ify may, hindi na natin na ma-deny ang area sa Cassandra Cruzing, nga perpikadamot na raya sa mga author na ito na nag-involve sa pag-gamit na produsos ang illegal ng lugar. Bangod sa iya sining na trabaho bilang taxi co-driver, madamo mag-ino siya sa mga kontak at mga parokya naman. No? Isa ka mga nakahatag sa atensyon sa atong sining mga barangay official sa mga barangay, ang amoyer na pagwag pasulod sa iya sa dinarintahan na nga balay. No? Luwas nga nag-iisa sa ginagamit at panipusibli nga ginagamitan o ginaruruan sa illegal niya nga droga ang sa mga kilalaman niya ng mga transport driver o agad ng mga parokyanos. So, kapag ganang kahapon o sandigan nga daw, insigida na din kasato ang drug bypass operation kay isa niya siya sa mga provincial priority list target sa atong sining Capiz Police Provincial Office. Kag-given doon siya ang SLI kaya newly identified, ari mga hapon niya pangalan sini sa atong sini nga badak watch list isang among niya nga barangay. No? So, ang motong na insigida nga apan that the sad is positive on the area kaya nangin na fraudful man katama ang pila ka mga test bike na hindi mo sa atong sini nga operatiba. So, gilayan ito ang ipadayan ang drug bypass operation kaya nangin successful ang hindi nga operation sa kasambitan sini nga person.
2: Pag-abot, sir, kay ang Barangay Punta Tabo, kilalaman nga ruruan gid o pugarani sang illegal nga droga. Sa side, sir, sang Roa City PNP, ang aton nga mapanugyan kag mapabilin sa mga individual nga nagaguha sulod, sir, sa mga barangay.
3: Sa gihapon, hindi kita magpuntad sa aton sinipula ka mga buluhaton, especially sa pag-tutok sa illegal nga droga. More particular sa programa sa aton sinagoberno, sa aton sininga PNP, especially dira sa among mga area sa Barangay Punta Tabo. Despite na pila na nakabisis pinsulod sa pila ka mga anisyas ng gobyerno, but still sa gihapon ang atong pila kong kontoran may gihapon na kapamati sa atong siniyang panawagan. So kung hindi man sila yung pamati sa aton, is okay lang. Ibangod ang atong siniyang nagpasalamatan ang mga pumuluyo at barangay official sa mga barangay nga nagahatag sa aton sang informasyon kagang hirat ako ang kooperasyon. Ginagapati kita sa matamat natin ng pag- patigayon sa pila ka mga drug bypass operation, maamat-amat na nitakop. Hining pila ka mga kotoran naton na nag-involve sa paggamit ng pagdususin ng illegal na droga, lakip man ang mapahagan-hagan naton kagsubuman, malapit na kita nga ma-stop naton. Hining pila pa din ka mga ilang pag-involvado sa pila naton ka mga kotoran, especially sa paggamit ng pagdususin ng illegal na droga.
2: Si Police Chief Master Sergeant Ramilar Cangiles kakipada rin ang tagpamaba sa Roa City PNP sa nga ito nga malabot may kang tanan gani no, sa resulta sa drug test sa subject person nga tricycle driver nga gimpatiga yun man sa drug bypass operation sang nakaligad lang adlaw. Kagamuna, no, gira pa siguro sa kapulisan ilabi na sa mga individual nga padayon nagaduso ko nagabaligya man sa illegal nga droga nga hindi sila maguntat sa ilaman sininghanay sa pagpasangkad pagid kag pagpatigayon sa mga operasyon agod nga maamat-amat kuha kag madakop ang mga individual nga nagapatigayon sa illegal nga aktibidad hindi lamang sa siyudad sang Roas kundi sa bukas nga probinsya sa Capiz. Report
0: okay.
2: Sa
0: sige.
2: Report sa pagpangalaga sa 11 MVPS. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, service sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamog ini salamat kay K5 Myla Vasquez Fuentes sa dulong sa gindulong sininga update no report sa sining nadakpan sa bypass operation sang Sabado nga isa ka tricycle driver nga nagpositibo ini sa drug test mga kakifight. Sa subong no nagapabilin ini sa kustodiyaman sang aton sini nga mga awtoridad. Nagapangatubang sang kaso nga Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras mga kakifay, 28 minuto sa nakaligad sa tak na alas 12 sang udto. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga kakifay. So sa mga luyag dira sang skincare nga masaligan na mga kakifay, mag-DTX Beauty Soap na. Ini ang natural nga sabon nga may skincare kag antimicrobial property. Na makapalimpyo ini sa aton sini nga lawas, makapaputi kag makakapakinis sang aton sini nga kutis o kunpanit mga kaki five. Na para sa gandang walang katulad, DTX Beauty Soap available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sir Renante Cam, ayong udto kay wifey Bebe Cam kag samon anak Beboy Cam. Sa kon Iloy, Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Dayaw, Sitio, Pagutok. Ma'am Gianna Amville, Siloso, maniaga kita. O kon maayong paniaga ka K5 da rin, paniaga na ta. Simple lang, dapli na ton, tinula lang abang Ross. Marabelia Leaves. Wow, namit no ang sudan ni Ma'am Gianna Amville, Siloso. May dahil lang pagpaniaga. Dira sa may Adlawan. Oras mga kaki-5, 30 minuto sa nakaligad sa tak na alas 12 sang udto. Iban pa naton nga mga balita kag impormasyon. Aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ihersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya,

0: cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang abutihan. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Marcy, pasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang abutika. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga abutika.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalapa.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Missy. Ang masusunod
9: sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
10: ang Extend
9: Supplement for Men.
10: Lourdes,
9: tapos ka ng maligo?
11: Yes, darling. Come to Mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
12: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold.
14: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso!
1: Darren Salomeo Hanson,
18: 11 Mbps.

24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 12 sang udto. Pabalik kita sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Sa dugang panaton diri nga mga balita, mga Kaki5. Ginaduso sa karon ni Senator Robin Hood Padilla ang hagna nga kakason o kunbong kagon ang senior high school sa basic education.

0: system bilang sabat sa mga pagpangangkat nga ginapangatubang sa mga pamilya o konsang pamilya nga Pilipino sa idalom sang K-12 program mga ka-K-5. Sa Senate Bill number 1297 o kon ang Abolishing Senior High School Education Act, ginasuhestyon diri sang senador ang pag-amyendar sa Republic Act number 10533 o kon ini ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Agod himuon nga mas simple no ang basic education cycle nga agina o kon include no sang kindergarten anong katuig sa elementary, apat naman katuig sa secondary education mga ka-K-5. Suno kay Senator Padilla, apisar maayo ang katuyuan sining K-12 program nga ipasangkad pa do ibatakon ang quality o kon kalidad sang edukasyon kag globally competitive ang mga estudyante nga Pinoy na nagapabilin suno gihapon diri ang dako nga pagpanghangkat sa madamo nga mga ginikanan bangod sa dugang nga gastos mga ka-K-5. Ang magluwas diri ginpahayag sang senador nga pabugat man sa mga magulang ang mga magulang mga ginikanan ang dugang nga pamasahe ha kag balon kag mga school supplies sa ila sini nga mga kabataan mga ka-K-5 no, which is amo man ang mga nababatian man aton nga reklamo sang pila ka mga ginikanan no sining K-12 program mga ka-K-5. Kon kita maglantaw maayo man ang katuyuan sini ang mga ka-K-5 o galing dapat bala sa subong naton nga sitwasyon ay labi na subong nagapangatubang kita sa krisis mga ka-K-5 o kag kahangawa pa diri ni Senator Padilla ang pagtaas sa mga estudyante nga nagaka-drop out no mga ka-K-5 gaway nakatapos ang high school bangod gani no sa kabudlay sa kasining dugang at tuig sang ila sininga pagtuon mga ka-K-5. O angot sini no mga ka-K-5 ano ba lang reaksyon asang pila ka mga ginikanan ilabi na diri sa siyudad sa Rojas angot sa sining ginaduso nga hagna ni Senator Robin Hood Padilla nga kakson ining K-12 program mga ka-K-5 o kon ang senior high school. Check na ton ang aton sininga patrol sa ginpatigayon sininga pulso publiko. A reaksyon may kang tanan sininga hagna mga ka-K-5 sa line number 2 si ka-K-5 Myla Vasquez Fuentes.
1: Pulso publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
2: Ka kay padaren halos sa mga ginikanan ng hagna nga ginaduso sa pagkakas sang K-12 program para sa senior high school sa basic education system. Sa ato sining pagpakigangot kay Jonar Kaloyloy, isa ka amay, iya gimpayag nga dako ini nga ginawa sa mga kabataan. Agod nga katapos giloyon sila sining nga pag-eskwela subong man sa ila siniya nga mga ginikanan sa galastuon sa adlaw-adlaw ilabi na sa subong nga paniyempo nga tuman ka mahal ang mga balaklon kag kun ikumpara ra sunod diri sa iya mas dako pa no ang ginaallowance bala sa mga kabataan. Nagalabot ti masobra 150 pesos ang ila sining adlaw hindi pa dira palakip ang ginagastos nila sa transportasyon kumbala inang 150 pesos kuan pa lang gid na iya allowance pa lang no balon pa lang na nila kag amo na makapaghan-hagan kun mayara ina sila ya sang balon nga kanuon kag sud-an halin man niya sa ilang balay pero kon mapapasar no ining hagna man gani nga ginaduso karon sa isa ka senador, dako na iniya nga bulig hindi lamang ni para sa mga estudyante kundi kasa ilaman no kangay nga mga ginikanan. Yari bala ang kabay sa payag ni Sir Jonar Kaluyloy, isa ka amay sa nga ton nga ma-interview.
3: Pabura ko eh.
2: Nga man, sir.
3: Ay, siyempre, para dali mga graduate mo po ya.
2: Mm-hmm.
3: Makumudwa ka tuig po na yung dugang.
2: Mm-hmm.
3: So, una, away mo na mo.
2: Mm-hmm. Pila ka, ano, sir, may estudyante ikaw, subong?
3: Oo. Mm-hmm.
2: Ang kayo na-experience yun, sir, ang K-12 para sa mo bilang isa ka ginikanan, ano ni ka budlay, sir?
3: Budlay, kasi kayo makumun na yung dua pa tuig mo dugang sa galastuan mo.
2: Mm-hmm.
3: Dapat college sila, graduate, mga graduate na sa 2 years course kung nakuha sila yan.
2: Hmm. Pila ang gina, ano sir, pila ang allowance dabi sa isa kasimana or adlaw?
3: Pila nga dahil niya adlaw siya na 150.
2: Mm-hmm.
3: 150 ang adlaw.
2: Mm-hmm.
3: Ay, sa isa kasimana na.
2: Nabatian kay K5 Darren si Sir Jonar ka Loyloy isaman ka amay no kag mayara ni sang estudyante karon nga yara na sa grade 9 no kag ang una no kon pananglitan sunod diri sa iya nga mapapasar ini dako na ni nga bulig sa ila nga mga ginikanan para naman niya kay Ma Mary isa ka manugbaligya ni sang mani iya gimpayag nga base man siya sining eksperyensya kangay nga hindi man sa Gyapon mapuslan ang duha ka tuig nga pagdugang kun sa diin una na nga ginpayag sad to nga mahimo na sunod diri makapagita sang trabaho ang mga nakatapos na sa K-12 apang ang realidad ya wala man isang kamaturan kay man nagaresulta panigani sa pagdamo sa mga kabataan nga nagatalalambay pagkatapos ni nga magka-graduate sa ilang pag-eskwela bangod na budlayan ni sila makapangita sang obra kay una bet ang ginapangita niya nga requirements amo ang diploma gid kag subuman experience no pero kun ikaw man niya fresh graduate no una man ginapangita diri ang diploma nga nakatapos kag idea sang 4 ka tuig so mas maayo sunod diri kay Ma Mary nga unta to na no ining K-12 kag agod nga hindi na bala matak-an kag makapoy man ang mga kabataan nga nagasigi balik-balik sa pag-eskwela kay kun lang tawon do ka dugay kun ikumpara sa tuan na ya 55 da ren nga aray lang niya sa 4 ka tuig no ang high school. Yari ang kabayan sa bayag ni Ma Mary may kantanan man ni sa ginaduso nga hagna nga pagtakas sang K-12.
4: Oo, gani man ni mas mayagalita ni kikun para nga ay parehas na yun na grade 9 mag-abri akong kuya ay another 2 years ka ni college na na kay kung isa useless magani ang senior high nila nga dugang kaya hindi man sigida kakita ubra damo man Japon sang kwan damo man Japon sang bakanti na standby
2: ano ni ka budlay para sa imam kay dugay-dugay kiti niya ang pag-eskwela sa mga kabataan subong
4: iniiwat man para sa amon. No, may gasalig man ang kami sa amon. Kita nga adlaw-adlaw.
2: Hmm.
4: Ay, another 2 years na additional.
2: Pila ang ano? Pila ang pina, ano? Pila ang... Pila ang... Kwan, ma'am? Ang balon sa yung mga bata?
4: Ang ako ni grade 8, ma'am, 150 per day.
2: Oh.
4: Tapos may grade 1, ako da yun. Travel pa, ma'am. Malayo kami sa Banwang.
2: Ay, pangapilagi dya. Iya si Mana dati, ma'am.
4: Iya si Mana, ma'am. Wala magigakuan, ma'am. Kay kung kisa, may mga 800, 700 ang week sa ako niya. Grade 8, grade 9 na sa kami.
2: So, pali para sa mo, manami, kini ang nakakasun na lang.
4: Oo, ma'am. Kay ang 2 years na additional. Dari sa college na tunin mo nga mapuntar. Ay, another 2 years nga dugang. Ay kung di ka nakasarang magpa-eskwela sa college, namba nila ang 2 years makakuha, damo man Japon standby, damo man may nakagraduate sa senior high, standby man Japon. Oo, gani man eh, mas mayagalita ni Pigod para nga, ay parehas na yun na grade 9, mag-abri akong kuya. Ay another 2 years, gani college na na, kay kung isa useless man gani ang senior high nila nga yung dugang. Mm-hmm. Hindi man sigida kakita ubra. Mm-hmm. Damo man Japon sang kwan. Mm-hmm. Damo man Japon sang bakanti. Mm-hmm. Nag-standby.
5: Oh. Ano ni ka budlay para sa yung mam kay...
2: Nabatian kay Kipagda rin si Ma'am Mary sa Manta Eloy kag nagabaligya ni sang mani ang iya siniya nga pala nga buyanan kag amo na no kay base man siya sining experience nga kuntani kung wala ni sang K to 12 mayari na ni saya sang college kag nakagraduate ni kuntani saya ya nga pag-eskwela kag subong man makabulig na ni kuntani iya sa ilaman no nga pamilya o galing kasi syempre amiyara kaya sang do kalawig gid ni nila nga pag-eskwela amo na no nga nabudlayan man kag nakikit-an gid no sang ni Ma'am Mary kun ano ka budlay mag pangita no sang trabaho sang iya siniya nga anak nga indi man gid mabaton gidayon kasi syempre wala ni sang may ipresentar nga diploma nga nakatapos na ni siya sang apat ka tuig nga kurso. Amo man ni para kay Ma'am Leia kay Kipagda rin nga sunod ni siya dugang lang ni sa gastos kag ginsiling paniniya nga wala man pulos kay ang iban nga mga kabataan natak-an niya sa pag-eskwela kasi din nagresulta ni sa temprano pang pagbusong kag pagpangabuhi kay tuman ka budlay kag ang iban no natak-an niya balik-balik sa eskwelahan kag amo manggihapon ang ginaobra kag basement siya sininga na kikita no obserbahan no kalabanan man nga mga kabataan wala man gani nagsulod diretso gid sa mga eskwelahan ang iba nagaligoy pagid no so mas maayo sunod diri nga wala na yasang K to 12 no agod nga maka-focus man sa pag-eskwela ang mga kabataan yari ang kabayan sa payag ni Ma'am Leia isa man ka Eloy sa aton nga ma-interview
4: hindi oo
5: amen ma'am.
4: Kadugang na nasa yaga gasto, wala man nakulos Japon, kaya hindi man mabato ng mga puya magubra kung makagraduate sina.
5: Oo. Para sa imo, bilang isa ka ginikanan, ano ni ka kakuol o kabudlay para sa imo kay mayara sa K to 12 ma?
4: Kabudlay gini, kay 2 years, imagine mo, kadugay nagdugang pa saya, dapat 19 years old, graduate na yung bata, ayan, nag-add na naman sila sang duwa.
5: Oo.
4: Di dugang pa na sa gasto, imagine, sa isa katuwid, kailang magasto ko, hindi man lang mapuslan.
5: Oo. Daning ma'am, ang ibang nga bata, subong ko, wala na K-12, ano na siya?
4: Sa... 3rd year college niya, dapat akong bata.
5: Oo.
4: Kung wala inang K-12.
5: Oo. Mga pilagid ma'am, sa isa pa semana dabi ang ginabalon or ginagasto ni mo para sa balon?
4: Sa balon pa lang yaga sa kong bata, 150 per day.
5: Mm-hmm.
4: Hayang nga ang ila pa na mga project, ng mga kung ano-ano pa na gira yaga. Huwag pa na damon pagkaon, ga, balon pa lang ina sa nga kong bata.
5: Mm-hmm.
2: Nabatian kikipad na rin ang payag ni Ma'am Leia sa Mangka Iloy, kagamuna no kalabanan sa ila tanan. Hindi ni pabor ini sila tanan sa hagna nga ginagusto man ni Senador Robin Padilla kikipada rin.
0: Oh, okay kung kita bala maglantaw no may mga punto man ni mga ginikanan kay siling gani nila sa 25 May sang ginpatuman ining K-12 kay pagka-graduate makapwede na makatrabaho pero subong no kon imo sini maobserbahan kalabanan nga mga employer ginapangita gyapon na college graduate K-5 May la.
2: Yes, kikipag da rin. Kaya muna no, ang problema karon sa mga ginikanan. Kaya ito, siyempre, sila yan nagbabakas man. Agon mga pa-eskwelang ilang mga kabataan. Kaya isa man na sa ilang ginawiran sa ito, nga promesa sa gobyerno, nga once nga masugura na ining K-12, wala sang problema, nga po makagraduate ni sila, mahimo sa Gyapon makapangita sang obra ang mga estudyante. Apang sa realidad, subong, no, mas mautak man ang mga employer ka mga kumpanya nga nagapagita sa ila siniya nga mga empleyado nga ti sila gina siguro Manila no nga ang mga tawo nga ila yang nga iga-hire sila sini nga mga kumpanya ang mayara man sang tinapusan get kag diploma nga mapakita sa K-5 Darren. Amo na no ang sabat sang publiko angot manisag na ang iraduso sa isa ka senador.
0: Okay,
2: report
0: sige.
2: Report sa pagpangalagad sa ilaban ng BPS. Ini si ka K-5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K-5 News FM.
1: Pulso! Publiko! Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso! Publiko!
0: Madam, huwag nga salamat no, kay Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sininga pulso publiko. No, ang pulso sa ngatun sininga publiko sa sining ginaduso ni Senator Padilla nga kakason ang K-12 program. Kag talalapang doon mga Kaki 5 no, sa paglibot man sa ngatun sininga news team sa pila ka mga ginikanan diri sa siyudad sang Rojas. Noong madugay na no ang batsyaga nila no ang ila sini ginapabutsag ang kabugat sang duga nga duha ka tuig sa pagtuon sang ila sini nga mga kabataan hindi man naton sila mabasol no mga Kaki 5 nga amo nang ila sini nga balatsyagon kag ginapabura nilang pagkakasang K-12 ilabi na subong sa panahon nga mataas ang presyo sa mga balaklon o kada dugang sang tuig sa eskwela. Dugang man ang gastos no sa pamasahe, balon, uniform, kagiban pa no na batsagan ginaton ang kabudlay sa aton sini nga mga ginikanan. Gani saludo gid kita sa mga ginikanan no nga nagabakas para sa ilang pagtuon sang ila sini makabataan. Gani sa makabataan ha, bakason nyo gid nga mag-eskwela. No mga Kaki 5 kay subong kabudlay. Siling nila sa to tapos ka na senior high school, makatrabaho ka na, mabaton ka na. Pero nabudlayan nga bisan undergrad gani subong bisan mga college graduate na mabudlayan gyapon magpangita sang obra odo kaangay nga dugang gid lang galas tuso no sa aton sini nga mga ginikanan pero sa pihak nga bahin oh importante man no nga balikan naton kun nga bala nga ginpatuman ang K-12 sa ilalom no sang Republic Act number 10533 ang katuyuan gid sini no i-preparar ang mga estudyante hindi lamang para sa kolehiyo kundi para sa trabaho o nga makahatag sila kung tani isang mas timprano nga opportunity o kung oportunidad sa kabata sa mga kabataan nga makatrabaho no mangin produktibo pero nagagwa diri ang pila ka mga problema o kung ang mga nagtapos sang senior high school ang nabudlayan sa gihapon makapangita sang trabaho kung kulang ang suporta sang gobyerno kag hindi man lang mabatsyagan ang benepisyo natural no nga kwestiyonon sa aton sini nga publiko ang sistema mga Kaki 5 ti ang pamangkot diri ang K-12 bala ang problema o kon basi may kakulangan man sa parts sang aton sini nga gobyerno sa pag-implementar sini mga Kaki 5 o kon kakason ini subong may abaylo bala nga mas maayo nga sistema sa edukasyon o basi magbalik naman kita sa dati no mga Kaki 5 nga ang ila sini nga rason nga aginduso ining K-12 kay kulang sa kahandaan ng mga nagtapos o mga Kaki 5 o ti aton ini nga ano no nga bantayan man kumbala maano ini no matigayon nga mapasar ining ginaduso nga hagna karon ni Senator Robin Hood Padilla ginakulabos lagi kita sa aton sini nga tiempo dugang naton nga mga balita no kag mga impormasyon na pilaman naton ka mga balita nga way natagaan sa nagakaigo nga pagtamod standby no sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics the fortified probiotics o mga problema dira sang kabag no bloated ang inyo sini nga chan mga Kaki 5 ang Spore Biotics nagabulig no sa pagpugong sa pagangkon sang kabag pinaagi sa pagpapag-on sang healthy kag balance nga bakterya sa aton sini nga chan mga Kaki 5 makabulig ini no sa insakto nga pagtunaw pag-absorb sa mga sustansya mga Kaki 5 kag ginapanubo ang pagdevelop sang gas para hindi bloated ang aton sini nga chan gani i-try nyo na Clinica Spore Biotics may ara sang 80 billion CFU mga good bacteria mga Kaki 5 Clinica Complete Spore Biotics available sa tanan nga branches sang Clinica the Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar asinsya gino sa pila ninyo ka mga greetings bawi kita no mga Kaki 5 sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas kaupon naton sa technical side si Kaki 5 Joe Becover and Kaki 5 Michael John Detoga samon nga News Director Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal samon nga Station Manager Kaki 5 Ma'am Amy Orlin Saberondo samon maalwan mabuot kag mapinilanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya ako naman ang iniwalagan si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis sa K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat
7: sa mga butika.
8: Paano pala mabuligan ni D3Bio ang pag-manage sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3?
9: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
10: Tuta, sir boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The complex one and the simple, one.
9: Monosaccharides, no?
10: Pero mostly, sa mga party-parties, di ka kakita sa complex.
1: D3Bio!
10: Sino ma, 10 birthday ko ba? Ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Siling sa, ikaw na lang, Dok.
9: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina, kalanan man sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No? Ang makina, may pisto mo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinanlan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But good fats could provide also power also metabolism.
10: Namin tani, sir boy, nga pareho man lang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang iagamiton.
9: Correct.
10: Hindi daw wala mo na kapan mo, no?
9: Wala mechanism, no?
10: Pero di gid sa makina sa tao. Nga kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
9: Superior gidya ang lawas ang tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
10: So, das galining mga ko, ano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Hindi ah. Mas dugay sila patay kung gutumay.
9: Okay, may stored fats.
11: May stored fats.
9: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
11: Kaya may resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
9: Sa tugnaw.
10: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ka problema.
9: Dako ka problema.
1: D3Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! Yung may D3!
9: Kung pala kaong katam is, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
10: gawayay,
9: and even zinc.
10: Gawayay, sir boy.
9: Gawayay.
10: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na ganin, ito anay na lang ni, intuon mo man imulawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas, hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3Bio, kaon mo da imong mga nuts, ti wala sugar.
9: Wala sugar.
10: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom D3Bio. Kung wala ka good fats. ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka, sir boy. And so, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman, nga ara sa D3 bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
7: Ang extra
10: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Ang muna ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, saan o ang isa nangin mayo kaysa duha?
7: Oo, no? Let's do the math.
9: Let's do the math.
10: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatakas mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. DTX 500.
14: Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Dali, si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
20: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi.

0: balik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang as drip lang.
1: DJX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
7: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
10: Hi, Dennis.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: I Care Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: Radio
1: Pio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
0: Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa
0: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
0: food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo ang
0: DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kag
0: magkinis
17: ang akong
0: putis. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Spore Biotics.
18: Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500!
5: TTX 500.
1: Ito masul sa barangay
19: po. Anong kinabatsag mo sa ko?
1: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
19: Tumar ko. TTX 500.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
19: Three times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
19: Wala na.
1: Try gig kamo sa TTX 500.
5: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Pagali si Bibi.
21: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
22: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tolbalay, nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
28: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM. May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa na nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
30: Hey darling, you're listening sa inyong paboritong FM radio. This is K5N News FM, championing the lives of the Filipino. Ang ating programa, mga ka-K5, inihandugo sa atin ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, no? Located sa Macaulay Street, tabok lamang sa PLDT Building. Hindi ko makita na nga akong nga, ano diyo? Akong nga playlist. Yun. So, bisita ka mo ha sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga palangging. Bukas, 8 a.m. to 5 p.m. Sundays to Fridays. Maka-avail ka mo din sa libre nga check-up, ukon, konsultasyon. No? Naka-standby nga itong sa alternative medicine doctor. Pangitaon na mga Doc Meldy Cadena. And syempre, diraman makabakal sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. Like ang aton sininga ginapabugang nga DTX 500. Ang ginatawag na ito na the superior antioxidant kay himo sa Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract. Pang bulig sa aton sininga lawas nga malikaw kita sa diabetes. Malikaw kita sa mga balatian sa corazon, ukon heart diseases. Diraman makabakal sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Inata kay ipagbabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Matamyaw tabalaan na hindi sa aton sininga mga suki na nagatika-tika na sa aton sininga live video. Siyempre, ginatamyaw na ito ng mga nakatutok sa 100.9 K5 News FM Rojas and sa aton sininga mga sister stations sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay and in Hamindan 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio. And ang mga nakatutok naman sa social media, particularly sa aton sininga Facebook, Facebook Live. Sa mga nagapamati lang sa radyo and gusto makitaan ang plakado ng kilay ni Miss A. Search lamang K5 at News FM Rojas. Don't forget to hit the like and follow button. Paki-like at kagapaki-follow sa Amon Sininga page. Maraming salamat. Shoutout kay Ma'am Ilnora Avellino. Good PM, Miss A, nagalantaw ko sa imo. Kanamion, basta okay na okay gift. Makitaan ko man ang imo pangalan na nag-pop up, ma'am. Makitaan ko imo pangalan sa comment section. Okay kayo ang akong sininga modo. Ma'am Mary Jean Ocampo, good afternoon. Hello, no? Sa aton sining mga K5 solid supporters, Ma'am Roda Donato Amado, Ma'am Vina Villarreal, Leo Biliones, natamyaw naton, no? Si Ma'am Rena Wakas, si Ayan Rohan and the baby and si hindi na gali baby si Rohan, no? Hindi naman baby si Ayan. Dako na sila mo. Huh? And ginatamayaw mo na ito. No? Si Ma'am Nereza Bautista, Ma'am Edjaline Amangka, magandang hapon, mga kakeita. Ang aton sininga drama sininga hapon nga inyo mabatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love mga ka K5. Istorya ini sang babayi nga itago naton sa pangalan nga Lala.
2: Istorya he.
30: Gani istoryahan gani naton ano mga ka K5. Agud inyo lubos nga mahangpan ang iya sininga kasaysayan. Aton basahon ha, mga palangging, ang iyasini, istorya, nga inyo mabatian man karon sa aton drama, mga pinanides sang gugma or the pages of love.
3: Ka, ipautuas na ka.
30: Dear Miss A, maayong hapon. Kag sa tanan nga imo tagpalabati sa sininga programa kag sa inyo kampiyon nga estasyon. Tawga ako sa pangalan nga Lala. Miss A, may ara ako sang bana. Correct, Miss A. Hindi na ako sang dalaga. May ara na ako sa pamilya. Para makabulig, Miss A, sa akong bana, nagtukod kami sang negosyo nga amo ang karinderiya. Sang una, iba ang amo na pwestuhan, Miss A. Pero, nagbalhin kami sa pwesto malapit sa Barangay Hall. Kag dito nagsugod, Miss A, ang problema. Sugod na dito na kami nagapuwesto malapit sa Barangay Hall. Di adlaw-adlaw kita ko ang mga naga-duty sa Barangay Hall, Miss A. Sikap, sikagawad, kag ang mga nagabisita dito, Miss A. Ang problema, kay nangin super close kami sang isa ka kagawad. Sa tuod, gid-offeran ako, Miss A, nga mag-obra sa Barangay Hall. Di, wala ko ginpalampas ang oportunidad. Ginbaton ko, Miss A, ang nasambit nga taniyag. Kagdito na nagsugod ang problema, Miss A. Tungod, imbis nga obra ang akon ginpangita, daw ginapangita-pangita man ako ni kagawad, Miss A. Nadakpan kami sang akon bana. Nga nagahako sa akon, Miss A, si kagawad. Kagarot, o kung kagamo na sang amon pangabuhi, sugod sad to, Miss A, nga nasaksihan sang akon bana sa sulod sang Barangay Hall. Miss A, para lubos na lang ang mahangpan ang sang tanan, ag akon kasaysayan, pamatian na lang, Miss A, sa drama karon. Sa liwat, ini si Lala. O daw utod ang sulat ni Lala. Wala ko kabalo, ano ang problema? Ano? Nagkinagamo? Nagbulagay? Nagwild si Mister? Nag-ako si Kagawad? Anong may ano? Basi naghakos, basi nadalin si Kagawad, kagulpi siya naghakos kay Lala. Na? Basi naghakos siya kay Lala, kaya nakita niya nga nagahibi si Lala, di bilang isa ka Kagawad nga may concern sa ila, sini nga mga sinakpan, kaya mo tiguro nga na ginhakos niya.
2: Ito!
30: Di wala gani ending ang sulat ni Lala, bitin na. Kamatian na kuno naton karon sa drama. Amo na nga hindi kamo magliso-liso kay para maintindihan ta ni karon ano ang kasaysayan ni Lala mga ka K5 nga aton gintiguluhan. Si Lala nga may bana kay kagawad na ganinja-ninja.

0: muskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
3: Hoy, day! Kagwapa, nagitsi mo subong ba? Dagin pa overhaul imo tsura? Ulo mo eh! Sang una gani eh! Boron pa mata mo? Subong layo pa lang kita mo na ko! Huday eh! Kaya akon mata, ginpasanag sang DTX 500. Tuod ka, day! Akon bala DTX 500 man ang nagpagwapa sa akon!
4: DTX 500. Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugar cane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga infeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang kutis, buhok kag eyesight.
5: DTX 500, bakal na sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
6: Mighty C, if Tibo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galao magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katul-katul,
9: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
17: ikapsula mo.
16: Extend.
17: Extend. Superman for men.
16: Gawa sa maca.
17: Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
16: Like flavowaska.
17: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
17: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Superman for men.
18: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
19: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
17: DTX 500.
12: Mapakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis
2: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.

0: problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabas ko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabas ko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
1: D3. Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for biotics.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Dikasin.
2: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
16: You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: ka K5, ang nagapadayon kita sa aton sininga programa, ang inyo sininga palatuntunan every afternoon. Room 1009, ang inyo sininga hulot palautuwasan. Sa kahanginan, kaupo ng inyo sininga kampiyon nga abiyan. My name is Miss A. At updanay kita ha, tugta ba na stress sa hapon? No? Sa hindi madugay, mamati kita sa matahom nga drama, istorya ni Lala. Ginaaligar, ganinja-ninja upod sang kagawad nila da sa barangay nila, mga ka-K5. Anyways, ang drama nga ini, ngayon yung mabati ang ginadulong sa aton sa kaalwan sang Mighty C. Mighty C produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nga man Mighty C ang gina-recommend di Miss A, kaya kadamu-damu man sang vitamin C tuod, no? Nga mabakal sa mga butika kag sa ibang pada nga mga banaligyaan. Mighty C, no, ang aton gina-endorso na inyo tumaron, no, because ang aton sininga Mighty C non-acidic. Kaya mo lang na ang issue sang iban nga Miss A, hindi kuya mag-inom sang vitamin C kay nagasulabang akon nga suluk-suluk kung sige-sige ko inininom. Sa ibanan inyo yang mga brand nga gina-inom. O, sang natisingan nila ang Mighty C, o nami na ang ila pamatsyag, wala na sang pagpang aslum o pagpang sulab sa ilang at siyan. Kahit tungod gani, alkaline-based, so non-acidic. Anong nami kung bugana kita sa supply sang Mighty C, no? Nag-boost ini ka K5 sa gaton sila nga immunity. Nag-increase sang energy levels. And sa mga conscious nila, dira, no? Sa ila sining panit, no? Nag-promote sa aton nga skin health ang Mighty C, pinaagi sa pagpataas ang collagen levels. No? Nag-acto bilang potent antioxidant, nag-bulig increase sa iron absorption, kag nag-suporta man ha sa aton sining overall cardiovascular health. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule. No, mabakal sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Mamati kita liwat. Or mamati na kita sa aton sininga drama, no? Istorya ni Lala nga aton gintiguluhan. Si Lala nga may bana, kay kagawad, naga ninja-ninja?
1: Istoryahe!

0: Duha na lang kami no ang lutoon. Uy, tapos na ko dayon. Kag ipang display ko na lang ning mga baligya ko ah. Ay, kabudlay nga wala kasang timbang sa kusina. Pero okay lang. Samtang makaya pa, kaya nun ko gidni. Mayo man di kon makatapos ng mga kabataan ko kay mauntat na ko sa pagkarinderya. Ay, perte gid ka kapoy nga obra. Si Dino na siguro ina.
1: Day! Aray galing atay kayo pabakal mo sa ako, no?
0: Ote, ang tiil ka manokya.
1: Eh, kagahon, balanday, ubos na. Eh, nangita mo ko sa ibang, te, wala gid.
0: Ay, mo bala. Ate, sige, ah, wala sang kaso. Eh, buligin na lang ko di upang gulot, Dino, oh, para kayo maluto ko na ni Dayon.
1: Ate, sige, Day, ah. Pero, Day, din mayo kung mabalihin tapos to. Ito, pigaw, gidi mo.
0: Ha? Eh, kagsadiin naman ito mabalihin.
1: Dito sa may lapit sa barangay hall, Day. Mayo tiya, kay damo tiya tao, pirmi. Kag timing gina kay bati ko daw manirado na tong isa ka changi. Di kita to masalo ah.
0: Ay, sige pwede ah. Pwede gina Dino.

0: Tanawa pala day. Kada mo sa customer tao.
1: Buga di man. Kabay pa magsigi-sigi na gidni.
2: Nang isa pa kini kanila ganang. Grabe kita bisa sabor eh.
1: Ay, okay okay, i-serve ko lang dah.
0: Ako na lang day. Day ako na lang.
1: Ah, ate sige kay. Po kada mo sang hilimoson ko oh. Ay, husto gid man ang plano namo ni Dino nga diri na naman kami pwesto. Ay, lang tawa pala ho. Kadamo sang mga tao di.
3: Mayong aga.
1: Ay, oy kagawa Donald, mayong aga.
3: Sabihin ka ni ko sang pansit, kay daw kanamit gid di. Oh, kaga kadamo sang panakot?
1: Aba, sige kagawad ha. Pungko lang to kagawad. Okay, serve ko lang na sa lamisa mo ha.
3: Ah, okay ah. Mayo gani nga may karinderiya di sa lapit sa barangay hall. Kay hindi na ayawan pangita sang suludano ng mga staff sa barangay.
1: Gani man kagawad. Ate, excuse na kagawad ha. I-serve ko lang ang pansit mo. Pungko to hanay.
3: Ah, okay.

0: Ma, bukas pala ma, may event kami sa school, ma.
1: Ay, eto mga ano oras, nak?
0: Mga 2 p.m. pa man, ma. Dapat ara kagid ma ang mga parents namon.
1: Amo bala, ay ti dino, ga. Ikaw na lang siguro kanto, ga.
2: Ah, pwede man, ga. Pero, wala ka di upon sa karinderya.
1: Sige lang, ga, ah. Tapos naman natin pala niya, gati medyo jutay-jutay naman lang ng mga tao.
2: Ate, sige. Ako na lang makadto buwan sa eskwilahan.

0: Sa walo kami nung ginuto ko ba, tatlo na lang ang nabilin. Kag, papaubos naman, no? Ay, salamat, gidiyos ko. Ginbugayan mo, gid ko.
1: Ala.
0: Uy, ay, kagawad! Bawa mayong hapon.
1: Anong sudaan mo nga nabilin, di?
0: Bawa, ara kagawad, ho. Amo na lang nabilin. Bawa kayo na tani kagawad. Bawa kadamo to sa ginuto ko.
1: Ah, okay lang, ah. Ati ara na lang, ho, ang apritada. Uh-huh. Kaga isa ti liho ka rice, ha?
0: Ay, tis, sige. Okay, kagawad, ah. Copy.
1: ayaw, gali. Lamay man ang aton. Nga ang wala di ang bana mo, ha?
0: Ay, ato sa saskwilahan. Kay kabalo ka naman. May ara subong meeting ang amon nga subang. Nga man kagawad, ha?
1: Oo, wala lang. Akuan, pasi... Willing ka nga magtrabaho sa barangay hall? Nagapangitaabi ako sang staff subong. Kabalo ka naman nga ako ang number one kagawad. Di, kung wala sikap, ako ang nagabulo sa iya. Kulang gid ang staff ko. Basi pwede ka?
0: Ano?

0: ang tanyag ni kagawad amo ang panugod, no? Sang problema nga pagapasanon ni Lala mga ka-K5. Ano bala ini nga problema? Ti karon na mabatian nyo na sa kasugpon sang aton siling drama mga palengit nga. Nabatian ang unang bahin sa mga pinanid sang gugma or the pages of love ang drama nga gindulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix sa mga ka-K5 nga produkto sang klinika, the Alternative for Medicine and the Wellness Center, natawag naton the Healthy Coffee. No? Tungod ini gindesenyo para magbulig no? Sa detoxification process ang aton siling ilawas. Magbulig manage sang aton siling weight ukon timbang kagaga-improve sang aton siling digestion. Ano may ara sa DTX Coffee Mix nga man kampiyon nga kapehaw? Ang DTX Coffee Mix sa himo ka K5 sa Ampalaya Extract, the Sugared Sugar Cane Extract Powder, and may ara pag-idea sang chia seeds, no? So, nag-support sa aton siling metabolic health while nag-akto bilang high-fiber alternative to regular coffee. DTX Coffee Mix mga ka-K5 mabakal sa mga butika, always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magapanumbalik kita pagkatapos ng aton siling mga important reminders. Stay tuned.
1: K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score ganin.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Miloy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause sang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
5: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imo immune system mas unaho niya kaon kung may tamis nga giun una mo kaon.
4: Gusto.
5: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kay ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, aton cellula, galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado, gidya eh.
4: Husto.
5: Hinain mo immune system. Amo na nga kapila na balik-balik ng mga resorts. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
1: TTX 500!
6: June 7, Lord. 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
5: Correct.
4: Which is gaga...
5: Mas damo, gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
7: Gakapatay sila Sir JP, ang good bacteria naton.
5: Pero kung palainom ka di TX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod katama ang imong immune system.
4: So, ang advice gan nila, Doc, confirme ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
7: Correct.
4: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag-DTX 500 ka.
5: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 isa na pinaka mayo.
4: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
5: healthy diet plus a healthy supplement.
4: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
5: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
4: See?
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinance ko, nag-git, sir, ka namin-amit, nag-git sa akong mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Punggod kag rashes?
13: Mag DTX 500.
12: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
13: DTX 500.
12: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
14: Gina Cano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
2: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
14: sa
2: DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
2: Subong kamusta?
14: Okay. Na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nigo ginapatsa
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ogali C.

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumansyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Bye. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Mas
14: basta tino atay.
15: Happy kanuna.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX
14: 500. DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood git ko?
17: Ano sa una ang blood pressure?
16: 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
14: DTX 500.
18: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Mighty C,
20: the Mighty Power of C.
21: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
29: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
30: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
31: Extend
30: Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
31: Extend
30: Supplement for Men.
32: Muling binuhay mo.
33: Extend. Isang kapsula ka lang.
31: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: 2:09 sa hapon mga ka-K5 and you're still listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng istasyon sa Capiz. This is K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang programang inig na dulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, the natural, antiviral, and antibacterial food supplement. Himo sa gintingob nga puwersa sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Mga ka-K5, nagapapag-on sa aton sining immune system. Kag nagabulig sa aton no nga malikaw sa mga respiratory infections like pneumonia kag bronchitis. Ang Klinika D3 Bio mga ka K5 no. Maayuman para sa aton sini nga tul-an. Balanyo ang vitamin D3 no. Kinahanglan gid ni sang aton sini nga lawas para ma-maintain ang strong nga mga tul-an ukon bones. And Miss A, may effect sa skin naton ang Klinika D3 Bio? Yes, no? Luwas sa skin para man sa aton sini nga oral health, okay kayo. Ang Klinika D3 Bio naga-improve sang aton sini nga skin texture, no? Kag nagabulig man, reduce some harmful bacteria for better oral health. No? May baho-baho din nyo siling ba-ba, no? Klinika D3 Bio. Sa mga kababainhan, no? Para sa aton siling reproductive health, kag para sa hamot nga para pam-pam-pam, mag-Klinika D3 Bio, ha? 14 pesos ang kada soft gel. Kung baligyan ka mo sang D3 Bio nga kapsula, no? Ay wala, kapsula nga D3 Bio, ha? Soft gel, no? Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Shout out liwat sa mga nagatutok dari sa aton sininga programa. Maayong hapon sa kay Ma'am Elnora Avelina, sa mga nakatutok no? Sa 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay, Ma'am Vina Villarreal, Ma'am Roda Amago, Ma'am Rena Wakas, sa maayong hapon, Ma'am Neriza Bautista. Kinatamo niyo mo natin mga ka-K5. Ang aton sininga mga abyan dira sa Hamindan, no? Nga always nagapamati no? Sa aton palatuntunan via Spearhead Kalinong Radio. Ang pagpadayon sa aton sininga kasaysayan, istorya ni Lala nga aton gintiguluhan. Si Lala nga may banana kay kagawad naga ninja-ninja pa.
4: Tinunto! Ito!

0: Ano? Duro ka kadlaw mo ko sa ginambal mo, Dayman.
1: Eh nga, makadlaw ka, haw. Kiti dugang pa na si income taya.
0: Kaganong plano mo? Mobra agad sa barangay? Bilagid bingin ka mo da?
1: Dino, ayawat pa ni. Kagisa pa, tawahay man lang kag wala labot sina. Lapit langit ka tama. Mapakadto pa kari ko lang ding karinder yata.
0: Lala, hindi ka pag-ikutin to sa income sa karinder yahaw?
1: Dino, kanugo nabi eh. Yawat pa. Wala man sang problema kay ti. Tapos kuluto sa aga, majuti ko kag kung tigpala niya ganaman, di mapulig man ko. Wala gid sa problema. Di bala, Dino?

0: timing gid ang duty mo, Lala. Wala diri si Kapitan. May seminar siya sa Manila eh, isa ka semana. Salamat gid kay ginbaton mo ang offer ko sa imo.
1: Hey, salamat man kagawad ha. Ah, yawat pa ning swildohon ko di eh.
0: Ah. Wala sang problema. Ako ang bahala.
1: Kagawad?
0: Ah.
1: Ginkaptan mong abaga ko?
0: Sorry. Ay, amo gidabi ako sinay. Ah, dali ka. Tudluan ko ikaw sang ulubrahon. Simple man lang ini.

0: Dala, abis deson si mana, untat ada ubra mo sa barangay. Hindi kaya kagwantang ako lang di isa.
1: Di no kinabuligan taman ka. Isipa bala, kung wala na tao nagatanga man lang ta din, di bala?
0: O te, anong plano mo? Isirado tan lang ang karinderya? Kido mo ginang priority mo eh. Ang barangay-barangay ngayon na.
1: Dino, wala ka gidbala kabalo sa mga ginapanghambal mo, no? Kanugon kong bayaan kong obra. Double income pa ni naton. Kag-isa pa, may arabes nga pigaw ang bakla na, hindi bala?
0: Hay! Nagbago ka na gidbala, lala? Basit bala kung may ano na sa inyo ni kagawa daw?
1: Ano?
0: Ayoko mo lang.
1: Ikaw pala nagpataka ka lang sa baba mo, Dino, ha? Hindi ako ang mo sinang ang klase sa babae!

0: Ginawayan nyo gid gali?
1: Oo, kagawad eh. Ininyabi ako mentiondihan. Way sa kabalong para manighihapon sa amo ng amuni.
0: Gusto ka, Lala. Gusto ka gid. Ah, sige lang ah. Ako ang may istorya kay Dino. Ginchatan ko siya bag-ulang gid. Gadulungan niya ko diri sang pamahaw. Istoryahon ko siya. Ako naari na di sa karon sa opisina. Abi Lala, hindi na pagpaminsara ina ha? Oo, gali. Ang sekretarya diri sa barangay, manughalin. Kay maapas siya dito sa bata niya sa Canada. Kag siyempre, kumo, lapit kaya sa akon, ikaw ang iindurso ko nga magbulos bilang sekretarya sa barangay.
1: Matuod ka, kagawad?
0: Oo!
1: Salamat kay kagawad, ah!
0: Lala? Gulpi mo lang ako nga ginhakos.
1: Kagawad!
2: Lala! Para naging ordine, kagawad! Hindi! Anong po't silingot sinay?
1: Dino?
2: Nga ginhakos mo si kagawad, ha?
0: Dino.
2: Kagawad!
0: Dino, magpamati ka. Wala kami sa may ginahimo nga malain.
2: Wala? Ano yung nakita ko, ha? Ikaw naman, Lala.
1: Dino.
2: Tiyala ko mga dumapatay ko na sa barangay hall. Kigali may relasyon ko mo ni Kagawan. Wala ka mo sa kuya, ha?
0: Dino?
2: Iakusan ka ka, no?
1: Dino! Nagsala ka. Nag-akos lang ako kay Kagawan tungkol nalibay ako nga himuon niya ko sa nga bago ka sekretarya di sa barangay, Dino. Uy, nasa ibang meaning pa. Magpati ka.
2: Magpati, iakusan ka ka, no? Kagawan, iakusan ka ka!
1: Dino!

0: Naglaptagid ang isyo sa mga tinion nga ato. Ginreklamo ni Dino si Donard sa otoridad. Tungod hindi niya mabaton ang nakita niya nga nagahakos ako kay kagawad. Naghinulsol man ako sa mga tinion nga ato, apang ulihi na ang tanan. Tungod sa kahuyanan, ginsira namon ang karinderya kag naghalin man ako sa obra ko sa barangay. Bahi naman sa amo ni Dino, ginpatawad niya ako kag naghinulsol man siya sa ginbuhat niya. Kag kuntani kuno, ginpaminsar niya anay antes siya naghulag. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Lala.
1: Nabatian ka K5 ang aton sini nga drama, istorya ni Lala sa mga pinanids ng gugma or the pages of love. Ang drama nga gindulong sa inyo sang kaalwan sang extend food supplement for men. Himo ka K5 sa mga natural herbs nga maca and clavuasca. Nagahatag sa inyo sang gana para hindi mabangbang ang performance sa loving-loving sa kama. Upod si darling nyo da, no? Extend a food supplement for men. Kung ang problema, imo dira nga alaga, no? Maluya na, hindi na makaarangkada, wai na sang puwersa, si misis, nagapin na ang akig na, no? Kay hindi masatisfy, no? Sang bana, mag-extend a food supplement for men ka na. Extend a food supplement for men. Isang kapsula ka lang. Product of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Again, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang sa Makinli Street, tabok lamang sa PLDT Building. Bukas, 8 a.m. to 5 p.m. Domingo, Tubtub, Biyernes, mga ka-K5. Magapanumbalik kita para sa aton siya nga pautuas sa storya, kuris-kuris kita.
2: Storya,
1: about sa aton siya nga drama nga inyo nabatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love sa Kampiyon nga estasyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ethereal. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sang Ethereal Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: Ethereal Bio. Ang Ethereal nga may Physio. Ang Physio nga may Ethereal. Ethereal Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethereal Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
5: Ethereal Bio. Ang Ethereal nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
8: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika saransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok sa Marit. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
9: Mighty C. Epektibo
2: Garantisado.
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mamakas sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
20: Gagabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinical Deo Fresh!
20: Para sa maputi at mabangong kilikili!
22: Clinical Deo Fresh!
21: Nagabasa na naman balaga!
20: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
22: Clinical Deo Fresh!
20: Para sa maputi at mabangong kilikili!
23: Extend the Food Superman for Men!
24: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
23: Extend food supplement for men.
15: DTX 500.
25: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa
26: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
25: Salamat sa DTX 500.
15: DTX 500.
11: Bakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula galgihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at Oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: Hey, darling, 30 minutes after the hour of 2 in the afternoon, and you're still listening sa inyong yung, or sa inyong paboritong FM radio. This is K5 and News FM. Kampiyon! Ang iyo sini nga hulot para utwasan sa kahanginan with Miss A mga ka K5 nagapadayon, no? And sa sini nga tion aton pag-istoryahan, no, ang inyo nabatian nga drama, istorya ni Lala. Amo na gani ginbutang naton question mark nga, sa aton title, si Lala nga may bana kay kagawad bala naganinja ninja. Ay, kay wala man gali mga kakeifa. Ano? Haum-haum, malang gali to sang iya siringa. Bana. Kaysa sobrang kasadya, no, ni Lala, di nakahakos siya kay kagawad. Siya nung dapat himuon subong ni Lala, no? Ang dapat himuon, kay nagasuspet siya ang bana, di kinahanglan, no? Nga... i-rebuild ang trust nga nadula. Hindi niya man mabasol ang iya nga bana kung amo sa to ang masaksihan. Una, syempre, masakitan. No? Sakitan ko, lalo na kung palangga ang iya sini nga asawa. Kag hindi niya gusto yang may makadikit o kung makasimhot pa sa iya sini nga asawa. Di ba lang? So, ina ang mga pagpangimon, normal lang mana siya. Mga ka-K5 sa

to reassure isang iya sinigabana na nagasuspet siya gamay ara siya sang affair o kung may hindi among nagkatabo sila ni kagawad, no? Kinahanglan mag-build siya sang inang high transparency environment. Pakita niya sa bana niya, giho niya, hulag niya, no? And masami nga mag-communicate sa iya sini nga bana para mahagan-hagan ang insecurities ni bana. Siyempre, gina-question niya sa iya ko galingon. Kung ang mga duda niya nga ibaylos ang iya sini nga misi. May mga question, may mga doubts na siya sa iya sini nga ko galingon. Pero pag-ahambal na ito nga rebuilding sang trust, hindi na iya ura-urada or hindi na iya insigida. It takes time. Damo sang effort na dapat himuon. Damo sang pagpasensya nga dapat himuon mga ka-K-5. Agod lang nga hindi maglala ang solusyon. Sa part naman sang bana, kung tuod nga palangga mong imong asawa, and para madula ang duda, kag ma-save ang marriage yung aduha, hindi mag-kinagamo, no? Hatagi sang chance ang imong siding asawa nga ma-prove niya nga inosente siya. And, no? Hindi na pagbalik-balikon ang sang una. Ikaw na kakilala si imong asawa. Ikaw makakita sa iya adlaw-adlaw, makaobserbar o kung makanotisyar sa mga giho niya. Ang importante, ang willingness nga i-fix sa mga bagay-bagay kag pasulabihon o kung i-prioridad ang inyo siling pag-ubdanay. I-save ang marriage kag siguraduhon nga hindi mamansyahan. No? Ikanugon man asang inyo ginpundar nga duha. No? Kung bago siya silang mga haum-haum o kung mga duda, no? Masamad lang. No? Sa inyo nga duha nga mag-asawa, no? I-rebuild ninyo ang emotional connection. Sa imulala, no? Make him feel valued and appreciated. Prioritize ang quality time upod ang imo siling bana. Bisan ang mga lakat-lakat upod ang mga omega, ipaiway anay para hindi magduda. Ha? Pakita nga na-appreciate mo siya bilang imo siling bana. Express ang gratitude sa mga bagay nga ginahimo niya sa imo kag sa imo nga pamilya, big and small. Pasalamati siya. Of course, physical affection. Maintain some physical closeness. I-hug mo siya, i-kiss mo siya, i-holding hand mo siya. Kay ini nag-reassure sa iya sang inyo sila nga connection. Basi kulang naman sa angga si Bana. Amuto nga nakita niya nga nag-hakos ka kay kagawad. Di nag-alalaing siya kay basi ikaw. Wala gani nag-hakos-hakos sa iya. No? Hugta lang ani ang paha kag magpasensya. No? Total kung inosente, ikaw, no? No need mo man mangin defensive. Kundi, ipakita mo lang yan, no? Kung ano nagkakadapat para sa imo bana, at para sa imo nga pamilya. Kung may mga bagay nga dapat likawan, no? Likawan, no? Para ma-rebuild lang ang trust nga ina, nga nadula, no? Kaya kung wala sang trust o kung salig sa isa karelasyon, iwala ina sang pagapadulungan nga direksyon. Nahambata na isang una sa aton siling programa, ang relasyon nga wala sang trust, no? Wala sang salig sa isa kag-isa, no? Kapareho sang salakyan nga wala sang goma o kung flat ang goma o kung wala sang gasolina o kung krudo mga kakay-fi. Wala nagid ina sang padulungan pa, no? Thank you, Lala, for sharing your story. Thank you man sa aton sining mga dramatista nga naghatag kabuhi sa kasaysayan ni Lala. Magkita na kita tomorrow. Same

Time, 1:23 p.m. mga ka-K5, dili sa gihapon sa aton siring kampiyon nga istasyon. Sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 and News FM Rojas, sa aton siring partner sa technical side, ka-K5 Michael John Ditoga, kaginaupdan subong ni Chief Nelson Fontillas, kagka-K5 Jovic Hover. Sa Pilar, kaka-K5 Monmon Villa, kaka-K5 Alvin Pagunsan. Sa Hamindan, kaka-K5 Jomar Bawisan. Sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer and President, Doc Rabil Uy. Ini si kaka-K5 Amy Orleans Birondo, a.k.a. Miss A. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mga butka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika, Spore Biotics!
3: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Saring Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman.
14: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
16: My tennis one is
9: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: My tennis two.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
9: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
18: Ang best friend sa mga kababaihan.
19: Sporbiotics.
18: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
19: Sporbiotics.
18: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
9: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
9: Garantisado!
0: Epektibo!
9: Aramis!
0: DDX 500!
9: DDX 500!
20: Catalina Habagat,
21: anong ginabatsyag mo?
20: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Na namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Bagong Big Mix right here on 101.5 K5 News FM with Agent Jack. Ang programang ito at ang oras na yan, 3:18. Ang oras na ito ay hindi sa inyo ng ating paboritong kape, ang DTX Coffee Mix. Ito ang paboritong kape ng sampayan ng Pilipino. Sigaw ng mga coffee lovers, DTX Coffee Mix.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanang proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
6: May nagkain na indigit na aguantahan kung nag-atake. Lakot sila over-fatig na sa school work, over-stress sa problema. Natilawan ko na ang damo lang herbal medicine pero wala agad alivyo. Apang one time, nag-try ako sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Sa subong, maayo na agad ang pamatsak ko kag adlaw-adlaw ko inyong ginasumar.
7: Dr. Pinoy's Calling Capsule.
8: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
8: Master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
12: Gah, mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, mag-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
14: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Gabalubala ka mo, nga may tatlos ang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
19: Discover the beauty of playing brightly with Blue Star Online, a world of smart play and luxury entertainment.

0: News FM.
1: Si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Babakang sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
12: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
3: bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
20: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanito. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: 3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: K5. News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga magatagpalamati, padayunon natong subo sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kanginan. Minyugid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katol ah!

0: Bugnaw na yakamot si Nimatay. Bisa nagalayo nga tanong. Hapulaso niya lang na. Nagakabuhi.
1: Kagkagwapa pa. Maayo gini magpili isang palakasawon si Insuya. Si Tantan kag Berne? Tambot. Kundiin ang mga mata nila sina. Damo di gwapa nga babae. Ang mga pang-algid ang mugi nang pili nila. Kagang ang lawas pa nga daw mga manugdumog.
2: Sino lawas daw manugdumog, tay?
1: Kay sino, babe? Kay Rian, eh.
2: Ano yung problema mo kay Rian, aw?
1: Hindi ko na yan nanamian siya.
2: O tayo nga, ikaw maulid siya, aw? Na ano kaya nga ikaw yung mabuot sa akon kung ano klase babae ang uyabon ko?
1: Ay, kayang akon niya bala, Tantan, nga kung masimbugan sang law ay ang lahi ta. May posibilidad nga magkaapo ako sang law ay man. Ay, makaluloy gid ang mga apo ko kung maamo sina. Kaysun lugon ina sila sa pilakadlaw. Uy, abe ha? Isli ng uyab mo ha, sang gwapa-gwapa ha. Kay hindi kuya magbaton sang umagad nga laway.
2: Oh,
1: hindi ko magbaton. Sunda mo lang magulang yung magpili.

0: Mayong aga, day.
1: Nanugatan? Doon na pusan ka?
0: Wala. Luya lang lawas ko.
1: Ay nga aga ni! Sukiri ko bala!
0: Hindi na. Basi, maginamo ba kamo?
1: Maginamo? Maginamo kami? Ni sino?
0: Hindi na lang bala mamangkot pa.
1: Yung sugid-sugiran mo ko? Kadason, hindi naman. Ano gigbalahaw?
0: Si tatay ah. Gainit ang ulo ko. Ginapadayaw giniya si Nema.
1: Ang asawa sang magulang mo nga taga-syudad? Ay nga ah. Ano na yung problema, ya?
0: Ginikaya niya ko ah. Kay pigaw ko nung magpili sang uyab. Dapat ko no, sundo na mo ni Bernice si Manong Inso nga sagad magpili. Guwapa na. Pisan pa. Nami palawas.
1: Ay, gali. Kag nahikay gali si tatay mo sa lawas ko. Amo na. Kag nalawayan siya sa akon. Basi mag-uba ko sa atubang niya kag tumindog ang iya. Ot doon ko, ged. Buo ka pala hikay na sang amay mo daw. Kagwapo-gwapo, ged. Ay, kung hindi ka mo sa akon, hindi eh. Break ta eh.
0: Ay, hindi Rihanna. Hindi tayo mag-break ka. Palangga ta kaya? Kagini ang tanda, Irian. Para sa akon, ikaw ang pinakagwapa nga babae diri sa lugar ta. Ikaw lang, Rian.
1: Ete kung tuod na, ipakasal ko ah. Ipakasal ko ah. Pamalayi ka mo to rin sa malayo ah.
0: Ano? Mamalayi gida yun. Wala pa tagan isinuptan. Mabulayan kita sina. Masupot-supot ah, Nayday ah.
1: Sige ah. Pero, umandam lang na si tatay mo sakon. Kag ang bayaw mo na nga sinema, may adlaw gina sila sakon. May adlaw gina sila!

0: Ya.
1: Tultantan. Tanawab na si Manong Inso kag si Waswit yaw. Kaswit sa ilang naglakat sa dalan.
2: Sweet ka to. Sweet para subong. Kiti, wala pa na-realize ni Nema nga kapoy di galing pangabuhi sa uma. Kag maabot ang adlaw, nga bayaan siya sa asawa ya kag mapulit niya sa syudad.
1: Ano ka bala, Tol? Daw, suya ka sa bayaw tao. Akigikay ng lima, Tol?
2: Hindi lang kumalikpat sa pag-insulto ni tatay sa ako na. Kag pag-insulto ni tatay kay Uyabon. Putik suya, Kuya Tulya.
1: Uy, hala, Tol.
2: Suya, iko, Tol.
1: Nano, hindi magamus na, Tol. Hindi maayang magtanong kita sang dumot sa aton nga bayaw. Kag isa pa ya, Tol. Salain na bala kung guwapagin man ang nubya ya o kung asawa niya? Kita ka man ang ebidensya, hindi bala? Patubangon kag patakiliron, guwapagin man siya ng hima, hindi bala? Makawiwiling itsura, Tol. Batunon ta na lang akong ang itsura pagambalan, ti, biya-biya katamang mga uyab na, Tol, eh.

0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga punggot
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit
5: DTX Beauty Soap.
4: Galao magputi
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro kapulkatol
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Ay, padamo ka sang lalaban ko. Nang, damo ang lalaban ko. Tanawa ba lao?
1: Oo, gani. O, akon man, damo man gani, oh. Natagay. Tingob gawing lago namon kina urutan ko kahabon na labada eh. Oh, ay. Diyos ko, nalanggid. Ay, subong lang kuya kapangumbra, tingob sa banwaya ho. Tingob gini ho.
0: Ay. Ay. Ay. Nang padang.
1: Ano?
0: Labay man ba lang akon? Di bala, lapitay lang kamod abalay ni Miguhon.
1: Ay, oo. Nga manaw.
0: Mayuhay man kamo nasang perte kagwapa nga asawa ni Enzo.
1: Ay, wala ko nayaga sa paksi, yaya. Do ka inta bala klase bahiyaw? Bisan gani galakat sa dalan? Ay, Diyos ko, dumasipitay gisla ni Enzo, ya.
0: Papansin, inong. Daw gusto ya guro tanan nga tao matulok sa iya. Naumulgi ko na bala sa iya mo? Naumulgi ko na
1: iya, kabalok ko. Ako gani, amo man. Mayos, kitaya ka duwaya. Bigat lang na guro ang klase babae, yaday. May katulgi guro na iya.
0: Ay, hala. Tuod nang. Ay nga, ah. Nagpakutibaw sa salain niya lalaki?
1: Ay, wala man. Wala man, ah. Pero yun na ba lang, hala, nagtakbahanay sila ya sa dalumsang kamansi? Ay, Diyos ko, kung tarong na siya ang babae, masugot siya?
0: Ay, sige, hala. Be. Tuod ka nang? Nakita mo gid nang?
1: Ay, kung ako ang nakakita, ay kangon kung isilang ka duwanin, so sa bato yan. Kung galing kayang nakakita, big man niya, kiss ko nga ba na?
0: Hala? Nag-anugi dyan na?
1: Oo, gani. Nag-amu-amu, ginagani. Oh.
0: Hala, tuot.
1: Tagi niya ni Banao niya. Ay, Diyos ko, nalagin. Hala, nagkakalalambod ang duwa katiin ni masawak na Enzo.
0: Buo.
1: Aryo, kagbation niya diyang tsapaw sa bigala niya. Nga dugo, nakulikog ang batikulo niya. Bastos-bastos kaya klase babae, ya. Bastos kaya, day.
0: Ay,
1: ako, ya. Bo, day, naglima lang kami akatuig nga upod ni Banahon, kuya. Wala kuya ka dumdum nga magtulot siya, baugid, kuya, ha? Oh, ikaw, ya, Rian, ya, ha?
0: Ay, ako, nagatingog-tingog man, eh, pero silinga daw, nag-iskandalugid. Ay, wala ko na iya. Ay, ako, bastos sa iya, ya.
1: Bastos, gid, eh.
0: Ano, do, bold niya sa pelikula nga, hala ka, ah. Diyos ka, ay ka bastos na iya. Ay, amugid. Nga pala nindog yung balahibo ko mamati.
1: Amugid ya, day. Kuya, ipus laman kuya gani iya. Matyagan ko, manyakis ginang asawa ni Enzo.
0: Ay, alam.
1: Oh, manyakis nga may katol. Ay. Bigalan. Ay, Diyos ko, day. Ay, Diyos ko nalagin. Ay. Gainit gina yung ulo kuya sa iya.
0: Hipus. Ano, hipus. Ano, hipus. Ang kinalibak tao. Nagpakadto diri sa aton. Manglabaman siguro.
1: Ay, di mayo kay Ari siya.
0: Aday, mayo-mayuhan ta siya ni Antis Birahon.
1: Ay, sige na, na. Oy! Manglaba ka man. Dali-di. Upo ni Samon. Intra-di. Lakad-di.
2: Ay,
1: dali-di ah.
2: Mayong aga sa inyo.
0: Impundi sa mga alaw. Ay, para nga malatnan man kami sang kagwapa sang taga-syudad ah.
2: Gwapa tatanan ah. Wala man sa gintuga ang Diyos nga law. Ay, hindi bala? Kita tanan niya, alalangay kita sa mata sang Diyos.
0: Sa mata sang Diyos ya eh. Pero sa mata sang mga tao, lain. Ikaw ang gwapa-gwapa, kag ako law ay. Hindi bala?
2: Rian?
0: Si Ugangan mo na gida naghambal. Manginwala ka pa? San o ka pa yung mapauli sa inyo sa syudad man? Para kapahuway man kami sang panghikay sang iba nga tao dire.
2: Rian?
1: Wala ko yun ay nasilaw sa kagwapa mo, yaday. Ay, kagisa pagigali. Ano ka sa syudad, dayhaw? Pokpok?
2: Ano? Nagapataka ka lang kamo, yaw.
0: Pokpok, agad goro. Sa diin ka mo nagkilalahay ni Enzo? Sa warehouse ay, no?
2: Sobra-sobra naman ka mo, ah. Ano yung sala ko sa inyo nga ginahingabot ninyo ako, ah?
0: Sige, baby, ta! Kag mapaapin-apin naman sa bana mo, kag sa ugangan mo nga manyakis!
2: Sobra-sobra naman ka mo!
0: Hala, Rian! Hala, uy! Naglakat si Lima, ho! Kagitbayaan niya ang lalabhan niya!
1: Hala po, Diyos ko! Basi manugit na tokon kay Enzo, tapat kita!
0: Ay, wala ko yung hadlok niya! Wala ko na hadlok! Ha! O Abdan ko pa na sila karon sang ulo sang banaya. Makita nila

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juan is dead.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juan is dead.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Ano ang dangtan sa pagpangyaguta sang duwa padang kagrian sa kainima? Mga abyan, sundag ininyo sa pagpamati. Ang matahong makasugpon sang ato drama sa kaginan. Ngayon yung gidmakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, may katola! Ginsulat kang sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Botenya. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics
1: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
8: Imong blood sugar test,
7: ilan
8: tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
16: Oh, he knocks it down!
15: Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
15: Ka! Ishoot na ga!
16: DTX 500.
17: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rinilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
16: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mamakal sa mga butik.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian. Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
20: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
16: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakamalang

0: karan sa iya sini nga ginalauman. O galing ti iban may mga nagaduda ti kapila ka mo nagsugila noon. Nagupdanay pa ka mo, ay kagid ka pamangkot abi isang pangalan. O ay kagid abi ka pamangkot sa mga personal details or litrato or whatsoever na maka-lead, na makabulig para madasig ang ma-identify ning suspect. Kay hindi niya piso lang ginistoryandi, hindi lang 5, 15, 20, isa kagatos or isa kalibo, 51,000 di ang involved kakwarta mga kakayfive. Amo ni karon nga ginatutukan ni sa motoridad ta para mapadalma ng investigation kag matulid kung sino ni ang ginatudlo diri nga persona mga kakayfive. Yari ba lang kabayin sa interview sa K5 News FM sa Roa City PNP angot sa sining kaso nga ilang ginaimbestigaran? Yari si Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles sa Roa City Police Station.
1: El Castigador! El Castigador!
2: Sir Mayong Adlaw, kamusta ang update sa pag-imbestiga regarding to sa natabo nga bagpang-scam sa isa ka komprador sa TTC, sir?
3: Kagainda si Nagat, nag-hatag siyang order ang ato siyang hepe siyang Roca City PNP, Police Lieutenant Colonel Dunil Piri, sa ato siyang investigador na pagpili mapadulungan ang area sa TEDC, kag-check nila ang area na pwedeng na natabo ang pagdawos ang kwarta sa biktima no? Sa sining suspect para man niya makita dito kag-review ang itsurahon kahit yung sumban ng pinagka mga CCTV video footages kung paano nagdutad ng insidente. Kaya bangod nila ang atong sining biktima na kuha mo natin sa pinagka mga information na why di niya makilala o nakapresent at isang ID ang inyong suspect saan inisilaya ang mag-istoryahan at burn it up. Kahit dito nang gita kahapon niya daw na tigayon na matabo inyong pagkakalis ang kwarta in-exchase na niya sa mga kukabulyon sa isga na iga-atag sa iya. Pero nangindulaan na ining suspect niya.
2: May mga anggulo na dabi kita, sir, nga ginasundan angot sa sining insidente, sir?
3: Kikon basiyan natin, 35 May, iningadaan ang ina sining pag-transaction way back pa sa minto sa mga nililigyan na adlaw, no? Which is dito niya natagot sa may bahin na niya sa barangay Dinabuan, Sorbang, Aklan. Na considering sa matun niya ganit katinawo o katilalaman ang nagpatigay na makilala ang inyong suspect na ini. Siguro posible may mga demand na nakukapulyong o stocks na sila iska nagsulungan na nag-intrama ng inyong suspect na ini na nagpalapos ang inyas ng interest na mag-supply sa nakukapulyong sa inyong iska para man sinigosyo sa sining biktima. So, naghatag ang biktima sa mga amounting to 51,500 abit na amount sa isda. Kaya dito ang ilas din ang plano na sa areas ang ibusan magkuha sa isda. Apang sa report niya sa sining atun sa biktima, paralin sa ibusan, nagdulog siya isa sa may bahay niya sa TDC. Kaya dito din ang balas sa suspect nga dali sila magkuha sa isda. Sa mga bayan sa TTC, so dapat ihatag mo ang iyong bayad na 51,500 sa sinususpect kaya siya ito ang masulod. So natingnan lang kita na naghatag siya sa dako niya na pagsalig sa sining suspect kaya mas common sa aton, diba? Kung magkuha kita sa mga dalagang bulyon sa isda, dito kita yung nakatag sa mga bayan sa Libas Fishing Port. Kaya muna dito ya ang lugar ko sa din at dito ya ang mga broker, ang sakayang pandagat nga nagpundok ng mga papanawag sa nila siniyang ng mga panguwang isda. So, dito, na wala mo siya nagkupot sa sulod sa TETC, so dito yun ang ginhatag possibly sa may parkingan ang hining hiyasin ng kwarta. Kaya siyempre, nintindihan ka, may aras ang parkingan ang ating siniyang ang bumalakad sa may TETC. Hindi ka magpwede ka parsikil sa kalsada, especially kahapon na daw, tienda, may bayan sa TETC. So, umutugin na tagya ang kwarta, kaya wala na nagbalik itong suspect na ito. So, muna ganyan na kinahanggan subong sa ating sinong mga investigador na makahinyo sa kulat ng mga anggol sa CCTV camera na nasituate mga sa ang area. Kaya para lang ang review na ito, ma-review, kaya kung may mga pangitsura ang kita lang nakuha, kaya kung kinahanggan tambulin sa ating sinong cybercrime unit surgeons in order to enhance sa sinin mga picture o picture na ini na makuha natin sa mga niyang area.
2: Masiling tabala sir, ini naman nga natabo.

0: Cebu. Isa naman ni Kamodos, diri sa Capiz.
1: Well, may possibility na ang atin si Mayan Bidin at Tawari na naghatag siya sa trust and confidence sa tao. Ngayon, hindi pa niya kilala niya sa tulid. May una bis, dito pa lang sa first day niya pag-istoryahan nila, dapat nakahinuin siya sa proper identification ng mga IDs, no? Or anong mata ng mga valid IDs, hindi ka magpapatuhod na ang hindi nga tao di man sa atong sumipulan ng mga nagkuha nga hindi siya sa tundasan ng regarding sa ID, no? Dagang isa pag ito dapat, kaliwaan ang pag-abayad niya, no? Ang items dapat ara ang bidan niya ng mga isla, kagang taon niya pa ang mga tamanyo ang gusto niya, kagang na yan, worth it man ang kwartang ginabayad niya. So, ginilang tao, this is the first time na tabo na sumibayan sa KEDC. Kaman, as I said, wala na niya nagkakuha sa isda o nagkakumpra nga atin sa imakotoran, kundi dito niya sa may bakay man niya sa ports ng iba sa ito.
0: Kita, sir, sa Roa City PNP, ang aton nga panugyan sa mga negosyante, labi na sa subong paniyempo nga tuman kabudlay isang panahon.
1: Well, part na daan subong sa ato, sinya pag pumagli ang krisis na napagsyagan nato, no? So, dapat magdubli halong kita, no? Siguro doon tigit niya ang atong mga katransaksyon legit-git kung pwede nga makanta-kanta na isang background investigation tunayhan, tuwo din man siya ng broker o tuwo din man siya ng tao or like for example, siguro doon man ang mga identification na ginapresent sa aton. Hindi kita magsali na kung pictural lang ina sa aton sinin ng mga cellphone, sense mo through messenger, siguro doon man ay kung ina yung tao, ina yung mga picture o ina yung mga pangitsura kon, ang magiging man yan, ang tao ang pangitsura mo. Kaya kailangan kita agad niya sang proof. So that in order niya, at least mahibaloan din mo kung ayahan ina yung tao ang pangitsura mo, matarong o hindi. Kaya mo yung pinaka-important is subong. Kaya kung dapat, kung once nga nagahin niyo ikaw or may katransaksyon ikaw, dapat kaliwaan. Kung once nga ara ang items, kaging sakto na sa imo, kung satisfied ka na sa items ng pagkabaklo ni mo, hindi mas mahal, at least nakita sa imo duwa sa niya kamata na ara ang items ng pagkabaklo ni mo, prefer ikaw magbayad. Kaya ang imo man ginabayad, eksakto man eh. So dapat man ang ginabakali mo, eksakto man, which is para man niya sa tao na mabakal, satisfied man siya sa items niya sa pagkabaklo. So dapat maghalong kita. Kaya if ever kung anong din man ang matabo, well, of course, itong sinin na talatapan sa Roma City PNP, bukas para man sa pag-assistan sa itong sinin na mga kotoran. Mas mayong makareport kita as early, as soon as possible, para matagal-tagalan sa aksyon ang anuman niya sa isang request or needed sa itong sinin na mga kotoran.
2: El Castigador! Ang kabahin mga ka-K5 sang interview sa K5 News FM sa kay Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles, ang Information Officer sang Rusty Police Station. Di collection man ni sa ibanda nga may mga transactions nga dapat siguraduhon yun, no? Ang inyo sininga magka-transaction dahil hindi lang basta mag-PR kundi subong yung panahon, damo nagidbang nga manugtunto, no? Damo nagidya nagapanunto sa ila sininga isig kapareho bagay nga ti masakit-sakit man akong ikaw ya makuaan sang dako nga kantidad mga ka-K5.
3: El Castigador.
2: O, mabulubog at manisa bulsa kung ikaw ya mabiktima sini. Amo na nga dapat, no, nagaginasiguro tagid ang aton sininga transactions para hindi makadto sa walang inyo sininga tininguaan mga ka-K5. No, hindi magkadto sa wala lang, hindi masayang ang inyo sininga kwarta mga ka-K5.
3: El Castigador.
2: May nga po lang kay Robert Agassi, naga-monitor. Thank you, Gid. Ma'am Dolores Abilarde sa Abilarde family dira sa Barangay Lawaan, nagatutok. Kag kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, naga-monitor naman si Ma'am Bernadette Umiten Calzado. Salamat, Gid, sa pag-monitor dira sa K5 News FM.
3: El Castigador.
2: Ang mga balita dira sa El Castigador, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sa Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria para sa healthy nga channel tingalawas, Klinika Complete Spore Biotics ang sabat dira mga ka-K5. Amo ni magabulig sa pagbalanse, pagbalik-balanse sa good bacteria sa aton sinilawas. Malikawan man ang toxin accumulation, mabuligan cleanse ang aton sininga colon, malikawan ang pagbalik-balik sa urinary tract infection, malikawan ang pagbalik-balik sa iban pang mga saisang infection sa aton sinilawas sa bulig sa pagtuma regularly sa Clinica Completes Probiotics, mga ka-K5. Ang iban da nga gidabakal nyo sa butika, ang iban sina liquid form ng good bacteria, kuno pero lantawan nyo bala, 2 billion lang ang CFU niya. But ang Clinica Completes Probiotics, the only spore-based probiotics na may 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Gani para sa healthy nga channel, tingalawas, Clinica Completes Probiotics ang sabat dira, mga ka-K5. Topod sa DTX sa 500, Mighty C kag D3 Bio, kaupod sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh kag Extend Food Supplement for Men, mabakal ini nga produkto sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available man actually online eh, sa Shopee kag Lazada, mabakal man eh, kag mabakal man sa sentro sa balaligyaan mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tandaan, mga produkto nga ninyo magkabulig-amlig sa aton ikayang lawas, produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Well Center ni Doc Ramil Uy.
3: El Castigador.
2: Sa nagligad ga Sabado, isa ka persona na dakpan sa pagduso sang droga dire sa may area sang Barangay Punta Tabok. No, dugang naman ini sa listahan sa mga drogista nga nagkaladakpan sa aton nga mga otoridad. Nga kapila na bala sa wayon, pero sige sa gyapon sa pagduso kag pagamit sang illegal nga droga. Ting aton niya nga mga otoridad way na nagauntat mga ka-K5 sa pagkakandak sang operation para nga matapna ining padayon nga pagduging sang illegal kag makalalit nga droga, mga ka-K5. Ti dire sa Punta Tabok, isa dira ka driver ang nadakpan, mga ka-K5. Kag according sa report, nagpositibo ini sa drug test, positibo sa paggamit sang illegal nga droga, mga ka-K5. Ibalang tabing update sini na interview sang K5 News FM si Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles, ang tagpamaba sang Roa City PNP.
3: El Castigador. El Castigador.
1: Ang naging resulta sa inyong guard purpose operation sa K5 Mine sa inyong nagbigad nga inadlaw nagawa na kahapon ang resulta sa inyong atonsin ng drug laboratory test, no? Especially ang atonsin ng subject na si Munmun yun po undergoan sa iyasin ng drug test, no? Kaya positibo na inisya ang nagkamit sa inyong na droga, nakikman ang nabakal na item sa iya, no? Hatagmang sa atong siniyang crime laboratory ang result sa siniyang drug items na nakuha sa iya. Nakikman ang iya siniyang drug test na inisayhan ang nagagamit sa iya illegal niya na droga. Kagaina sa aga, file na ang kaso sa pagbila sa RA9165 in connection sa ESMIN Section 5, amo ang ceiling kag sumon Section 15, which is using of illegal drugs.
0: Based sa ito nga investigation, sir, may possible kung din ni siya nagkuha, kag kung din nga lugar niya ginadala ang illegal drugs, sir?
1: Actually, kag-ify may, hindi na natin na ma-deny ang area sa Cassandra Cruising, nga pagpikadamot na raya sa mga kautaw na ito na nag-involve sa paggamit ng produso sa illegal na droga. Bangod sa iya sining na trabaho bilang taxi driver, madamo man din siya sa mga kontak at mga parokyano man. No? Isa ka mga nakahatag sa atensyon sa atong sining ng mga barangay opisyal sa mga barangay, ang amoyer na pagwag pasulod sa iya sinang narintahan dara nga balay. No? Luwas nga nag-iisa sa ginagamit ito pa niya posible nga ginagamitan o ginaruruan sa illegal niya na droga ang sa mga kilalaman niya yung mga threshold driver o agad ng mga parokyanos. So, kapag danan kahapon o sagbitan nga daw, insigitan na din kasato ang drug-by-bus operation kay isa niya siya sa mga provincial priority list target sa atong sining Capiz Police Provincial Office. Kag-given doon niya siya ang SLI na newly identified. Ari mang gihapon niya pangalan sini sa aton sini nga badak watch list isang among niya nga barangay, no? So amo tong nga insigida nga apan that the subject is positive on the area kay ngin fruitful man katama ang pila ka mga test bite nga gihimo sa aton sini nga operatiba. So gilayan ko ni padayon ang drug bypass operation kag nangin successful ang ining operation sa kasambitan sa niya ng person.
0: Pag-abot, sir, kay ang barangay Punta Tabo, kilalaman nga ruruan gid or pugarani sang illegal nga droga. Sa side, sir, sa Roa City PNP, ang aton nga mapanugyan kag mapabilin sa mga individual nga nagaguha sulod ra, sir, sa mga barangay.
1: Sa gihapon, hindi kita magkuntad sa aton sinipula ka mga buluhaton, especially sa pag-tutok sa illegal nga droga. More particular sa programa sa aton sinang gobyerno o sa aton sinang PNP, especially sa among mga area sa Barangay Punta Tabo. Despite na pila na nakabisis pinsulod sa pila ka mga anisyas ng gobyerno, but still sa gihapon ang aton pila kong kotoran may gihapon nagpamati sa aton sinang panawagan. So kung di man sila yung pamati sa aton, is okay lang. Ibangod ang aton sinang pinapasalamatan ang mga pumuluyo at barangay officials sa mga barangay nga nagahatag sa aton sang impormasyon kag ang ilad ako ang kooperasyon. Ginagapati kita sa matamat aton ng pagpatigayon sa pila ka mga drug bypass operation. Maamat-amat na nila ko. Hining pila ka mga kotoran aton nga nag-involvar sa pagdamit ng pagdususin ng ligal na droga. Nakipman ang mapahagan-hagan naton kag sumuman malapit na lang kita nga ma-stop naton ni pila pa din sa mga ilang pagka-involvado sa pila natin sa mga kotoran, especially sa pag-gamit sa pag-asusin nila nga ito.
3: El Castigador! El Castigador!
2: Nabatian mga KK5C Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles sa Roa City Police Station. Si Kwanyo, sa iban pa na nga nag-bulubaligya, o sige lang ah, kung hindi ka mo mag-untat sa inyo sininga pagbaligya ka-droga, birahin nyo, kiti ang aton motoridad hindi man maguntat sa pagkandak sa operasyon. Sige-sige laman ni sila yapon mangdakop, no, sa mga nagaduso kag nagagamit sa ilegal nga droga. Ang Punta Tabok yung adana mo ng barangay diri sa Roa City nga notorious. Notorious basta sa baligyan na isang shabu mga ka-K5. No, basta sa baligyan na isang shabu. Amo pa ang kwan. Amogid ka notorious ang inang barangay mga ka-K5 pero aton mga otoridad why isang binulan nga wala sa may nagakadakpan nga taga Punta Tabok ginabulos-bulos lang nimo kundi gani Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency o Confedea nagakandak na sang operasyon. Pero ti sa gyapon may nagakabilin gyapon mo. May nagakabilin sa gyapon nga mga nagabaligya kag nagagamit sang droga, mga way katahap. Mga ka-K5, sige-sige, gyapon, way gid katahap sa ila sini nga mga transaksyon da, mga ka-K5. Kung madakpan, ting diskarte nila, paluiluoy, madrama-drama da yun. Pero kung sige, pagani baligya nila, sige pa ang ilalagas ang aso, adusino nga mga palak-palak, kagkupog-kupog, mga ka-K5. No, dusino nga mga maisog. Kaso ng ibanda, way na suyop sa droga, mga wat? Ikaw yati mo, iyang nga nagapahimuyong o kapin pa mga kauturan tanga nagabakas lang sa adlaw-adlaw mo yung permisyon sa mga animal nga mga addict nga niyo, mga puser nga niyo. Ang problema lang da, kiti may mga konsentidor man ni sa ila sininga bisyo, illegal nga bisyo mga ka-K5 nga nagapamirwisyo sa ila sininga isig kapareho. Tiyang pamangkot, hasta san o kita nga magaantos, hasta san o kita yung mga ka-K5 nga magaantos sa presensya sining mga drugista nga nagafiesta sa ila sining nga illegal nga aktibidad. Kiti do buhi-buhi gyapon ila negosyo. Mga ka-K5, buhi-buhi gyapon ang ila sini nga negosyo mga ka-K5. Tidugangan tala na sa iba naton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. No, kiti bisan ng mga opisyal da sa barangay do hindi naman gani katakod mga ka-K5. Bisan mga barangay officials da, binado nga terrible gid ang problema nila sa droga dira sa barangay Punta Tabok. Ang operations na ginakandak, wala to, pero ti sa gyapon, ara, may nagabaligya kag nagagamit mga ka-K5. Waay, gid sang katahap ang mga drogista. Dugangan tala ni, no, sa iba natun nga News and Public Affairs Program dari sa K5 News FM Roa. Salamat, gid! sa iyong pagtutok sa isa naman kedisyon sang El Castigador, mga ka-K5. Standby na kamo, masunod na ang D3 Bio Newscast with ka-K5 Maria Rochelle Ebron. Hambal ni aga si Roberto, ano man abi kay tani pagkatapos da ko sang droga ipakita man ginasira agod sure nga hindi na magbalik. Balik kay tapos pakita din inagakadto. Kapilata na naging explain. Kita niyo basta may bybas gina-inventory. Gina-inventory ina kay ebidensya ina. Now, dalon ina dayon sa korte mga ka-K5 ina nga ebidensya. No, i-dispose ina sa husto nga tion. Salamat gid sa inyo pag-upod sa El Castigador program. Inisi ka-K5, Roldan, Bisana, Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport. Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
3: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko.
16: Ang Extel.
15: Supplement for men.
16: Lourdes.
15: Tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel.
19: Sangbanika,
18: Roa City.
19: May high blood ako.
18: Permi lang galingin ulo ko.
19: Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
6: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang paghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
6: Glaucoma,
16: Eye Care Gold
6: Capsule,
16: Bacterial Conjunctivitis
6: o Pink Eye,
16: Eye Care Gold Capsule,
6: Eye Allergy,
16: Eye Care Gold Capsule,
6: Cataracts,
16: Eye Care Gold Capsule.
6: Ang Eye Care Gold Capsule
16: may aras ang lutein,
6: Vitamin A,
16: Vitamin E,
6: Vitamin C,
16: Zinc,
6: kag Bilberry Extract.
16: Eye Care Gold Capsule
6: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
16: para sa eye health.
6: Manginom sang Eye Care Gold.
16: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
6: Eye Care Gold Capsule.
16: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: Bali. Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 6:01 na sa gabi.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: D3Bio Evening Newscast.
21: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
23: Ka-K5 is sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Mga motorista desmayado sa liwan nga pagsaka sang presyo sang gatong. Hagna nga kakason ang K-12. Ginpaboran sa mga ginikanan. Senior citizen ginlutang patay sang wala pa matubod nga suspect sa banwasang maayon. CCTV footage sa TATC. Dako nga buli gagun matumod ang suspect nga nagpanunto. Tricycle driver nga nadakpan sa drug bypass operation sa barangay Punta Tabok. Positibo sa drug test. Kaglalaki pilason matapos ang nga nalaban sa Dao Kapin. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sa Region Size sa Western Visayas. Mga balitang regional. NBI 6 na nagpasalig nga himuon ang masarangan agud makabulig sa pagsulbara sa pagkasapos ang sunog nga bangkay sa Pavia, Iloilo. Masobra 700,000 nga balor sang illegal nga sigarilyo na kumpiskar sa syudad sang Kabangkalan. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
24: Balitang nasyonal.
23: Masobra 52,000 ka pamilya apektado sang aktibidad sang bulkan Mayon. Vice President Sara Duterte ginbato na mga desisyon sang ICC sa kaso sang iya amay. Anay presidente ginlahugan ang mga taga-suporta nga mag-untat na kag inflation rate sang Abril nagdasig sa 7.2%. Balita ka K5 sa luwas ang pungso at balitang international.
24: Balita international.
23: Biyente sa ispatay sa pagsigabong sang fireworks sa factory sa China.
24: Balita international.
23: Balita ka K5 sa patag sang hidapan.
24: Balita sports.
23: Alex Yala nagsaka na sa number 42 sa WTA ranking.
24: Balita sports.
23: Para naman sa aton, Balitang Entertainment.
24: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
23: Joy Barkuma nagsabat na angot sa allegasyon sang bullying.
24: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siningapag pangalagad subong nga adlaw sang Martes, Mayo 5 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shen 0.9, 89.7, K5 Radyo, Tagboanay sa Banwa sa Pinar, K5 Spearhead, Kalinong Radio sa Hamindan. Live inyo man kami ka K5 nga makitaan sa Bilog, Pilipinas, kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 6:00 na sa gabi. Ining oras mga ka K5 ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang klinika D3 Bio. Ang D3 Bio ka K5, amiras ang virgin coconut oil plus vitamin D3. Kung ikaw ang masaming nga stress sa buringot, kag madasig nga makalipat ka K5. D3 Bio ka K5 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Liwat na naman nga nagapanghakroy ang mga motorista sa liwat nga pagsaka sa presyo sang gasolina. Sa interview sang K5 and News FM Rojas kay George Bañares, isa ka tricycle driver.
1: Balita.
0: Iyagin pahayag nga nadungagan naman ang kabugat sang iya galastusan sa masobra duha ka peso nga dugang sa presyo sa nasambit nga gatonga. Suno kay Bañares, nagapabilin nga matumal ang ila pagbiyahe ilabi na kag wala na sang klase subong. Pahayag pa niya ka K5, gabay na lang ang income nga iya nagakadala pa uli sa iya nga pamilya. Kung sang una nagalimpyo ini sang 700 pesos pasaka, sa subong yara na lang sa 300 ka pesos. Nahibuluan nga epektibo subong adlaw sa Martes, Mayo 5, ang panibago nga hugna sa presyo sang gasolina nga nagabalor sa 2 pesos and 21 centavos. Nagalaom naman na natungdan nga matagan na sa nagakaigong aksyon sang gobyerno ang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa pihak nga bahin, ginpaboran halos sa mga ginikanan ang hagna nga ginaduso sa pagkakasang K-12 program, Senior High School sa Basic Education System. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Jonar Caloyloy, isa kaamay, iya ginpahayag ka K5 nga dako ini nga ginhawa sa mga kabataan. Agud makatapos giliyon sa pag-eskwela, subong man, sa ilang mga ginikanan sa galastuson sa adlaw-adlaw. Sino naman kay Mary, manugbaligya sang mani. Iyagin pahayag base sa iya eksperyensya kaangay nga hindi man mapuslan ang duha katuig nga pagdugang. Kung sa din una nga ginpahayag nga mahimo makapangita sang trabaho ang makatapos na sa K-12. Apang wala man sang kamatuuran nga nagaresulta sa pagdamo sa mga kabataan nga tambay pagkatapos makagadruar bago na budlayan nga makapangita sang obra. Para naman kay Leia, tugang lamang ini sa gastos kag wala sang pulos. Bangod ang iban nga kabataan natak-ana sa pag-eskwela, kag temprano pa nga nagabusong kag nagapangabuhi. Nagalaong mo mga ginikanan kay K5 nga kontani mapapasar na nga mga hagna, hindi lamang para sa kaayuhan sang kabataan kundi bulig man sa ila mga ginikanan. Sa matandaang sa idalom sang Senate Bill number 1297 kon Abolishing Senior High School Education Act, ginaduso ni Senator Ruben Padilla ang isa kahagna nga tinutuyo kakason ang senior high school sa basic education system. Sa mga police reports sa mga ka-K5, Dead on arrival sa ospital ang isa ka senior citizen matapos ginluthang sang wala pa matubod nga suspect sa sitio Ilawod, Barangay Alasaging, maayon kapi sa alas 8:40 sang aga, Mayo 4. Ginkilala ang biktima nga si George Bating Bengan sa 64 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Danilo Laron na hepe sa Maayon Municipal Police Station, samtang nagahakot sang kawayan ang biktima sa iyang tricycle sa igad sang dalan, upod ang iya hinablos kag isa pa ka senior citizen. Hinali lang nga nag-abot ang wala makilala nga suspect nga nagasakay sa isa ka motorsiklo. Wala sang anuman nga rason, ginluthang sang suspect ang biktima gamit ang caliber 45 nga armas luthang. Naigo ang biktima ka K5 sa nakalalaing nga parte sa ngilawas, nga gintunaan naman sang iagilayon nga kamatayon. Samtang madasig naman nga nakapalagyo ang suspect sa wala mahibaluan nga direksyon matapos ginkometer ang nasambit nga krimen. Sa subong padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente. Sa katapusan nga balitang lokal, dako nga bulig ang closed circuit television o kung CCTV footage to Chudoros and Storage Center. Agud matumod ang suspect na nagpanunto sa komprador sang isda nga natabo sa tong Mayo 13 sining nga tuig. Matandaan naging kilala ang biktima kay alias Bird, 41 anyos, residente sang Lina Buana, Sura Banga, Aklan, nga naganegosyo bilang komprador kag supplier sang isda sa nagkalain-lain nga talipapa. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, tagpamaba sang Rojas City PNP. Iyagin pahayag, wala pa sila sang angulo nga ginasundan magluwas na lamang sa CCTV footage nga posible makabulig sa pagsulbar sang kaso. Sunod din isandig sa panaysayon sang biktima. Ginapahayag nga antes na tabong insidente, una na sila nga naghinala kang nagkasugot nga magkitaay sa isa ka convenience store sa Banga, Aklan. Agod hinalaan ang transaksyon nga pagbakal sang isda. Una nga nakasugtan nga kuhaw ng isda sa Ivisan, Capiz. Apang giliyon nga ginbag-os ang suspect ang lokasyon kag ginsaylo sa TATC na lamang. Kung sa din ka K5 pasado las 8 sang aga, ginhatag sang biktima ang kuwarta nga nagabalor 51,000 pesos. Akon 51,500 pesos bilang bayad sa isda nga iya baklona. Apang nagligad ang minutos kag oras, wala na ini nagbalik kag hindi makontak ang numero nga gingamit. Dugang pa sang opisyal nga palamangkutanon karon kun nga man sa TATC nagkuha sang supply sang isda. Bangod sa kaangda nagadiretso sa Libas Board ang mga managkumpra sang isda kag wala man ini nagupod sa suspect nga nagkuha sang isda sa sulod sang merkado. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Region 6 sa Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 na sa gabi. Ka K5 ning oras ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
1: Balitang regional.
0: Ginpasalig sa National Bureau of Investigation Region 6 nga ila pagahimuon ang ilang masarangan agud makabulig sa pagsulbar sang kaso sa pagkasapo sang sunog nga bangkay ni Frank Barbasa sa isa ka sunog nga subdivision sa Barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo kaagahon sang Abril 29. Sa interview sang K5 News FM kay NNBI 6 Regional Director Attorney Jeremiah Sargado, ang tiswamahan mabato ng formal request. Nakigistorya na sa iyang pamilya Barbasa nga luyag masanagan sa pila ka mga palamangkutanon sa insidente. Dugang pasang direktor nga magatukod pang ila opisina sa investigation team nga magatutok sa parallel investigation nga ginrequest sang pamilya. Samtang ginarespeto kag ginaabi-abi naman sang Iloilo Police sa Provincial Office ang desisyon sang pamilya Barbasa nga nagpangayo sang buleg sa NBI 6.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na sa gabi. Ining oras ka K5, ang mga balitang nasyonal ang ginadulong sa aton sa Kaluwansang Klinika DTX 500. DTX 500, mayara sa ang palaya leaves, kag disugard sugarcane extract, isa ka herbal food supplement ka K5 nga puno sa antioxidant. Hypertension, diabetes, ka K5 DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Nagdangat sa 52,590 ka mga pamilya kon 199,367 ka mga individual ang apektado sang aktibidad sang bulkan mayon. Sunod sa Office of the Civil Defense Region 5, yara sa 1,444 ka mga pamilya na nagapabilin karon sa mga evacuation center. Yara naman sa Alert Level 3 ang bulkan kag nagapabilin nga peligroso ang pagsulod sa 6-kilometer radius permanent danger zone akon PDZ. Matandaan naglupok ini isang Mayo 2 nga nagresulta sang malapnagon nga ash fall. Sa duga nga balitang nasyonal, ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga ginabato niya ang naging desisyon sang International Criminal Court sa kaso sang iamay nga si Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Sunod sa Vice Presidente, nakitaan niya nga daw kaangay hindi magbuyan sang ICC ang kaso batok sa Anay Pangulo. Dugang pa sang Vice, ginabaton man niyang desisyon sang ICC sa kumpirmasyon sa mga natungdan batok kay Anay Pangulong Duterte.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa aton sa Kaluwansang Klinika DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mapadasig ang aton sinang detoxification process. Bangod sa mga ingredients, ang palaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Biyente sa is ang patay kag 61 ang pilason sa pagsigabong sang fireworks sa factory sa Hunan Province sa Pungsod, China. Bangod sa insidente, napilitan ang mga residente sa sulod sang 3 ka kilometro gikan sa washing fireworks plant nga magbiyas ning sa mandato sang mga otoridad. Sa karon nagapadayon pa mga pag-imbestigar sa mga otoridad agud matumod ang gintunaan sang insidente. Nahibaluan ka K5 nga bagod sa kakusugon sang pagsigabong, nagbuga ang mga bintana sa mga residential buildings malapit sa lugar. Gilayo naman nagbando si Chinese President Xi Jinping nga pasangkaron ang pagpangita sang pagluwas sa mga missing kag napinasan. Luyag man siri manabat ang mga responsable sa insidente.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Nagsaka sa mas mataas nga pwesto ang Filipina tennis star nga si Alex Ayala sa panibagong nga rankings sang Women's Tennis Association matapos ang iyang kampanya sa Madrid Open. Gikan sa number 44, nagsaka si Ayala sa ika-42 nga pwesto sa singles ranking matapos makasulod sa second round sang torneo. Kung suriin, nakadugang ini sang 35 points para sa kabugusan nga 1,285 points. Sa iyang kampanya, ginpierde ni Ayala si Anastasia Pavlyuchenkova sa first round sa score nga 6-3, 6-3. Antes na lutos kay Elise Martin sa second round nga 2-6, 1-6. Sa doubles naman, nakikpartner si Ayala kay Zeynep Sonmez kung sa rin naglabot ang mga ini sa second round. Ginlutos nila sa Dai Chan Hao Cheng kag Fanny Sutostolar sa first round sa score nga 6-2. Antes na piyerde kanday Katerina Senyavkova kag Taylor Townsend sa second round sa score nga 1-6, 5-7.
1: Balita Sports. Sports. Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Nagpagawa na sang pahayag ang beauty queen nga si Joy Barcoma may kangtanan sa isyu sang pangpangbully sang damlaglang nga ginaangod sa iya pangalan nga sunod sa iya nang ugat sa isa pa ka insidente sa naga-eskwela pa ini sa Polytechnic University of the Philippines. Sa interview kay Barcoma, ginpakigbahin sa Miss Philippines Earth 2025 nga mayara siya sang problema sa isa niya ka-classmate sa kolehiyo. Apang iniyang madugay na nga natabo, kagliwat nga nabuhi matapos maglaptang isa ka-blind item sa itong Marso nga ginatumod sa iya. Ginako man sa nga beauty queen nga mahimo na kadugang sa iya dog show o kung patiaw kag strong personality sa social media sa sayop nga interpretasyon sa nga publiko.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaugnaan sa mga regapangunang balita subong adlaw sang Martes, Mayo 5, tuig 2026. Ako ang inyong nangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami ganabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shena Punto 9, 89.7 K5 Spearhead, Kalinong Radio sa Hamindan, K5 Radyo Tagboana sa Banwa naman sang Pilara. Live inyo man kami nga nakitaan ka K5 sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 and solid supporters, mga Facebook viewers and mga ka-K5 natin nga nagapapatid na live sa 100.9 sa ilatag sa ka mga radyo. Good evening kay Ma'am Elsie Aconia. Good evening kay ginapa-shoutout si Ma'am Tessie Blances sa Balatukan Panitan. Good evening man kay Ma'am Rachel Bartolo Dele. Kay Tita Marizel De Goma Ebron, dere sa Milibili. Good evening, Tita. And also, ginagrita man sa maayong gabi si Atsleo Jambiliones, si Ma'am Leia Baez, si Ma'am Gianna Ambelsuloso, dere sa nagapamati sa iyong shop sa The Ambels Choice sa Luktugan. Good evening also sa mga ka-K5 Sulu supporters naton, kay Ma'am Roda, kay Ma'am Genevieve, kay Quiz Michael Torrenti Abanto, kay Ma'am Sherry Anis Asibago Narce, kag sa mga ka-K5 naton nga nagasuporta sa mga programa sa K5 and News FM Rojas. Madamo ugid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan lagi lamang sa bugos nga hubon sa K5 and News FM Rojas, ako partners technical side, ka-K5 Michael John Ditoga, ka-K5 Alvin Pagunsan, and ka-K5 Eric Monvilla, and ka-K5 Jomar Bawisan. Sa ngalan sa amon nga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, ka-K5 Ami Orleans Berodo. Especially sa amon nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan?
5: Max 4 Biotic!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
5: Max 4 Biotic!
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan,
4: mag-clinica.
5: Spore Biotics!
4: Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo ba na ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: TTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabasa mga butika.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataal sang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: Hi, Dennis.
14: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
27: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpalmati, sa aton nga patuntunan, Tinig ng Reformasyon, kagtanan nga mga kakifive, tanan nga nag-upload sa aton, permis sa aton nga patuntunan, kamusta kamo mga kapamilya? Kag sa tinig at yun, sige hapon, dalayon ng Diyos, naghatag sa aton sa tiempo. Isang tiempo nga aton magamit o aton mapahimuslan para sa aton nga pagpalatuntunan, kag kamusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon, ang aton permi nga wala untat diri nga mga pangabay, mga pangamuyo, kag mga kamustahan. Kabay pa nga padayon nga kamo araman si kayong lawas. Kabay pa nga malipayon man bisan sa pihak sa tanan nga mga kabudlayan, tanan nga krisis nga aton ginatubang. Pero padayon kita nagalagad sa Ginoo, madasigon kita, malipayon.

kita pirmi sa Diyos. Sa ginasiling na naton dire, ang Ginoo hindi magpabaya sa aton. Sa gyapon sa sining ation, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong, sa Diyos, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at sa pamagitan ninyong butong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po ay dumudulog, nagpapasalamat at kami po ay humihiling ng makalangit na karunungan o kaalaman na maunawa namin ang inyong banal na mga salita na lagi naming pinag-aaralan. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines at ang CEO Rupel Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang kinakailangan na karusugan o physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat sa bautisa sa amin at sa inyong mga alagad. Patawarin mo naman kami sa mga pagkulang at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Binesos. Amen. Sa aton na pagtuon subong magaturan, magandiyanan, padayon kita sa aton nga topiko. Aray na kita sa ikatatlong parte sa characteristics o kinaugali sa matuon nga katawahan sang Ginoo or iglesia niya nga man. Kay kung maghambal kita iglesia, amo na ang katawahan sang Ginoo, amo na ang iya nga mga matutuod nga mga sumulunod, amo na nga ang aton gintun andre, amo ang characteristics, amo ang kinahanglan kaayo sa tanan. Kay ang characteristics amo na ang lantaon sang Ginoo, hindi ang pangalan sang simbahan, hindi ang organisasyon, kundi ang aton nga sincerity, ang aton nga katutom sa pag-alagad sa iya. Amo na nga sa gihapon padayon kita sa aton nga pagtuon. Kay sa aton na to nga nagligad nga ginatun-an ang katawhan gali sang Ginoo, ginhimo siya nga suga, ginhimo siya nga kapawa or kasanag, ginhimo siya nga asin nga tani makita sa mga tao, agun nga dayawon ang langit or rather ang Dios nga ariyara sa langit, ang amay naton nga yara sa langit, aton madayaw siya ngaman bangod kay mahimaya siya bangod sa imo paglagad sa katutom sa Dios. Amo na nga isa siya ka pinasahi nga katawhan, suno sa aton na ginabasa, pinasahi nga katawhan ang mga matutuod nga mga sumilimba o matutuod nga mga alagad sang Dios. Now, isa sa mga characteristics padre sa gingamit sang balaan nga kasulatan. Diri naman kita sa sulat ni Apostol Juan. Simple lang ni diri nga ginhambal. Sa 1 Juan 2 bersikulo 15-17 naghambal diri nga indi ninyo pahigugmaa ang kalibutan o kon ang mga butang ngayara sa kalibutan. Kon ang bisan sino nagahigugma sa mga butang sa kalibutan, ang gugma sang amay wala sa iya. Kay ang tanan ngayara sa kalibutan, ang kailibgon sang mga unod, ang kailibgon sang mga mata, ang kailibgon or ang bugal sang kabuhi, indi iya sa amay, kundi iya sang kalibutan. Kag ang kalibutan magataliwan, kag ang tanan nga mga kalibgon ini sa sini, pero ang nagahimo sang kabubuton sang Dios naga magakabuhi sa walay sa wala sing katapusan. Diri makuturan simple nga mga pulong, self-explanatory, pero mid ato gid nga siya nga hangpon, halang punon siya nga aman. Paghambal nga indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang mga butang yara sa kalibutan, una sa tanan generally nga ang hindi higugmaon ang kalibutan kay ini nga kalibutan malaot. Kung basahon ta ang Galacia 1 versikulo 3-4, si Kristo nga manluluwas naghambal gid siya nga ang kahimtang sa presente nga kalibutan sa panahon ni Apostol Pablo, hambal niya nga malaot. Kay amo ni ang nakasulat diri na grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present

evil world according to the will of God. So dire, gin klaro ni Apostol Pablo nga ang kahimtang sang aton sa kalibutan sang una, butang tanlang labi na sa aton subong, hindi na aton manigar siya, nga evil na siya. So amot hambalon nga kung maghambal nga present evil world, ay di amo na ang kahimtangan sang kalibutan sang ila sang una. Muna nga, ginhambal daan diri ni Apostol Pablo nga ang kahimtangan sang kalibutan sang iyang atiun sang una, evil, malain na gid siya. Amo na nga, paghambal ni Apostol Juan nga hindi paghumaa ang kalibutan or ang mga butang, no? O kon ang mga butang ngayara sa kalibutan. Kay kon bisan sino nga mahigugma sa mga butang sa kalibutan, ang gugma sa amay wala sa iya. Amo na nga, delikado gid gali nga aban. Kay kon aton nga palabihon ang paghigugma sa mga butang sa kalibutan, ang amay hindi malipay nga aman. Kay hindi naman ang gugma ni isang amay madula man sa aton. Kay sa ginasiling na sa aton ginbasa sa Galacia, ang ini nga kalibutan gani, evil na siya, present evil world. Sa panahon pa rin ni Apostol Pablo, ay how much more subong. Nga aman, bangod sa kalautan nga aris kalibutan. Pero hindi man butang balon nga may ara mas kalibutan nga okay lang, nga mahimaya agya po ng Ginoo. O ano nang aras kalibutan? Kasi siyempre, may mga bagay-bagay sa kalibutan nga pwede nga imo lantaon. Kaysa versikulo 16, ang hambal mandiri nga, kay ang yara sa mga, ang tanan nga yara sa kalibutan, ang kailibgon sang unod. Ang butang balon sang kailibgon sang unod, isa naman siya na ka, hambalanon diri nga daw, ano ang butang balon sang mga butang nga, mga kailibgon sang unod. Sa gihapon, ang balaan nga kasulatan nagpahibalo sa aton kung ano nang mga anaara sa unod. Kung basahon ta mga kautoran ang mabasa naton sa Galacia gihapon. Kung basahon ta ang Galacia 5, mga versikulo 16 na siya, hasta sa 21, klaro diri ang ginhambal diri nga ang mga binuhatan sa unod. Amo na nga, o si sahon ta, lantaon ta sa aton kaugalingon, kung bala, wala bala sa aton ang ginhambal diri nga amuni, nga mga ginhambal diri sang balaan nga kasulatan, di ano man gali na. Basi mangkot kita sa mga wala nagabasa sa Biblia, medyo hindi makahibalo. Pero kung nagabasa ka sa Biblia, ara na imo na makita sa ginasiling naton nga kapitulo kag bersikulo. Dito nga kapitulo, bersikulo. Ara sa Galacia, kapitulo 5, mga bersikulo 16 hasta sa bersikulo 19. Amo 21, pagani. Now, ano man ang mabasa to dari? Nagasiling dari, gani amo ini ang akon ginasiling. Magkabuhi kamu suno sa Espiritu. Kang hindi ninyo matuman ang kailibgon sa unod. Hindi naton amo ang tumanon ang kailibgon sang unod. Kay amo nang ginhambal ni Apostol Juan, ang kailibgon sang unod ang yara sa kalibutan. Then kailibgon sang mga mata. O madaya ta, paagi lang sa aton mata. Mugani ang hambal ni Kristo, kung makakita ka lang sang makapasandad, makapasala, nga makasala ka, mayaw pa, imuna, dukiton imo mata. Di ba? Muna nga, imutusukon mata mo, bao. Pero ambot na balon, ilikaw mo siya. Ilikaw mo siya. Sa bulig sang Ginoo, madaog mo na siya. Now, anong ginhambal diri? Ako di ba ito? Ang Galacia 5:16 sa 21. Gani mo ini ang magirasiling. Magkabuhi ka mo, suno sa Espiritu, kang hindi ninyo matuman ang kailibgon sa unod. Kaya ang mga kailibgon sa unod, batok sa Espiritu, kag ang Espiritu, batok sa unod. Aton man na ginabasa na sa aton nga pagtuon diri sa Roma kapitulo 8, mga bersikulo 1 hasta pa sa unan, hasta sa 13. Sa bersikulo 18 nagsiling, pero kung ginatuituyan ka mo sang Espiritu, wala ka mo sa idalom sang kasuguan. Ano nga kasuguan eh? Inang kasuguan sa aton gulingon, hindi niya kasuguan sang Dios. Kaya magsala kita kung kisang, ambal kita kasuguan sang Dios.
ang napulo ka sugo, dako na nga sala. Karon ang mga buhat sang unod maathag. Ngamo ini, ang pagpakighilawas. Dibala? Kahigkuan. Pagkamalaway. Ang pagsimba sang mga Diyos-Diyos. Pagpanginto. Paglumot. Pagbinahin-bahin. Pag-ilog. Pag-ilinaway. Pag-rebuilde. Mga pagbato, mga kahisa, pagpamatay, pagpahubog, pagkinasadya, kinasadya nga malipatan ang Diyos, iban pa nga mga kaangay sini. So, iban pa nga mga kaangay sini. Di na naging hambal ni Apostol Pablo kung ano pa, kundi kung nakabalo kita nga hindi na siya maayo, ay di hindi mo na siya pagpadayo nun. Nga man, kay ang tanan nga nagahimo sa muna ng mga butang, hindi maka, ano na, hindi makapang, hindi makapanubli sa giharian sa Diyos. Kay ginklaro na sang balaan nga kasulatan. Amo na nga, dapat likawan siya. Kay hindi man, hindi ka man makapanubli. Nga siling ni Apostol Pablo, nahanungod sini, ginasugid ko sa inyo, sang una. Subong sang ginsiling ko man sa inyo, sang una. Nga ang mga nagahimo sini, nga mga butang, hindi makapanubli sang ginharian sa Diyos. Ara na sa versikulo 21. Amo na nga, kung mahimo ta siya, ay hindi na lang kita maghulat, hindi na lang kita maglaom, nga makapanubli kita sa ginharian sa Diyos. Nga man, bangod kay ang kailibgon sang mata, ang mga kailibgon sang unod, ara gali sa aton nga kabuhi. Amo na nga kun wala Kristo ang aton kabuhi, hindi naton na iya madaog. Amo na nga hindi naton siya mabatuan. Hindi ka matingala. Samo na nga dako ni nga bulig nga padumdum sa ato sang Ginoo. Pero kay nga aman, ang kalibutan magtaliwan ni siya. Kabalo na kita ang kalibutan matunaw ni siya. Sunugo ni sang Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, versikulo 10, hasta sa 12. Amo na nga, ang kalibutan magtaliwan, ang tanan man nga, mga kailibigon sini. Pero, ang nagahimo sang kabuton sang Diyos, magkabuhi sa wala sing katapusan. Amo na ang nami, nga aman, magkabuhi kita sini nga libutan, malipayon kita sa Diyos, malipayon kita ang nagsunod sa kabuton sang Diyos, magkabuhi kita nga, nag-aalagad bisan sa piyaksa na damo nga ba pagtilaw, kay ang mga pagtilaw na dira mabalaan kung ikaw makapasar sa examination. Nga man, ang grado, ang Ginoo ang kabalo maghatag sa imo sang reward, kay may reward na siya bilang ganti. Amo na nga, importante nga hindi kita dapat magpauyon sa kalibutan. Amo ni nga, ang karakteristik sa matuod nga katawhan o iglesia nga iya sa Ginoo. Amo na ang karakteristik sa ginhambal sang Biblia. Hindi magpauyon sa sini nga kalibutan. Nga man, kay amo, ara diri sa kalibutan ang damo. Pero tatlo lang. Kalibgon sang mata, kalingyugon sang unod, kag mga pabugal sa kabuhi. Grabe na siya. Amo na sila tanan, magtaliwa na siya. Pero kung himuon ta ang kabuton sang Dios, magkabuhi kita sa sini nga kalibutan, kag labaw sa tanan, makaagom kita sa kaluwasan, magkabuhi kita sa wala ni katapusan, kaupod sa Diyos. Amo na ang promesa sang Diyos. Amo na ang bali sa tanan nga mag-alagan sa iya nga to. Kay kun hindi kita magapamati sa mga laygay, sa mga padumdum, mga paandam sa aton suno sa balaan kasulatan, nagasiling diri ang aton mabasa ni sulat ni Apostol Santiago naman. Siling niya, sugod sang sano nga may mga inaway, kag may mga pag-ilinaway sa tunga ninyo, hindi bala maghalin sila diri? Bisan sa inyo nga mga kailibgon nga nagapag-igaway sa inyo mga bahin? Di ba tutuod lang nga may ara pag-ilinaway? Nga may ara pag-binaisay? Hindi pag-intindihanay bisan sa mga simbahan? Bangod na sa bugal,
ara sa tunga ang bugal, ara ang igo. Kay ang kaugalingon ang pirmi ginatulok kinalantaw. Nga kun maigo ang ego, matamaan ang ego, amo na dayon. Amo na nga, ambal ni Apostol Santiago, hindi bala nagsugod ang mga paglinaway? Hindi ba suno sa inyo nga mga kailibgon? Sa aton ng mga kailibgon, muna nga nagpag-away sa aton ng mga bahin. Ginahandom ninyo ang inyo mga kailibgon, pero wala ka musing maangkon. Problema, wala yun maangkon eh. Kung magpatuman kita, kay siyempre madula man tanan. Dayon, nagapangamuyo ka mo, pero wala ka mo makabaton. Nga man, kay sayop ang inyo pagpangamuyo, isa man na sa problema ta. Nagapangamuyo kita, pero kay selfish man. Di ba? Kamu nga mga makihilawason, kag mga makihilahion. Wala bala kamo makahibalo nga ang mga pagpakigabyan sa kalibutan nagresulta sa kawayon sang Dios? Gani ang bisan sino nga luyag mangin abyan sang kalibutan mangin kaaway sang Dios? Andi isa pa na siya. Wag atong ginhambal ni Apostol Juan dito sa 1 Juan 2 versikulo 17 nga kung aton nga patumanan ang aton nga pag-uyon sa kalibutan, bangon sa kalibgon, maupod kita dito sa kaupod kita sa pagtaliwan sa kalibutan. Kay surugon man siya. Diri naman sa kay Apostol Santiago, bisan sino nga luyag mangin abyan sa kalibutan, mangin kaaway sa Dios. Amo na gani nga ang diin ang kaluwasan ta dira. Na? Diin ang kaluwasan ta kun kaluwasan ang aton handom. Wala kita paglaom sa kaluwasan kun handom ang kaluwasan aton. Pero kung nagandom ka kaluwasan, hapos lang ta ni na. Kay si ang Dios hindi magbutang sang iya mga pagsurundan, hindi siya magbutang sa aton sang kabudlayan nga magsiling kita kabudlay man eh. Maayaw man ta ni na, pero kabudlay man. Budlay lang na kundi naton itugyan ang aton kagulingon sa Dios. Kay hindi ang Dios magbutang sang iya pagsurundan kun nakitaan niya nga hindi kita makahimo. Pero sa aton kulingon tuon na siya, hindi kita makahimo kasi si Kristo mismo sa ginasulit-sulit natin din ng 15:4-5 sa Juan. Nga hambal ni Kristo, you can do nothing without me. Or, without me, you can do nothing. But with Christ, we can do everything. So, dito naman sa Philippians 4:13. Dumdum mo tagid, with Christ, we can do everything. But without Christ, we cannot do anything. Why gid kita mahimo kung wala si Kristo? Amo na nga, kadto dayon kita kay Kristo. Magpalapit kita permi sa iya. Amo gani nga permi kita nagapangabay nga tani kita kanunay nga nakaangot sa iya. Kay kung nakaangot kita permi sa Dios, mahimo naton ang tanan nga butang nga luyag sang Ginoo nga aton himuon. Amo na nga sa panahon ni Kristo, una sa tanan sang ginpatindog niya ang iglesia, nakita niya nga bisan may mga kaluyahon na iya mga katawhan, siyempre kay may lain-lain man nga kinaugali, may lain-lain nga mga batasan ang 12 ka mga apostoles. Pero sa pihak sinang tanan, ang una nga tika nga ginhimo niya mao amo ang pag-organisar sa iyang iglesia. Nga sa pagkatapos ang paghali ni Kristo, amo man to ang mangintiglawas niya diri sa ruta. Bali representative ni Kristo diri sa kalibutan. Wala sila sing mahalalon nga building o santuario nga yara sila, pero gintuituyan sang manluluwas ang iya mga gitutunan sa palahuayan nga iya ginahigugma. Kagsa ila nga mga nahuna ang sagrado nga mga inagihan sadto nga adlaw naangot sing dayon sa katahom sang bukid kag nalupyakan kag dagat. Sa pagpatindog ni Kristo sa iglesia, wala sila building. Hindi ka angay subong bisan wala pangalan, pero nami na ang building. Ulahi man nga labanan ang pangalan. Pero muna, si Kristo sang una, wala man pangalan ang ipatindog ni iglesia, pero nabalaan naton nagpatindog siya, pero ang iya nga ginuuna amo ang kamatuoran. Kay wala pulos bisan ano ka guwapo ang building, ano ka nami. Walay pulos bisan ano kadamo ang miyembro. Walay pulos bisan ano kanami ang mensahe. Hasta lang sa mensahe sa teorya. Pero ang kabuhi, salawayon man sa tubang sa Dios, suno sa iya nga mga pagsulundan, suno sa iya mga prinsipyo nga iyang ginahatag, agud tani amo ang mangin
kasanag or kapawa sa mga ara pas kadudulman. Wala pulo siya. Amo na nga, ginhimo ni Kristo na siya. Wala siya yung malahalon nga sanktuaryo. Kaya siyempre, sa ginasiling na sa ato nakita sa Biblia, sa panahon nga si Kristo nagpatindog sa iglesia, 12 lang kabilog, pero hambal niya ang isa pa sa ila, yawa. Suno sa basa, mabasa natin sa Juan 6, versikulo sa 69 hasta sa 70-71. Amo na nga, gintawag ni Jesus ang iya maging tutunan, agod nga iya sila ipadala bilang iya mga saksi. Agod nga mangin kasanag siya, agod mahimaya man ang salang, iya amay nga sa langit. Suno sa mabasa natin, ginbasa na natin ang Matthew 5, versikulo 16. Sa pagpahayag sa kalibutan sang ila nakita, kag nabatian nanungod kay Kristo. Amo na nga sila nangin saksi ang mga tutunan. Sila mismo ang magpamatuod. Ano bala ina nasaksihan sa kay Kristo? Ang iya kinaugali. Amo na nga sa sulat ni sang mga apostolis, biskan gani si Pablo, ginlaragway niya kung si Kristo ano gid siya. Dahil si Pablo, dahil si Pedro nga nagsulat, si Apostol Juan nga nagsulat, si Mateo nga nagsulat, si Lucas nga nagsulat, si Marcos nga nagsulat. Ina nga mga tinaw nga gintangduan sang banaan ng Espiritu. Amo na sila ang mga saksi. Ang magitunduan ng tanduan sa Espiritu, amo to ang ila halimbawa nga mga kabuhi. Amo na nga mangin matuod-tuod kita nga mga sumulunod sa Ginoo kung ang kabuhi sang mga apostoles nga gintangduan sang Espiritu sang una, mangin kabuhi man natun. Kaya siyempre ang halimbawa diri ang kabuhi ni Kristo, dayon nakopya sa mga apostolis amat-amat kita man nga mga tumulo kun matutuod kita nga tumulo. Amo na ang dapat makita natun sa isa kasimbahan nga iya si Ginoo. Subong nga sadaan nga katipan, ang 12 ka mga patriarka nagatindog bilang mga tiglawas sang Israel. Amo man ang 12 ka mga apostolis dapat magtindog bilang mga tiglawas sang simbahan sang ebanghelyo. So di nakita na natun ang gingamit o nastanan ang tiglawas sa una sa Israel, amo ang 12 niya ka mga anak ni Jacob. Mga, pero ang ila karakteristik to, hindi ila pangalan kay gani ka sa lawayon man sila. Pero ang ila karakteristik, nakopya nila ang karakteristik sa mga dapat maluwas. Dito naman, sa panahon sa mga apostolis, amo nang ihapon to nga, gatindog bilang mga tiglawas sa ginpatindog ni Kristo nga isimbahan or iglesia, kag sangin bili ni Kristo nga ebanghelyo or maayong balita. Kay nahibaluan sang manuluwas nga ang kinaiya sang mga tao nga iya ginpili, ang tanan nila nga mga kaluyahon, kag ang mga kasaypanan bukas sa atubang ni Kristo. Sa kaibisan sa ila palang unahuna, nabalaan to ni Kristo. Nahibaluan niya ang mga katalagman nga dapat nila agian, ang responsibilidad nga yara sa ila, kag ang iya tagipusoon naghandom para sa sining mga pinili. Nagaisahanon sa ibabaw sang bukid, malapit sa dagat sang Galilea, ginhinguyang ni Kristo ang bugos nga gabi sa pagpangamuyo para sa ila. Samtang nagakatulog ang mga apostolis sa tiilan sang bukid, sa nahuna nga kapawa sang kaagahon, ginpatawag niya sila sa pagsugata sa iya, kag kay mayara siya sing isa kabutang nga importante nga ipaalinton sa ila. Ini nga mga disipulo sa pila ka tiun nakig-upod kay Jesus sa artikulo nga pagpangabudlay, sa aktibo nga pagpangabudlay ni Kristo nag-ulupod sila. Si Juan kag si Santiago, si Andres kag si Pedro, upod kanday Felipe, Nathanael kay Mateo, masuod nga nakaangot sa iya sang sa iban, sang kag nakasaksi sing mas madamo sang iya mga milagro. Sanday Pedro, Santiago, kag Juan, nagtindog sa mas suod pagid nga kaangtanan sa iya. Halos pirmi sila kaupod niya, nakasaksi sang mga milagro, kag nagapamati sang iya mga pulong. Si Juan, nagtinguha sa mas suod pagid nga pagkasuod kay Kristo. Ang manluluwas naghigugma sa ilatanan, apang ang kay Juan, amo ang labing mabinatunon nga espiritu. Mas bata siya sang iban, kag upod ang mas dako nga pagsalig sang bata, ginbuksan niya ang iya tigipusoon kay Jesus. Sa amo, labi sila nga nagsimpatiya kay Kristo sa
paagi. Sa iya ang labing madalom nga espirituhanon nga pagpanudlo sang manuluwas ginpalinton sa iya mga katawhan. Amo na makaturan ang ginhimo ni Kristo siya mangitutunan nga sa ginsiling na naton diri. Ang mga ginpalinton ni Kristo siya mangitutunan parehas man gyapon siya katawhan agod nga mangin halimbawa tani bilang Kristiyano. Amo na ang matutuod nga kinaugali or characteristics sang matutuod nga iglesia nga iya sa Ginoo. Pero ang aton nga tiempo na ubos naman sa gihapon, aton nga tapuson anay sinubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sigitasan po kayo ng mga langit sa mas nadalip mong ito, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa kaalaman na inyong pinagkaloob sa amin. At ang characteristics, katangian ng inyong bayan, aming unawaan. Upang sa ganun, ito ang maging gabay namin sa aming paglilingkod ng may kapatak, may katapatan sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Gayon din ang mga kawani at ang Siro Camilo Oy, higit sa lahat ang pamilya. Patuloy na wa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Ato sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka pa natian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagitsa ako nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
1: DTX 500.
15: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio!
5: Let me talk to you.

0: Nabala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko, nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
1: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos tay, kinpa-recite kami sang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
1: Bawa ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod man atay kay De La Cruz ako?
1: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo. Puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
2: Hey, I'm Galingawang
0: Time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may
6: D3.
4: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio
4: ng may D3.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
10: DGX 500.
11: Ang sitwasyon sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
11: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
9: DGX 500. Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C,
15: mababaka sa mga butika.
16: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
9: DGX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, may sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Wala na.
6: nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
10: Saksgan! Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
28: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
29: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
32: News FM.
33: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
34: D3 Bio.

0: Star. Hey, five galinga one time.
1: Isa santo ka eleksyon sa voting center.
2: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
3: Abi tay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
2: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko di tani kanto, nag-abta na ipa kami nga duwa ba?
3: Ahay, nga atay haw. Why na kamo guupon nga duwa ni nanay?
2: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
1: Hey, five galinga one time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
5: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Pamakal,
8: sumangbutik. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: Punggod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
13: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo kapila ka mag-inom
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
15: Subong kamusta?
13: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 by

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
8: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
12: Basta.
8: Ano na yung engineer man?
1: Maedukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyong daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sur Purecy, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabulig, hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalati anon. Ang imo mga selula, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses, first hand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan, kayang-kaya sang D3 Bio. Plus may Mighty C or Pure C ka na nagabulig sa imo immune system sa pag-boost sini, para kasang immune system mediation, hindi mag-overreact sa immune system, kag hindi magmango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ha. Ano ba lang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on. Kaupod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulwetag. Dr. Ramil.
14: Sa tanan na itong masuki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikayong Lawas.
13: Sa itong DTX 500 Health Alert, istoryahan ta, ano bala ining glandular fever or mononucleosis? Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga ginsore throat ka sa pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic, hindi maayo, no? Balo ka mo, may ara sang kosang sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag naton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok gidya doksam, lips to lips gidya, hindi ako sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya doksam, Dr. Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali iya maglaton. Mga siling nga maistoryahan. No need mag-social distancing, ha? Hindi siya maglaton. Halok, gidya, doksam. Halok. Amun yung iyayang kuhan. Amun yung iyayang mode of transmission. Exposure sa nagaupo.
14: Nami na, no?
13: Ha?
14: Nami. Kay,
15: nami. Nami pala.
14: Kung may amun na ang kuhan, mode of transmission.
13: Hindi na tama galokan na, yun. Kagun may kontra ka, halokan mo na lang.
14: Oo. Dab na. Halok so, ni Hodas.
13: Halok ni Hodas. So ginatawag ini mononucleosis o kon mono, no? Ini siya ang nagalawig sang duwa tubtub tatlo ka semana, kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTX 500. No, lawig siya. Symptoma again, high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghinubag. Gapalangapoy ka, ang tonsils mo gasakit, ang liver mo doksam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sang imo nga selula, ini siya ang nagalawig, no? Even tinuig, Sir Boy, ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Lawig siya kayo. So paano makabulig ang DTX 500, no? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver, kag spleen. Kamog niye target. Now, ano bala ko maghubag imo liver? Parang dalag ka eh. Una lang sulo sortrot, papabayaan mo. Pati liver mo kag spleen, tirahon niya. Kaya mo niyang paborito yung side of infection. Unlike coronavirus, no?
1: DTX 500!
16: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Tilang imo blood sugar sa una?
16: Sobra 300.
13: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
16: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
13: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
16: Oo.
13: Mga ano nakadugay ka na ginom?
16: Mga sobra na isa kabulan.
13: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
16: Oo.
13: Anong resulta? Tila na?
16: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
14: Pero kung imo liver healthy,
13: oo.
14: puno sang antioxidant. Di na niya kaya kwa niya. Kay once nga ang antioxidant ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga konkrito kaysa balay lang nga kwan lang.
13: Huyang. Tagpi-tagpi.
14: Oo. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant, pala inom giga DTX 500, pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, kay inom ka sa imong Mighty C, mas resistensyado siya, kag-protektado siya, agin sa nga klase nga mga virus.
13: Gusto. Kung wala ka nagabisyo, wala kang gapula, wala kang gainom, wala ka, hindi ka pala kaong tamis, hindi mo na kinanglan ang DTX, ah. Pero kung amoning imo nga mga lifestyle, gapula, pala kaong tamis, pala kaong kanon, pala inom soft drinks.
14: Tima kasi na nga kagaw.
13: Baldagid.
12: Kinanglan mo ganda ang DTX. Pati
13: liver ka na nga daan, birahon ka pasang siya na nga kagaw.
14: Oh.
13: So kinanglan, mag DTX 500 kay suno sa study, may ara sila ginimo nga study, Sir Boy.
14: Mm-hmm.
13: Ang mga ilaga, ginbutangan nila sang influenza virus. Nakita nila nga atong mga ilaga nga kulang sa innate antioxidant, nga ining ginatawag na ton nga glutathione.
14: Mm-hmm.
13: Ini siya ang mga pigaw, ang ilanga, bato sa influenza. After ilaga, nagsailo sila sa tao, Dok. Sang gitistingan nila mga tao, yadtong kulang sa supplementation sang tawag na ton nga
14: mga antioxidant.
13: Antioxidant, including ascorbate. Sodium ascorbate.
14: Di may tisig at purusin.
13: Ascorbate kitang nabutang, ha? Idalaunta lang ang alpha-tocopherol o nang itawag nga vitamin E. No?
14: Oh.
13: Ba't din kita focus sa ascorbate kag
14: antioxidant?
13: Sus, Diyos me, ang ilang nga infection, Dok. Daw wala lang, dogin pahid lang, asymptomatic, wala gid maanong isayang ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igo lang naghubag kagamay, and nadula. Because ang ascorbate or sodium ascorbate, ining alkaline nga vitamin C, which is Mighty C and Pure C, nga ilang
14: ulahin na ganyan nga research.
13: Oo.
14: Antioxidant? Tapos ascorbate. Dami pa ibutangan mo dito bayo eh. Galing kayo daw naulihin lang na nila goro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo selula,
13: because,
14: sa imo organ. Kaya masiling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, daw pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktok
12: mo. Matutukan.
14: Kung sige ka inom antioxidant, suplemento, sige ka inom DTX, sige ka inom Mighty C, sige ka inom Pure C, dugay tuktokon imulawas. Meaning pa, di ka dali iya magbalatian.
13: Ang gwasin ni Dok, sa lakyan, bla? Ang sa lakyan mo, gimbutangan mo wax, kitabunan mo, nga minano nga ulan, init, yabok, hindi iya maano.
14: Pahidan lang. Kag-iwax naman liwat. Meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ka antioxidant mo aso, mainom pag...
13: Simple. Alangan man ka isa ka sa katoy, isa ka lang mangwak sa lakyan. Sige-sige. Proteksyonan ang selyo lang, hindi madaot sa kagaw, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sang research, and of course, mag D3 bio.
14: Kaya kamalaw ka, Sir JP, kagaw, bakterya, fungi, parasites, isang nasarason nga dali, tagatigulang.
13: Pusto.
14: Kung hindi, kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
13: Ina kung tigulangon
14: kung
13: niya lang.
14: Kung kulang, protection. Ina kung tigulangon ka lang.
13: Iban pa siyon kagid.
14: Di bisan rin lang ta sa kwanbla ng hinahinay matigulang. Di okay, ang sabat si na iya, dira na ta. Sino mang gusto man makwanman, mapatay dali
13: man. Gusto na lang, Dok. Nakita mo, Dok, ngayon mga kaedad naton. O sa nagapamati, ilang taon yung mga kaedad yun. Nga, kis ang ikaw, mas tigulang ka pa si imong. Itubo mo lang kami. Nga, mas tigulang
14: i-review,
13: pa ko.
14: I-review ang lifestyle, i-review ang ginakaon.
13: Kay wala sila antioxidant.
14: Correct.
13: Palabisyo. Oo. So
14: try nyo. Hindi ka mo perde. Kung gaino mo DTX 500, gaino mo Mighty C or Pure C, try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa imong health. DTX 500 kag Mighty C.
13: Sinjineto si Irap lang na edad.
14: Pero, pero nakapila na.
13: Si Irap.
14: Nakapila na.
12: Tiyugan pa si Engineera.
13: COVID pa sa Igapon na taon. Si Ding taladiko lang saya. Sige. Alright, so again ha, amulang na nga aton pamato sa mga infection, labi na kung kagaw, Mighty C or Pure C, DTX 500, D3 Bio. Kung ngaan, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilok, ti blubudlayan ginagurong Mighty C, dapat, ano gani Sir Boy?
15: Ang baho ilok, gatag na stress, oxidative stress.
13: Hindi lang na ikaw.
15: So, tupad balay, so tupad mo sa jeep, no? Mm-hmm. So dapat with klinika di you fresh kagid permit, no?
13: Usa
15: ka di usa ah?
13: Ang sekreto kuno kontra si ka driver kag damo ka pasahero, hindi ka baho ilok. Kaya ikaw lang gid sa una, mambal pasahero. Hindi lo ko da sa dason lang ko. Ya una ko, ya ikaw lang da.
15: hulaton lang matapos ang hangin maglabay ang mapagsakay, no? And anyway, Clinica D-Fresh will give you 48 hours of protection sa Under Armour, no? So kung mag-opisina ka, magkadto ka sobra.
14: Pero hindi pwede, sir boy, magbutang Clinica D-Fresh kung wala ka kapaligo.
15: Oh, ligo.
14: Ligo ka na, ikagamit ka Santon Plus.
15: Mabula, mahamot, kakaswang punggod kag mga acne da sa imo, guya, with Santon Plus Herbal Soap with VCO, man.
12: Yes, ginapalumok ang kutis, ha? Ginakakas ang punggod. Bawas ang TL, pwede, mabuligan.
14: Pero namin, early in the morning, sir boy, ang suggest ko, especially kung wala ka blaga pamahaw, inom gig ka, ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium kung medyo sosyalan ka.
15: Pero
14: may, another tip. May tip ko, sir boy. Kung kainom ka sa mga DTX Coffee Mix, buo isang ano, sang ditribayo.
15: Ditribayo. Ang bilang tawag, bulletproof coffee, no?
14: No?
13: Fortified?
14: Gikumbaya na ni mong DTX kag ditribayo.
15: Ay, kampiyon, no?
14: Buuan mo siya, sir boy.
12: Ihalo, i-mix mo lang.
14: Mix mo lang. Pag inom mo sa DTX Coffee Mix mo or imong nga with the tribayo or imong premium, sir boy, wala na. Gainit na ang lawas, gainit ang tiyan. Pag init sa tiyan, mainit ang lawas. So, warm up na ang lawas. Nami ang circulation, ready ka na sa imong obra.
13: Tandaan mo, malido ka, nami ni siya kay ang imong ang premise ni Doc Aina kun nagway kagapamahaw. Kay nga, ang ditribayo, gimbutang mo, we already be your source of energy.
14: Yes. So, kung wala kagapamahaw, wala na problem. Siling nila nga breakfast is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pansana, patrabaon, kinanglan mo siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kung brain worker ka, no, ang pinaka the best mo is the ketones from the tribayo.
15: Correct.
14: And DTX Coffee Mix.
13: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
14: Ang imo nga DTX Coffee Mix, buo-buo ang duha ka soft gel.
15: Duha ka soft gel, ha? So amo na ang formula sang bulletproof, super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix, premium.
14: Or DTX Premium, or Rayo Coffee Mix.
15: Rayo Coffee Mix.
14: Pwede na.
15: Guntingan mo sang duha ka soft gel nga D3Bio, complete na ang imo power, no?
14: May ipapagin nga sekreto, sir boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty C or Pure C, ga-anti-aging? May dugang pa nang mas ga-anti-aging ka, sir boy. Kamu ka, no? Magpa-massage once a week lang.
15: Once a week lang.
14: Gamit sa
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Pamatikan mo ito sa balay. Ang balay ni Doc, ma-massage ko once a week.
14: Sino ba massage si Chucky?
15: Chucky.
14: Di, pa-massage ka lang sa iban. Pakapoy-kapoy yun mo, gini mo, ano? Gini mo nga, Mrs. Sir Boy.
13: Ano, hindi kayo once kin massage sa Doc, ang oil. Ang mga ingredients ng Santon Plus Herbal Oil, ang antioxidant, malalusot sa panit mo po. Sa mga skin pores mo, no?
12: Ang yung nga VCO, gin.
13: Oo, dito,
12: gin.
14: Tapos, after mo pa-massage, may inong pagiga-extend.
13: Circulation booster.
14: Pero kay engineer amo niyo before na siya sang iyang activity
13: extend sanay
14: gainom na siya kwan Rayo Coffee Mix or DTX Coffee. Iba, hindi ni Tribayo ang ginabutan niya.
13: Extend niya.
14: Extend.
12: Grabe, sikreto ni Jin. Namo na galing.
13: Iba ka, engineer, ha? Iba ka, ha?
15: Sikreto sa mga barako.
14: Kaya nga, once nga, di ba init ang DTX Coffee Mix, kagbutan mo extend, mas dasig pa kung gainom ka bi DTX ng extensor boy. Kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour. Pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix,
13: champion.
14: 500 km per hour mo.
15: Gasumpit.
13: Kaya namin, ginambala ko na agad, dok, ngang inon mo, init. Basta, ikaw ay manang atubi.
14: Dapat ya, warm ginang una, introduce mo sa imot yan. Amo nang hambal sa kwa na, mga expert, should be warm ang una introduce mo sa imot yan. In the ice cream, hindi bugnaw. Kaya gadugang pa na.
13: Hindi alo-alo.
14: Try ba lang ng kwan ka, tugnaw nga pa na, gachill ka. Imnis ang bugnaw, kaya dugang pagit ang kwan. Pero kung imnan mo init,
12: kakasang tugnaw?
14: Kakasugnaw.
13: Kanami.
14: Dumduman ko, isa ka radio station sa Mindanao, Sir JP. Invite program. Nano, grabing kudog ko.
13: Tugnaw ka dyan?
14: Pero di aircon lang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung nano nila man, ni obra din man daw, ipang press man nila ila angkor man.
15: Pero dugay-dugay, gintunulan ko isang init ni tubig. Pag inong ko init tubig, dula. Okay.
12: Kakasuntog na.
15: Namigaman. Amo ng sekreto engineer. Ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kaya gainom, dito X-Coffee Mix, buuan pa niya extend.
13: Kung sa mga diesel pa, preheating.
15: Sir Boy.
13: Aha.
17: TTX 500.
18: 27 lot, 57 akong edad.
19: Ano kinabatsyag mo sa una?
18: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
19: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
18: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
19: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
18: 180 over 100.
19: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
18: 120 over 90.
17: DTX 500. TTX 500.
20: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
19: Sugod lang nag-inom ka
20: DTX 500.
19: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
20: Almost 3 months na.
19: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
20: 3 times hindi.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
17: TTX 500. TTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
17: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sino yung mga pasyente?
22: Tomas Rosada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
17: Pure C, vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Alright, sige. Istoryanta subong ang ano bala ang mabulig sang D3 Bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy. Let's talk about it with Sir Boy Sulweta sa talk nito.
15: Ano bala neuropathy? Amo ni neuropathy ni amo ni sang ginamatsak ta ay dugaman wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil do may gatuslok-tuslok. Ang akon puntas ang kamot ko do may dagom no
13: gatuslok ka kama nga subay.
15: May gakama nga subay may gigi.
23: Ang lain matabo Sir Boy. Kung hindi nakabatyag ang imo ano.
15: Amo na ang lain sa
23: ang imo nga nerves. Siling sa uy, nalapakan mo ko gali.
15: Natunok na ko.
23: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
15: Correct. Number one, gid.
23: Isa malang gid ka paguba, Sir Boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
12: Correct.
15: Waay ginimbinto.
12: Taas ang blood sugar to, Sir Boy, galapot siya. So, galapot. Hindi masyado ka-circular ang mga dulungan niya sa pagkaon. Hindi na. Mapatay na lang ng mga pagkaon, silula nga wise ang pagkaon.
15: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Correct si Doc Sam, mapatay ang silula. Siyempre, our cells is the primary unit sang aton lawas. It needs energy to function, to support our body, no? So, ano ba lang cause ng neuropathy? Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus nga ginmentionar ni Sir JP.
23: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
15: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainom.
23: Isa man, paano makabulig ang D3 Bio, Sir Boy?
15: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy. Asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
23: Kontrolon niya
15: imo blood sugar. Paano?
23: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
15: Paano makontrol ni D3 Bio? through its medium chain triglycerides, correct, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
23: I-correct niya ang insulin resistance.
15: Correct.
23: Kung nakainom ka di tribayo.
15: I-collect. Panamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Mata maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
12: Pag sir, kung nakaditribayo ka, huwag ka ganda mag... kaon dobusog ka bla kung bisan way ulod ang chan mo.
15: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides nga gahatag instant energy. But there's more to that, no?
23: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa, no?
15: Uy. Oh, hindi mo na makontrol,
12: hindi
15: no?
12: Makontrol
23: pa, no? Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kan sa imong urinary.
15: Why na wiring?
23: Take
15: na.
23: Note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
15: correct, no?
23: That D3Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
15: Correct.
23: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwanin mo ang nerves, daw kurente, bla?
15: Kurente. Patanta, wiring mo.
23: May ikuwan na.
15: May covering. D3Bio ang gakover sa na.
23: Tapos sa sulod, ano, may dendrites. And ang isa, axon.
15: Axon. Dendrites.
23: That axon, ang axon, amo nang lagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
15: Gagmay.
23: Di kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
15: Correct.
23: Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
15: Correct. That's the main.
23: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3Bio, ganaris ang imo nga nerves. Hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
15: D3Bio ka.
23: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matake, expert da ang gwan.
15: Amo na yung D3Bio. D3Bio.
23: Antibacterial, antiviral, antifungal.
15: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
23: Ang mga bintahan mo nakainom ka sa ang D3Bio, yung mga pinaka-importante.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3Bio.
4: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sa D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika.
0: PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Sino yung mga pasyente?
25: Tomas Rosada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang PRC. Nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
0: PRC Vitamin C. PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Hermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinoy. Grabe, mamabot migraine. Kumula. Tapos sa rin paggamit ko na sa PRC na lula ang akon nga migraine.
0: PRC Vitamin C.
23: Checklist na kami.
15: Now, okay.
23: Nga nga D3Bio gid, hindi kaya mag-plain nga D3.
15: Ang D3Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no, effect sa imo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study of the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag, makuha ko man sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
23: Kung ga D3Bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
12: Hindi ka mang malipat.
23: Kung D3Bio ka, hindi mo dali ihatag ang imumanggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
15: Correct.
23: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3Bio. The MCTs, the ketones of D3Bio. Nga wala sa D3. Next.
15: Ako. Okay. Nga ama D3Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a thousand reasons nga mambal ko regarding that.
14: But, pero isa lang ako pangayon.
15: Pero isa lang pangayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get, the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod. Para 16? Sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing.
14: Mga ringworms, mga ringworm, pwede na.
15: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical
14: cream, topical oil.
15: Topical oil on antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na kung may D3 Bio ka sa imo cabinet, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo siya mabulong pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
12: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sang nangligad, alpha-lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
14: Mm-hmm. Ang alpha-lipoic acid, Oksam, siya na ang gano? Ga-recycle sa imong mga antioxidant.
12: Oo. Oh, ara sa aton yung lawas, kag...
15: Washer.
12: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha-lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. Oo. So, okay. Malikawan natin ang...
14: I-increase niya ang alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin... All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
12: Yes, D3 Bio.
14: That's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
12: Wala.
14: Maara
12: sa lang D3 Bio sa D3 Bio.
15: Sadly, wala.
14: Next, samtang ginabuligan sa sa vitamin D3, ma-process ang antibodies. Again sa mga balatian, Sir Boy. Di mahimo ginaisakuan mo? Antibodies for your immunity.
15: Correct.
14: No? Amo na ang obra ni D3. At least matagant kita sa long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
15: Immediate response. Ara ay dayon. Diba?
14: Pag abot ni kagaw sa selula, patay dayon.
15: Patay dayon.
14: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy. Puro sila kinanglan naton. Ang pulis, kag ang gwardya sa imong balay.
15: Correct.
14: Pero mas need ni mo una ang gwardya sa balay. Ang D3 Bio may ara Both. Active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
15: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
14: Meaning pa, kung D3 lang yung imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
15: Dimulat ka pa sa...
14: Pero kung gainom ka D3 Bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardya ka pa sa balay, may police station ka pa.
5: Correct. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong ayong gawas. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. TGX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa akon nga lawas.
5: TGX 500
6: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
16: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
20: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
27: Stop tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
27: DTX 500.
20: Masaligan.
27: Epic. Tibo.
20: DTX 500.
27: DTX 500.
28: Q7 lot.
29: Ano ginabatsyag mo sa
28: high blood gid ko?
29: Kinasa una ang imo.
30: Blood pressure.
28: 180 over 100.
29: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
28: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
27: DTX 500.
20: Para ho na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
27: Pero huwag mag-alala.
20: Dahil ang Didra ang mighty. Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
31: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
32: DTX Beauty Soap.
33: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
32: DTX Beauty Soap.
31: Babakan sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
32: DTX Coffee Mix.
31: Babakan mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
36: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
37: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
36: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
37: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
36: Clinica Deo Fresh. Available now.
38: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
39: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
40: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
41: Muling binuhay mo
42: Extend. Isang kapsula ka lang.
31: DTX 500.
43: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
31: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
44: Healthy nga uto.
45: Hi, Tennis Juan.
44: Matalong kag alerto nga paminsaron.
45: Hi, Tennis Juan.
44: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
45: Hi, Tennis Juan.
44: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
44: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
4: Ang D3, nga may Physio.
0: Ang Physio,
4: nga may D3.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio.
4: Ang D3,
0: nga may Physio.
4: Ang Physio,
0: nga may D3.
4: D3 Bio.
44: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
6: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika saransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok sa Maritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga

0: Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Rosan, bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
5: Extend Food Superman for Men.
7: DTX 500.
8: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
9: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
8: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM. News FM.

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Coolita Tawana, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 48 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, uptala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kaga nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na rito, wag. Sa nang smart number, 0928-611-2263. Sa ating globe number, 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 sa ating globe number 0927-7-448-940. May 5, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo K5, Jerry Lee.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, same as usual. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5, ang aton ni kayong lawas, ibutang tagid sa mataas nga prioridad sa subong nga panyempo. Kay kabudlay magmasakit kag magbalatian daw. Kaiwat siyang kwarta. Kabudlay siyang situation. Gani hindi na ta maghatagpas siyang kagihunan nga makaangkon kita siyang sakit kag balatian. Subong pa lang, pamaskugon na naton ng aton lawas. Buligan tang aton lawas nga magbakod. Pagi siya pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mamantikaon, mga junk foods, mga salty foods, mataas nga kalamay sang mga ilimnon o kung pagkaon. Kaon kita sa mga masustansya, ya, kag mainom kita sa mga masustansya nga klase sang ilimnon. Aton matagas ang prioridad ang pagpabalhas. Daw kalamanan sa aton, daw ay naginabalhas eh. Confirme ka ginabalhas, ginabuligan mo lang gid ang imulawas nga para makaangkon ka sa mabakod nga sistema. Kay nagaguba ang sistema naton kung damo kita sang toxin deposits. Kung guba ang aton sistema, nag-develop siyang masakit kag balatian, kag pwede kamatay siyang isa katawo ang masakit o kon balatian. Sa kada ilig siyang balhas naton, ebidensya ina nga ginapagwa mo toksin sa lawas mo. So libreng pagbabalhas, pisanan mo lang gid. Kag may rason ka na nga ang himuon mo ang magpabalhas because gusto mo maglawig kabuhi mo eh. Gusto mo hindi makangkon sa masakit kag balatian. That's why nagapabalhas ikaw kag ginapagwa mo mga toksin sa lawas naton, ha? Limpyuhan ang palibot kay ang kagaw nagapiesta si mong. Ang aton ugsaran kag binagid ang aton sulod panimalay. minti na ron naton nga limpyo mga ka-K5. Kay kung limpyo, hindi makatinir ang mga kagaw sa aton palibot, mismo sa aton sulod balay kung limpyo siya, no? Kag likaw makita sa stress. Tungod sa stress, damo na kita na balitaan nga natumba lang nga way pilas. Tungod sa stress, mga ka-K5, natumbuan cancer. Tungod sa stress, na stroke, na heart attack, na high blood. Kagadamo pa sa mga posibleng mga tuhaw nga mga sakit, kagmalatian, kagkalabanan, seryoso, kagdelikado. Tugas ang stress, mga ka-K5, ha? So gani sa liwat, likaw kita sa mga butang o kung mga bagay nga makatag sa aton stress. Kag hindi gin makalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw siyang DTX 500. Diyan sa talani, kag oportunidad ni natong tanan nga may ara kita sa isa ka suplemento nga nagakaangay gid sa gusto naton matabo para sa aton ni kayong lawas. Nga maglimpyo kag magbakod, makabato sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 nagapanglimpyo gauge sa mga toxins nga nagapundo lang sa aton sistema. Ginapangtol-tol yung nagapanago ng mga toxins sa lawas ta. Kagila ina-eliminarya kag ginapagwa sa lawas ta ang mga toxins mga ka-K5 kung adlaw-adlaw gainom kita DTX 500. Ang DTX 500 stricto siya dirili. Basta sa blood sugar, ginabantayan yung blood sugar. Nga kung maglapaw ang aton blood sugar sa level, papanaugon siyang DTX 500. Kung ara naman sa level, ginabantayan niya nga, oops, hindi maglapaw sa kurit, ha? Kag ang DTX 500 mga ka-K5, tungod sa iya ang palaya extra, gina may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin sa lawas naton, isa ini ka importante nga chemicals nga ginaproducer sa aton sistema nga para iproseso ang aton blood sugar nga maghimo siya into energy. Kinanglantas ang energy, no? Kagahalin ina siya blood sugar sa pagbulig sa insulin nga maproseso siya. Ultimo nga pagpisok sa mata mo, energy na. Ang pagpanghusay mo sa piluka mo, energy na. Ang paglamot mo sa kutsara, tinidor, kagbandihado nga puno sa kanon, you are using energy. Ang pagpanguya mo, kag ang pagpangilay mo, energy yapon. May nag-agi nga babae nga gwapa, nakapanihol ka lang-alang, pa-energy yapon. So, kinakonsume mo sa lawas naton ang energy. Kung aga magbugtaw ka, mahiwod ka, kinanglan mo siyang energy. It so happen na aton insulin nga natural sa lawas naton, it's either nga kulang siya o kung hindi maayo ang iyang pagpansyonar sa iyang ginagwaan la. O kung higo siya dirili. Siyong tendency nga hindi iya maurot, sunog o kung makonsumo o kung maproseso ang aton nga blood sugar. That's why nga nagadamo lang nga nagadamo. With the help of DTX 500, ang palaya extract, ginapangtultol niya kung sino pag ito ang wala maurot, diriling nga proseso ng mga blood sugar. Kay nag-aakto ang DTX 500, ang palaya extract, nga parihas gid sa insulin. That's why kung may problema ka sa insulin, inom ka gid siyang DTX 500. Kagway labot sa palaya extract, may super antioxidant nga halin sa tubo. Nga mo gining tugon kag ginarimind sa aton tanan sa mga eksperto sa kalibutan nga nakaintindigin kung anong dapat nga depensa kag kinanglanon naton nga mapaiway nga makaangkon kita sa masakit kag balatian. Super antioxidant ang ara sa DTX 500 nga halin sa tubo. Di amo gining kinaglan sa lawas ta? Ha? ang DTX 500 amo ang may pinakamataas nga level diri li kumpara sa utang kag prutas. So duwa ang ingredients sa DTX 500 ang palaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Di amo inang unod sa kada kapsula nga ginainom naton. Wala gid o shake mga kagifide. Tanan ina importante kag mapuslanon gid. Kag saliwat i-take advantage ni naton, ining chance kag oportunidad nga may ari kita sa isa ka grabe kag kanami gid nga suplemento. DTX 500, inom kita adlaw, DTX 500. Nainom ng Mighty Shea! Ati good? Mayo? Okay, Mighty Shea para hindi magtulo, sipon mo daw ah. Kinanglan naton sang vitamin C, no? Ina isa kinanglan gina siya para magbakod kag magtaas ang depensa sang lawas ta. Tungod ang isa ka factor dili ang aton environment. Ang aton klima nag-epekto mani ko nagkaapektuhan ang aton lawas mo. Di siya mo nga grabing init nagating karag ning mga kagaw. Mga allergy nagatuluhaw. Ang iban manubo ang resistensya sa lawas. That's why nga hindi abtik makadepensa ng aton sistema dayon. So muning ang misyon sa nga Mighty Shea. Pataason niya ang depensa kag resistensya para makabato kag abtik siya makaresponde sa aton palibot nga subong ang tiyempo naton nga perte kainit kag grabe gid kadelikado. Kung nagainom ka Mighty Shea adlaw-adlaw, mapaiway ang trangkasyo, sipon, ubo, hilanat, allergy, hapo, asma, kag iban pa. Kag sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sang Mighty Shea, ginatagaan naton sang dugang nga kaalam ang aton immune system. Sa pag-explicar ang ining immune system, mga soldado sang aton lawas. Karon kung mango ang imo soldado sa lawas mo, masulod ang mga mikrobyo, mga kagaw, kontrag na nagapanghalit sa aton sistema. Nag-agi na sa tubag sa immune system mo, ginpamangkot ba? Immune system, dinding imo, ayun baga, man. Yan diritsuhala na, liko kasto, ara baga na na na yun. Ang namangkot, gali siya, gali, kagaw na to. Ang namangkot siya, gali, bakterya na to. Kumo mango ang immune system? Hindi yan makilala. Pero kung nagainom, ikaw, Mighty Shea, gaalam immune system mo. Garhom pa lang sa layo, gali, kilala yan na yan ang mga kagaw. Nyari naman ang mga kagaw, ho. Gatinaw ganay na dayon ang immune system niya, maagi na sa inyong ambusin niyo. Kastiguhan yung kagaw. Kay halita dyan ay si busing ta. So amo ina ang himplo lang mga kamyanan nga ipikto sa aton nga kayong lawas kung nagainom kita sa Mighty Shea. Kag nagadugang inidugang nga elasticity sa aton nga ugat. Mighty Shea. Ang alkaline nga vitamin C. Ang ginabantayan sa pag-asa mga gaki-five nga duhagit mo kapin ni nga LPA. Kagapon ko di, like last night nakita naton ako na-report naton sa inyo, may duha ka low pressure area nga hanag nga magasulod sa aton nga teritoryo. Ari ang weather update mga kag-K5, sining duha ka low pressure kagabi. Anong status mong girili? Give us the weather update.
0: Yes, low weather update mga kag-K5, nag-develop na sa isa ka bagyo. Ang isa sa mga low pressure area or LPA nga ginabantayan sa pag-asa suno sa alas 2 sang hapon. Tropical Cyclone Formation Outlook sa nga pag-asa mga kakayfay. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang Baguio sa 2,575 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Yara subong sa Tropical Depression Category ang Baguio nga mayara sa maximum sustained winds nga nagdangat sa 55 kilometers per hour kagast o kona pagmadlos nga nagdangat naman sa 70 kilometers per hour. Nagagiho padulong sa north-northwestward ang Baguio. Malayo pa ini sumung sa Philippine Area of Responsibility or PAR apang pag nakasulod na ini sa PAR magatagaan ini sang pangalan nga Kaloy. Samtang nakasulod na sa PAR ang isa pa kaginabantayan nga LPA apang halos wala ini sang tiyansa nga magdevelop ini sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experyensa naman sa nga magalumon nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga pag-ulan. Ang Palawan, samtang partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabiling nga bahin sa nga pungsod Pilipinas, lakip na Metro Manila, bangus sa epekto sang easterlies. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, humalin subong nga gabi, tugtog buwas saga, kag may posibilidad sa mga pag-ulan kag thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto, J. Lolo.
1: Okay, okay. So may bagyo, may bagyo.
0: Yes, Lolo.
1: Duwa ni sila, ang isa, abitan linglingon tabing tupad balay. Ay, ito yung pag-asa. Ah, okay, okay. Duwa sila, ang nakasulod na yellow pressure. Di, ang nagasunod siya itong low pressure, nagbagyo na. So, why pa kasunod sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang bagyo arang Japon sa Pacific Ocean. So, ining una nga nakasunod, low pressure lang siya. Ara sa tiilan sa Mindanao. So, no gamay chance ako no mag-develop bagyo. Pero ining bagyo yung arapas dagat mga K-5 outside sa aton Philippine Area of Responsibility. It's either nga matunaw ni siya o kung magbaskog pa siya, eh, no? Tani ba, labuton man di siya ni Gros? Ah, ang bagyo bla para mabasa man ang mga talamnag ang mga pananom laho. Kaya daw halos brown nagpalibot nato ni. Eh. So, nag-green, no? Green. Green grass yung home. Pero subong tungod siyang tumad nga kainit, magaga K5. Ang aton palibot nga mga hilamon, nag-brown na ho. Tungod ko lang sa bunyag kag tumad nga kainit, magaga K5. Ang muning resulta, nagakapatay. Nagako sa tao pa na overdose bla. Na-overdose sila sang init, magaga K5. Ari pagit ang dugang naton nga balita sa aton tiempo ho. Kainiton nga mabatyagan sa Negros Occidental, nagsaka na sa danger level. Danger level. Sumungad law, 39 degrees Celsius. Tuya mo na ho. Sumungad law. Di buwas mga kakifive, pila naman. Ang aton temperatura, nga ang nag-danger level ni siya. Ginapaandam ang publiko sa mataas nga forecasted heat index nga yara sa 43 degrees Celsius buwas nga adlaw, sus Maria. Kumbulsyon naman ni. 43 degrees Celsius. Nagalagtik ang init gani sa Trantine Webe. Siyang kaginagalagtik ang init ni Bla. See how much more was 43 degrees Celsius. Ang di amunang mabatyagan nga temperatura ang nagsaka na sa danger level kung sa diin mataas ang posibilidad sang heat stroke kung magtiner sa initan sang madugay nga oras. Gani ginapanom-dom ang publiko. Maghalong ka mag-inom sang tubig. Agod malikawan ang peligro nga epekto sang tuman kainit sang aton nga temperatura.

0: di sugod pala ni siya mga inadlaw siyang bulan siyang Mayo, Jirili. Amo ni ang peak season, ang tiyempo nga grabe gid ang init, Mayo. Mayo tani ko maguntat ng init. Galing hindi naton malikawan kay amo ini ang pattern sa aton kalibutan, bla. Sa amo sini nga mga panyimpo, malapit ang pagtiyog sa aton planeta sa adlaw eh. Pero kung mga bulan naman last quarter of the year, September, October, November, December, January, layo ang aton nga planeta, tiyog niya sa aton adlaw. So that's why nga mabugnaw ang chimpo. Kay layo siya mo. Di siya mo nga init siya. Tungod lapit ang aton planeta sa adlaw siya mo. So mag-aabot man ina nga mga chimpo nga mabugnaw, kung makalabon na kita sa mga bulan sa nga September, October, November, December. Di after guru, basi bulan sa May, June, July, mag-ulan-ulan naman. Mixklada naman ang aton chimpo. Ulan kag tudong nga init, no? Di subong yaya, syado kalaka sang ulan, kag kumag-ulan, tagyutay lang. Kay laban gid niya adlaw kung init ang aton niyang mabatsagan. So halong kita bus mga ka-K5 tungod amo ining report sa pag-asa ang ilang forecasted heat index bus era sa 43 degrees Celsius. Kumbulsyon naman ni. Kurog-kurog na ni. Okay. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ati good, ah. Very good. Mayo-mayo, ah. Inom kita permi D3 Bayo kaya ang virus, especially virus, ara gyapon. Huwag gapiling virus mo. Ha? Wala gapiling virus ang klima. May virus nga naga... nga nagakatulog tungod sang kainit. Pero may virus man niya nga nagamaskog, nga nagadaumaskulado sila, bla. Kondisyon sila, Jirili. Magapa mo ning season sa ibang nga klase sang virus nga daw mga bangkil nila imla mga talom. O sa mga aswang pa daw mga gabunan bla. So halong kita ang aton lagi maubrad na is depensa. Depensa sa lawas naton. Ang isa gidak nga namin nga himuon naton amugid ang pag-inom sang D3 Bayo mga kakifay. Tungod sang extra virgin coconut oil nga may monolaurin, amung ini ang nagaputos sang aton selula. Kang nagahatag depensa nga hindi mapituhan sang kalitan sang virus in kaso ginman makasulod sa lawas ta. Kay ang virus sa liwat mga kakifay magsulod sa lawas naton gapangita na sa selula. Kuba niya ng selula nga magmaskog siya. Tanan nga abilidad sa selula naton, kwaon niya nakaisaylo niya sa lawas niya. Ang isa ka-importante ang atong abilidad sa selula ta is cell division. Ang atong selula nag-multiply siya mo. Kaugalingon niya, gadamo siya. Di suyupo niya na nirelay sa atong selula kag isaylo niya sa lawas niya. Ang isa ka virus, mag-angko na sa abilidad nga magpadamo sa iyang nga kawalingon nga parehas man virus. So kung magadamo sila, kadadamo ina, nagapangagat naman na iya sa ibang nga selula. So dasig lang, daw mga zombie lang. Dasig lang mag-infection ang tao, kag mag-angko sa sakit, kag balatian, kag wala siyang bulong eh. Amo na problema tada. So ang aton lagi himuon is depensa. D3 Bayo, may extra virgin coconut oil with vitamin D3 nga naghatag pagid sa dugang nga kusog sa aton immune system nga nagabulig sa aton nga VCO, virgin coconut oil. Halongan ang aton lawas sa mga chimpo batok sa fungus, bakterya, ilabi na gid virus. Mag-inom adlaw-adlaw, D3 Bayo. DTH500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, palihog lang ko pamangkot, ha? Kag pwede nyo ba ni ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok? Kag kung gusto nyo nga barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto na kamurikta sa tanan nga klinika di alternatibo, medisina, and wellness center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala bayad. Okay, may cooler na kita, Jirile?
1: Yes, no.
0: Okay, cooler, tanay una. Hello, good evening, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Sir Jirile and Ray Lolo.
0: Ah, mayong gabi, man, sino ni, si Bianca?
2: Yes, Ray Lolo, mayong gabi.
0: Yes, oh, Day, mayong gabi. Nainom mo na, Bianca, Day?
2: Yes, my PC, D3Bio, and
0: DTX500. Yes, okay, very good. Ah. What can I do for you, Inday, Bianca?
2: Sir, Jerry Lee, Ray Lolo, gusto ko lang kantahon ang favorito ni Dang Ellen sa Pontevedra, Capiz.
0: Ah, makanta ka.
2: Sa
0: tani siya out naman. Oo. Ano kantahon mo, Day?
2: Ang favorito yung mula noon.
0: Mula noon hanggang ngayon?
2: Yes.
0: Ah, okay. Iyan ni Lia sa lunggang nga kanta. Ati sige, mati ta. Mga kabyanan, ibuyin nyo anay ng luwag nyo da, mga ginaugasan nyo anay, dali lang kipakantaon ta si Bianca, palagpakan.

Okay, very good. Iday Bianca, about the plaque, kagid ng imo, tingog. The original nga tingog, gage siyang nagakanta, pamatian na mga mga kakipay. Ang tingog ni Iday Bianca nga bago nyo lang ginamatian, kang ining original nga nagakanta si Lea Salonga. Tanawa nyo, bulabatiin nyo, kay anggit-anggit-gid.

0: Hindi, Bianca. My yogurt, very good.
1: Yes, no, amo kita paborito niya. Wala nga, kada magtama ko kung may time, alo gito amo niya ang kantahon ko para sa iya. Kay, malipay kita sa nga kumamati sa iyo mga program.
0: Kabalo ka siya ginkanta ni Lia Salonga, ang iya ni Balanov, yun o si Agamulak mo. Kadumdum ka?
1: Da, ano pala na mati? Ano pala na agadong mo ang ilan ang ano sa ulam?
0: Ni Agamulak, no? Pero daw ay ginsila na niyo. Ano po siya ay siliya sa longga? Lugluyag na kay Aga? Ha? Nga, machismis na matandawa. Hindi lang ah. Ate, sige. Iday, Bianca, go ahead. Madam Yao ka, go ahead, please.
1: Yes. Una sa tanan, mayong gabi especially and Jay Lolo, once again, thank you for this opportunity na nakasunod ako sa inyong alinya sa chance na ginhatay ninyo sa akon nga ma-share ko ang akon na talent kag akon ginatamyo ang akon family sa Lacalata City and of course ang akon nga mga kaabyanan sa group called Supplied Ministry. First of all, ginaglisugid si Ma'am Erisa Bidoya kag ang iyang mga kaugdanan sa group 1, sang una si Sir Noel, Sister Liz, and of course, ako na pagiging mga kapdanan niya, si Sir Jerome Daes, si Jim Floyd, si Sing, si Nang Vincent, si Nang Sheila, si Nang Nini, si Raynan, si Rostom, kag ginatami ako man si Nong Eric, kag ang ako niya mga kapdanan pagiging niya, wala ako mag-list, may gabi sa inyo talan, kag of course, si Nang Ellen, no? May gabi ng Ellen, agyan tamyo takas ng isa ka rin gabi. Thank you, Lo. God

0: Nami pamatian, di nagnono kung magapan nakakainlam. Gusto ko man tali mainlam, magkaka-K5, pero it so happened na nga ko ng lula, very strict mula. Ka-strict ta siyang lula ko eh. Siling ko lula, mangita na ko nubya, kaya aral ako si saktong edad. Ang hambal siya ako, mga kakipa, nugay ka na dinulupay mo yung ni ka pa pwede magnubya. Siling ko anong rasyon, may lula, kaya aral ako saktong edad. Gusto ko naging magnubya, dyan nugay lales. Kabata, pagani si mo eh. Manubya-nubya kay mo yung may gatas pagkaning bibig mo. Kaya mo nalang napirmi, Jirili. Yung mga kaka-K5, kasi mo, gugusto magkumain love. Pero may kumahimo kay lula ko ni magsugod kay bata pagkukuno, may gatas pang bibig ko. Pero soon lately, mga kaka-K5, na-realize ko, nga daw sakto ba ng lula ko mla. Kaya man kung kaisa, masamuran ko sa bibig ko, doon may gatas doon mo. Ang problema lang kung kay sino ni gatas, bla? Kaya man nag-inom na kuya sa baso mo. May ko kamalo kung kay sino tumaso, nga gindimplahan ko gatas. May cooler ta? Dali lang ah. Hello, good evening. Hello.
1: Hello, dear Lolo. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanan. Kagmaayong gabi, kalibutan.
0: Kondisyon sa Jerry. Kinabatian ang iyang nga favorite song.
1: Dahil Bianca, thank you.
0: Aba. Okay.
1: Ay, nako. Nakikigiling.
0: Oo.
1: Oh. Naman ako
0: Gabi. Abaw, ang akong paborito nga kanta, muna yung akong ginahulat nga kantahon ni Inay Bianca.
1: Ano to?
0: Ang title nga Malu, Malu.
1: Ah, okay. Balaan ko na.

0: aguanta. Ang diin ang maluoy ka?
1: Hindi ako.
0: Oh, siya.
1: Ayalo.
0: Ah, ang mula doon gali. Abi ko anay maluoy ka gamuta. Oy, diyan ay ka.
1: Thank you, Inday Bianca.
0: Naino mo na, Inday. Sino galingala niya ni man? Sino galingala mo na?
1: Anong tumalang Elena Darna?
0: Kumbaw, hindi ka malahugan. Naturalong duman na ikaw pa. Len, naino mo na, Len?
1: Yes naman, lo, nainom ko na D3 Bio, DTX 500, lo, kag Mighty Sea, lo.
0: Aba!
1: Yes naman, lo.
0: Oo. Di, kamusta? Sige, ang imo na trabaho sa inyong masansa clinic, jo?
1: Oo, lo, ginatiis ko lang, isang nagalayuan, ay kami nga duwa nilangga, pero okay lang na, ah.
0: That normal na yung nagtawag nato yung maglayo ay kamo. Kundi may ara na, may kamalo ka, gapiniting siya ka na kung matyagan mo, wala ka sang balidong nga rason. Pero kung may rason, ang inyong paglayo ay, para ina sa maabot ng panahon, nga hindi na kamo magbulagay. Kay man ang pag-inom danay, nga wala unot ang kaldiro kag ang inyo tiyan, kag magputi ang inyo mata, kag posible ka mo mag-inawa, kag mapwede pa mahulog sa binulagay.
1: Walang na.
0: So, may mga balido nga rason, nga layo ay ka mo, pero buinas kita subong nga panyimpo. Kaysang una, yung telegrama lang kang sulat, subong may mga cellphones na tayo, nga anytime pwede tayo makakontak. Sa una, telepono, mangita ka pa kung sino may telepono, kag mamayad ka, kag magtawag ka. Di ba?
1: Yes, no, yes, oo.
0: Kag kung kamo dito sa inyo balay, wala ka mo telepono, matabuay, matuwa ka mo sa oras, nga amuni nga oras makanto, masasya sa isa kachanggi nga may telepono, kag idayalon mo to. Nya sa Merkules, ha, alas 2 ang hapon, impunto, matawag ko.
1: Yes.
0: Tisya mo ngayon, miskan ka gahon, katulog ka, any time of the day, 24 hours, pwede ka lang katawag sa langga mo, ha. Nga, away ka pag ito maiawan sa pagbakasyon mo, ha?
1: Why pa? Oh, wala pa.
0: Aragoy, ha?
1: Wala, ano man, galing kay hambal sang iba, Tani, kay amo na ni may edad kami, Tani, ang amon tion nga duha sa ako nilangga, ibuhos na lang namon kuno ang tanan.
0: Di nga, away pa itong mabuhos ang tanan. How do you nagkalahubas ito ganing suba sa inyong lugar? No, nagmalala na ito gani ang mga kasubaan, ang mga sapa sa inyong lugar. Do'y magin mauron? Sobra ka na. Hindi na lang ganing kapaligong karamok, yung mala ng suba eh. Oh, oh, do may inugbo pagin mo na, no? Amo na tayo.
1: Hindi.
0: Ang
1: buot kasi lingon.
0: Ano, no?
1: Inang, siyempre may edad na akon ba na, tapos ako man, dapat ang amon mga panahon, hindi na lang puro obra, dapat ang nabilin bala namon, lo, ng i-ano na lang namon para sa amon nga duwa.
0: Ah, lawig pa niya. Lawig pa ni, mga kilala, may ara ka nga tawag nato nga goal, no? May ara ka sa nga tawag nato nga goal nga, sample labi, you have to work for another 3 years, enough na inyo savings, nga para makakreate ka mo sang sustainable nga mga pangitanan sa pagsugod sa negosyo para kapital. After 3 years, may support ka na nga kwarta, nga i-sustain sa inyong mga bulong, sa inyong mga pagkaon, kinaglanon nyo nga paglagaw-lagaw, kung ano pa. Promintas, yes, hindi pa establing aton nga financial abe, no? So, kabudlay nga mag-parking ka. Buinas kita, kay mintras gani subong nga edad ka na, may ara pa sa oportunidad nga maka-income ka kada adlaw, nga hindi magnubo si isa kalibo.
1: Yes, bro. Pero look, is ano, nasubuan ako kay Amo na, nagalayo anay kami nga duwa.
0: Ash, normala na iya. Normala na iya. Kung masubuan ka gani, i-remind mo dayo ng kaugalingon mo. Sang rason nga ari ka diri sa palayo ka kay Fred, no? Parehas mo lang sa una, lang wala pa mauson ng cellphone. 1980s. Ang mga tao nga kanto sa Saudi Arabia. Budlay ang telepono, budlay komunikasyon, pagi lang sa sulat kag cassette tapes. Karon kung masubuan kag masubuan ang bana o kung ang tatay nga ato sa Saudi Arabia, ginatanaw ilang wali siya nga may picture sa kabataan niya nga nagasuksok sang uniform. Nya toto, inday, nanay, para ni sa inyo. So kamalo ka maginatawag kita nga auto-suggestion. Ikaw yung masuggest sa kagalingon mo sa paminsaron mo. Kung matyagan mo ining yung masubuan ka, agawon mo din sa pinsan mo, panumdumon mo dayon ang rason mo kung nga nagpalayo ka kay Fred. Kaya inatanan, temporaryo mo lang eh. Di ba?
1: Yeah. Oo, no.
0: Ang importante, 2028, yeah.
1: Ang ano gani sa year 2028, no?
0: Nga... Di ma tambok mo na sa lugar nyo eh, ma maninoy ko mo.
1: Ara ka naman lo, di ba ma-joke lo.
0: Ay, pilagin mo na yung ako yalin sa tontoon lang, Leno.
1: Yes.
0: Willing ni Kuya Lin mag-maninoy ako ni ikaw kaslot ka mo ni friend nga doha? Ha? Makanto ko
1: hindi
0: na
1: yan. Hindi man pwede lo nga mag-maninoy ka lo.
0: Nga how?
1: Tumag may edad na yan si Fred.
0: May edad, ti, pwede mo na guro yung ano lang guro ko, yung flower girl? Ay, hindi pwede ko flower girl, kay lalaki ko. Hindi ko pwede flower girl, guro na lang ko flower boy.
1: Ay, no, salamat gidlo ha.
0: Yes,
1: kay, sa mga advice mo sa akong permi. Kaya Dason, salamat din sa imo nga kung hindi tungod sa programa mo nga ini. Nga, wala ako diri subong nag-aobra, wala akong makinala si Miss M. Kaya thank you, gidlo, sa tanan, gidlo, ha?
0: Diyan ay kamlag, nung ginakulbaan ko sa opisyo mo, nung panamilin-bilin ka na lang.
1: Why, ah? Ayun, no, ah, nagpasalamat lang ako kasi.
0: Aw, ah.
1: Bisan
0: pa, no?
1: Ako hindi man
0: pag-sa
1: imo, sa programa mo, wala ako
0: di rin, no? Okay, okay. Well, your most welcome. Kiti ang muling aton. Buligay lang, ha? Di ba? Pero,
1: yes,
0: masi malakon magkasal ka kag malipatan mo ko. Hindi ka nilang masunod-sunod sa programa ko na yun, ha?
1: Hindi ako, no? Hindi ko gid ikaw malimtan, umbitaron ko gid ikaw.
0: Oh, masi mo lang umbitaron mo ko tapos nagkasal mo lang. Oh.
1: Hindi mo na ako ang mo sinalo. No, may pangayoon ko bala sa imo, no?
0: Diyan na kadali lang. May kapag hindi ka kakasal mo, mangayoon na. Magkasal na lang bala.
1: Hindi ako, ay sa akong pangayoon.
0: Ano na, basta masarangan ko, hindi lang helikopter kay Mudlang, mahal gasolina si mo.
1: Pwede ko mo ka pa ng miyaw, no?
0: Ah, di ho, eh, pangayon, pabor lang gali. O, sige, gawin na.
1: Sige, thank you, no. Salamat yun sa imo, no.
0: Sige.
1: Kag ang tanan, maayong gabi sa imo, Joy Lolo. Kag maayong gabi sa imo, Sir Jirili. Sir Jirili, maayong gabi sa imo.
0: Good evening.
1: Kag sa mga upod ko di galitubong, kay, ano, kay Biday, kay Dayang, kay Joy, kay Tantan, kay Miss M, kag sa kay Inday Biang Kagali, kag kasat ito si Inday Angging mayang gabi sa imo. Kaya salamat din sa pagtamiyaw mo sa akong kagabi na babihan ko ato. Kaya sa akong galilo lang ga, sa kay Fred, ga, mayang gabi sa imo. Kag halong kagibira ga, love you ga, inilanggit ang tandaan mo pero ni, akin ka ngayon,
0: arena.
1: Akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Bye, Lord!
0: Dali lang! Di ka roon na may shampol, no? Layo ay ka mo ni Fred. Karoon may nag-showgate si mo kung napamatunan mo nga tuod, gali. Nga may edad din man siya. No? Pag-abot mo siya, may edad din man siya. Kumpirmado nga nag-showgate si mo, nga siyempre nga may edad na. Kag napamatuntaan mo nga may edad gali. Ang edad gali, babae nga ngalan niya si Solidad. Nga ka-textmate siya nadakpan mo kag nagsugid siya mo nga may edad siya nga ginaistorya. Si Solidad. Anong yambal mo kay Fred kung madakpan mo siya?
1: Ah, gali. Amo na ang ibig mo sabihin.
0: Amo na, amo na ang ibig sabihin.
1: Hindi na lang kung magadrama kay bossing ng taas ang akong dugo.
0: Bye-bye. Oh, adlok siya. Oh. Basi mag-imot-imot naman sa kiga niya na siyempre na yun. Bago City, Gintayog, Sanglinog? Ay, ano ni? Sako Linugay, Sako Lupok, Bulkan daw. Gintayog, siyang magnitude 2.1 nga linog ang syudad sang Bago. Alas 8.05, siningagabi, Mayo 5. Wala naman sa ginapaabot nga posibleng aftershocks matapos ang nagluntaan nga pagtayog sa duta. Ah, okay. Normal ah. Puti galing ito, siyempre nung daw nagligad to kagapon dito sa may Samar, di ba? Dito sa Albay naman na may Leyte. Ito yayang ano ni? Ang Mayon? Tama, Leyte. Bicol na damo, di ba? Mayon sa Bicol region na daw siya. Nga pabatsyag ang aton Jimbo. O siya may mga problema kag gusto na yung magsugit sa mga bagay-bagay sa kabuhi naton, especially mga inag-

0: mo kabudlay man niya sa nga situation, mga kakifay mo. Isa sa mga delikado nga manog sa milog nga kalibutan is kubra. King kubra.
1: No?
0: Makitaan sa mga kalasangan. Makitaan sa dito sa mga bukid-bukid. Sa mga lugar nga kung sa aton diri, sa mga kahoy nga tinipon nga daw wala may nagadisturbo bla sa mga ramay sang kasagingan mga kawayanan ara da nagkasami makita ng king cobra pro ining malita mga ka K5 dito sa isa ka resort sa Don Salvador nakit-at ang cobra sa diin sa isa ka kasilyas. Ganong kubra gabamuhin? Nakuhaan sang video ang isa ka o isa ka grupo. Nakuhaan sang video sang isa ka grupo. Ang pagwa sang isa man kabanog halin sa sulod sang kasilyas. Ah. Sa isa ka resort nga ilang gintiniran sa banwa sang Don Salvador Benedicto Aragoy. Suno sa uploader sang video nga si Dran Rem. Nagpaliwaliwa sila sang iya mga abyan sa isa ka resort sang nagpadulong sa banyo ang isa nila kaupod. Apang gilayon ini nagwa bangod sa nakitaan nga manog sa sulod sang basin. Ara sa sulod sang basin. Sus mapungko ka sa basin, tokbo niya bisa grupo rutas bla. Kung mapungko ka sa basin kung lalaki ka, kung atotong kubra galing yan nagasulod sang buho sang basin, pagtangla niya, niya daw may gagihong, salaan niya mula ilaga, mula niya duwak milong ilaga ba? Kagtokbo niyang imo na yung ngalingganay. Daw ay paninatabo sa history sa kalimutan. Eh, siyempre, mapungko ka sa masin, Maria ka, eh, panaog mong tanan, di ba? Sulod, makita siya manog to nga nagatangla niya, niya mo may ilaga nga nagagihod o kmilog. Kagtokbo niya gulpe, may manok ka. Kanintong isa sa buho, isang basin niya yung panago niya. Sa eksklusibong interview sa K5 News FM, mga ka-K5. Kay Dran Rem, iya ginsiling nga ila ginkuhit sang stick, sang lipak, ang lawas sang sapat, kag dito na nagguwa ang ulo sang manog. Ginkumpirmar naman ni Dr. Romulo Bernardo, isa ka wildlife expert, nga isa ka Philippine King Cobra, ang nasapuan sang grupo. Philippine King Cobra, langko niya girili, daw mga butko ni langko ya. Dugang pa ni Bernardo, normal nga nagapangita sang bugnaw nga lugar ang mga manog. Rason nga posible nakapangita ini sang alagyan pasulod sa nasambit nga banyo. Gilayon nga nagtawag sa Department of Environmental o kon Environment and Natural Resources or DNR ang grupo agud luwas ang luwas makakuha o kon makuha kag ma-relocate ang King Cobra. At wala magali na gano, buot man King Cobra. Bo ara gi sana picturean diri liho ara gi do kanto kamo bla sa K5 Bacolod K5 station bla Facebook page type nyo Bacolod

On K5 station, Okon Bacolod, Okon KFM News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Aragi do sa buho siyang basino, gagwang uluya sa tubig, dililiho. Mamilagan ako na ako nga manog.

Nano man ni nga rin yung manog yung man... Eh, dali lang. Doon may nagagiho, dirili siya... Dali lang. Basi manog man eh. Doon nagagiho man, dali lang. Dali lang mga kagipa, talahon ko lang, chikon ko lang. Kayo sumong, hindi na tayo magkumpiyansa kay manog, aras masin. Eh. Masim na sumulod sa largo ko, dirili ako. Tanawon ko, dali lang ina. Kasi ko Brahman Blau. Tanawa, Bilo. Ari na tan... Ah, hindi kong kumbra. Ah, lago lang gali. Aami ko kong Brahman eh. Lago lang. Ah, lago lang gali. May kukumbra. Tawag ka mo sa atong tipono 0928-611-2263 kag 0927744-8940 ha. Ari, mauperti maning report niyo. Iloy patay anak pilason sa pangbuno bangod sa 500 pesos nga utang. 500 pesos nga utang may naklamatay, ho? Patay ang 39 anyos nga Iloy samtang pilason ang iya subang nga anak sa pagpamuno sang ila man lamang himata bangod sa utang sa Negros, dito sa Negros Oriental. Nagluntan ang insidente sa balay sang biktima sa purong pagkaisa, Barangay Villarreal, sudad sang Bayawan, takna alas 10:20 sang gabi sang Mayo 1. Sa interview sang K5 News FM, sabana sang biktima, yara sa sala ang iasawa nga si Melody, nga nagapatulog sang ila 10 kabulan nga agot nga bata. Sang hinali nga nag-abot ang iya bayaw nga si Junjun, kaginbuno si Melody. Dugang nga panaysayon sang bana ni Melody, hubog si Junjun, kag nagkanto ini sa ila balay para manukot sang utang nga 500 pesos nga gingamit sa balayran sang kuryente. Gindala pa si Melody sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Samtang, nakaangkon man sang pilas ang sangtang, ang subang nanday Melody bangod sa pagpamuno. Disidido naman ang banan ni Melody na magpasaka sang kaso.

0: Kainit sang situation. Kainit sang chimpo, kagainit sang ulo sang mga tawo. Ah, kung mag-utang, Jirili, dapat sundon gid sa kung anong gitugaan mo. Wala matagahambal, abi, kung anong itong natabo, pero ina ka sa me, matugaan ka mala. Tapos, siyempre, kung ang natugaanan mo, kinanglano niya magkatama ka may kompormiso siya, kag hindi mo matuman ang imugin tugaan niya yung adlaw kung oras nga pagbayad, siyempre, nagalain bot ina sa ginutangan mo. Kay siya paya maga problema nga kung sa diin, ginsolve yung problema mo eh. Karon siya naga problema, ibutang mo siya sa lang-alang. Kag tapos, daw gininto mo siya, nga bayaran mo siya sa muning adlaw, muning oras, pero pag abot siya ng attack na, wala magalik ni mo yung gintuman, abi. So, posible nga mag-saka man ang iyang lain siyang buot si mo eh. Oo. Oh. So, kinanglan kung maghatag kita siyang promesa sa pagbayad, sa pag-utang, ito ba nun, tagid? Kay amo man ni isa ka posible nga rason diri limo inang pasaling la. Nga daw ikaw na ya ang ginutangan, ikaw pa yang magpakidlooy nga babayaran ka. Dali lang kay may cooler. Pahinayang radyo, pahinayang radyo. Hello, hello, mayong gabi da. Sino ni?
1: Hello, mayong gabi.
0: Yes.
1: Si Roy Diwat.
0: Roy, taga-di, Roy.
1: Isa sa mga blind nga mga gamasahid na sa NDC.
0: Ah, okay. Oo. Siya din ka nag-a-star sa Home for the Blind?
1: Ay, hindi. No, sa Singkang, kuya, no. Kay lately lang, kuya, na bulag.
0: So, nga, nano nga na bulag, mata mo na, pas mo ka sa panglingling, nano?
1: Wala, ng uveitis na salo, inflammation sa optic nerve. Kaya isang una, nag-thesis kami, pagkaaga klase, doon na ada, ino na pas mo. Si computer science na anak ko.
0: Aba, galing ka, tubang kina sa computer, may radiation pang adaan, ha? So, yeah, you mean to say, galing, yeah, bila na siya mong edad mo?
1: 35, no, 35.
0: Bilang edad mo kung nabulag mata mo?
1: Siguro, may no, sila ng bata ko. Siguro, mga 14 years ago.
0: So, sa pagkabulag mo, nag-shot din sa buho, nagkabata ka?
1: Basta doon, sana tandaan ko doon, dira-dira.
0: Ah, okay. Siya pas mo na igaliya sa trabaho.
1: Pero hindi pa gid sila nga totally gid.
0: Ah, subong. Abalido partial lang.
1: Ah, partial. So, kaya ko pa man ma-travel nga ako lang, makadusiri ko.
0: Okay, so ano nang duwag mo ka ba? May amo nang sit ano amo nang kondisyon na medyo ano man i-describe ni medyo blurred na ano.
1: Nang kuan sa lo actually ang kuan sang doktor inflammation sa optic nerve.
0: So anong remedy na ko na maiiyahan pa na gamagayo?
1: Kay ginahaboy ko nila sa Asian IT, wala man ta tang kwangit para kwangkay yung career ko na mo. Dito sa Manila.
0: So,
1: sa Asian IT, ang recommend pag ganit sa Corazon, sa American IT, pagit niya.
0: Ah, okay.
1: Sa Makati, sa Rockwell.
0: Agali ka. Isli na lang na mata isda. Wala, bukaw-bukaw. Yeah, lawag lang ah. Ah, toon ka. Pero may ara gali, kwarta lang kulang. Kung may kwarta ka lang yung nga sufficiente, enough.
1: Kag sa mga technology, subunglo, about sublime, may ara na sila ganyan develop nga, ano na, Meta, Ray-Ban, na ba lang ha? Pwede na yung makakita yung ulagi mo.
0: Ay, tuod ka? Basing daw, iksin na nga tanawon mong bayi, gahublas, di mo na. Lain man na yan. So, buchilingon, nga, daw Ray-Ban, siya kung antipara siya, no?
1: No powered man Japan sa internet ah.
0: So paano ka makakita sina kay brand out ang mata mo?
1: Wala kakabalo sa technology. Siyempre, ang Ray-Ban mismo ma-describe kung turn left, doon mo amo na pala.
0: Ah, daw GPS?
1: Oo, doon mo na gano'n, doon kamalalon mo na somehow. Kaya ka magani nga, ang kuwana pala, no? Ang cane na pala nga ginagamit sa mga bulag.
0: Oo.
1: Kumbaga, pag-ambal man
0: siya. Nag-ambal man siya.
1: Mag-light sa bulag.
0: Sample
1: ng mga technology, supong.
0: Example, abi, in 200 meters, turn right. Ano mga amo na, di mala, may ara na sa GPS na mala nga. In 50 meters, turn back.
1: In 50 meters,
0: hulog. Nahulog ang bulag. Nag-shot sa manhole. In 50 okay, meters.
1: Ang kontra ko pag ano isang unalo, ang mga, ang sa tricycle, taas bisa ako nung muti. Nakabugo mong ulo ko blaw.
0: Ah, okay. Saan nung namayos na at doon ulo mo? Sap-sapan. Okay. So, dyan ay kati, medyo, so far, subong do, accept mo naman, Gid, ang sitwasyon mo.
1: Actually, kung wala acceptance ng isa katawo, siguro, masiling ko,
0: ma-depress ka.
1: Nang 6 feet below the ground, magiging kuguro, subong.
0: Grabe.
1: So, first na pala, ang principle, sang dabda na pala.
0: Sa ano?
1: Na, denial, sa uli, do acceptance na pala mo. Arguing, something mo amo na.
0: Nakagi kasi na ka-proseso, you mean to say?
1: Oo, nang siyempre, process sa tao, lang nga, kung may napatay sa imo, kung may nadula sa imo, something nag-gabaso ka pa sa kungalingon mo.
0: Denial.
1: Tani, amuni, amuni, oo. Na-deny mo pa lang reality nga, no?
0: May mga...
1: Kaya na-realize ko man nga, maski ano ka mok-mok mo, maski ano ka ibi mo, why na sa may mapag-o? Ang pinaka-ubrahon mo lang ang gate is bangon.
0: Correct. Oo.
1: Bangon ka, amun na, nagtuon ikuya massage.
0: Grabe, no? Ano pagit ang naghatag si mo siyang strength? Huwag kaya nagdangop relasyon sa Ginoo?
1: Nagdangop, Gidlo. Amugin ang pinaka kwan ko. Umaga pa, nang una, grabe man nga struggle sa akong kay growing up lang normal pa. Tapos, kolo ba saging? Amo na, nang gulpi lang na dulom ang kalibutan, somehow. Pero, amo na, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. May plano ang Ginoo, ah.
0: Okay, ho, chakto na, may plano.
1: Kung wala plano, di, amo na eh.
0: At di mo pa imo?
1: Huwag kitang kapuhi.
0: Huwag plano, ba? Tawag na arkitek. Tiyan ay ka, ang asawa mo yaya, normal.

0: sa iyato gamang papa, Dr. Paulo.
1: Oh, Dr. Paulo. Oh, si Papa Pao. Si Papa Paulo. Oh. So,
0: there was one time na doon na reveal ko akong kugalingon because I was looking for my dad. Ti lain galiang kung gin na-reveal ko ang kugalingon ko tapos gin-add ako sa Facebook tapos kinakulit ako nga in trouble sa mong dito sweetheart kay galiya gusto ya ko yung amo na hasta nga doon na-develop na lang git.
1: Sang amo to nga babae?
0: Oo, tapos later on na rin, naging kami. Tapos, amo na.
1: So, sang kamoto, sang kamoto, sang kamoto, Roy, kakita ka pa ya?
0: Gaamat-amat lo. Sang una, sang wala pa ko ga-massage, I used to be an English tutor.
1: Ano na?
0: Ga-teach ko English.
1: Ah, okay, ho. Take karon anong nagbulagay ka mo? Siyang nabulagan, ano?
0: Actually, siyang nawadaan ko ubra, sa mo, photographer sa mo.
1: Okay, siya na natabo, subong, why na ka mo?
0: Why na, dugay-dugay na. Sila, nagkalino sa balay February 28, 2019.
1: Ah, pandemic, ganyan nila. Ti, siya mo, may ara ka na kaupon nga mag-o.
0: Oo, no, ng ano.
1: Blind.
0: Kapag pinapapangkot. Hindi, na actually konsa ng lady guard.
1: Lady guard, may armas siya?
0: Nang gapiring lang sila.
1: Ti, ikaw gapiring ka man siya. Ano na, no? Lady guard siya, amo na siya mong imo asawa.
0: Oo.
1: Pero ang bata mo na iya, sa una mo itong asawa.
0: Oo, nang duwa kalaki.
1: Duwa to kalaking bata mo sa una to.
0: Oo, ang partner ko yung subong, kuhan niya ng manuglaon, tani.
1: Manuglaon, tani, naingagaw mo pa.
0: Okay. Nang 43 na sa ako, 35.
1: Ah, okay, oo. Ay, nautod si Leroy. Oo, sige. Kanami si istorya ni Roy, mga kakipayam, no? So inspiring. Imagine na, bla, kakita ka siyang una, lawig lang, di ba? Ang Shaolin na blind siya. So nakaagi siya siyang tawag nato ng mga pagtilaw nga hindi hamak, mga kakipayam, kung ano kabudlay, madulang pananawan mo. O despite si sinangtanan nga magay na na-overcome niya. Aray siya, balik siya. Roy, ikaw ni?
0: Ang dilo.
1: Ate, sige. Well, so, subong, that is your permanent na yung daily nga mga buluhaton ang magtrabaho bilang massage sa therapist, no?
0: Ano.
1: So far, so good? So good, so far. Okay. Di sige, Roy, ano pagin mo maalagad kung busy mo man?
0: Siguro, lo, ano man, ang about sa, anong balita, lo, sa Iran, lo, ano, lo?
1: Okay, ang balita, lo, sa Iran, sa Hormuz?
0: Dumaaway naman sila kung naliwat, lo?
1: Gasha po, tihay to sila. Ang initial nga report, mga KK5, Toto Roy, nagiho ang mga warships sa Amerika, masulod sa Hormuz. Di binalbal sa mga Iranian nga persa, nagkalalumos dito sa Hormuz. Dutayan lang maubos. Mayon lang nakmalon sila nga mga ibos. Okay, mag-commercial ko na, Roy. Thank you sa pagtawag, ha?
0: Sige lang.
1: Di mo muna magkakakipay sa Hormuz ng mga ma-return about sila. O hindi nga bahay na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape? Di why na siyang ibang kampiyon kundi DTX Coffee Mix Gate? Kanami siyang sabor, kanami siyang ipikto sa aton sistema. Ginaligwahan niya ang aton yung sistema nga maglimpyo. Ginabuligan niya nga maglimpyo. Naming arias banyo, basta way lang kubra. Nami pangihi mo ya. Kang ang dula gid ang sulok-sulok mo nga nagasulab, kang mga acid-acid ni mo. Tagaan ka sa extra energy. Busog ka, dugay kagutumon, perfect siya nagadayin. And of course, D-Taste Coffee Mix, mga kakifive, may super antioxidant. So the next time magkape kita aton pilion, D-Taste Coffee Mix, nagkape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasumong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Sige, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
5: Moderna Max, Max Epic.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag wabuhaska. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh, available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka po nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigo bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap. San o baka mo yung gusto yung magwapa? San o baka mo gusto yung magwapo? Subong na! Manami yung panit ninyo mo. Mahipid ang guya ninyo. Puti nga wala siyang hapdi, mga kakifab. Kotes artistaya mo. Pero ang importante sa tanan, ang DTX Beauty Shop nagapatay kang nagakaka sa mga kagaw nga nagatiner sa panit naton. Amo gining isa karason nga ginainbintong habon, mga kakifay mo. Tugod sa aton nga history, there was a time nga gamalasakit ang tawo, bla. Tugod sa kagaw. Nga mabutang mo sa baba mong kamot mo, mabutang mo sa mata mo, sa ilong mo. Kag kung may mga pilas-pilas ka, masulod ang kagaw. That's why nainbintong habon sa rason sang mga kagaw nga hindi makahalit sa kayong lawas ang tao. Di mo ginang pinakapayoridad sang DTX Beauty Shop. Isog siya sa mga kagaw. Kag, you know what, kung wala kagaw ang atong lawas, gakaladula yung maho sa lawas tao. Kag kaprisko sa pamatsyaga naton, basta DTX Beauty Soap ang aton gamiton. Especially subong nga grabing init, prisko yung lawas tayo. Ginadula yung mga oil sa aton guya, sa aton panit. Kag ginadula yaman ang mga inagyan sa punggot, mga buho-buho, jirili, hipidon niya. Mga alap-up, ining mga whiteheads, kag mga blackheads, pimples, pangdulaon sang DTX Beauty Shop. Mga pikas-pikas, kag mga wrinkles, hindi na heal mo nun. Younger looking katlokon jirili, hubin yung tsura mo. Adlaw-adlaw mo ning gamiton mo. DTX Beauty Shop. Now, karoon kayo may chansa malanggaling nga magdami yung panit na to. Hubin tatlokon, kundi matisting ta. Total nga paghabog yung matadlaw, natistingan ta ning DTX Beauty Shop para mapamatunan na to talana. Hapos na ni baklo na. Kanto lang kamo sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkutalang palihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Ini nga bahin malundulo man sa aton no sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifive, kilalang kilala tagin ni. Tungod sa kanami sa Dr. Pinoy, kag-ari minsahin niya ho, parte ini sa heart attack. heart attack ginasiling traidor klase balatian kay posible ka nga mapatay kung hindi gilayon matabangan. Kung kaisa may sintomas ka nga mabatyagan pero sa iban walay. Gani hindi sila ka pangaman tungod sang gulpyada nga kamatayon. Ang heart attack, wala may ginapili nga tawo kang estado. Basta mataas ang kolesterol sa ugat mo, kag unhealthy ang imo nga lifestyle, pwede ka magka-heart attack. Likawi ini nga matabo sa aton. Subong pa lang, magpangaman ka, mag-inom ka na sang Dr. Pinoy Esqualine Capsule. Ini natural, wala chemical. Wala preservatives, kag wala side effects. Kani aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega-3 kag may kapasidad nga magpanubo sang triglycerides sa dugo. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang blood clot nga makaresulta sa stroke. Kag ginapanubo ang blood pressure sang Dr. Pinoy. Ginasuplayan gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang imo ugat sang madamo nga oxygen. Gani matinuan kag mapagwa gid ang mga toxins. Ginapabaskog man sang Dr. Pinoy ang imo resistensya. Gani bisan senior citizen ka na, ang pamatyagan mo daw hubin lang gyapon. Kay tungod kung naga Dr. Pinoy Squalene Capsule ka, pirmi ka pag-shake, mabaskog, kag may ma-abtig ang memorya. Kung regular ang imo pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, hindi magbarado ang imo ugat para mangin na masulhay ang paglabay sang oxygen sa dugo pagkanto sa korason kag utok. Gani manamigid ang imo pamatsyagan kag protektado ka batok sa heart attack. Halong ang heart attack. Halong sa heart attack mga ka-K5. Ha? Inom na Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal ini sa mga butika dira sa San Enrique. Subong man sa Valladolid, sa La Carlota, halos tanan nga mga butika na sa Murcia, Talisa, Ibi Magalona, Victorias, kag sa tanan nga mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa aton probinsya sa Negros Occidental, subong man sa bahin sang Panay. Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Kag saliwat sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo kung i-text yun ha. Sa ating hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-7448-940. Good evening sa kay Don Beatriz.
2: Kay Pari Peter na, Pari Peter, mayong gabi na si mo apo ka si Don. Don Beatriz, nday! Hello!

0: Kay Suzette Rosquillolo, good evening, kuno lo.
1: Day Suzette, may yung gabi na si Moa. Thank you, gila.
0: Good evening, J-Lo and Jerry Lee. Ari ko ka monitor ni Lo. Mayong gabi lang kay Doc Ramil Oy, kay Alan Takapan. The last pogi sang himamailan. Kay nong Romeo Kagirly and Randy Delio. Ako nga tupad bala, J-Lolo, bisan wala sila cellphone. Pero avid listeners, gini sila sang K5 News FM kag sang imo programa. Ang nagatamyaw, imansya o kon amansya, intana.
1: Diamond Sing! Si Inday Mansing, ah. Inday Mansya. Okay. Mabasa, tanay siya mong mga ka-K5. Siyang isa ka problema, no importante ni nga problema, kay no ka delikado siyang sitwasyon sining aton nga letter sender, ah. Mayong gabi, J. Lolo. Ako galilo si JC. Lolo, mamangkod lang kung tani kung anong botsilingon. Kung permi ka lang, ginatampa sang luwag sang imo asawa. Delikado to, no? Ang hatang little sender, kanakogit siyang problema niya. Ang pamangkot niya, ano kunumbot silingon? Kay Permila siya ginatampa sa asawa niya gamit ang luwag. So, pasalamat ka kay ang luwag, no? Wala nag-aupod sa kaldiro. Kag hindi pa lang natampa niya si mo, luwag lang. Siyang una mamatiyan na siya mga tigulang, ang pakumbakdolon ko na ko siyang luwag sa ulo, maamu ka. Grabe, no? Yung pakdolon ka siyang luwag sa ulo, maamu ka. Tisato liter sender na nun ng imo, yung ang ginakadamo, na yung ang ginatampa yung kayaman, kang luwag pa yung ginagamit niya. Hindi namin niya nga panakit niya yan. Kung may mga difference, istorya hilang, kay wala man siyang perfecto yung pag-inom tanay. May aragin na yan ang mga kakulangan kag may mga bagay nga hindi ka kumpormi pero hindi lang niya magtinampaan ay gamit ang luwag. Kay masimla kung hindi mo siya matampaan kag mapakdulan mo siya kag magbana mo maging amo. But seriously siguro dapat mo lang iguro istorya ho ng asawa mo dahil luoy ka ba ni magtampa luwag ay. Dapat mo gini siya istoryahon kang tapnaon ina nga pagpanakit sa imo. Kay mga bagay nga may mga diferensya, ginaistoryahan malang na. Kaga wala man niya siya nga perfecto gin nga relasyon, ah. May arangin na iya nga mga... May arangin ba na iya nga sala-sala nila? Pero kinanglan, it's one of you are willing to listen kaga makorek ina nga bagay. Ang lain na nila iya kung tungkol nga ginihimo mong sala. And then, nagpromisya kang hindi mo na paghimoon, kag suliton mo pa. Insulto man na sa partner mo, kag gintagaan ka na chance nga liwaton ang matasan mo, kay ang epekto si naiya is ang pagsalig niya. Ang kumpiyansya sa imo, magabuhin la. So, kung ano ang mga koreksyon sang partner ni mo, kinanglan open-minded lang kita para hindi lang na yan para sa iya, kung sa imo lang, kundi para sa inyo nga mag-tauhay ang inyo pag sinalayo. Kaysa liwat, hindi magiging perfecto ang ang mga relasyon mo. May mga bagay ginaiyang nga dapat naton yung batonon ang aton nga mga kapaltahan kag willing kita nga magbago para sa kaayuhan. Dali lang kay may cooler kita na importante karon. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Ito na, hindi ba ilog tang? Dama ka mo mo kayo, luwagya muna. O, ti, may lagnat ka managaroon to. Ano na yaman?
1: Sinone, anong problema?
2: Ay, ito, good evening daw. Tumunta mo ka na cooler to. Duha mo lang ka rin. Puro mo lang kami ara ka.
1: Lano ko na to, ano ko na to. Problema daw to kambal. Sinone?
2: Valuer to. Sa G5 to. Matian ko bla to na kung iya bla bibiro bla na dinampak gampak si iya luwag ya so hindi yun na iya tubasta
1: ang iya sa wag inatampa sa sang luwag ni aton ni Tersinder bada ni siya oo
2: kaya ang pakulya sa luwag within the line iya to huwag siya guro dinampak guro mo sinuto dinampak si iya guro pero iguo mo yung inaaya ng mga area. That is a great responsibility. May maigo ka na kabigarun.
1: Naamo na.
2: Kung ka sige, ilan natin sa iya kung nagdado yung nag-oong. Ay, lato, nakisuryan. Ay, nasinrigat na. Nakisuryan. Ay, kailangan di... Within those things, though, ibalik mo na favor na ito, na tiyan mo na yung mga bako mo yung mga...
1: Luwag?
2: Ay, sakto, may abla na si abla din, no, ginayaw. Di, makita mo na ba ng blessing nga rin si abla, abla ito, sansay, ikaw eh, mo eh, ano ka, kung nara ka lang din sa may dinalo.
1: Oh, yeah. Tapos, ginta? Muna to. Hindi siya kumpormi. Tambahon luwag ko. Diyan muna. Sa ato nga letter sender, kinaglansteryahon mo gina si misis mo. Kag, wala yung ginyang pangabuhi kung upon mo yung espiritu sang mahal nga Diyos mo lang. Kaya each one of you nag-grow ka mo together, hindi lang yan sa physical aspeto, kundi sa inyong balatsyagon, kag pangunahuna, especially sa inyong spiritual aspect lang. Nag-grow ka mo as individual at the same time as partner. So maging responsable ka mo sa mga buluhaton, kag mga obligasyon, sang inyong pag-ubdanay sa tagsa-tagsa ninyo ka mga responsibilidad sa inyong panimalay. So laingit ang nag-aupod sa nga mag-asawa ko mag-partner nga may blessing ang inyong gugma. Love mo tungod siyang love nag-ubdanay ka mo kag parihas ang aton nga physical abi nga kinanglan ta magkaon para magbakot ang lawas tanit ang magmasakit. Kaya mo man na ang spiritual aspeto sang tao nga kung kamo nagapati sang spirit of love nga kamo yan nagubdanay tungod sang gugma, wala nyo na ginaimitar ang espiritu sang mahal nga Diyos nga siyang tagiya sang gugma sang kalibutan. Di parihas man ang lawas mo kung di mo pakanon sang isa kasimana, isa kabulan, maguto, mamasakit ka. Amo man na ang relasyon kung hindi kamo magasentro sa Ginoo, ang gugma ninyo maging malnourish man bala. Dali ka mo atakihon sa mga sulay, panulay, temptasyon ka mga pagtilaw nga daw hindi nyo na maitsindihan. Itungod wala ka mo protection, vulnerable ka mo sa mga pag-atake sang panulay. Ari Pagida, J. Lolo, may gabi. May boyfriend ako, pero ano ni? Pero hindi na ko sa iya gilolo kay tama sa ka-possessive. Possessive. Pero hindi siya gusto. Anong himuon ko? Si Maddy nigali siyang gimaras. Okay, possessive daw wala na guro sa lugar mula, no? Why na siya siyang freedom at mag-grow? Tungod nga daw, tanan daw, bawal daw, hindi pwede. Hindi ka pwede mag-lipstick. Hindi ka pwede mag-shorts. Isli na tong mayo mo kaya nag-hormang lawas mo. Kinanglan sa muning oras, ari kagid, tawag kagid, sabat kagid. So kung magapan daw na prisyong mabay, masakal, sabla daw ginakuga siya sa relasyon. Tamat siya ka over siluso. So, hindi na siya happy, no? Ah, hindi na siya happy. Siguro may ara na ka mo sistema, kaya may mga conditions ka mo. It's part of the commitment mo. Para ang duwa katawong hindi iya maglainay kag mayo ang ila pag inupdanay kag pag-itsindihanay. May ara siyang tawag nato nga kasungtanan mula. Mga bagay nga makapaguba sa isa karelasyon ka makasakit sa malatyagon likawan. Ang mga bagay nga makapahimo pabakod sa relasyon sa inyong kapag-ubdanay, amo nang dapat ninyo himuon. So anong mga bagay na iya makapaguba sa relasyon? So, kanya-kanya na lang tawag naton dapat may kusang loob ka kung Tagalog, pabi. Mamato-mato ka na lang yung panilag kag likaw. Sa mga bagay nga pwede ka matimtar o kung pwede ka ma-inlove o kung pwede ka makasala. Ha? Di ba? So, sistema. You are matured enough nga makaintindi ka kagbalaan mo naman ang tama at mali. Because ara ka na sa sakto yung edad, kagkaintindi ka naman sa mga bagay nga makapaguba sa relasyon. Kag ang purpose mo nga ara ka na sa relasyon is to give your sincerity, your honesty, respect and love sa imo yung kahagugma. So i-fulfill mo na by avoiding sa mga bagay nga pwede ka ma-inlove o kung pwede ka matimtar o kung pwede ka makasala. O kung makahalit o kung makahatag sa hindi mayong epekto sa inyong pag-inupdanay. Likawan, ang mga bagay na mga constructive, mga bagay nga makahatag pamaayo, amo nang himuon. For example, planuhanin niyo ang inyong mga palabuton. Kag ang inyong mga plano, makita ninyo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga buhat, abi sa mga nagalipas nga mag-inadlaw, nga kapalapit ka mo sa mga plano ninyo. May ara ka mo sang tawag naton nga short-term nga goal. Kag may ara ka mo long-term nga goal. For example lang, inyong nga long-term nga goal is pila kadla mapakasal ka mo. No? Sample lang. So, ang short-term goal naman, paano ka mong magpakasal kung hindi ka mo preparado sa mga bagay-bagay? So, identify ninyong mga bagay-bagay na. Butandami financial, dapat stable ka mo sa pag-abot sinag-chimpo. So, paano ninyo nahimuon ang mga financial ninyo nga maging stable? So, amo ina ang inyong daily, kung weekly, monthly, nga mga plano nga ipagahimuon, paano ka mo makastabilar sa inyong financial nga suporta sa pila ka adlaw mag-abot ang chimpo nga kinanglan na ka mo mag-settle down, di ba? So may long term kag may short term ka mo nga goal. Kag dira mo man na makita ang partner mo kung may luyag sa imo because ginahatagyagin ang iya kooperasyon. Sa kundano man nga mga bagay nga inyong ginkasugtanan kaginhanduan. Pero isa sa inyo naghando pero wala naman gabuhat sa mga bagay nga kundiin kamo nagsaktuhan na istoryhanay. So mo silingon, he's not willing to cooperate. Wala sa luyag si mo. Kaya kung may luyag siya si Imo, kung nagchindihan siya, kaya kung mo nagkumpormi siya sa chimpong na nagplastaranay ka mo sa sistema. So, wala yung ginbuhat, kag wala man siya nagprangka. So, feeling mo na yan yung daw ininto, yaka? Nga pwede mo lang nga hindi ko ni ma-perform ang hindi nga bagay because hindi ko ni ka sarang kag hindi ko ni mabuhat. Sa rason nga, i-justify ya, di ba? Para mag-itsindihan ay. Kaya bisyan magkagugma ka mo, lain-lain ka mo yung ginhalinan nga pamilya mo. Lain-lain yung pagpatubo sa inyo sang inyong pamilya. Kag each one of you may mga pamatasan. Kag amo ina gina-align ninyo ang inyong batasan, kaya amo ina ang maghatag sang kalinong. Kag katauhayan sa pagpadayon ninyo nga pag-ordinay, kung ang inyong paminsaron kag batasan, nag-align sa inyong nga balatsyagon sa isa kang isa. Kag ang inyong panghuna-huna especially, ara dirang batasan aton sa aton niya nga pamatsyagan namin ako sa aton niya panghuna-huna. Batasan nato nagasugo kung anong nagakadapat kag dapat naton iobligar ina in order nga mapakita naton sa partner naton we are sincere with our intention sa sina nga relasyon. Pero kung possessive ka kag tapos ginaprangka ka man sa imong partner nga mo sini kag ikaw gyapon niya nga masunod lang kay dyan, wala siya voice, it's unfair. It's unfair.

Because ang lalaki na hadlok tuntuhon, hadlok muni, muton, ibla. So isa man ikong kaisa, no, nga kinanglan magsulod ka sa relasyon, na itindihan mo ang responsibilidad, ang imong role as a boyfriend. As a partner, anong role mo? Kang duin ang imong limit, no? Kag anong bagay kag pwede mo himuon nga akseptado sa imo partner. So mo manang importante gid we have enough knowledge or idea as a boyfriend. So being possessive ini negative na ning epekto ya sa inyo yang kalinungan. Kag isa man ni kong kaisa ang lalaki nga naga-possessive, naga-amuning iya nga behavior matasan niya. Tungod gusto yang hindi siya masakitan, hindi siya gusto matuntuhan, hindi siya gusto maluiban, or it's either nga gusto niya lang mamanipular kag makontrol ang imo nga pagkatawo, ang imo panguna-una kag balatyagon, nga kon ano ang imo ang iya itudlo si imo kag ilawag si imo da sundon mo. So ginakontrol niya ikaw. So wala yung nag-inrespeto ang imo yung pagkatawo na may ara ka man niya pangunahuna as a person, and you deserve also nga mag-grow ikaw constructively, nga mag-grow ikaw with freedom upod sa iya. So feeling mo kung possessive siya, kag wala ka na siyang freedom, you have the right to remain silent. Kag pabayaan mo na lang na mo nakaklase nga nubyo kay ngaman, madula na lang yang imo yang kalipay sining kalibu.

Ari pagit ang isya ka problema ay... Good evening, Jerry Lee, kag Jay Lolo. May nobya ko, Jay Lolo. 4 years na kami. Kag syado kasikrito ang amon relasyon nga duwa. Wala ko kabalo kung paano kami maging legal. Kay nahuya ako sa pamilya niya. Kay bawal pa siya mag-boyfriend. Kay humble siyang ginikana niya nga unahon anay pagtuon. Pero sa... Pero kung isipon, 4 years naman ang iya ginatago sa parents niya. Ang ginkibot ko pagid kay ang akon nga tita nga daw nag... padako sa akon kay ang iya mama kag-girlfriend ko mag-best friend. Ah. Okay, ang ato letter sender may nubya, no? Yung nubya yan, daw bawal pang pamilya, hindi anay magnubyo. Di apat naman sila galikatuig na nubyuhanay. Ini karon ang nagpadako sa iya nga tita ya. Kag ang nanay sang nubya ya gali mag-best friend. Kaproblema siya kung paano yung sugid, la? Nga parang nga daw, wala na bawal, kati ginabawalan ang nubya nga magnubyo kay eskwila, anay. No, hindi anay magnubyo. Por sikreto, may nubyo na siya, manubyohanay na sila for 4 years. Di para legal, kag wala na siyang tawag ng tago-tago, no? Kapilibog ulo, ya, kung paano yun nga maging legal sila nga open na lang ilang relationship. Kay una, gid sa liwat, hindi gustong pamilya nga mag-nubyo siya kay eskwela pa siya. So, coincidence man, kaya ang ining nagpadako sa iya, ining laton nga letter sender,

kag ang asawa o kun ang nanay sang iyang nobya is mag best friend. Mag best friends gali since pasang mga dalaga sila. Ang law ay kay ginapabugal ka nga ginapabugal sa ka parents niya nga wala gid boyfriend di lolo. Kay kuno bu ano but anan gid katama nahuya ko ka ang tita ko nahadlok para sa akon kay kastrikto ka parents no. Isa sa ginlahadlokan ko kay nabalaan ko nga best friend ni mama niya ang akon tita. Kag ang tita ko nakabalo na sang amon relationship namon. Ang gusto sang girlfriend gusto mag-girlfriend ko. Ipakilala na ako kay para official na kami kuno. Nahadlokan ko kay ang obra ko sumong security guard di lolo. Sa isa diri ka subdivision sa Bacolod. Kinahadlok ko kay base hindi ko kapasar sa standard sang ginikanan. Taas nga daan ang handom sa mga ginikanan niya para sa akon nga girlfriend. Kakadako sang expectations nila. Naghambal ko, i-plaster ko nanay ang akon ko galingon para sigurado nga makapasar ko sa parents niya. Di gusto niya, subunggid kay basi madula pa ko kuno sa iya, J. Lolo. Ay, aragoy. Na hindi lang anay, sumong na yung pakilala, anay, sa experience mo kay ti gwardya ko. Kakataas expectation sa ginikanan mo, una bis bawal ka magnubyo. Kag tapos, basi gusto sa ginikanan mo, yan parihas na may mga taas na nga level. Security guard lang, kuya. Di gayong iyang nubyo ning letter sender, tanga hindi pa ni Chimpo. Di nubya niya, pakilala na ka, bala na. Di ko gusto madula ka. Mga amoy si niya Jirili, no? Amoy si Lingon sa apa nila karelasyon, nabalbala na niya. Nakatilaw na niya siyang M2O3. Oh, nakatilaw na niya siya. Oh, ngayon niya siya gusto yung madula pa. Gwardya pa yan kung may armas na pirmidala. Kung hindi ko kuno magsugot, ma-suicide siya. O, tek. Kung hindi kuno magsugot ng letter sender na to ng security guard, ngay pakilala sa sanubya ya sa pamilya ya, ma-suicide siya kuno. Lo. Binamit na, meet mo gid guro. Nahadlo ko J. Lolo. Kay basi tuuron niya ang iyang ginapaghambal. Basi hindi ko kapasar nga daan, pabulagon kami. Anong dapat kong himuon, J. Lolo, para mapasar mako sa standard nila?

0: Siguro letter sender, no? Sakto kang hindi pa ni Chimpo. As long arap pang desisyon, kag arap pa nagasuporta ang riyang ginikana. Kag ginapaskwela pa siya. Ipatapusan lang ang naib lang obligasyon sa ginikanan. Irespetuhan lang ang naib gusto matabo sa ginikanan. So secret lang ang naib until such time nga makagraduate siya, makaubra siya. Kagwal nga nagalakat ang Chimpo, kaiti siyempre dito ka mo sa future eh, no? Nga mag-upod man sa gihapon. So while nga nagatuon siya kag nagsunod siya sa luyag sa ginikanan niya nga matambo sa iyang pagtuon, abe, ikaw yung preparar ka manda? Kay nagaanda ka sampol, may isa kong isa una ka radio station nga ginaubrahan. Gang iya kamataan dirili. Isa man ika security guard. Pero nakapatapos siya sa kamataan niya sa engineering, nursing, kag isa to ka, I guess, accountant to kong maestra. Tatlo yung kamataan, di security guard siya. Wala man umbrang asawa niya. So ang iya gali iyang ginumbra magkaka-K5 kung paano siya nakapatapos ang mutong mga kurso sa kamataan niya. Ang ginabuhat niya kung mag-duty siya mla. Kung adlawan siya, alas 5 ang out siya kung hapon. Ginalibot siya mag-restaurant, may tricycle siya. Kag may ara siya sa mga galunan, mla ni. Doon mga balding, may mga taklong, kapag collect siya gali siya mga damog. Kaya ginubra yan, nagpatining siya, nagsugod siya sa kamaboy. Yun pa na ko, yan lang ko nga baboy, kita ko dyan daw mga baka mo. So, amo to ang nakapatapos ang kamataan niya. Una ko nung nagsugod sa isa ka na yun. Nagduwa, nagtatlo, nagapat. So, amo malang to ang iyong ginapisana, ginapulaw, bugtaw, ya, si sawaho niya, may tiyanggi-tiyanggi abi sa ilang lugar. Pero may ara ng pwesto nga nakapababoy, nakasagot sa baboy. So, mo malantong inubraya nga ginistorya ang mga restaurant about sa plano niya. Kag, well, pabor man sa restaurant niya, parang mahimos ba ng ilay ang mga pagkaon. Nga leftover kung mga damog. So, in short, abi, pag gusto sa tao, may paraan eh. Pero pag-ayaw mo, maraming dahilan. So, hindi guro sa standard, guro kundi sa ara sa diskarte. Kaya sa sumong nga panyimpo, bisan may tinunan ka man, no? Kamudlay magyapon kung wala ka diskarte. May ara man na iyawal ang inya siling katapos ami sa pagtuon, pero makita mo naman nga stable ang ila pangabuhi tungod may ara sang diskarte. May aras ang inisiyatibo kag common sense kung ano ang pagabuhaton to improve sang iya pagpangabuhi. So patapusan na pagtuon da patrabaho asang while ikaw nagaprepara naman so kung ano da iyang mga bagay ga makapa-improve sa imuya pangabuyan ga makasarang ikaw pila kadla makasagod sa isa ka pamilya kag mapabugal mo nga kaya mo buhion ang bata nila. Alas 11.51 na magaga K5. Hingagaw taliwan commercial break ha. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: T3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipo, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbikrobyo.
2: Ang T3 Bio ka na.
3: Ang T3 Bio,
2: puno sang lauric acid
3: na ginahimo
2: monolaurine sang atong lawas.
3: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag T3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
2: T3 Bio.
3: T3 Bio. Bayo.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May maka, kag-vabuwas ka.
18: Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
15: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasi!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: What is love meant to you?
23: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
24: makipaghiwalay.
22: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Boy, that's a bad thing. Pagka K5 ka boss ng oras naton, probas taga ni Shifu sa pagkabala nanay, at alams na, matik na, Gina Shifu Restaurant ang direksyon. Wala na iba na. Huwag na liko-liko, huwag na kunting ano ni, huwag kuskus malumos. basta para makasigurado tanga komportableta, barato, preska, limpyong lugar, may parkingan, dami nga luto, dasig servisyo, dasig luto. Hadi Gina Seafood Restaurant na tang aton nga direksyon tanan. Ara sila sa may likod ng gitsang 888 Chinatown Square sa may San Juan Street, Barangay 10. Open sila Monday to Sunday from 10 o'clock in the morning hasta 10 o'clock in the evening. Ha? So, katuwi lang ilang ang Facebook page para matatagaan magitsang dugang nga ibalo, impormasyon kay mga detalye. Ang ilang Facebook page, itype lang Gina Seafood Restaurant. Salamat din mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Shaliwat ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pangamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
5: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga doktora.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa mga may edad-edad, ang panahon subong, delikado ini para sa inyo. Kay gapandam ang Department of Health, kay may ara kita sang pwede ma-experiensyahan nga heat stroke. Sa mga may edad-edad, bala problema, magigayo ang tuman ka init ka panahon sa Amerika, damo ka kalamatay ng mga elderlies. If I were you, dapat inom ka mo DTX 500 kada aga because it will help you pabatuan ang epekto sang tuman kataas nga heat index sa inyong silingalawas because too much heat will generate a lot of free radicals kung mag-oxidative stress ka mo. That's why most vulnerable ang mga elderly sa tuman kainit nga panahon. Inatawag na ito nga heat stroke. Istoryahan ta karon ano blaining ginatawag nga cellular senescence. Upod na sila karoon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, araman si Engineer Ronnie Albao ang pagbabalik. Birnisan na siya. Oh, kag si Sir Boy Subreta. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang epekto sang cells or epekto sang cells sa aton katigulangon. In modern cell biology, may ara kita sang ginatawag nga theory nga ang pagtawag is cellular senescence. Ano bala ining cellular senescence, Dr. Ramil?
6: Before takasabton, Sir JP, remind us lanay nga inumgid sila DTX 500 ka mighty seed kay niya makabulig sang dako sa pag-amlig sang inyo nga selula sa lawas.
3: Mm-hmm.
6: But silingon sang cellular senescence, Sir JP, tigulang na ang mga selula.
3: Ay?
6: Madamo sang rason kung nga nagakadamage ang mga selula naton sa lawas. Number one, kini mga pagubag or inflammation, balatian, injury, oxidative stress, kag iban pa nga mga stress factors. Ang mga na-damage nga selula ang ginahimo sang aton nga immune system kag ini ang ginatawag nga apoptosis.
3: Mm.
6: Apang sa pagtigulang sa tao, ang aton nga lawas ang hindi makaubos himos, no? Sa mga dysfunctional cells. Imagine lang bala, Sir JP, bangod hindi na ini mahimos, nagadamo ang gituwag mga rebuilding nga selula sa imong lawas. Ini ang rason kung nga nagaluya man ang imo nga immune system. Imagine la, damo ilumusod,
3: mm-hmm,
6: kakapoy man, kag nagadecrease man ang efficiency sang biological processes kung nagatigulang na ang tao. Amo na nga dapat inom GDTX 500 kag mighty C, agod hindi kadali magtigulang. Amo mo lang target aton mo, bisan si engineer,
3: hindi niya ano gusto. Magubin?
6: Ang iya permanente, paano magubin? Oh. Paano hindi magtigulang?
3: Duwa lang actually, paano magubin kag paano may hubin?
6: Paano may araw hubid?
7: May election sa mga. Easy.
6: Why ba di panlagad ka?
3: Seriously, ang problema, abi, sa mga senescent cells, gina-resist nila ang apoptosis. Hindi sila ya gusto mapatay. Sila ang nagatiner kag nagadamage sa mga katupad ng mga normal kag mga hubin nga cells to Camille.
6: Ang dako gid nga problema nga ginadulot sining mga tigulang nga cellular RGPs. Although they stop dividing, wala na sila ya nagadamo, pero sila ang padayon nga nagarelease ang mga chemicals nga maka-trigger sang inflammatory reactions. Mm-hmm. Bisan gamay lang a portion sang imo nga tissue ang may senescent cells, ini ang may potential nga maglaptas ang inflammation kad makadamage sa mga katupad nga healthy cells. Amo na nga samtang ga edad ka na, inom gid DTX 500 kag may tisi agud may guardia ang imo sila batok sa mga chemicals nga ginarelease sa mga senescent cells.
8: My family history ba na kamuhusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Mag-DTX 500!
9: May powerful compound!
8: Ganagapanubo
9: sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: DTX 500!
3: Magluwas si Dr. Ramil, ano pang epekto sang cellular senescent sa lawas ang tao?
6: Samtang nagadugang ang edad, nagadugang man ang kadamuon sa mga senescent cells. Amo man nga hindi na amo nakatanda ang nagatigulang man nga immune system. So once nga overwhelming na ang kadamuon sa problematic nga mga selula, diri na kag nagapigaw na ang imo nga gitawag brain function. Nagamali-malion ang tao. Si engineer wala niya. Nagabungol ang pamatinan, nagaburon ang pananawan, mabudlay na ang pag-recover sa mga injuries kag mga nagatuligan ang mga kaugatan, no? So, ang main goal natin, Sir JP, is to save the immune system. Punggan ang pagdamo sa mga senescent cells, himuson sang immune system ang matigulang nga mga selula. Kag proteksyonan ang mga healthy pa nga mga selula from further damage. Ina ang pwede lamang mahimo kun loaded ka sang mga antioxidants. Kulang ang prutas kag utan. Igisa wala ta budget da. Labi na kun hindi man permanente ang pagkaon mo sini. Dapat sobra ang imo antioxidant defense sa lawas. So, wala sang iban, Sir GP, kung antioxidants nga aton nga inumon, DTX 500 kag mighty sinataad lawad-law.
3: Wala ka man abi choice, matigulang kagid, no, engineer? Wala man sang baligya nga remote nga makapos sang aton tinion. Time is running. The clock is ticking. So is our life. Daw nagapaubos na ang kandila, Blank.
6: Yes, hindi ta mapunggan ang pagsaka sang aton edad. Ang muna gani kung nga agas liberal ka kita birthday ka na tuig.
3: Kay gasaka ang edad.
6: Kay gasaka yung edad. Pero pwede tayo mapadilid ang aging. Tigulang ka sa edad, pero hubin ka naman sa panglawas.
3: Wow!
6: DTX 500 kag may TC is the case, Sir GP. Exercise, untatan ang bisyo, timprano tulog, kaon sa mga healthy ka pagkaon, nugay-sagay ugtas, hindi mangin boringot, pangalipay, upod sang hubin.
3: Amo na, ang engineer. Hubin, makapahubin.
7: Kagmagpahuay. Amo na sikreto man ni Sir GP.
6: Inom lang wala adlaw-adlaw sa DTX 500 kag may TC kay ang full benefits ang sininga mga klase nga antioxidants kag mga suplemento makabulig gid sang dako sang ikaayong lawas mo.
10: Amo na general ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
3: May ilig sa taguay.
10: Once ka panago si general ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gabi ito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa iya, pinaidad, Sir Boy.
7: DC, ano DC?
3: 19, nag 19 ako nung kilis, last year 18 plan to. Uy, oh. 19 ah.
11: Kampiyon ni
10: Kabula ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakantugin na di ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuom niya, Sir Boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
7: Oh, maligo. Basic na yan.
10: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. No? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Istoryahan ta ang madamo pa ng mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Indi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa indi hustong lifestyle, mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo. Kangay na lamang sang sobra-sobra nga pagkaon. Eating more than what is needed ang nagresulta sa fat storage. Magka-fatty liver ka, mangin overweight ka, and later on, basi mangin obese ka pa. Ang DTX 500 ang makabulig sa pagpadasig sang imo metabolism or pag-burn sang imo calories halin sa imo ginakaon. Ilabi na kon regular ka nga nag-exercise plus DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mahapos malambot ang ideal weight mo. So sa mga gusto da magniwang, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
10: Ang mga palakaon da bantikaon kapin pa wala ka absent sa pinirito kag pagkaon nga kagigisas mantika kada adlaw. Try nyo bala calculate kung naka 10 years or more na nga masangmi mantika o nang ginakaon mo, for sure taas na ang imo nga gituhag cholesterol. Or ang imo nga lipid profile kung magpalaboratory ka. Di ang sunod sina nga matabo, may mga bara nang imo kaugatan. Labi na kung 30 na katuig nga palakaon ka mantika, kabay pa nga hindi mangin kandidato para sa gituhag cardiovascular diseases like atherosclerosis, heart disease, kag stroke. Samtang may tiun pa, siyempre, pero minamon na gina-encourage din nga change sa ang itawag inyong lifestyle. Mm-hmm. Kaon da mo utan kag prutas, likawan ang karne, mantiklaon, kag asin amuman ang mga matamis kag mga starches. Mag-exercise at least 4 times a week. Inom gin adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C.
12: Patihan man kung kag kung hindi, ang oxidative stress ang isa sa mga rason sa pag-ugtas sang kabuhi sang tao.
10: Short engineer daw kuha na siya daw tuk-tuk bla sa salsalo.
12: Gani, madamong ang mga studies nga nagpamatuod nga ang role sang oxidative stress sa pathogenesis sang tao nga mga may mga balatian. Kung hindi ka mapatay Sir GP sa masakit, mapatay ka gid sa katigulangon. Nagakorinot imo panit, nagamala, damo imo uban, nagaluya imo lawas, na? Ina Sir GP sa guwa pa lang kaga sa sulod mas worst pagid ang epekto sang oxidative stress. Kung hindi man ka kumpleto sa mga utanon kag prutas, need mo gid nga magkaon para mag-away sa mga oxidative stress kinanglan tamag suplemento. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw-adlaw. Kompleto sa mga micronutrients, bastante pa sa mga antioxidants.
11: Fatty liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
13: When there is an imbalance between pro-oxidants and antioxidants, your body will be in the oxidative stress state, no?
10: Amo nang damo ang
13: imo pro-oxidant, imo free radicals, no? Kaya so kailan lang DTX 500 kay Mighty C adlaw-adlaw. This will result to general inflammation of your pancreas, your cells will die, no? So basically, amo ni ang cause gid nga may diabetes ka because wala ka nag DTX 500, wala ka nag Mighty C and Pure C kay nagdamo ang imo oxidative stress, no? Kag wala ka super antioxidant like DTX 500, no? Your eyes will become blurry, your eyes, your brain is not spared, and soon your kidneys will also suffer, no? Bago pa man ini mga balatian mag set in sa imo, subong pa lang. Ha? Dapat mag-invest na sa DTX 500 kag Mighty C for your self-protection.
10: Balo ka naman, Spinoy, sir, sir boy. Kung diin ito magbalat yan, amo papagin ng balong. Ato niya, before pambalat yan, inom ka na suplemento, inom ka na amo antioxidant. Amo na permina mo balik-balik ang DTX 500 kag Mighty C. Kita nyo na ang dugang ang mga benepisyo sa regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Maganami ang imong metabolismo. Hindi ka magtambok, hindi madamage ang kaugatan mo, hindi ka mag-heart attack, hindi ka na-stroke, ang kidneys mo, liver mo, mata, pangkas, protektado. No? Take DTX 500 and Mighty C before it's too late. Take it liberally. Hindi paghilaki ang lawas mo. Health is an investment. Gagasto ka gani, load. Imo pa nga DTX 500 kag Mighty C.
13: Correct. Dapat. Kung di man lawas mo.
12: Kakabuita, isa lang. Dapat... halungan taman.
3: Ang kabuhi isa lang, pero ang ilok mo duwagid. Imagine bala duwagid sa mabaho.
13: Mag-clinica di fresh deodorant.
14: Punggod kag rashes?
15: Mag-DTX 500.
14: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
15: DTX 500.
14: Bakal na sa mga butika.
13: Ang munang sakto, no? Ang kape nga gapahubin sa mga tawo, no? Kay tungod sa DSE. DSE,
10: Sugar cane extract.
13: Amo man na ang makita sa DTX 500. That's why habang gapkape, kasi you have the same effect sa DTX 500.
10: Now, ang importante, engineer, sundon ginamo ang imo ano, imo nga sekreto.
12: Oo, oh, dapat.
10: Subo hindi na ni sekreto. Buha tubig kag inom extend.
12: Ah, muna.
10: Okay. Alams na.
12: May kuan na da, may kombinasyon.
13: May kombinasyon.
12: Ang kuan nang D3 ba ayo?
3: Pag sure ha.
12: Abi to kape na kape, no? Kape DTX abi or premium, DTX coffee. Butangan mo sa pugaan mo da. Sang D3 bio.
3: Abi ko na kombinasyon
12: extend.
3: Extend. Abi ko na ya kombinasyon sang posisyon ng isogit sa.
16: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
17: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
16: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
17: Ano sumi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
16: Buntag na o gabi.
17: Ano karong pila na may mong sugar?
16: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
18: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ako na isa bigay ng loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kada sigsa kon nadulaan ganyan magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko may Mighty C alkaline vitamin C.
20: Pagsubong ka nami sa kon paminsar.
18: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
21: Ako gali diyan yen nakanto sa ipis ang nagigat kay sakit diyan ka tama. Gambasan tiyo ko Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C. Two capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw ula ang sakit sa ako tutun na lamat sa Mighty C.
18: Mighty C mapalit sa mga butika.
22: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alaw? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, siguro rado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayarang mag- kita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
13: Ang atong storyahan subong, paano bala makabulig si D3 Bio sa imo prostate. Uy, prostate. Oh. Prostate, ito yan. Gapamati, dahil mga lalaki. Mm. Problema sa mga middle-aged man. Around 13.5 million ang population sa 51 years old to 59 years old na mga lalaki na Pilipino. Subong aga, tunanta, paano bala si Dietli Bayo makabulig sa imo para nami ang imo prostate? Dr. Ramil?
10: Ang hindi kontrolado ng paghubag sa ilang mga prostate third boy, amo nang rason nga pwede man magguba ang imo nga kidney.
13: Uy.
10: Mabalaan mo nga naghubag ng imo nga prostate kay kapila ka mag-ihihi kon gabi.
13: Mm-hmm.
10: Amo nang matabo mo?
13: Mm-hmm.
10: Ti isa ni sa mga dapat hindi matabo, apektado yung pagtulog, dugay ka ihihi. As in, kuan gid, apektado ang imo nga health kung may paghubag sa imo nga prostate. So, sa mga pagtuon, prostate enlargement ang rason nga saan gituwag nila nga BPH or ining gituwag benign prostatic hyperplasia or bacterial infection. Dari ko nakita, Sir Boy, nga importante gid gali adlaw-adlaw mag-inom ka sang Dietli Bayo.
13: Mm-hmm.
10: Because damo nga mga kagaw nga ara sa aton lawas nga wala ta kabalo nga amo nang gapabalatian sa aton. No?
3: The cause inflammation.
10: The cause inflammation. So kung adlaw-adlaw ka inom Dietli Bayo, amo nang ginhimo ko di, running padlaga na ta 50 gali kay aton aton nga tura mga 30 pa.
13: 30.
10: Engineer?
13: Engineer?
7: Oo.
13: Una.
10: Ang sikreto, inom Dietli Bayo para hindi magubag ang imo nga prostate, no? Now, dire makabulig ang Dietli Bayo nga man. Siyempre, malikawan ang bacterial infection para dili mahubag imo nga prostate, no? Ang ining gituwag mga pagtigulang.
13: Mm-hmm.
10: Ano pa? Inflammation. Mm-hmm. Ano yung mga kuan mo? Mga ga-place ang roles ang gituwag paghubag sa mga prostate. Ang isa sa pinakalala, Sir Boy, ining fibrosis. Kasi nga fibrosis, amuning mga may mga extra tissue nga gaporma sa imo nga sana sa imo nga organ, no?
13: Uh-huh.
10: Amo nang gadamol. Mini paghubag. That's the reason nga agid nga mainom ka Dietli Bayo para malikawan ini siya.
12: Uy, oh, kag isa pa kung isa experience ang Sir Boy, nang pirmi ka ga ihi-ihi. Ha? Ga hapdi ang imo nga postpone bi. Ha? UTI ang tawag sinadra, damo bacteria kay tungod sining pagubag sang imo nga prostate. So ginatawag ini nga acute bacterial prostatitis.
10: Mm-hmm.
12: So kinanglan remedyuhan ini Sir Boy, Doc Ramil. Anong kinanglan? Kinanglan ta ini ang Dietli Bayo para malikawan kabaro kakalaw ay batyagon nga gaihihi ka. Kung bisan gaihihi ka pero dutay gagwa bla.
10: Nami pagani engineer, di may Dietli Bayo ka 3 times a day ng inom mo or more than 3 times a day. Plus may ara pa ka juice ang watermelon. Kung wala watermelon, pwede man kamatis.
12: No, tima balaam lang na kung
10: mas dasig maumpawan.
12: Correct, mabalaam lang kung gahilanat ka bla.
10: At may infection ka na.
12: May infection na. So kinanglanta agapan, mag Dietli Bayo na.
18: Dietli Bayo with Physio.
0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Dietli Bayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: Dietli Bayo, ang Dietli. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Dietli. Dietli Bayo. Mabakal sa mga butika. Dietli Bio.
13: Amo yung problema sa mga bacteria, no? Mga ginatawag na Echeteria coli, Klebsiella, ini mga proteus species ni klase nga bacteria, gag-exclude sila sa tissues ang prostate. Gito sila, gatawag sila, gito sila gapangamuhi. That's why, kisa, i-treat mo niya ang UTI, gawbagya po, gabalik-balik, kinakapamalay na to ang Dietli Bayo, pangitaon na sila pag-imuso. That's why, ang Dietli Bayo regarding gatawag nila prostate enlargement due to infection sa bacteria, kayang-kaya sa Dietli Bayo. Pero ano pagidbala ang mga sinyalis nga may gatawag na prostate enlargement? May ara kaya tawag nga BPH, no? Ang muna yung isang dribbling sa urine, nang imo bala ihi, kita mo, bilog-bilog lang, gwa. O pag-untat, gambalin Dok Ramil, ga-unta, ihi ka-untat, ihit ka-untat. Ang la ang pinakanami, ginamabalaan mo, kung gaamo ka na, pungko ka. Pungko ka sa basin, kag nagmayo ang ihi mo, ay prostate na. Prostate enlargement na na. Ang ano pagid, ang pinakalaing epekto sa prostate enlargement, hindi na magtindog si Manoy. No? Amo ginang pinakahalit. Kaya
10: mo niya, engineer, tindog pa niya.
13: Ati, kompleto. Kampiyon pa prostate. Kinaka dito yung bayo.
12: Diyutay lang ang kwit-kwit, eh, Sir Boy. Ara na yun.
13: Ay, hindi lang ganit-kwit. Mumot lang, no? Dok Ramil?
10: Amo na, before ka pa, magka problema sa gitawag prostate problem, pamati mga kalakinaan, bisikan ang may mga partner, da, painumagi din nyo sa D3Bio. Kaya ginaprotektahan ang mga middle-aged men. Mm-hmm. Mga 45 up. Ah.
13: 45 up.
10: Mm-hmm. Malikawa na. Para di man ka mo madisturbo mga partner. Kaya kabudlay kung may mga prostate problem na inyong partner. No? Ang 5A reductase, medyo dalong, sir boy, no?
13: Mm-hmm.
10: 5A reductase, isa ni ka-enzyme.
13: Enzyme na sa enzyme.
10: Na makita mo sa imo aktay, mm-hmm, sa imong panit, sa imong prostate. Mm-hmm. Ini nga enzyme, sir boy, gina-convert niya ang imong testosterone.
13: Mm-hmm.
10: Nga himo nga mag-produce ang gituag dehydrotestosterone.
13: Mm-hmm.
10: So, kung ara na na, mm-hmm, kung gadamo ini nga klase nga enzyme, di amo na yung pagsugod sa gituag paghubag sa prostate. Gakatabo ni 45 up.
13: Mm-hmm. 45 up. Mm-hmm.
10: Pero malikawan lang ini kung pala inom ka, D3Bio.
13: Nga adoclamil.
10: Gina-inhibit sang lauric acid, mm-hmm, myristic acid, kag ulic acid, nga makita mo sa D3Bio, ang mga pagtuon kag-research, nakita nila nga kining initanan nga klase nga ara sa D3Bio, gina-inhibit niya ang 5A reductase para ma-prevent ang paghubag sa imong prostate.
13: Ara, kaya ang siyensya, ara ang science, no?
12: Kag ang kinanglanta D3Bio, gid, no? Damo ini sing lauric acid, myristic acid, kag palmitic acid.
13: Mm-hmm.
12: Kag amo ni nag-aaway mismo sang mga infection sa aton nga prostate.
13: Ang gapadako sa prostate.
12: Ang gapadako, no? Amo ni kinanglanta. Kay kinanglanta may ara kita nga D3Bio. No? Ang D3Bio nga MCT ara known nga mga probiotics ini nga naga-counteracts or naga-away mismo sa mga infection.
13: Pinapadambo ang probiotics, mm-hmm, ang D3Bio.
12: Lauric acid from D3Bio naga-turn sa aton nga body sining monolaurin,
13: mm-hmm,
12: nga makita naton nga kapabligid sa pagpatay sining mga E. coli bacteria.
13: Wow. So, di mo makita, no, na ang D3Bio hindi na magpaayos imo sa tuwang kaso ubos ipon kagilanat. Mm. Ang D3Bio, if you are 45 year old years old and you're male, lalaki ka, mm, to 60 years old, putiktahan ka man sa D3Bio sa prostate enlargement in two different ways, no? Hormonal man ang cost, nagdamo ang imo testosterone,
10: kagaw
13: man ang cost, mm, putiktahan kagapon sa D3Bio.
10: Yes. Okay. Katotas sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom sa gitawag D3Bio, ari ang mga dugang nga mga benepisyo ti Sir Boy, ang dopamine gitawag ni siya nga kwan, feel good hormone.
13: Mm-hmm.
10: Grabe na?
13: Mm-hmm. Feel good
10: feel hormone. Good hormone.
12: Mm-hmm. Di, makapaniwang ni siya?
10: Ang D3 powered probiotics manufacturer na siya.
13: Mm-hmm.
10: No? Especially man ang kuan ni ang BCO nga sa D3Bio, mm-hmm, gadamo ang imo nga mga probiotics para magdamo ang imo nga feel good hormones. In fact, 50% sang dopamine sa lawas halin sa gituwag gut nga ginaproduce ang probiotics. Gadamo lang ang probiotics kung may BCO ka, kung may vitamin D3 ka, kung gainom ka D3Bio. So kung damo dopamine ang imo nga ano, imo nga lawas,
13: mm-hmm,
10: tiga bulig ni nga mag normal imo nga timbang.
13: Mm-hmm.
10: Oh. So it will make you feel more alive.
13: Mm-hmm.
10: It will improve your memory.
13: Kampiyon. Oh.
10: Kag mas stop ang gitawag self-destructive behavior.
13: Mga suicide na.
10: No. Layo na.
13: Layo
10: no?
13: Na.
10: Amo na gani nga, may mga kabataan ka nga, may mga amo na blang nga kwan. May mga anxiety disorders, mga gusto mag-suicide.
13: Bumbay D3Bio.
10: Paib na damo D3Bio para magdamo ang probiotics. So, i-counteract ni mong depression, i-resist mo mga impulsive behavior, inom D3Bio.
13: Kampiyon.
12: Correct. Kaga sa D3Bio, may ara ini nga medium chain triglycerides,
13: mm,
12: mga utilize mismo nga magahatag energy sa aton nga lawas.
13: Mm.
12: Kag inyo ining nagaturn ini sa ketones.
10: Mm. Si ang ketones siya paborito na sabi mo nga kan.
12: Sa imo nga utok.
13: Mm-hmm.
12: Oh, ga medyo pagkaon sa aton nga utok para nga ang mga transmitter na neurotransmitter naton nga ara sa aton utok maging active,
13: mm-hmm,
12: makabulig ining D3Bio. Mm-hmm. No? So kinang lang ginaton parang hindi kita maging malipaton, mapakaon nato na aton nga brain,
13: mm,
12: kinanglanta D3 Bayo Adlaw-Adlaw.
13: Talking about neurotransmitter, no, there are two kinds of neurotransmitter nga sa brain nga gapakalma sa imo, gapactive sa imo. Ano ang gapactive sa imo? Amo ning tawag nga glutamate. Ano ang gapakalma sa imo? Amo ning GABA, gamma amino butyric acid. So kung balance ni siya, layo ka sa tawag nga brain pag tamal nga tuyo-tuyo ka. Okay, ang glutamate pa sa kaon ni D3 Bayo.
10: Dalutang
13: ka. Pero kung ikaw naman sobra ka active do ADHD ka na, panumpuon man ni D3 Bayo para mag-normalize by increasing GABA. So din ka pa, no? Nag-ayo ka na sa trangkaso sa sipon, nami pa ang imo mood, nami pa ang imo gitawag cognitive intelligence. No?
3: Kaya sila yung iban, sila yung tiga-inoman kami sang D3 nga plane. Nga nga lain maging pamatsag namon, kaka-stress makamigyapon, kay wala
10: kulang
3: MCTs.
10: Kulang ang D3.
3: Kulang na yan. Dapat D3 Bio na Kaya ang medium chain triglycerides sang D3 Bio ang nagapasaka sang transformation rate sang free tryptophan para mangin serotonin. Ti ini siya nagaka-counteract sang anxiety. Ano pa? Ang MCT sang D3 Bio nagapanubo sa imong stress levels bangod sang iya abilidad bilang precursor sa melatonin. Amo ni sang hormone nga nagapromote sang nami nga pagtulog kag nagapanubo man ini sang cortisol nga isa ka stress hormones. Kung si Mrs. ang grabe pawakalon, grabe pakigon, palanla na D3 Bio.
10: Hindi lang isa, pulo para wala sa ihambal.
3: Nagkaya ka.
13: Layo na sa masakit, mayo pang mood. May niwang pa. Ang kampiyon yun yung D3 Bio. So hindi na sa pangkaso ubusip on ikaw, ilan at ikaw ginaabliga ni D3 Bio, madamo pa nga bagay, pati ang imo mga pancreas, pati ang imo brain, pati ang imo emotions and cognitive intelligence, hilabtan kagpapamayuhon ni D3 Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayagin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adam Need mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
24: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
25: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
26: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
27: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
26: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
30: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: mahal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
8: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
8: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
31: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
31: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
31: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
31: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
8: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold kaupod ang sa pagbutang sang iCare drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow, my puso!
8: Mag-DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
19: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: DTX 500.
20: Kailan nalang subong imo sugar?
19: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
32: Ako si Anika. Kung nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Mimi.
34: Galing kasi napit akong tuhod.
33: Arthritis na gali.
34: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
35: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin autoimmune diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
10: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 Radyo Tagbuana Pilar Capiz presents K5 Mobile Legends Tournament.
2: K5 Mobile Legends Tournament.
0: Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Court Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 16 fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out. Mangaka K5. Registration is on a first-come, first-served basis. So gather your team and sign up now. K5 Mobile Legends Tournament.

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: Mga ka-K-5, kampyon ng oras. It's 39 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa

0: K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Sa tabi ng
2: Good morning, was sa Visayas. Good morning mga pinalangga nato nga tagpalamati Luzon, Visayas kag Mindanao. Kamusta mga kauturan naton mga ka-K5? Andasig sa kadlaw subong. Pizza sa isna sa bulan sang Mayo 2026 mga ka-K5. Dami magtulog. Daw hindi ka pa magbangon mga ka-K5. Gali kay manog alas 4 na. Ay, nano na ka mo da? Na, huslo na, husloan na. Masanag ng kagahon, husloan nyo na ang mga extension wires para sa pailaw. Kag mga naka-charge din yung mga cellphones. Bla? Oh. Sa mga utod natin, mga tagpalamati natin na nag-aupon sa ito sa pagpangalagad sa Ningadlaw. Ginaabi-abi, ginamon kamo tanan-tanan mga K5. Samtang kami nagapanuktok sa inyo tagsa-tagsa ka mga puluyan. Miyerkules ng edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad, pizza sa isa bulan sa Mayo 2026 mga ka-K5. Sa mga tagpalamati naton, nag-upload sa aton sa inyong Facebook Live mga ka-K5. Nakatutok na kamo sa 89.7 FM K5 Radio Tagbuanay sa Banwasang Pinar mga ka-K5. Makita nyo man kami sa inyo sining ha, tagsa-tagsa ka mga cellphone aga po. Grabing effects ang DTX Coffee Mix. Naga nami mo sining pamatsagan samtang ikaw nagahimos sa nga ma-prepare sa imo sining program ang K5. So mga tagpalamati naton, share sa aton sining live ha sa mga OFW naton nga nagatan-aw sa aton sining mga Facebook page sa K5 89.7 FM Radio Tagbuanay kag sa K5 89.7 FM Digital. Ara kami da mga K5 ha sa aton sining Facebook application, download yun ang mga K5, ang K5 News FM Philippines, pangitaan nyo lang ang K5 Radio Tagbuanay para tuloy tulong.

0: ang balita mga ka-K5. Nagpangalagad kita sini nga kaagahon mga ka-K5 with ka-K5 Alvin Pagunsan ang aton sini nga technical partner sa sini nga mga tinion mga kauturan. Samtang nagatabid naman ang aton sini nga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas. Upo na naton sa sini nga mga tinion mga ka-K5 ang aton sini nga mga patrol reporters nga aras sa tag sa ka mga field mga kauturan nagalumbayag ang aton sini nga patrol sa pagtipon sa mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga kauturan. Samtang pagbugtaw nyo sa aga may balita na may kalingawan ka pa mga ka-K5. Sa mga tagpalamati naton, technical partner naton sa Rojas with ka-K5 Chip Nelson Puntillas pag-abot sa alas 5, opo na naton si ka-K5 Jubic Huber. Samtang ang mga partners naton dito sa labukid nga porsyon sa probinsya ng Capiz mga ka-K5 nakatutok sa segundo distrito, central parts ng Iloilo, kalakip na ang Atlan Kagantike, ang aton sa ninyo sister station ang K5 Spearhead Kalinong Radio mga ka-K5 aras sa 89.7 FM sa inyo mga transistor radio. FM band kami mga ka-K5, ha? With ka-K5 Jumar Bawisan and Sergeant Ray. Aga pa to sila sa Camp Macario Peralta, nag-jogging. Magluwas ka nag-jogging. Kung mga pag-abot mga alas 8, nagaluhod na dito sila sa may kalikasan dito sa kay Mama Mary, mga ka-K5. No? Tama man, Sergeant Ray. Alright, mga ka-K5, kompletos, ricados, sa patrol naton subong aaga, upod naton, ka-K5 Rodney Dalanon, ang aton sa ding man on the wheel, ka-K5 Peter Juarez, mga ka-K5. Ang driver mo da, ka-K5, Rodney ha, dapat ang mata sa karsada. Good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Pakishare, pakishare sa aton sini nga live. Nami lang sang good morning mo bala. Nga ang good morning mo, may nagayuhom sa imo sini nga pagbukas sa imo sini nga cellphone. Ang mga tao nga malapit sa imo tagipusoon, ginapukaw ka sang maayo nga kaagaan. Oy, good morning ka sa aton pinalangga nga abyan, ang halang doon nga mayor sang Banwa sang Dao, mga ka-K5, Mayor Jimbo Baruela. Oy, Mayor Jimbo Baruela, sir. Medahid nga kagahon kay Tita Mercy dira. Tita Mercy, good morning. Kag sa mga pumuyo sang Banwa sang Dao, isa ka maayad-ayad nga kaagahon, mga ka-K5. Good morning man sa mga suki na itong natag palamati sa kay Capelco Area Manager, former SM member, kaya susunod ba pala kaya tagaan ni Chansa sa Pakadlao, ma-mayor ni mga ka-K5. Oh, man, bata pa, damo pa mga oportunidad, mga ka-K5. Good morning kay Director Moises Mayo Baligumba Jr. sa Bugal, sang Banwakang Kwartero. Good morning lang da sir. Regards and God bless sa imo kag sa imo nga familia. Good morning also sa mga tagpalamati naton sa Banwasang Ivisan. Amo ni mga ISB member man is Bacalao, ang kumpare kong guwapo, pare Richie Pinalba, pare. Good morning kag inom-inom lang na di TTX Coffee Mix sa may Yabton. Ivisan yan. Oh, good morning lang da, pre. Ah. Regards man sa kay Nanay Minani Pinalba dira sa Banwasang sa Pian, mga ka-K5. Sir Robert Agassi, good morning. Ma'am Nel Macuan, kamayad-ayad nga kagahon sa imo. Kag sa bilog na ton, nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Have a nice and a beautiful Wednesday morning sa kay Boss Iko. Sir Jubert, present na si Sergeant Ray. Keep safe always, everyone. Have a blessed Monday or Wednesday morning. Muna, yeah. Kay Giuseppe Gakad, good morning also. Regards sa inyo tanan-tanan. Miss Regie Junson sa Dumaraw, thank you so much. Oras natin, 48 minutos na kaligat sa takna ng alas 4, mga ka-K5. Diri sa atin sini nga palatuntunan sa balitang K5 sa umaga, mga pinalangga natin nga mga kasimanwa. Good morning man sa mga tagpalamatin natin kay Manang Margarita Bonbinis, si Chu Lopez, Pilar Capi sa may Cayos, dira man sa RR Store and sa kay RJ sa may Santa Fe. Likewise sa kay dira sa Ilis Batsuyan, good morning. Salamat sa inyo sa pagpamati sa mga garbage collectors natin, good morning. And likewise, thank you man sa nagapamati mo, damo nagapamati subong sa ato no. Kay manog fiesta kita, damo-damo ang aton sininga mga kauturan, mga pumuluyo sang National Housing Authority sa NHA Santa Fe. Good morning mga K5. Regards sa inyo tanan-tanan, mayo nga pagbugtaw kay maayo lang nga aga sa inyo tanan-tanan. Kudyan kuya pre. Oy, mga taga Kudyan pare dito sa Soligid. Ay, pwede man. Uy, dali na lang likso, no? Amat-amat na na. Hakuta na ang wala pa makaparehistro. Kaya ang registration sa Kumilek mga ka-K5 hasta na lang sa Mayo 18. Oh, so wala pa makaparehistro. Ulag-ulag na kamo. Hasta samtang mataway pa, hindi pa puno, hindi pa gutok ang mga Kumilek offices mga ka-K5 sa mga kabanuhanan. Aton sa nga last day of registration sa Commission on Election ng opisina nga matawhay eleksyon lang kun masako. Laban tulog. Hindi mo sila makita. Good morning. Mayo 18 ang aton sininga ginapatawag matamat nga last day sang aton sininga registration mga kakipa. Amo ni nami nga opisina nga natawhay ubra ga overtime ka pa. Ay, luoy ka pa ako, hindi lang nami, manami, gina, wala bagun. good morning mga ka-K5, sa mga tagpalamatin sa Tugas, Lemery, Iloilo, good morning, happy fiesta, mga ka-K5. Namuna na, regas na sa inyo tanan-tanan. No, sa mga tagpalamatin na ito, Marlene Rubinas de Llumes, good morning sa San Fernando Pilar, sa de Llumes family, kay Audi, mga ka-K5. Mami Elsie Acuña, good morning. Loni Bacalanco Bravo, good morning. Watching from San Nicolas Pilar. Ann Salas, watching from Tacloban City. Miss Ann Salas, good morning. Mga nagapangunang impormasyon ka mga balita, mga ka-K5 headlines, atong sining ang pagpanganagan, subong adlaw. Headlines. Mga ka-K5, atong mga headlines, subong adlaw sa Miyerkules, pizza sa isa bulan sa Mayo 2026, mga ka-K5. Lalaki pilasyon matapos nga gin labo sa banwasang Dao Kapil. Samtang hagna nga kagason ang K-12 ginapaburan sa mga ginikanan. Dugang pa nga mga balita, mga ginaligar, kawatan sa motorsiklo na captured sa banwasang Ivisan, pinaagi sa CCTV. Apat ka mga individual pilasyon matapos nga nagluntad ang aksidente sa siyudad sang Rojas. Mga ka-K5, 14 ka mga wanted persons na aresto sa mga pulisan sa Capiz sa sulod gid lamang sang isa ka si Mana. Samtang Rojas City Police Station wala pa sang ginasundan nga angulo sa natabo nga pagpangtunto sa TATC sa isa ka negosyante. Samtang sa mga balita nasyonal, mga ka-K5, Land Transportation Office nagapanguna sa list bilang most complained agency. Sa dugang pa nga mga balita, kag headlines mga ka-K5 sa Balita Nasional, 2026 kag 2027 is a suspension increase in padasig sa implementasyon sa karon mga ka-K5. Amo na mga headlines sa atong sininga pagpangalagad, sa atong sininga palatuntunan balitang K5 subong adlaw sang Miyerkules. Samtang ang latest update sa panahon mga ka-K5, subong adlaw.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Yari na ang 24 oras ng public weather forecast. Ignisyo sa ang DOST Pag-asa, alas 4 subong agahon, Mayo 6, 2026, mga ka-K5. Ang sinopses sa ang atong sining panahon, alas 3 ng kaagahon, mga ka-K5, may ginamonitor kita ang low pressure area nga as estimated ni sa karon nga nabase sa available data sa atong sining DOST Pag-asa mga ka-K5 ara siya sa 670 kilometers east o binatuan Surigao del Sur mga ka-K5. Samtang padayon ang epekto sa karon sa Easterlies sa bilog nga pungsod Pilipinas. ang tropical cyclone outside Philippine area of responsibility as 3 o'clock in the morning. Subong agawan magkagagi 5. Ang tropical depression location niya is 2,395 kilometers east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro kag may gustiness nga nagalabot tubtub 70 kilometers per hora nga nagahulag padulong sa direksyon nga westward mga ka-K5 sa Kabasgugon nga 10 kilometers per hour. At ato sa nga weather forecast mga ka-K5 ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dilagat Island, Surigao del Norte. Ang ato sa nga kondisyon sa ato sa nga panahon, maguumguum ang ato sa nga palibot mga ka-K5. May paglapta-lapta nga pagtupa sa ulan kag pagpanaguob. Ini ang resulta karon sa low pressure area outside par. May posible nga plus-plus kung landslides sa mga lugar nga ato na panambitan mga ka-K5 nga ipagtupasang manipis sometimes mabaskog nga ulan. Samtang Metro Manila, pilakabay sa pungsod, pungsod Pilipinas, may ara kita nga maguom-guom, tub-tub magaumon nga panahon. Subong adlaw mga ka-K5, isolated man ang thunderstorms nga mabatsagana sa aton sininga mga pumuli. Ining resulta sa kronsang easterlies nga posible makadulot sa flash sa manubo nga lugar o kun landslides sa mga nabukid nga bahin sa aton sininga pungsod mga ka-K5. Samtang ang aton sininga kadagatan sa karon sa Northern Luzon, light to moderate mga ka-K5. Ang direksyon sa hangin mga ka-K5 is to southeast mga ka-K5. Ang aton sininga balud sa baybayon ara kita sa 0.6 to 2.1 meters mga ka-K5 ang aton sininga pag mabatsagan sa aton sininga kalalawran mga ka-K5. Samtang ang temperatura subong aga alas 6 mga ka-K5 24.1 degrees Celsius samtang alas 2 karon sa kahaponanon ara kita sa 33.5 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sining adlaw mga kauturan alas 5:32 magabutlak samtang magatunod naman karon alas 6:14 sang kasi sidmon mga ka K5. Amo na mga nagapanguna karon nga lakat sang panahon para sa aton sining mga kauturan nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad yanda nga kaagahon mga ka K5. Good morning sa kay Madam Jenny Patricio Perez, ma'am. Ma'am Tata, good morning lang daang pinalangga nga asawa sa aton, pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez. Good morning, ma'am, sa kay Miss Inday Mary Jane Amasizar, kay Nanay Roberta Parak Patricio. Good morning, mga ka-K5, pakishare sa aton sining live, mga pinalangga ko nga mga Cassie Manuel, Doy Arthur, mga ka-K5, watching and listening sa West Villa Flores Maayon. Thank you so much, Doy Arthur. Dira man sa mga friends naton sa kay Loni Bakalang ko Bravo from San Nicolas Pilar. Good morning. Likewise, sa kay Jason Rodrigo, nga taga Barangay Dulangan, Pilar Capiz. Mga ka-K5, check nato sa ning sitwasyon sa palibot sa syudad. Kalakip man, ang aton sa ning mga nagapanguna ng mga balaklon. Adlaw-adlaw nga tanan, nga kinanglanon sa aton magkauturan, nga nagapanindahan. Kaya kinanglanon sa aton sa ning mga pamilya, mga ka-K5, sa Bainsang Bantay Merkado Update. Check nato na ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Ka-K5 Rodney, standby.
1: K5 Bantay Merkado Update.
0: K5 Bron, good morning! Dahil lang, hiling ko ay kasunod si mo ka-K5 Balvin. Ara na?
2: Good morning, ka-K5 Jubert.
0: Good morning, good morning, good morning. Kamusta ang mga gwapo sa Roa City?
2: Ka-K5 Jubert.
0: Batian mo ko? Ay, why sa monitor? Why sa patrol? Dahil lang, gid. Ang talkback sa imo, dahil lang, gid, ha, gina-adjust na ton ang... Maluoy ka. Gina-adjust na ton ang aton sininga linya sa patrol, sa sininga mga tinion, mga ka-K5, sa aton sininga pagpangalagad, para tuloy-tuloy ang impormasyon sa aton sininga pagdulong sa mga balita, kang impormasyon para sa aton sininga mga kauturan on a Wednesday edition sa aton sininga pagpangalagad. Good morning sa mga tagpalamati naton, dahil sa President Rojas Capi, sa Mambusa, wakag sa Banwa sang Tapas, mga ka-K5. Aranat, ka-K5 Rodney Good morning once again.
2: Good morning, ka K5 Jubert. Kag sa atong sininga mga masugid ka tagpalamati ka viewers. Kamusta akong sulod ka K5 Jubert?
0: At hagpa sa imo palabuton ka K5 Rod.
2: Wow. Again, no? Ting, no? Daw manami gidaton nga aga subong ka K5 Jubert. Manayanayang aton diri nga panahon sa siyudad sang Rojas. Kay kamusta da sa May Pilar?
0: Makanaikanay ang panahon, matahoy ang kadagatan, samtang madalom-dalom ang amon bulsa.
2: Pareho ng tani, ha? Kaki-5 Jubert, no?
0: Bawion na lang sa DTX Coffee Mix, kaki-5 Rodney.
2: Namugid, no? Kaki-5 Jubert, kay balan mo ang DTX Coffee Mix na nga daan ka namin. Maninga kape, no? May kape ka na, may bulong ka pa.
0: Correct, no? Diri sa Pilar, diri pa lang na sa istasyon. Ang isa ka karton, dunga lang na sadlaw, isa ka karton nga kaysa nga 16 unod. Asa lang. Oh. Kulang sa aton mga pumuluyo.
2: Man. Ay, syempre, knowing na DTX sa coffee mix, ha? Nami na siya yan, no? Madahog yun, ka K5 Jobert. So, sige, dari kita sa aton, sinin nga palibot, ang siyudad pang buha sa subong ka K5 Jobert. Matawhay ang aton siniman nga kay sa dahon, no? Kagati maligwa pa ang dalagan sa aton siniman nga trapiko. Kay amat-amat pa naman lang ni Gablog daw. Aton na rin ang mga kauturan na. Kaga amon na gani, ang kay sa dahon na matawhay pagid. Pero kay madurudulong pa ini ka K5 Gilberto. Kay ang ibang di nga daan may area man kita nga daw maluya ba lang ila. Di nga suga ho. Pero kay ti kung kwan... Okay man ako malabayan bra sa mga salakyan kagaman na gani madulong pagin sa subong diri ka K5 Jubert kay alas 5:01 pa naman lang kita kagaman na amat-amat di nga nagablulukas ang mga kautoran naton di nga mga negosyante sa ila sa diman nga mga balaligyaan ila di mga tinda ho amat-amat man nila nga gina-display sa igan sa aton sa limana nga kaya sa dahon kaya nga aton din nga mga garbage collector ha temprano pa ka K5 Jubert nga nagpang-collecta
0: naman bumagting sa nga na? Bumagting ng dump truck.
2: Ha. Oh, no ka K5 Jubertari na diri libot-libot na sila kag ngatong wala nga mga kauturan man nga mga street sweeper nagapalang libyo na ini sa higad sa ngatong sininga kay sa dawon. So manami nang aton sininga palibot naman kay matindo na na ka K5 Jubert kag amo na malinong kag matawhay sa subong ang aton diri nga aga. Kag pag-abot naman diri sa Chudoro Arcena Trade Center, ate, amo ka K5 Jubert, no? Naga-wondering aton ng mga kauturan, ng mga manugbaligya. Subong na lang aton ng mga manugbakal, ng mga kauturan, nagagulutok sila din sa subong na timprano pa. Kaya tungod na masigladlad sa nila, dari man ng mga priska, kag nanarisari ng mga paninda, ho, no? So, kung gusto mo din magbakal ka K5 Jubert, pwede gilamo din sang mabakal ni mo nga nagkalilain din mga produkto man sa atan sa nga Teodoro Arsena sa Trade Center. Mga fresh yanda na K5 Jubert ang mga baligya din rin. Kaga nagpadulong kita sa subong sa may seafood section kita ka K5 Jubert sa atan. Ano
0: naman kita seafoods? No. Seafoods at, naman.
2: Ato naman din rin check yaro, no? Kahit Rojas City is the seafood capital of the Philippines. Pero kahit kamusta, wala freshos na natin din mga seafood. Ka K5 Jubert, kaya ang iban nga daan, kung gusto, no? Nag-kadlaw, baka lamo, tuon siling nila, kita ang seafood capital of the Philippines, pero kaya doon kamahal, gidyasan nga, mga panginhason ka K5 Jubert, no?
0: Pero ang mahal ang panginason, pero busog-busog ka sa ngligan kadlaw sa panginason.
2: No, amungkin kay nagpanulong kita to sa may Banwasang Panay ka K5 Jubert, ha? First time at to sa Banwasang Panay nga ginpatigayon ng ilas ni man nga piyesta sang panginason sa Dindaan ay festival. Kaga sunod dito kay Mayor Jonathan Sanibes sa K5 Jubert. Tuigan na to nila nga ipatigayon kay ti naging successful man ba lang amo to nga event. Kadako sa nga to, yung mga kautura na nagkatong ibanto bala, mga pangayaw pa yan, hindi niya taga diri. Ang ibanto may...
0: Nangunyadi sa isang kakalanaan?
2: Damo niyo doon. Kwan, inang halinta sila sa Aklan ang iban, dahil sa iban mga pakasyonista. So, sa yung nila nagpuli, gilbala sila kaya matuila, ginabantayan, magkaon sa nagkalain-lain din ang mga seafood. Do.
0: Manami. Kakipay broad, may ara ina sa sulod dito nga barangay. May amo-amo ng una, sa una, kada piyesta nila daw San Juan. Yawang katukaon, may ito na to, dito na nag-umpisa sa sulod. Originate nila sa barangay, na sa Panay, kakipay ba, Rodney?
2: Sa may baybayon to nga bahin bala ka K5 Jubert no sa so, amo gid man dito nag originate so kag amo to gani gin adapt na sang municipality of Panay no ang sa Banwal mismo te amo na nga natigayon na ang first time nga piyesta sang Panginason sa Lingga Anaya festival pero ginalauman pa to gani Manday Mayor kag sang ilaman to ka mga kwan pagid ka mga official sang Banwa nga ti hindi lang to yung isa lang ka barangay ang magpakigbahin sa masunod so gito yes. Na uman yung pagid yung mga kabaranggayan malapit sa baybayon no? Maka kung na maka upod man sa ila pagpatigayon sang piyesta sa mga panginason katagmi to ka K5 Jubert mga dalagpuan yung mga panginason na may kagaykay may tuway litob may bagungon may ara sa mga kasag kuray lukon pasayan ti ito bahala kung anong kaunon mo sa itong time baka kadamo no? Mahambal tagid man tuod
0: na grabing gusab sa mga media, no? Kitang-kita, gitya.
2: Yeah. Kwan man lang ko ito kasi, five jubil lang, kiss ama lang ko ito. So, pagbigyan mo na.
0: O, bagay, hindi na madula din sa unang abilidad.
2: No, amo. Pero kati, no, maskin kita nga mga taga-media, enjoy man ta, no? So, kanami man nga daan, gin-preparahan, gin kita sang mga official man sang Banwa, sang Panay, no? Para nga matilawan ta man ang ilas, hindi nagkalain-lain ng mga seafood products. Kagamon na kanami, no? Kita makapan, gin makambay nga kanami sa ilas, hindi gin-preparar man na para sa aton nga mga dumuluong para sa aton man nga mga lokal nga mga pumuluyo. Sige ka kay Five Jubert, ari sa subong ang presyo sang aton sinimana nga mga seafood diri sa May Teodoro Arsenas Trade Center. So sa subong ang pasayan nag-arrange ini siya sa 150 pesos per kilo to 250 pesos per kilo. So iting 150 mga gagmay ini. Tapos ang 250 pesos mga dalagpuan na ini siya kag kung may durudak po pagid kag manami isang klase mas nagataas pagid ko na ang presyo kag K5 Jubert nakadepende man na sa presyo sang ila sini nga supplier kag sa kasag ang presyo sini 150 pesos to 350 pesos per kilo.
0: Oh, mahal man. Kilo, no? Mahal man, no? Pasayan sa ligad, kumakalkula, 380, samtang diri sa Pilar, libre. Wow. I know, Arnel, good morning. Go ahead.
2: Okay. Kaya, ari nga, ang tahong ka K5 Jobert, mga paborito ni isang ato, mga kilalang tahong, hoy. Ang gagmay din nga tahong, 120 pesos per kilo. Kag ang dagko, 150 pesos per kilo. So nagsaka po ini gamay siling to sa katon yung mga manugbaligya sang seafood, no?
0: Anong ilang ara sa tahong nga manamit? How?
2: Ang iya, guro. Sabaw? Duga, K5 Jubert.
0: Iya, sabaw? Nga may ang sabaw nga may tanglad, ganon?
2: Nan.
0: Yan. Diba ka K5 Kwan, ka K5 Jubik, manamigid man ang may tanglad nga tahong? Kung si Peter, pamangkutabi kay K5 Peter na, kung nung nami, is na, ka K5 Rod.
2: ang sabaw ko, no, ka K5 Jubert, ang nanamayan niya sa tahong.
0: gali. Aba, maluwi ka.
2: Okay. So, dugang pa rin ang bagungon ka K5 Jubert, ang kilo, 50 pesos. Tapos kung magkinaltik naman, 20 pesos kada kaltik. No? So dako-dako na yun nga kaltik, siguro mga isa kalutuan bala ka K5 Jubert. Uh-huh. Bastante naman ini kay siguro mga dagkugid kaon sang bagungon. Ang aton sa limang yung mga kuturan, kung buhat, nagbulong bala sa ila, K5 Jubert.
0: Marami na kay practice-practice bala kung paano ka mag-kiss.
2: Yeah.
0: Oh, diba?
2: Kung paano mag-lot-got.
0: Pero kuna, manami sa nga butangan tambo nga may gata.
2: Okay, five job birth. But then, love you the sun, no? So, sa butangan mo mga tagabang na ang
0: kampo.
2: Wow. Galawit, kid. Kagarapid, ang tuwain naman ka kay 5 Jubert, 100 pesos per kilo. Kag ang litob, 150 pesos per kilo. Ang talaba, 50 pesos kada kilo. Kag kilo. Ang...
3: Hay, ano na ito? Puro na lang ito sulod kay bugat na itong daan? Kung kilohon pa?
2: Oo, gano'n ka kay 5 Jubert, kay dalaba pa yan niya mag kilo. Ay, no, pina lang ito kabilog eh. Hmm. Tapos ang kwa naman ang kagaykay 200 pesos to 250 pesos per kilo. Ini 200 pesos sa mga gagmay ini. Tapos ang 250 pesos naman dagko ini siya nga mga kagaykay. Kag ini abahoy yo, ang abahoy ka K5 Jubert wala na niya bakayan na, kumbot unod na ni tanan. So 20 pesos ang per cup. Siguro mga kwanto mga 5 ounce lang nga cup ang 20 pesos.
3: Paano nga luto sina? Dahil ko pakikinaw sina.
2: Ah, ina, siguro ilan yung ginagisa, guro, ka K5 Jubert, kahit di daw wala man ako sinipaka-kwan, ka-tisting.
3: Ginabutangin na sa Balinsyana, ano na ganun, daw mga mamus na may mga Balinsyana, no, may shale.
2: Oo, siguro ka K5 Jubert, kung may nakita, agin man ako sa pilabala ka mga Balinsyana nga, amuning...
3: Ah, hindi na Balinsyana, partner, pa-Ilya, ganun.
2: Yan, pa-Ilya. Oo, na pa-Ilya, yan term, pero Balinsyana, ka K5 Jubert, sa iba natin, yung mga kalugaran, niri. Kag syempre, aside from that, kung magkinilo ka naman, 160 pesos per kilo ang abahoy. Nga panaunod na natanan, so ready to cook na siya kay nalapwahan naman siya kaki 5 Jubert. Kag ining punsuran, no? 100 pesos per kilo. Te, dalaba ka yan ang kada kilo. Sini, kaki 5 Jubert, mga pila lang ni Goro kabilog eh, ang shin mo. Kag ang scallop, scallop kapis nga sahi kay ang scallop dali may nagkalain man yung sahi ka K5 Jubert. So ang naka-display lang dito sa naka-display lang diri sa subong ang kapis lang nga sahi. So ang kapis 500 pesos to 550 pesos per pack. Kag ang pack bala ka K5 Jubert daw mga sobra lang 15 kabilog. So 550 to 550 pesos na ang putos. Kag kung magkinilo ka naman 900 pesos.
0: Ba-
2: Kag ining kag ari naman ang lagang ka K5 Jubert, ang lagang 200 pesos to 250 pesos per kilo. So dalaman ni bakayan ang pagkilo sini. Kag ang kag may mga dayok man to sa ang dayok naton sa subong diri sa May Teodoro SLS Trade Center, amo ning dayok nga CC 150 pesos per bote ini siya. Kag ining dayok nga bagoong nga isda 120 pesos per buti, kag ang dayok nga abahong 120 pesos per buti man. So amoy na so far ang mga display diri nga mga seafood products sa aton siniman nga Teodoro SLS Trade Center kag K5 Jubert, kag amo na ang pinaka-updated nga prices sa subong man nga tinion. So wala sang hambalta dako gid nga pagsaka o kon pag lain bala sa presyo kay sandig to sa aton nga mga negosyante nga mga managbaligya di amo kag amo man lang ang presyo kag kun kaisa nagasaka man lang sa habalta may 5 ka piso o kon na 10 ka piso sa man sa ila ka K5 Jubert.
0: All right. Mayo gid may updated na aton mga pumulyo ka K5 Rodney.
2: Report para sa pagpanganagad sa balitang K5 sa umaga, inisika K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon, mga K5 sa ato sa ding patrol, aga pa naglumpat na para magtipon sa mga impormasyon. Kalakip na ining update sa mga presyo sa Malaklon sa Teodoro Trade Center, mga K5. Amo ni nga dapat kada aga manindahan ka para priska mga pagkaon nga imo i-serve sa imo singa pamilya, mga K5. Sa sining panahon nga dapat kabalo ka mag-budget sang imo sining income, sang imo sining savings para nga makabakal ka sang insakto nga pagkaon para sa imo nga pamilya, mga K5. Wala naman sa busang barato, tanan nga mahal mga K5. Oh, damo gani reaction sa ato sa makatapos ang couple sa mga drivers nato, no? Nga nagkuha naman, nagtaas naman ang presyo sang krudo ka gasolina, mga K5. Iba nga may impormasyon, detalye sa atong ginpang headlines, mga K5. Aton panumbalikan pagkatapos ginamang sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Oras,
3: 13 minutos sa kaligan sa tak ng alas 5 sa ngaga. Standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radio Tagbuanay. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakit at ang itsura. DTX 500.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo, pag-sip-on, dahil na nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya ubo, pag-sip-on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gina.
1: DTX
9: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Permi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Hands up!
1: Heads up, audio enthusiasts! K5 Radyo Tagbuanay. K5 Radyo Tagbuanay. K5 Radyo Tagbuanay. Proudly presents the first K5 Radyo Tagbuanay Battle of Minnesound. This coming May 31, 2026, the bass is dropping and the speakers are screaming here at Sinigabong sa Tagbuanay. All in celebration of the Tagbuan Festival in the Municipality of Pilar. In the D12 category, we've got Kara Athena, RGB, Dandan, and Tata Minnesound bringing the hit. Switching gears to the D15 category, it's an intense six-way battle between Yanko, AJ, JNL, GM, and 3E Minisound. But don't miss the exhibition by CJ Minisound from Pilar, Makoy Minisound from Maayon, and Triple H Minisound from Roa City. See you there, mga ka-K5. Let's shake the ground. This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7. Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
3: Balik man naman din sa ating sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, 17 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Sa detalye na sa ating sa mga ginpang headlines sa ating sa pagpangalagad sa bungad lao. mga ka-K5, isa kalalaki ang natigayon nga malaban sa banwasang Dao sa probinsya sa Capiz, no? Ining isa ka persona mga ka-K5 nga taga bahin sa barangay Manhoy, Dao, Capiz, mga ka-K5 nga si alias Nick. Yara sa legal nga pagkaroon samtang ing suspetsado naman si alias Roy, 54 anyos ang edad. Lunsay, residente sa nasambit nga lugar, mga ka-K5. No? So no, sa Dao Municipal Police Station, ining nasambit nga mga persona nagakwan, nagatagay-tagay, mga ka-K5, hinalin lang lang nag-abot ang isa ka-suspetsado sa nasambit nga area. No? Nag-intra sa istorya, mga K5, kag nag-binaisay. Until such time nga may kumuson, mga K5, sa tunga sining duha ka mga persona, mga K5. Grabe, no? Mabot ka lang sa grupo, nag-inom-inom, may intra ka man. Until such time, mapagwa ka sa imobilidad. No? Pagpagwa mo sa imobilidad, mga K5, ha? Ngita ka tutit, binahangon ka ga, labon ang biktima, mga ka-K5. Digin turnover ini, matapos sa gindakop sa aton sa nga, second police mobile force company, dira sa may bahin sa Manhoy area. Iti araman ang kwan mo, ang mobile force naton sa Manhoy, mga ka-K5. Muna kambal ko gani, kung mag-inom ka mo, agan-agan. Kung mag-inom ang alcohol sa tiyan, hindi sa utok, kag sa ulo, mga ka-K5. Di amo ni Krono, araw nagapabilin ang suspitsado sa kustudiya sa Dao PNP while ang nasambit nga biktima mga ka-K5 ara sa hospital mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Hindi naton mag-control ang dalagan kag utok sang tawo mga ka-K5 kun makainom na. Amo ni dapat bisan abyan mo, bisan kilala mo ka-K5 Balvin, hindi ka mag-upod inom kun hindi kakabisado kag balaan mo nga may abilidad siya nga palahubog kag maoy. Amo man lang hindi ka magsalig bisan friend mo siya, hindi ka gid magsalig basta inom nanay na na. Hindi gani ko kay isa ka magsalig sa abyan mo nga close friend mo na gid, suhot nya nubya mo. How much more kun hubog, di ba mga ka-K5? Amo na ang senaryo, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Dugang, nadumduman nyo kapon yung balita naton dili sa aton sining pagwaragwag nga may tricycle driver sa siyudad sang Rojas, sa Punta Tabok na nadakpan sa bypass operation sa aton makatapos ang kapulisan. Tinagwa na, mga ka-K5, base sa investigasyon sa aton makatapos ang kapulisan. Kasi sa resulta, sa ginpadalang mga na-recover nga ginapatihan nga mga drug propernalias kag shabu mga ka-K5 ng recovery. Tisuno sa report sa aton mga katapos sa kapulisan ni Police Chief Master Sergeant Ramir Kangiles mga ka-K5 ang spokesperson sa Rojas City PNP nga positibo mga ka-K5 ang nasambit nga suspect sang shabu mga ka-K5 sa drug bypass operation, no? Positibo mga pinalangga nato sa drug test. Ting meaning to say, magluwas nga nagagamit, base nagbligya pa ni, kaya ara siya mo, ya ara siya sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung badak mga K5, kagkalakip siya sa priority sang provincial target list sang Capiz PPO mga ka-K5, ining si alias Edmond mga ka-K5. Tiyatong ka pamusi-musiho, kay mga pangatubang sa Sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Drug Dangerous Drug Act of 2002 mga ka-K5. Ining nasambit nga tricycle driver. Hayway takabalusin eh. Magyuwas na nagabiyahe sa kapamasayro basi nagabiyahe pagin siya sa illegal drugs mga ka-K5. Damo ka kasuki, damo ka makantuan, kaya nagabiyahe ka, nagalibot-libot ka sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Damo sa mga utod na itong nabiktima sini, mga pinalangan itong kasimanwa sa kapariho sining abilidad sa aton sining mga tricycle driver. Kapag pa nga hindi ini magdamo sila, mga kauturan ko, kag mga pinalangga ko, nga mga kasimanwa, mga ka-K5. Samtang, nadumduman nyo man kapon si Ruben Padilla, may proposal nga kakasun ang key 212 mga ka-K5 para makapalipot sang time frame sa aton sining mga kabataan nga nag-eskwela mga ka-K5 sa high school nga mabalik sa original nga gina-offer sang una sang DepEd nga hasta lang sa fourth year, wala na sang 11, 12 mga kaka-K5. So, ang pila ka mga pumuluyo based sa interview mga kaka-K5 sa K5 News FM, pabor ang mga ginikanan nga dulaon kakason ang ining nasambit nga programa sang Department of Education. Nayaring report with ka K5 Myla Fuentes. K5 Myla, stand by.
15: K5 News FM live report.
3: K5 Myla, go ahead please.
16: Ginpaboran halos sa mga ginikanan ang hagna nga ginaduso pagkakasang K-12 program senior high school sa basic education system. Central Visayas K-5 News FM Roasca Junior Caloyloy isa kamay iya ginpayag nga dako ini nga ginhawa sa mga kabataan nga makatapos gilayon sa pag-eskwela subong man sa ilang nga mga ginikanan sa galastuon sa adlaw-adlaw. Suno naman kay Mary manugbaligya sang mani iya ginpayag nga base sa iya nga eksperyensya kaangay nga indi man mapuslan ang duha ka tuig nga pagdugang kun sa diin una nang ginpayag nga mahimo magkapangita sang trabaho ang mga nakatapos na sa K-12 apang wala man sang kamatuoran ginagaresulta sa pagdamo sa mga kabataan nga nagatambay pagkatapos makagraduar bangod na bulayan nga makapangita sang obra. Para naman kay Leia, dugang lamang ini nga gastos kag wala man sang pulos bangod ang iban nga kabataan natak-an na sa pag-eskwela kag temprano pa nga nagabusong kag nagapangabuhi. Nagalaom ang mga ginikanan nga kun tani mapapasar na ang among hagna indi lamang para sa kaayuhan sa mga kabataan kundi bulig man para sa ilang mga ginikanan. Matandaan nga sa idalom sang Senate Bill No. 1297 kon ang Abolishing Senior High School Education Act, ginaduso ni Senador Robin Padilla ang isa kahagna nga tinutuyo nga kakason ang senior high school sa basic education system bilang sapat sa mga pagpanghangkat nga ginatubang sa mga pamilya nga Pilipino sa idalom sang K-12 nga programa. Ilisik ka K-5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K-5. News FM.
3: Thank you so much, K-5 Myla, sa mga balita at impormasyon, mga K-5. Munang dugang huol para sa aton sining mga ginikanan. Pero ang mayo man taning katuyuan sa Department of Education, mga K-5, nga istrethen. Kay nagahinay ang abilidad sa aton mga kabataan, pigadong kwan, educational system sa Pilipinas. No? Mga bata, sumong ni Kabalo, mag-graduate lang yan. May mga graduate sa college, hindi manuwag mag-compose ang communication. Graduate sa high school, ni Kabalo basa, mga K-5. Wala na kaintindi, kay ni Kabalo mag-interpretar ang reading comprehension, kag-analysis sa mga kabataan, sumong, pigado. Pero sa computer, mga K-5, may admayad. Why nagabasa, wala nagatuon, wala nag-research, mga K-5. Nag-AI na sumong mga kabataan. Oh. Pero pamangkuton mo kung anong bot silingon sina, nga mga pinalangga ko nga mga kasiman. So, hindi man kita pakuan, hindi man sinima namin nga liputon mo, no? Pero dapat mga ka-K5, may maayo nga sistema kag hindi lang ang mga ginikanan, no? Isalig daton sa maestra. Wala may mahimong maestra, kaya maestra loaded man sa trabaho niya. Pagluwas ka loaded ang maestra sa trabaho, naga-tiktok, paka nagasaot-saot mga ka-K5. Ha? Wala na yaga concentrate sa teaching load kung kaisa mga maestra nga iban hindi man tanan, no? Pero ang napaminsan sumong sa maestra kun din pwede makautang din may loan kay gag kuan sila kinarira sila. Ikatuha, dapat ang mga ginikanan i follow up naton halin sa eskwelahan. Follow up nyo kung anong ginatag nga research sa aton sining mga manunudlo. Anong ginatag nga assignment sa aton sining mga manunudlo. Kag kamo nga ginikanan, kamo tudlo. Follow up nyo kung bata nyo makabasa. Kag hindi kamo mangin balat sibuyas nga iakigan sa maestra, tudluan sa maestra, nga mga mahugod iya nga maestra, nga nagapollow up mga K-5. Kung ang inyo bata, hindi ka balo magbasa, kag hindi ka balo magsulat, tudluan naton. Ikaw mo mismo, kiganyo bata nyo. Hindi nga pabayaan nyo. Una pa ka mo marites dito. Why ka mo kabalo kung anong sitwasyon sa bata nyo mga K-5? Amo nang isa sa mga senaryo, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, nga nakikita natin. Dapat ang ginikanan, upod sa mga manunudlo, mga K-5, may pag-isa, pag-paluap. Hindi nga, isalig mo lang may estrato. Ay, bata mo betinggilan, bata mo matamad. Ay, hindi man pwede makigan, kaya kasuhan mo man ang maestra kung akigan ka kusiyon sa maestra. Kay bundol bata niyo, no? Pero why sa may nagapabiling na bundol, kung ginatudluan na ton, mga ka-K5. Wala sa magapilin nga pigadong paminsaro kag-utok mga ka-K5. Kung bata pa lang, gintrainin mo na ang imo bata sa pag-eskwila mga ka-K5. Tama? Tama man ko? Muna bala, mga ginikana naton. Nugay, pabaya. Ah, mayat pa ka mo magmaritis kag magbantay sa pangabuhis ng iban pong inyong kabataan ninyo ma tatapan mga ka-K5. Alas 5.28, dugang pangamabalita, sa sulod sa 14 o kung sa isa ka simana kung pito kadlaw mga K5, ang aton sini mga katapos sa kapulisan sa probinsya sa Capiz, pinaagi sa nagkalain-lain ng mga municipal police station na tiklo ang 14 tanan ka mga suspitsado, mga ka-K5, nga mga wanted person, meaning to say, ini mga wanted person na papanawagan ini sa kwan, mga kaso ini sa aton sini nga korte mga ka-K5. Yari ang kompleto ng impormasyon kag balita mga ka-K5, check naton ka K5 Maria Rochelle Lebron, K5 Che, standby.
17: K5 News FM Live Report.
3: K5 Che, good morning.
18: Sa 14 nga wanted persons ang naresto sa Capiz Police Provincial Office humalin Abril 27 tubtob Mayo 3, 2020 sa isa sandig sa weekly accomplishment report sa CPPO. Isa ang nalakip sa most wanted person kag 13 naman ang iban pang wanted individuals sa kampanya kontra illegal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165. Nakapatigayon ang kapulisan sa duha ka operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sa duha ka suspect kag pagkumpiskar sa 1.26 gramos ang suspected shabu nga may ginabanta nga balor nga 6,976,000 pesos. Samtang sa kampanya naman batok sa ilegal nga pagupot sang armas lutang sa idalom sang Republic Act 10591, duha ka operasyon ang gimpatigayon nga nagresulta sa duha ka arestado kag pag-recover sang duha ka mga armas sa idalom naman sang programa nga tukang kontra armas lutang o kontikal. 13 ka armas lutang ang voluntaryong aginsungka o kon na-recover sang kapulisan. Nanginmadi na lagun man ang Capiz PPO sa kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda kung sa diin isa ka operasyon ang gimpatigayon kag duha ka individual ang ginaresto. Naglabot sa mas o kon menos 131,500 pesos ang balor sa mga nakumpiskar nga isda, bangka kag mga kagamitan sa pagpangisda. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Balita para sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka K5 Maria Rochelle Diano Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
3: Thank you so much kag K5 Maria Rochelle Ebron, kag K5 JJ, thank you so much. No, mga pinalangga naton magkauton, good morning sa mga tagpalamati naton, Sir Arnel Bakatanon family, thank you so much for listening. GC Camirong, may dayon kagahon sa inyo tanan-tanan. Nining Anga Pabilonia sa Intong Punta Vedra, good morning. Happy listening. Likewise sa kay Robert Agassi, thank you so much. Milalin Bisanes, may dayon nga kagahon na mga ka-K5. Dugang pang mga balita, mga kauturan sa tinalikdan nga dlaw kahapon, nag-umpisa ang pagtaas ang presyo naman sa krudo kagasolina mga ka-K5. Na dismaya naman natin sa mga tricycle drivers sa syudad sang Rojas mga ka-K5. Kiti, way pa mag-kumplitong pagnubo. Dumalik naman sa pagtaas mga ka-K5. No? Ini ang liwat naman nga gapanghakroy sa krudo ng mga motorista sa pagsaka sang presyo sang gasolina mga ka-K5. Sa interview sa aton mga utod ng mga tricycle drivers, kalakip na din si George Baniares, ginpayag niya nga ti dako no pagpabugat sa galastusan sang aton sining mga kauturan kay ti masubra naman 2 ka pesos ang dugang nga presyo sang gasolina mga ka-K5. Ha? Ti ang iya sining statement kating income lang nga imo sini mapauli sa imo pamilya tuman ka gamay mga ka-K5 ang imo nga limpyo kada adlaw-adlaw kun ikaw ka-K5 Alvin naga boundary sa motorsiklo or tricycle nga gandriban mo, no? Di man tamak mo, remember mo nagsaka sang kahapon nga adlaw Martes sang kapin 2 ka pesos kag 21 sentimos mga ka-K5 ang dugang nga increase sa gasolina mga ka-K5. Tinagalao mga tunsi nga mga kauturan nga I hope after sini mabalik dayon sa manubo nga presyo mga ka-K5, para nga hindi man matam-an ang aton sini nga mga tricycle drivers and operators, mga kakilig. Hindi lang kwan ini, domino effect ini, pag-increase ini, increase man ang panuktan sa mga wais ng mga drivers, sa mga biktima naman sini, mga riding public. Kaya ang mga negosyante ma-increase man, ang mga biktima sini, among mga pumuluyo gyapon na nagapanindahan mga pinalangga naton ng mga kasiman. Kaya subo ng kamatuuran, apang wala kita mahimo, amo na karoon ng sistema sa ekonomiya, kay 7.2% mga kay-5 ang increase ng aton sini nga kwan, nga GDP. Mga kaka-K5, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sing pagpangalagad mga kasiman. 33 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga kaka-K5, Rojas City Police Station, no? Aryo, wala patubtob sa karon sa ginasundan nga angulo mga kaka-K5 sa natabo nga pagpanunto sa isa ka taga probinsya kang Aklan nga negosyante mga kaka-K5 nga nakuan sang sobra 50 mil ka peso. Si Aring Report with kaka-K5, Myla Puentes.
19: K5 News FM Live Report.
3: K5, Myla, go ahead.
16: Closer kay television footage sa Teodoro Arsenas Trade Center. Agud matumod ang suspect nga nagpanunto sa komprador sang isda nga natabo sa tung Mayo 3. Matandaan nga ging kilalang biktima kay alias Bert, 41 anyos, residente sang Linabuan Sur, Banga, Aklan, nga naganegosyo bilang komprador kag supplier sang isda sa nagkalain-lain nga talipapa. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Chief Master Sergeant Ramilar Cangeles, tagpamaba sang Rojas City PNP, iya ging payag nga wala pa sila sang angulo nga girasundan. Magluwas na lamang sa CCTV footage nga posible magkabulig sa pagsulbar sang kaso. Sunod rin sanding sa paraisayon sa biktima, girapahayag nga antes na tabuang insidente. Una na sila nga naginala kag nagkasugot nga magkitaay sa isa ka convenience store sa Banga, Aklan. Agud dinalaan ang transaksyon nga pagbakal sang isda. Una nga nakasugtan nga kuhaon ang isda sa Evisan copies. Apang gilayon nga ginbago sang suspect ang lokasyon kag ginsaylo sa TATC na lamang. Kung sa din pasado alas 8 na sang aga, ginhatag sang biktima ang kwarta nga nagabalor 51,500 pesos ang bayad sa isda nga iya pagabaklon. Apang nagligid ang minutos kag oras, wala na ini nagbalik kag indi ra makontak ang numero nga ginagamit. Dugang pa sang opisyal nga palamangkuton kon nga man sa TATC nagkuha sang supply sang isda bangod sa kaangda nagadiretso sa Libas Port ang mga manog kompra sang isda kag wala man ini nagupod sa suspect nga nagkuha sang isda sa sulod mismo sang merkado. Sa karon nagalamang kapulisan nga makakuha gilayon sang pila ka mga kuha sang CCTV sa merkado. Agod masundan nga ang gulo sa dalagan sang kaso kag matumod ang pagkakilala sa ginatudlo nga suspect.
20: Si K5 Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Thank you so much, K5 Myla, sa report, mga kauturan sa bahin sang ining nasambit nga panunto dira sa may TATC sa isa ka negosyante, mga K5. Oras na ito, 56 minutos na galing sa attack ng alas 5. Good morning sa kay Ma'am Jennifer Dinasado, Elmer Bakli Bertoldo, likewise sa kay Daidin Boro, upon sa ito sa pagpalagad, kay Job Anunoy, and Toto Jisrael Kulasino, mga kakaipa. Lipot lang gid, magabalik ko pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga palibalo. Paliog, standby.
19: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Taguanay. D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Sport Biotics. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500.
22: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
22: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
0: DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
0: K5 Radyo Tagbuanay Pilar Capiz presents K5 Mobile Legends Tournament. Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Court Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 16 fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out, mga ka-K5. Registration is on a first come, first serve.

0: ang pinaka-kwalipikado. Sa piyak nga bahin ka K5, ginsaylo sa Social Security System o kon SSS ang implementasyon sa pension reform program para sa tuig 2026 sa Hunyo, gikan sa original sining petsa sa Setyembre. Pahayag sa State Social Insurer, katuyuan sini nga mabuligan ng mga pensioners sa tungas ang epekto sa pagsaka sang produktong petrolyo. Ginpaisol man ang implementasyon sang pension increase sa masunod nga tuig. Sa diinig asaylo ini sa Agosto tuig 2027, halin sa orihinal nga bulan nga Setyembre sa nasambit man nga tuig. Sa idalom ka K5 sa nga mga programa, magasaka ang retirement disability pension sang 10% kag survivorship o kon death pension sang 5% subo nga tuig kag sa tuig 2027. Sa dugang kagkatapusan naton kay K5 nga balitang nasyonal, nagpanguna ang Land Transportation Office kon LTO sa top 10 list sang most complaint agency sa tung Marso base sa records ng Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Nagapangaduha ang Bureau of Internal Revenue kon BIR, ginsundan sang Food and Drug Administration kon FDA, Land Registration Authority kag Philippine Statistic Authority. Suno kay ARTA Secretary Ernesto Perez, masami nga reklamo sa mga ahensya ang delay nga filed application pag-angkon sang additional requirements kag violation sa Citizens Charter. Kadam-an naman kay K5 sang reklamo sa LTO ang nagika naman sa Metro Manila. Sa piyakabahin ka K5, nagnubo zang 0.7326 ang purchasing power sa Philippine Peso subong Abril, suno sa Philippine Statistic Authority kon PSA. Suno kay National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, ini ang pinakamanubo humalin sang halin sang gin-release ini sa tuig 2018. Yara naman sa 75 centavos ang purchasing power sang piso sa tuong Marso. Sa piyak na bahin kay K5, nagdasig sa 7.2% ang inflation o kung pagsaka sang presyo sa mga nagapangunang balaklon kag serbisyo sa pungsod sa bulan sang Abril.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Ka-K5 inyo nabatihan ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa mga balita sa luwasang Pungsod. Mga balitang international.
1: Balita international.
0: Gindeklarar sang Russian Army ngayon na konyo nilateral ceasefire sa Ukraine. Sino sa Russian Defense Ministry manginepektibo ini sa tunga sang Mayo 8 kag 9 kadhungan sang pagmarka sang World War II Victory Day. Ginpayag sa ministry nga ini ang sandig sa desisyon sang Supreme Commander-in-Chief sang Russian Armed Forces nga si Russian President Vladimir Putin. Ginpayag man sang Russia ka K5 nga para ini sa humanitarian considerations gagagwadhatagan sang ligwang pagselebrar sang Victory Day. Sa pihak sini ka K5, magapabilin nga yara sa defense position ng Russian forces kag nagpaandam nga magabalos sa tion nga maglapas ang Ukraine sa among ceasefire. Sa bahay naman sa Ukraine ka K5, nagpahayag ini sang kaugalingon nga ceasefire halin Mayo 5 tubtob sa isa pag ginakabig nga indi seryoso ang ginatanyag nga truce o kon nga pagsalig sang Russia. Naibaluan nga ang Victory Day subong nga tuig sa Russia inina ang ika-81 anibersaryo sang kadalagan sang Soviet Union batok sa Nazi Germany sa tung World War II. Sa katapusan ka K5 nga balitang international, ginanunsyo sang South Korea nga magapatigayon sila sa maidiid nga investigasyon may kangtanan sa paglupok kag nasunog na tabo sa isa ka cargo ship nga ginapanagian sang South Korean shipper sa tungasang mainit nga tensyon sa Strait of Hormuz. Ini ang hitabo. Kon ini nga hitabo, gilayon nga natabunan sang kontrobersyal matapos nga direkta nga ginbasol ni US President Donald Trump sa isa kapag-atake ang pungsod Iran.

0: Sunod sa payag sang Foreign Ministry sang South Korea ang nasabit nga barko nga HMM Namu nga may hayahay sang Panama wala sang dalang nga kargamento nga nakaangkla sang natabo nga paglupok sa tung Lunes. Naluwas naman ang tanan nga 24 ka mga crew nga yaray sa sulod sang 35,000 katoniladan sakayan pangdagat. Sulod kay Trump ka K5 nagpalupok ang Iran sa nasabit ka barko kag sa iban pang target samtang ginlunsyar sang Amerika ang among operasyon agad mapabilin nga bukas ang Strait of Hormuz sa pangkalibutanon nga negosyo. Bangon sa insidente ka K5, nagapanawagan si Trump sa South Korea nga magupod sa gintugod nga koalisyon nga magagiya sa mga barko nga na-stranded sa nasambit nga waterway.
1: Balita International. Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwas ang pungso. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Naghimo sang tikang ang Pilipinas kag Japan agod labi pa nga pabakuran ng koneksyon sa agrikultura nga nakatutok sa climate resilient farming. Ginpasangkad nga akses sa merkado kag sa nagahilapit nga pagpasakop sang pungsod sa isa kadakong international horticultural expo. Naghinunaanon sa Japanese Ambassador Endo Kazuya kag Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. nga talakayon ang estratehiko nga direksyon sang bilateral cooperation sa sektor sang agrikultura. Sa nasambit nga pagsinapod ka K5, liwat kag ginpabakod ni Endo ang promesa sang Japan nga suportahan ang pagguswag sang sektor sa agrikultura sang Pilipinas nga nagapabilin nga isa ka importante nga haligi sang kangtanan nga pang-ekonomiya sang duha ka pungsod. Ang isa kabilidhon nga bahin sang dialogo ang nakatutok sa pag-intra sang Pilipinas sa Green Expo 2027 sa Yokohama, Japan. Naibaluan niya ang international event, ginalauman nga mag-aserbe nga nagapanguna nga platform para sa Pilipinas. Agod ipagita ang inobasyon sini sa nabilin nga agrikultura, aktibo nga magkatuhay nga industriya sang horticulture, kag ang manggaranon sini nga cultural kag agricultural heritage.
1: Balitang negosyo.
0: Kaya K5 inyo nabatian ang mga balita sa patag sang negosyo. Direkta kita ka K5 sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
0: Pinoy weightlifter nakaangkon sang duha ka gold medal sa pungsod Egypt. May countdown sa detalya si ka K5. Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nakaangkon sang duha ka bulawan nga medalya ang Pinoy weightlifter nga si Albert Ayan De Los Santos sa men's 71 kilogram category sang IWF World Junior Championships 2026 nga ginhiwat sa Ismailia sa pungsod sang Egypt. May kabugusan nga 326 kilogram ang nasakwat ni De Los Santos. Iya nga nakuha ang best snatch lift sa 139 kilograms kag best clean and jerk lift sang 187 kilograms nga kabugusan sang barbell. Ini nga balita boylog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balitang sports.
0: K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Daniel Padilla nagobra sang TikTok account. Kayla Estrada una nga gin-follow. May countdown sa detalye si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ginkalipay sa mga fans ang actor nga si Daniel Padilla ang iapag-obra sa iya TikTok account. Sa diin ang una nga post sini, among laragway nga nagapungko sa tunga sang kagubatan. Makitaan si Daniel sa TikTok ang may account name nga Mang Daniela. Apisar nga wala ang actress nga si Kayla Estrada sa post, ginkilig naman ang mga netizen bangod na si Platanilla pila nga gileyon nga nag-follow ang duha sila tagsa ka mga account. Nagapabilin nga isa pa lamang ang following ni Daniel kag ini si Kayla. Naglabot naman sa masobra 36,000 ang followers ang Action Prince sa sunod lamang sang pila kaadlaw. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita kag K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
4: Pahibalo. Ara mismo. Pahibalo. Ara mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ara mismo. Ara mismo.
0: Ginapanawagan sa Jezza D. Juan nga ang imong adult shoes ang turnover diri sa istasyon sa isang ka-tricycle driver nga si Benedicto Acepcion sa Barangay Luan, Ras City. May mo ini nga ma-claim diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas na hamtang sa 3rd floor of City Building McKinley Street, Rojas City. Ginapaybaluman kung sinong tagiyas ang itlog nga mayara sang ginis sa mix nga nagaputo sa tiny plastic kag turnover diri sa isang ka-tricycle driver. May mo ini nga ma-claim diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas na hamtang sa 3rd floor of City Building McKinley Street, Rojas City. Oras kay K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga. K5, madamugin nga salamat sa aton nga mga K5 nga nagupod subong aga kag nagatutok sa aton nga mga Facebook pages o kon Facebook Live. Good morning, direk kay Ma'am Daisy Cleopa Samata sa may Paseo. Sir Elmer Buckley Bertoldo, good morning. Joe Marie Rafael, good morning. Rina Leo Ayan Rohan, good morning. Ma'am Genevieve Bingkong Rizales, good morning. Ma'am Leia Bice, good morning. Ma'am Elsie Acuña, Duy Arthur, Liwayway Bardizo, good morning. Rose Barde, Sir Inanti Cam, good morning. Ma'am Ruda Donato, Mago, good morning. Riga Lado Romero, good morning. Toto Charlie Villaruel, Boss Echo, Sir Sergeant Ray, good morning. Subong man sa aton yung mga K5 ngayara dira sa TATC sa Timbangan ng Bayan. Good morning, Sir Nestor. Sir Richie Pinalba, Sir, good morning. K5 inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man nabatian, kag nalantaw pinagi sa amon mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon yung mga sister stations, ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay, kag 89.7 K5 Spirit Kalinong Radio sa Banwa sang Hamidan. Kag K5, sa ngala na gilamang sa bugos ng haubuhan sa K5 News FM Rojas, sa aton sining partner sa technical side, kaupon si K5 Jove Cobera. Sa amon sining news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager, Ms. A. Mamami Orleans Birondo. Sa amon humble, kag mabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Magasunod na ka K5 ang Foro de los Pueblos, kaupon si K5 Roldan Bisana Villarreal. Ako naman si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
9: viruses, ara si Monocaprin.
8: Monocaprin, Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
9: Ano pa na klase nga virus?
8: Ano pa na? Wala na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
10: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
8: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan no, kay ang candida albicans will just wait for the perfect opportunity magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga ala kay D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol no, ang da sa dalo. So mga girls no, mga
9: professional, may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
8: Kaspa? Uy,
9: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin slubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
8: Kung ikaw, babahi, dapat
9: palainom ka.
8: D3 Bio.
10: Palainom ka D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ang bintaha, Sir Boy, amun eh, kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintaha mo is gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatsyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan, ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3 Bio ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong bata kung may psoriasis ka, patuluan sa gatas ang nanay.
10: Gatas ang nanay.
9: Gaayo ba lang iban?
10: Correct.
7: D3 Bio.
9: Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
10: synthetic
9: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria,
10: even
9: free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Ang pinaka-the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium imo itugong. Ika gusto sang ordinaryo nga gasolina.
8: Gasolina.
9: Especially ang mga may kwarta. Gusto nila mga premium.
8: Hindi to ko sa octane.
9: Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo, ang pinaka-the best nga fuel sa imo brain is the ketones from D3 Bio.
10: Correct.
9: Sana, kung alam ka, D3 Bio ka na gina. Kita mo na kung anong bintaha. Kung isipon mo ang imong nga kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3 Bio. Kaya nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akuan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3 Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
7: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
15: Ako si Richard, isang ka-tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakas,
16: mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
7: DTX 500.
18: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
7: Mag-DTX 500 na.
18: Masaminig ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagating kulang ka?
18: Mag-DTX 500.
7: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
18: DTX 500.
7: DTX 500.
19: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
19: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
20: Ilan na lang imo nga blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
22: Ach!
21: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
22: Mighty C, the mighty power of C.
21: Mighty C
23: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap.
25: Sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
27: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
23: DTX 500.
29: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
23: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
31: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagihimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Headlines.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Sa mga balita, diri sa Foro de los Pueblos. Ginaligar tirador sa motor na kuan sang CCTV footage sa Ivisan. Suspect sa pagpatay sa nagakot sang butong sa Lasaging Mayon, wala sa Yapon matumod. Pamilya sa nasapon nga ginasun o kung ginsunog abangkay sa Iloilo, nagdangop na sa NBI. Daw anay sang droga sa Punta Tabok madata sa Gyapon. Samtang priority target list nga persona arestado matapos sa ginpatuman nga search warrant. Publiko ginaduso nga 250 pesos nga saka sa minimum wage wala sa Gyapon sa matag nga sabat suno sa labor group. Publiko suportadong ginaduso naman nga 250 pesos nga saka sa minimum wage. Tatlo ka senador, pila ka mga kongresista kag mga personalidad ginarekomendar ni Senator Lacson nga pasakaan sang kaso angot sa anomalya sa flood control. Pila ka mga miyembro sang Blue Ribbon Committee wala magpirma sa committee report. Liveste versus Recto, nagainit pa. Pila ka mga ginbuyan nga payag ni Representative Liveste ginpakaka sa mga kaopdanan nga mamalida sa records sang kamara. Articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Carpio nagsaka na sa plenaryo. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. May nga Luzon, Visayas kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 6 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Miyerkules gadlaw ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 nagatutok nagamonitor na diri sa aton sining pagpangalagad diri sa pang Miyerkules gedisyon sang Foro de los Pueblos. Manayanayang aton sinigit sempo mga ka-K5 aga pa nagbutlak si ring adlaw manami ang iya sining pagbutlak mga ka-K5. Hindi tanto ka init, hindi tanto ka sakit sa panit. Pero karon dugay-dugay samtang nagasaka ini mga ka-K5, tiara na magasulusingkal naman ang butlak sang adlaw. Kahapon, mang heat index nga na-record, mga ka-K5 basiman sa report sang Pag-asa, mga ka-K5. Ang nabalag nga heat index kahapon, kapit sa 5 kapon sa bulan sang Mayo, mga ka-K5, kwan kapon, Martes nga adlaw, ang heat index nga na-record sa Roa City, 41 degrees Celsius. While sa Mambusaw, 39 degrees Celsius, mga ka-K5. Ang forecast heat index subong, Miyerkules, Mayo 6, 41 degrees Celsius. Sa Roa City, kag 38 degrees Celsius sa Mambusaw, mga ka-K5. Kag mayara man sang ginabantayan, no, nga isa ka low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, kag isa pagid ka tropical depression sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Inline sinay balon tabing latest update sa dalagan sang panahon, anong mangin tsempota, may posibilidad bala ang pagbuhos ang ulan para mabulong ang kauhaw sang duta, mga ka-K5. Sa line number 3 nakasanba itong connection sa Bain sang Pag-asa with ka-K5 Chinel Dominguez.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 670 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa may southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na ito magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito na rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa line 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya na ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung chance na mga malawakang pag-ulan, pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po, gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa may Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tacloban City sa may Leyte. Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila, 39 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makaka-apekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po na itong init ng panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan, ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init, at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: Manamong salamat, Chanel Dominguez, sa gindulong pinaka-latest ga weather update diri sa aton nga pag-pangalagad. Ang pinaka-latest galakat sang panahon nga gindulong sa Pag-asa, ang ginadulong man sa inyo mga ka-K5 sa paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaro nga ma-detoxify ka pa. Aga pa nga ma-detoxify ka, aga pa nga magka-focus ka kag mangin alerto kung ang kape mo DTX Coffee Mix mga ka-K5. Tapos mo exercise kun aga, painit-initi dayon imo sining ang sulok-sulok. Yara o kopod na to ng DTX Coffee Mix. Amoning pinasahi nga kape, bangod amoning kape, mayroon sang amarguso, di sugared sugarcane extract powder kag by chia seeds pa, di healthy coffee, DTX Coffee Mix. 22 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga, ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo, sa DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Check ta report sa Tonsiliga Patrol, isa kagida ka big priority target list nga persona arestado sa implementasyon sang search warrant sa mga otoridad. Ang pamangkot anong ginpangita sa Tonsim otoridad. Ibalontang detalye sa balita with ka K5, Myla Fuentes. K5 News FM
6: Live Report. The cops ang kapulisan kay K. Fabral Danag, isa kalalaki nga ginakabig priority target list matapos ang impatigayon nga search warrant operation sa sityo Agbubuli, Barangay Timpas, Panitad, Kapisa, kapon sang aga, Mayo 5. Kinkilala diri ang arestado kay alias Nunoy. Alias Nunoy, 59 anyos, pag-residente sang Barangay Timpas sa Amuman nga Banwa. Sa impormasyon, nagikan sa Panitan Municipal Police Station, ining warrant of arrest o kon ining search warrant ang may kangtanan ni sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kadungan sang operasyon na recover diri sang kapulisan ang isa ka sachet sa grapatihan nga marijuana kag duha ka pa ka mga heat cell transparent plastic sachet nga mayara ni sang sulod nga marijuana. Kun sa diin ginabanta nagabugat ni sang 2 ka gramo kagmayara ni sang standard drug price nga 440 pesos. Sa karon akong magapangatubang ni ang nadakpan sang kaso nga paglapas sa 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasi sa karon yara na din sa kustudiya sang panitan PNP ang among persona. Pagsisubungan daw, ginabayag nga igapasaka na ang nasambit nga kaso batok sa akusado.
3: I see. So, duha lang gid ka sa Shay sa Marijuana ng recover K5 Myla?
6: Yes, duha lang gid ni ka sa Shay sa Marijuana ang na-recover sa kapulisan kadungan man isang operasyon kay K5 Roldan.
3: So, pero priority target list, pero ang ilan na-recover, duha lang ka sa Shay. Ano why sa sang supply that time nga available? Amo na nga doa mula ni kagamay, 440 pesos lang ang bilis ang recover nila.
6: Amo gani sa ila sini nga pag alugog dito sa sulod sang area o sa balay ni na amo lang gid ni ang nakit-an sang kapulisan no gipunani sa Paritan Municipal Police Station kag amo lang to duha gid lang ka sa Shay ang nakita or na-recover dito ya sa Puloy-an kay K5 Roldan pero dako man yung pagpasalamat sang kapulisan nga ti na dakop na ining among persona ining si alias Nonoy kay madugay naman ni nila sa Nodri nga ginaobserbaran ka ginamonitor kay K5 Roldan.
3: Okay.
6: Report sa pagpangalagad sa Puro de los Pueblos. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM. Puro
3: de los Pueblos. Congratulations, Panitan Municipal Police Station. Ginipusipusan nyo pa inyo operation. Kay gali, duwa malang kasasay sa marijuana. Na-recover nyo 400 pesos ang bili. Congratulations, gida. Tiway, why na da? Why na da sang dulo damo-damo? May mga tanong-tanong pada marijuana sa ibang mga barangay sa Panitan. Sang time da sa mga previous chiefs of police, kuan ganiya, blocking marijuana da nagaka-recover mga kakay-five. Anyway, no, at least may ara kamo sa matawag nga accomplishment. Congratulations sa duha ka sa Shay sa marijuana nga na-recover ngang bili 400 pesos mga kakay-five. Sa ibang nga nagablobaligya pa droga, shabo kag marijuana, dira sa timpas, damo-damo pa sila na nabilin. Sige lang ah, kamo naman na masunod sa listahan sang Panitan Municipal Police Station. 26 minutos sa nagaligad sa takt ng alas 7, pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
7: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Q7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: gulo? High blood git ko.
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
14: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangka. kaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C, DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap.
16: Mabakang sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix, may kape ka na, na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
20: Gaw, mag-joy ride man tabi ka.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
22: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga, ma-joyride na ta.
21: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
20: Sakay ka, Gidya!
21: Siyempre! Naka-extend ko ya!
20: Basta sagad nga driver, extend, love.
14: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
8: Foro de los Pueblos.
9: Rodan Besara Villarreal.
8: Para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: 28 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, galigay palabot dari sa Foro de los Pueblos, ipadalay na dari sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud kung may mga messages ka mo, ipadalay na dari sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sininga mga minsahe. Namigid subong aga ho, magpulo pang api mga ka-K5. Actually, before kita nag-start programa, nangapigid kita, no? Kopo daton DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee. Kaya you know what? Manamigid ko makapangapi ka sa aga. Or any time of the day, ang pagpangapi mga ka-K5, madamo sang binipiso nga dala sa imo ikang lawas kung ang kape mo, healthy coffee. Pero kung ang ginakape mo, yun ang ginabinakal mo sa Changi ng mga 3-in-1 coffee, damo niya side effects lawas ta. Damo na mga preservatives. But kung ang kape mo, healthy na, manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Damo niya sang binipiso nga dala sa imo ikang lawas. Bango damo ning kape nga may amarguso. Di sugar sugar cane extract powder, may chia seeds pa. Mayari ini mga ka-K5 sang antioxidants kapareho sang makuha naton sa ampalaya mga ka-K5 gadagabulig sa pagbato sa naglain-lain ng mga balatian. Ang chia seeds naman sini, di syempre rich in fiber na nagabulig na sa pag-detox, lawas na nagabulig na pamag-an sa aton siningatsan mga ka-K5. Kagang disugard sugar cane extra kag ampalaya ng manggaranon sa antioxidants mga ka-K5, nagabulig sa lawas ta nga makangkon kita sa pambato sa naglain-lain ng mga balatian. While gina-enjoy mong habit mong pagpangapi, himuon mong healthy habit by drinking a cup of DTX Coffee Mix mga ka-K5. Actually, damo na nakatisting, damo na nakatilaw, kag nakapamatuod sang kanamit kag binipiso nga dala para sa aton sinikeng lawas ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Di pare sa ibang nga kape nga patapos mo pangapi, naglain din pamatsag mo, ari yao mga ka-K5, makafocus ka, mangin alerto ka, madetoxify palawas mo mga ka-K5, kag nagapanubo pa sang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian. Gani kun healthy kag manamit nga kapeng pangita mo, ari ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kaupod taman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Mabakal ni sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man sa sentro sa Balaligan mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Dole Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. May ngaga salamat gid sa pagtutok na katsuni na Ma'am Dolores Abilarde dira sa may barangay Lawaan. Good morning and happy birthday kay Eljen Ingkong. Elgen Ingkong, happy happy birthday ang pagpanamiyawlin kay Ma'am Genevieve Ingkong Rosales. Saliwat kay Elgen Ingkong dira sa may barangay Tisa, happy happy birthday. Kay Ma'am Aisa Tunggala sa Blasco Pilar, naga-monitor na. Leo Jan Biliones, good morning. Good morning man kay Ma'am Leia Bae sa may barangay Tisa. Neng Salarsa sa Panitan, maing aga ka. Good morning man kay Sir Roger Basamot, nagapamati na sa Foro de los Pueblos program. Ang masaligan, may kamaturan kag kampiyon ng istasyon kag ginapamatian sang tanan. Samtang nagapangapi kita, nagakapi na sa DTX Coffee Mix, ang paborito kag manamit ng kape. Ang kape nga nagapakondisyon kag nagaparelax ang lawas. Mga kag K5, mag DTX Coffee Mix na kita, manamit na, healthy pa. Ang bali ni Sir Roger Basamot. Perfect, yan nga endorsement sa Roger Basamot. Thank you, Ged. Kag salamat sa pagkapi-kapi da kag pagpamati diri sa K5 News FM. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, good morning. Bernadette Omiten Calzado, maing aga. LC Acuña, thank you good Ma'am LC. Nakatutok naman o ang Lin ay isang dinginan si Roda Donato Amago. Maing aga dira sa dinginan. Salamat gid sa pag-monitor, Ma'am Roda Donato Amago. Kay Ma'am Maria Fe de la Cruz, good morning. Ria Ombas Calino Balbona, nagatutok na. Present naman si Robert Agassi. Kay Sergeant Ray dira sa Spearhead Kalinong Radio. Amal niya, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Joshua 1:9. Bawa manami nga Bible verse aga pa. Thank you, good. Boss Echo kay Sergeant Trader sa Spearhead Kalinong Radio. Reynanti Cam, good morning sa Family Cam sa Dayaw. Kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam nagalanog na day radyo. Salamat, good, sa pag- monitor diri sa K5 News FM, mga ka-K5. Sa mga suki na ito na, salamat gid sa inyong siniga pagtuto. Hindi pagkalipatan nga i-like, kag-share aton sininga programa para madamo pagid kita sa malabutan sa aton siniga pag-pangalagad subo nga aga. Kay Ashley Bourbon Bahada, sa mga taga-San Esteban Pilar, good morning. Carmelo Villaruel, kay Arlene de Vinagracia, nag-monitor man si Ma'am Arlene de Vinagracia. Kag kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Oh, ginatamyaw niya ng mga kapdana niya, kag siyempre mga kids niya da. Mama Isa Tunggala, nagpamati na. Happy, happy 71st birthday kay Ma'am Zelda La Chica. Ma'am Zelda La Chica, happy 71st birthday. Halin kay Ma'am Isa Tunggala ang pagpanamyaw. Nagligad, pila ka mga grupo ang nagaduso. Nakuntani, pasakaan ang minimum wage diri sa Western Visayas. Kay the last time nga nagsaka mga ka K5, November 2025. Ang aton siningang regional minimum wage ara sa 550 pesos mga ka K5 diri sa Western Visayas. Ina, kung ang empleyado napulo pasaka mga ka K5 diri sa Western Visayas, no? Pero ti mas manubo ina mga ka K5 kung manubo naman ang number of employees kag kunara kamo sa agricultural sector. Kay effective November 9, 2025, ang nagsaka to ang minimum wage diri sa Western Visayas. Sa private sector, nag-arrange ini sa 525 tub-tub, 550 pesos mga ka-K5 depending sa industry size mga ka-K5. While ang mga kasambahay, oy atensyon sa mga kabulig sa balay, basi barat pasweldo da sa inyo ha, hindi ka mo magpasugot. Kaysa mga kasambahay o kung kabulig sa balay, 6,500 pesos ang minimum wage. Sa non-agriculture industrial commercial, nga may masobra na pulo ka mga empleyado, 550 mga ka-K5 ang minimum wage. Sa non-agriculture, industrial, or commercial with less than 10 workers, 525 mga ka-K5. While sa agricultural sector, 520 ang minimum wage mga ka-K5. Kagang monthly wage naman sa mga domestic worker, ara sa 6,500 mga ka-K5. Tiko lang taon ta, November 19, 2025, tibago lang man. Way pamatuigan ang pagsaka sang minimum wage diri sa Western Visayas. Pero kung lang taon ta, hindi gyapon ini bastante mga ka-K5. Although nga ang adjustment nga ni, gin ang katuyuan sini nga mabuligan ang mga empleyado, mga mamumugon, nga makalaga sa nagasaka nga bilisang nagasaka nga cost of living, mga kakay 5 kag applicable ini sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag before, no? Before makabulag sa ato Negros Occidental. But kung lang taon ta, damo nagasiling hindi ini bastante mga kakay 5. Kulang sa Gyapon, hindi bastante. Ang amoni kagamay nga minimum wage

0: 550 plus 250, posible magdangat sa 800 na, 800 pesos na ang aton sini ng regional minimum wage. Ina kung naprobahan. Matapos mag-file sa petisyon ang pila ka mga labor groups diri sa Western Visayas, before sang Labor Day, kamusta ang hulag as of today? Hibalon tabing detalye sa balita na ka-standby mga ka-K5 sa number 3 ang aton sining koneksyon sa patrol with ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagapabilin pa sa gihapon nga pending kag wala sang batag nga sa bata ang ginaduso nga 250 pesos nga saka sa minimum wage sa mga mamumugon sa Western Visayas. Sa kag sa aton ini nga na interview si Mr. Willie Sancho, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o kunini nga gawa, iya diri ginpayag nga wala pa sang senyales sa pagpatuman sang among hinyo. Kag sunod pa diri kay Sancho sang tinalikdan nga tuig natigayon na nga nakapas saka sang pasweldo sa minimum wage earners sa diin nga nagabalo ini sa 30 pesos lamang. Apang, bangod sa krisis nga ginapangatubang sa tubong, kaangay sang gulpiyada nga pagsaka sang mga presyo sang balaklon, hindi sa gihapon kapatas ang among balora. Kaga pahayag na rin niya, nagapadayon nga bakuyang ang purchasing power sang piso, bangod sa kinagamos sa Middle East nga nagtugas ang dako nga kahalitan sa pangkalibutanon nga merkado. Sa ginalauman sang natu dan nga matuman na ang ilas ni man nga hinyo sa labing nga madali nga panahon na agod nga makabulig na sa mga mamumugon. Yari kag aton nga pamatian ang kabahin sang aton sini man nga pagpakigangot kay Mr. Willie Sancho, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association.
3: Unfortunately, there is no sign of a wage increase on the horizon at this point in time. If we will recall, there was a 200 pesos wage increase, national wage, na ginpirmahan sa House of Representatives, I think last year, no? And then ginpasay na sa Senado, pero ang ginaprubahan sa Senado is 1,160. Nevertheless, okay na ito. Tani, ang problema, wala man siyang nag-create sa ikam, sa Mineral Committee. So in other words, ang 200 pesos wage increase, national wage increase, died natural death. No? Napatay po siya kasi nagpuan na mo ang Kongreso, hindi bila nag-adjourn na ang Kongreso. So wala na ito yan. Ulti na lang i-refile ni mo sa 28th Congress, no? As of now. Dili sa aton sa region check, I think ang latest wage order nila was wage order number 29, no? Siguro daw 30 pesos ang ila nakuha, no? Hindi ko lang ma-recall, but that was November last year. Now, ang ining increase was taken over by events because of supervening conditions, no? Ginhanot kita sa oil price hike tungod sa crisis sa Middle East. And then ang nagsululunod, of course, as expected, ang rate of electricity, rate in our water bills, ang kanantanan, including the unabated increases in the prices of basic goods and service. So ang buot ko sinta noon, may ara kita ginatawag na supervening conditions. Now, the regional wage board in Western Visayas should have acted a long time ago because under the rules, when there is a supervening condition, magsiligot ang supervening conditions, it means extraordinary increases in the prices of petroleum products and unabated increases in the prices of basic goods and services. So kung may ara ginatawag ang supervening condition, ang regional wage board mismo makakonvene, no? Na tawag on their own, review the wage situation and within 15 to 30 days, they must issue a wage order, whether it is an emergency wage order, ano man ang tawag nila, o kung emergency cost of living allowance, o kung isaman ka ginatawag, ay binatong ikula, o kung ano man ang tawag.

0: nila, but there must be a wage increase. Kaya kasubong daw wala. Wala di akong siyang resulta. I am not sure, no? Kung may mga petisyon, pero as far as we are concerned, wala man siyang petisyon. So, tani, dapat mag-ulag na ang regional wage board. Otherwise, kung hindi sila mag-ulag, pag wala siyang petisyon, may makasilinta nga may kwan, the election of duty, di ba? Kaya man, it is the legal mandate of the regional wage board to review the wages when it is no longer, it could no longer cope up with the increases in the basic prices of basic goods and services because of inflation. So, ang atong 550 pesos nga nominal wage, magsiling kita nga nominal wage, muna siya ang naka-reflect no, sa atong na pay slip. 550 pesos per day. I-multiply mo siya sa 26 working days, is something like siguro mga 14,300. Hindi mo pa nakuhan, wala pa na buhenda sa mga deduction. Kay tungod na ang equivalent amount sa 550 pesos in real terms is only 412 pesos and 50 centavos.
1: Mm-hmm.
0: About sin ganon, may nadula kada adlaw sa mamumugon na 137 pesos and 50 centavos because of inflation. No, na naog ang purchasing power. Ang 137 pesos and 50 centavos, i-multiply mo siya sa 26 working days kada bulan, ang nakakadula sa workers is 3,575.
1: Mm-hmm.
0: So, ang kinanglanon is to restore the purchasing power of the workers. So, kung kinanglan mo siya i-restore, dapat ang nadula ng 137 pesos and 50 centavos, ibalik mo, iuli mo. Para nga ang basic salary ng workers makaigo o kung makakupak no, at least to augment their meager income. So amo na siyang sitwasyon, subong siya ng plano ako. Huwag pagising may magpetisyon din ang labor group. Masulat na lang ang General Alliance of Workers Association no, sa Regional Wage Board to immediately convene.
2: Nabatian naton na kakikay Broldan ang kabansang atong siniman nga interview kaya Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Sa muna ganun yung ginapanawagan pag-ibniya nga kumbot i-restore ang purchasing power sa mga mamumugon pagod ganun nga kung ilan taon tagid ng tuod ang piso sa subong tamaan na ahuyang kagang 550 pesos nga minimum wage sa subong nga hindi nagigya bastante kung ipaanggid mo bala sa presyo sa atong siniman nga mga baraklon na sa merkado ka K5 Roll.
1: Okay.
2: Report para sa pagpangalagad sa ang Foro de los Pueblos Program ni si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM. Foro
1: de los Pueblos. Madamon salamat K5 Rodney Daban Dalanon dari sa aton sinigay pagpangalagad. Di sa aton sinigay mga tagpalamati ang pagginaduso nga pagsaka sa regional minimum wage which is currently ara sa 520 tubtob 550 pesos kung agricultural sector ka 520 kung less than 10 ang employees 525 kung more than 10 550 mayari ini sang legal economic kag moral basis mga ka K5 ting inflation kag nagasaka nga bilis ang pagkaon mga services ang naga-erode ya sa abilidad o kung ikasarang sa mga empleyado na maka-afford mga ka-K5, makasarang sa pag-survive sa adlaw-adlaw. Tiara sa aton sininga konstitusyon and even sa aton sininga labor laws mga ka-K5, gina-require iyang wage o kung periodic wage adjustments para masiguro ng mga workers ang mga empleyado makakita sang sweldo mga ka-K5 nga nag-uphold sa human dignity, economic security, kag social justice, mga ka-K5. In fact, ara ina sa aton sini nga konstitusyon, kag sa aton sini nga labor code, mga ka-K5. Tingaman kinanglan pasakaan ng minimum wage. Ang rason ti nagasaka ang inflation, ang epekto, ang buying power sa tao, nagapigado, hindi na maka-afford magwakal. Nagasaka nga bilis sa mga balaklon, hindi na bastante ang sweldo. Ang kaimulon, nagalala pagid mga ka-K5, ang mga empleyado nagapabilin nga imol. May legal mandates ini kagang gobyerno kinanglan proteksyonan ang mga mamumugon mga ka-K5. Economic balance, nagasuporta ang maayong sweldo sa local economy kung tawgon mga ka-K5. Tibangod sa pagsaka, sang significant kapagsaka sang preso sa mga balaklon. In the past years and even in the past months, mga ka-K5, gawala sang adjustment sa sweldo, ang real value sang wages nagadecline. Ako ang takag sa hindi. Nagadecline, nagidya mga ka-K5. Hindi na makasarang ang mga mamumugon, makalagas sa pag-provide sa ila basic needs bangod sa kamahalon sang bilis ang basic needs and services, mga ka-K5. Kag nagadubli ang utang sang tao, ang iba nagadubli-dubli patrabaho para makasurvive sa adlaw-adlaw, mga ka-K5. That's the sad reality. Ting iba nag-argue nga kung pasakaan ko ng sweldo, magal-resulta ini sa mas mataas nga unemployment, magasira ang mga negosyo, may inflation spiral, mga ka-K5. Pero, before man na mag-decide yung regional tripartite wages and productivity board, no? Ginalantaw man sining economic impact, mga ka-K5. No? Kag hindi lang basta ura-urada, insi-insigida, tunan ini. No? Kaya dapat masiguro taman ng social justice and human dignity, kay kuntuman kanubo ang sweldo sa mga mamumugon, gina-undermine siniyang family welfare, ang edukasyon sa mga kabataan, ikayong lawas, and future opportunities, mga ka-K5. So, tiyo na nga dugangan pasakaan ng minimum wage, mga ka-K5. Balikan tani, diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, pagkatapos sa mga pahanundo. Foro de los Pueblos, K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
5: DTX 500.
6: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, kag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
7: May ilonggo sa strand?
6: Dabudlayan ko, no?
8: Malayan.
6: Physically, daw mo na doon, isa kahigot. No?
7: Isa kahigot, ha?
6: Isa kabanting. Kung DNA, duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
7: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
6: Husto.
5: DTX 500.
9: Dinaka
8: Lano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
9: Sa kadlaw, kapila ka maginan?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na.
9: Subong, kamusta?
8: O, ay, nagko ginibatya at maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
5: DTX 500!
7: Do pareho, Blaser GP, nga huwag paputokopy ka. Ang punta sa litra sang band paper, hindi madala.
6: So hindi na mo ang information?
7: Meaning pa, sa sige-sige ang seal division or kopya sang seal, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May, kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500, sure na, ya? Inom ka DTX 500, may tasi? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
6: Sang bagong mga cells, ano?
7: Kung maubos siya, sir GP, amat-amat talaga, madula, maubos tanan.
6: Kag hindi na siya among information niya, laina, basi makancer cell.
7: Ang laing, kung wala nagiging information, mapatay nga mapatay na lang.
6: Husto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres, amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
7: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
6: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parihos nga information nga nakareserba.
7: Ang mangin problema, Sir GP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
6: Husto.
7: Target niya ang telomeres.
6: Ay!
7: Meaning, kung wala ka gakakas kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
6: Oh.
7: Kaglabi na, wala kaga inom DTX 500, di, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
6: Husto, Dok Ramil.
7: Dari na ito mention din, Sir GP, nga ang cellular probes ang aton, permigan na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
5: DTX 500.
10: Imo pangalan na, partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
5: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
14: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig na pagtigulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
16: Mighty Sales. Mabaka mga butika. DDX Beauty Cell.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
16: DDX Beauty Cell.